0: nga sir, kaya. Alam ko ang katawan ko. Nagda-drive pa nga ako mula Aburlan.
1: O kanina yun.
0: Kaya sir. Kaya sa katawan ko.
1: Ang bira pa.
0: Alam ko ang katawan ko. Hindi,
1: yung BP ko yata yung tumaas. Anak ng baka. Oh.
0: Hindi.
1: Pati ako, nabi-BP na. Huwag na.
0: Kaya ito sir.
1: Tuloy sige, natin. Tuloy.
0: Sayang eh.
1: Sayang talaga.
0: Nabuksan na ito eh.
1: Nabuksan na. Oh. Dali. Sana oh. Yung ano natin. Oh, sige, tuloy. Magsabi ka ha?
0: O kayang-kaya sir.
1: Amet, tumambling ka niyan bigla.
0: Wala, kaya ito.
1: Kaya ito.
0: Kaya ito, kaya alam ko.
1: So ito, nadidinig ninyo ha? Kung ano't ano man, diretso to ha?
0: Yes sir.
1: Ayan o, oh. High blood yan sir. Tawag na ako medic. Standby.
0: Kaya.
1: Oh sige. Oh. Sige, tuloy natin.
0: Yes sir, tuloy sir. Ha? Sayang.
1: Sayang. Asan si Kapitan?
0: Sayang ito, sayang.
1: Si Kapitan. Pag nag 200 over 200.
0: Hindi.
1: Oh, tigil na tayo.
0: Hindi,
1: oh, sige, balik ako dito eh. Pinipilit yes, mo ko eh. Sige,
0: oh. Sayang eh, nabuksan na eh. Justisya ito eh.
1: Huwag mo ako sisisiin ha.
0: Ah, wala sir, wala. Walang magsisi sa akin. Wala.
1: Oh, sige, tuloy natin.
0: Wala sir. Okay yan, okay.
1: Basta't kaya mo, meron kaya, permiso sir. Sa'yo.
0: Gusto ko ituloy ito.
1: Tuloy.
0: Yes sir.
1: Ito lang ang basihan mo ng pagbenta ng lote.
0: Yes sir.
1: Kay Mr. Doktor.
0: Yes sir.
1: Cash ba na binayaran mo yan? Cash. Na cash na binayaran sa'yo?
0: Yes sir. Pira yan cash, 120 sa harap ni Attorney Rice.
1: 120?
0: Yes sir.
1: Ang ibinayad sa'yo?
0: Yes sir.
1: Ha?
0: Yes sir.
1: Okay. Mayroon ako ipaparinig sa'yo. Renz, nakita mo yung pinasa ko dyan? Na doon sa GC. Nireklamo ka ni Mr. Doktor kay Kapitan Magsipok. Di ba?
0: Dali.
1: Nireklamo ka. Okay.
0: Hindi naman ang file. Walang file.
1: Renz, yung ano, hindi. Yung video yan, video.
0: Walang file, sir.
1: Tingnan mo dyan sa GC natin. Meron akong video na ano dyan. Yung pinakahuli. Itong madidinig mo, itong video na to, ay video ni Mr. Doktor.
0: Yes,
1: asawa
0: sir.
1: Asawa ni Lisel
0: Ginto.
1: Ginto.
0: Yes, sir.
1: Okay, Lisel Ginto. Ito ay boses niya nung buhay pa siya.
0: Ay, sir. Yes, sir.
1: Okay. Para lang patunayan na talagang nagre-reklamo siya sa'yo, ha?
0: Ay, yes, sir. Sige. Yes, sir.
1: Panoorin mo dyan, pakinggan mo dyan sa headphone mo.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: I-play mo.
0: Yes, sir.
1: Play mo. Si Mr. Doktor yan, buhay pa. Pakinggan mo.
2: Magandang gabi po. Mga opisyalis po ng ating tribal association. Nais ko pong idulog sa inyo itong ginawa ng mga sa amin dito sa area, nagsukat daw kunwari ng kanilang lupa. Pinaturo sa akin yung mga mohon. Nung naituro ko po yung matandang mohon dito, na kagabi ay tinuro ko rin kay kasamang Noli, kay Noy, na nandito po ito sa may tabi ng aking mga pananim. Ang ginawa po nito mga bagong dating na nagkiklaim ng kanilang area, inahon po nila at pagkatapos po ay inilipat. Dito po banday nila inilipat sa may bandang ibaba.

0: Ayan
1: po. Dinig mo.
0: Ito po ang lumang muhon kung saan po ito yung nakabaon doon sa kanina na tinuro ko. Dito po nila inilagay.
1: Dali.
0: Ano po kaya marapat na hakbang para dito? Kasi biktima na nga po ako nito, Mala. Pagkatapos mawawalan pa ako ng saklaw na area, saan na lang po kami pupulutin mag-aama? Kayo na lamang po mga opisyalis ng tribal ang inaasahan kung makakatulong sa akin. Wala na pong iba.

0: mo naman doon sa sinabi ni Mr. Doktor.
1: Doktor.
2: Yes, sir.
0: Na niloko mo siya. Buhay pa siya noon, ha?
2: Yes, sir.
0: Kaya ikaw ay inireklamo niya doon sa barangay Magsaysay.
2: Walang file, sir, na natanggap
0: ito, ako. Ito. Ang sabi niya rito, tawagan mo ulit si Kapitan Magsipok.
2: Walang file, dapat may supina
0: dali,
2: ako.
0: Sandali lang.
2: Yes, sir.
0: Tawagan mo si Rene. Si Kapitan, tawagan mo ulit. Basahin ko, ha?
2: Yes, sir.
0: 4-3-26. Bago lang to. March, yes, April, May, June 3, 2026.
2: Yes, sir.
0: Lorenzo Magsipok, mahal ng punong barangay Lorenzo Magsipok. Ako si Ginoong Junel Dutor. 58. Lumapit sa inyong tanggapan upang maghain ng reklamo laban kay Ginoong Dionisio Tumala sa kanyang pagbebenta ng lupa sa halagang 100,000 sa aming daan at 20,000 sa isang daan, 20,000 sa aming mag-asawa ng walang sapat na papeles na lupa, waiver of rights, na notaryado ng isang abogado. Ang naturang pagbebenta ni Ginoong Dionisio Tumala sa amin ng lupa ay sakop ng barangay Magsaysay, ay hindi po idinulog sa tanggapan ng ating kapitan bilang pangunahing saksi na siyang sumulat siya kay Kapitan Magsipok noong April 3, 2026. Bago siya namatay, hinihingi niya sa iyo ang dokumento bukod doon sa waiver of rights na sinasabi niyang pakita mo yung totoong dokumento na sa iyo yan.
2: Anong sagutin ko, sir?
0: Sige, sagutin mo.
2: Nung
0: hindi na makakasagot, patay na yan, eh. Ako na lang ang...
2: Yes, sir.
0: Pero bago mo sagutin yan, sa ngalan ni... Andiyan ba si Kapitan? Sige, mamaya na lang. Sa ngalan ni Dionisio Tumala, ihaharap ko sa iyo yung kanyang dalawang anak.
2: Yes, sir. Yes,
0: ha? Para
2: yes,
0: marinig niya yung sinasabi mo, ha?
2: Yes, sir. Yes,
0: yung
2: sir.
0: Dalawang anak.
2: Yes, sir.
0: May
2: yes,
0: binabanggit din dito... na asosasyon.
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ano bang asosasyon ang pinanggalingan mo doon sa lugar na yun?
2: Yung asosasyon na yan, sir.
0: Samahan ng
2: katutubong magsasaka.
0: Sa Aburlan.
2: Sa katunayan.
0: Andali. Anong asosasyon mo na yun?
2: Hindi yan aking asosasyon.
0: Hindi nga, yung pinanggalingan mo. Galing ka rito, eh.
2: Pumasok sa area ko yung katutubong magsasaka asosasyon.
0: Ngayon, nababanggit ni doon sa video na pinarinig ko sa iyo, nabanggit ni Mr. Doktor na doon na lang, yun na lang inaasahan niyang tutulong sa kanya. Andiyan na? Sige. Dali, si Kapitan, dito na. Kapitan Magsipok, magandang umaga po.
3: Ay, magandang umaga po, Sir Lloyd.
0: Okay. Binigyan mo ba ng barangay certification si Mr. Tumala?
3: Yung time po kasi yan sila, sir, marami sila nang magkapatid. O nga, ang sabi niya, siya daw yung binigyan ng authority ng mga kapatid na sa klase sa papel. Yun yung ano niya. Yung sabi ko, kung ganyan, pag na-applyanin mo ito, sabi niya, pag may mga tao na naka-occupy, ay huwag nyo i-sige. Kasi nga, pang-atitungado.
0: Kap, alam mo ba na itong lupa na dinulog sa iyo ni Mr. Doktor, pasok sa isang subdivision plan na nakapangalan kay Teresita Domingo at bawat 4 na hektaryang lote, isang block, isang lot yan, ay may mga pangalan at may titulo. Kapitan? Napuputol, eh. Bumibiyahe ba yan siya? Mamaya na lang. Sige. Okay, mamaya na si Kapitan. Sige. Ganito, Dionisio. Sa ngalan ng mga anak, nung kasi wala na patay na si, iharap po sa iyo ngayon, yung panganay na anak.
2: Yes, sir.
0: At yung pangalawang anak, 19 at 18 years old.
2: Yes,
0: para nadidinig nila.
2: Kasi yes, sir.
0: Ang hinahabol natin dito, yung totoo, ha?
2: Yes, sir. Sige. Yes, sir.
0: At minababanggit si Mr. Tumala kanina, na doktor, bago doon sa video, bago siya namatay, yung pilay natin na yung asosasyon,
2: yes,
0: na binabanggit mo rin. So ulitin ko, ha, ito usapan lang, sagutan lang ito. Iharap po sa iyo sila lahat ngayon.
2: Yes,
0: okay,
2: sir.
0: Para maganda yung harap-harapan, sagot agad, di ba?
2: Yes, sir.
0: Okay sa iyo?
2: Okay, sir, okay.
0: O i-BBP kita ulit?
2: Hindi na, kayang-kaya.
0: Ha?
2: Kayang-kaya, tuloy-tuloy ito kasi sayang, eh.

0: Ayaw, kita, ayaw mo nang i-BP kita ulit.
1: Kaya, sir. Kaya.
0: Kaya, sige.
1: Kaya yan, kaya.
0: Pero magsabi ka kung alanganin, ha? Magsabi ka.
1: Wala, kaya.
0: Ayaw kong sagutin ko sayang. yung kalusugan.
1: Sayang ito maputol. Tuloy-tuloy.
0: Kagawa, Gerald, papasukin mo yung dalawang anak at yung membro ng samahan ng asosasyon. Dalawang anak ni Mr. Doctor. Yung dalawang naulila. At saka yung si Pres, saka si Vice President samahan ng mga katutubong magsasaka sa Borlan. Sige.
1: Mabuti ito dyan sila.
0: Para harap-harap tayo, di ba, Mr. Tumala?
1: Yes, sir. Mm. Maganda ito.
0: Sige. Mamaya mo na sagutin, ano, para marinig ng dalawang bata.
1: Yes, sir.
0: Kagawa, Gerald, pakipapasok mo yan sila dito. Yung pamilya. O gusto mo, i-BP kita ulit?
1: Hindi, sir. Kaya ito.
0: 199 over ano yan, ha?
1: Ah, kaya. Dami kong gamot na inom.
0: Sige.
1: Dami kong gamot na inom.
0: Pasokin mo yung dalawang bata mo na doon. Upo kayo doon. Nandito yung mga anak eh.
1: Sige.
0: Pinaluwas natin.
1: Buti nga.
0: Ay, sama mo na sila Vice Pres para isa na lang. Vice President tsaka si President Likwas.
1: Yan, mabuti na yan para...
0: Paupuin mo sila. Ibaba yung mga bag na yan.
1: Bulgara na tayo dito lahat.
0: Tika muna. Yan ka lang muna. Wala man tayong sinasabi pa eh.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Nandyan sila lahat ha. Ito yung mga... Dito ka muna. Yung anak na babae. Dito ka, ate. 18 years old na to. At yes. Nandito rin yung anak na lalaki. So,
1: yes, sir.
0: Iparinig mo ulit yung video. Andali, ah. Iparinig mo ulit yung video ng tatay nila para marinig niya yung... Mayroon pa ba siyang ano, headphone na iba? Wala na. O paano madidinig nitong... Narinig niya... Sige. I-play mo muna yung video. Bago sagutin niya, sa ngalan ng tatay niya, kasi patay na yung tatay, sila yung makakarinig ng sagot. Okay? Ang
1: yes,
0: sinasabi
1: sir.
0: Natin dito, Dionisio, ay yung totoo lang, ha? Para
1: yes,
0: kaintindihan to. Sige, play mo ulit. Pakinggan mo ito. Ang pangalam, sige, salita ka muna. Babatiin natin. Roy, baba mo ng konting mic. Ito po yung pangalawang anak. 18 years old na to. At nandito rin yung panganay. Hindi ko na maipagkasya sila dito sa ano. Dito ka sa likod. Tayo ka sa likod niya. Para makita ka rin. Pakita mo sila sa video. Magandang umaga sa'yo. Lapit
2: magandang
0: ka sa...
2: umaga din po.
0: Lakas mo yung boses mo, ha? Okay. Si Dionisio Tumala ito. Kilala mo to?
2: Opo.
0: Sino siya?
2: Nagbenta po ng lupa sa amin.
0: Tatay mo. Kamu na magsasalita. Mamaya ka na. Nagbenta ng lupa sa nanay at tatay mo. Siya yun?
2: Opo.
0: Siya. Paparinig ko sa iyo yung video. Ba't hindi nakikita sila? Hindi makikita. O yan. Ipaparinig ko muna itong video na na video ng tatay mo mga ilang linggo bago siya namatay, ha? Sige, play mo.
3: Magandang gabi po, mga opisyalis po ng ating tribal association. Nais ko pong idulog sa inyo itong ginawa ng mga nag-ano sa amin dito sa area. Nagsukat daw kunwari ng kanilang lupa. Pinaturo sa akin yung mga mohon. Nung naituro ko po yung matandang mohon dito, na kagabi ay tinuro ko rin kay kasamang Noli, kay Noy, na nandito po ito sa may tabi ng aking mga pananim. Ang ginawa po nitong mga bagong dating na nagkiklaim ng kanilang area, inahon po nila at pagkatapos po ay inilipat. Dito po banday nila inilipat sa may bandang ibaba.

0: Ayan po. Ito po ang lumang muhon kung saan po ito yung hindi lumang muhon. Nakabaon doon sa kanina na tinuro ko. Dito po nila inilagay.
1: Dali.
0: Ano po kaya marapat na hakbang para dito? Kasi biktima na nga po ako nito mala. Pagkatapos mawawalan pa ako ng saklaw na area. Saan na lang po kami pupulutin mag-aama? Kayo na lamang po mga opisyalis ng tribal ang inaasahan kung makakatulong sa akin. Wala na pong iba. At porsigido po ako na sampahan din ng reklamo itong si Tumala dahil nagbenta siya ng lupa na hindi naman pala niya pag-aari. Niloko po niya ako ng husto.
1: Eh! Kung mapapansin nyo, iba na yung tono ng boses niya. May iyak yun. Pariwanag ko lang sa iyo, sir, na yung perang binayad sa iyo ng 120,000, cash yun?
2: Cash, sir. Cash.
1: Lapit ka sa may.
2: Cash yun, sir. 120,000.
1: Alam mo ba na yun ay pampagamot sana ng cancer ng asawa?
2: Wala silang sakit nung nag-usap kami, sir. Presko silang katawan.
1: Natanong ko sa iyo, alam mo ba na yun ay pampagamot sa cancer ng kanyang asawa?
2: Ang alam ko, wala silang sakit kasi...
1: Hindi. Alam mo, hindi mo alam na yun ay pampagamot sana.
2: Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam.
1: Sabihin sa inyo ng anak mamaya. Yung perang yun
2: sige.
1: Binayad sa'yo.
2: Sige.
1: Ay hindi na ginamit pampagamot ng cancer. O panggastos.
2: Yes, sir.
1: Para lang, pandali. Para lang may materhan sila kasi inaalokan mo nga eh. So yung pera na yun, malaking bagay sana para sa nanay na magamot. No? At yung perang yun, yung reklamo sa'yo, na-stress na yan yung tatay niya, na-stress na yung nanay. So, sa madaling salita, balik ako sa pera. Ano sabi mo? Hindi mo alam na may cancer yung nanay?
2: Wala, sir. Hindi ko alam.
1: Ikaw. Ma'am, sabihin mo dito kung ano yung sakit ng nanay mo.
3: Bago yan siya pumunta dun sa bahay namin.
1: Lapit sa may. Sige.
4: Bago po siya pumunta po sa bahay namin, ano po?
3: Kinuwento po ng nanay namin yung pinagdadaanan namin sa kanya.
1: Di, nanay mo may sakit na ba yan?
4: Opo, matagal na rin pong iniinda ng...
1: Anong sakit niya?
4: May sakit siya.
3: Binili niya po yung lupa sa kanya po.
1: Hindi, yung sakit, may sakit siya.
4: Sakit niya po.
3: Opo.
1: May sakit. So yung pera na yon, sabi ng tatay mo, pampagamot sana yan doon sa nanay mo.
3: Opo.
1: So hindi niya na tinuloy yun.
4: Opo.
1: Okay? So, sabihin mo kung ano yung iniinda.
4: Ano po? Mayroon po siyang sakit talaga na iniinda na sakit sa ubaryo. Matagal niya nang iniinda ng nanay namin na yon.
1: Mm-hmm.
4: Na yun dapat sana pampa-opera sa kanyang sakit na po yun.
1: Yung pera?
4: Opo.
1: Oh, alam mo yan?
2: Sagutin ko, sir.
1: Hindi, alam mo yung...
2: Sagutin ko. Ang pagbintahan ito, sila ang pumunta sa bahay para...
1: Tinatanong ko lang sa'yo, hindi mo alam na yung pera na yun na binayad sa'yo ay pampa-opera sana ng nanay.
2: Hindi ko alam, sir.
1: Hindi mo alam. Okay.
2: Hindi ko alam.
1: Sige. Ngayon, sagutin mo nga yung sinasabi...
2: Yes, sir.
1: ...ni Tumala kanina, yung reklamo niya sa'yo. Sige, para marinig ng mga anak, kasi patay na yung tatay nila, yung mga anak ang makikinig ng sagot mo para sa magulang nilang namatay. Hindi.
2: Masasagot ko, sir, itong drama na ito.
1: Hindi, wala nang drama.
2: Tinuruan ng asosasyon ito.
1: Oh, teka muna. Huwag ka magsasabi ng drama. Anong drama? Madadamay ba ako sabihin, gawa-gawa ko to?
2: Hindi ikaw.
1: Huwag ka magsasabing drama, hindi
2: sila,
1: drama to.
2: Sila.
1: O mamaya yung asosasyon.
2: Ito sila.
1: Hindi, mamaya, makakausap mo yung asosasyon. Tanungin mo kung sir. Drama to. Huwag ka magsasabing drama.
2: Yes, sir.
1: Paliwanag mo sa anak.
2: Ang ano ito, mga anak, yung nanay nyo, tatay nyo, legal na nagpag-usap sa akin, pumunta sila sa bahay ko, hindi sa bahay nyo. Yung kinwento mo na yan, doon na yan kinwento doon sa bukid.
3: Hindi po.
2: Sa bukid, hindi dito sa bahay nyo.
3: Pumunta po kayo sa bahay namin.
2: Sa bukid, hindi dito.
4: Hindi po, kasi kayo po unang punta.
2: Hindi, yung tatay nyo, nanay nyo, pumunta sa akin, pumunta magbili ng lupa. O hindi ako nagpunta
3: hindi
2: sa...
3: Hindi po ako magulang kung pumunta sa inyo.
2: Hindi ako nag-alok sa kanila, kundi sila ang pumunta sa bahay. Gusto magbili.
4: Wala.
2: Ngayon, huli na lang yung pumunta ako sa inyo. Ngayon, kung gano'ng magdi-deny-denyan tayo, ikorte ang kaso.
1: Yan ka na naman si Korte.
2: Korte! Lampanan ko kayo!
1: Dali, dali. Relax ka lang. Dali lang ha.
2: Korte!
1: Huwag kasisigaw pa.
2: Oh, sorry, okay. Sir, sorry. Eh, di ko makayana.
1: Hindi mo na ako ginagalang eh.
2: Mabuti, ilabas ko.
1: Kayo nga, sinasabi ko sa iyo. Kaya mo pa ba? Hindi na.
2: Kaya, kaya. Pero gusto ko
1: yung... Huwag kasisigaw.
2: Kaya, sir, kaya.
1: Huwag kasisigaw. Nandito ako sa tabi mo eh.
2: Yes, sir.
1: Pag sumigaw ka ulit, palalabasin kita rito.
2: Sige, sir.
1: Madudurog ka rito.
2: Sorry, sir. Tuloy natin, sir.
1: Huwag kasisigaw. Wala, dito ako eh.
2: Eh, sinungaling sila eh.
1: Kaya tinatanong ko sa iyo, kaya mo pa ba o hindi na?
2: Kaya, sir, kaya.
1: Ha?
2: Kaya sa katawan ko. Tuloy lang, tuloy.
1: Huwag kang sisigaw, mira ako.
2: Saan yung bag ko dyan? May bag ako dyan.
1: May bag daw niya. Bigyan din yung bag niya. Lagyan mo dito. Yung gamot niya nandyan.
2: Yung bag ko dyan.
1: Huwag kang sisigaw. Ikaw naman.
2: Na
1: uusap lang tayo
2: dito
1: eh.
2: Dito na lang yan. Baka maula ang gamot
1: ano
2: dyan.
1: Ano sinasabi mo?
2: Kalaban ko yan dyan.
1: Oo, oh, kaya mo na yan. Mamaya kausapin mo sila. Oh, ngayon, yung pera na binayad, anong kailangan mo dyan? May baril ba yan?
2: Wala, sir.
1: Tingnan mo ngayon.
2: Yung mga gamit ko, baka may nawala.
1: Tingnan mo yung bag niya, baka may kutsilyo.
2: Wala,
1: kutsilyo, ano, wala yan? Kutsilyo,
2: di ko mahilig sa patalim.
1: No nga, baril.
2: Sa self-defense pwede siguro.
1: May baril ka, wala?
2: Wala, sir.
1: Tingnan mo ngayon, Roy.
2: Wala, baril, wala.
1: Bag, o ano yung dinadukot mo dyan?
2: Yung mga evidence.
1: Baba mo yung bag mo.
2: Cellphone, yes, sir.
1: O, ngayon, sige. Yung pagbayad sa'yo, saan kayo nagbayar? Abogado?
2: Sa abogado, sir, kaya ito ni Grace.
1: Ito ba siya lagi sa inyo?
5: Opo.
4: Pumunta po siya. Naka-board kami sa kilala po ng tatay namin.
1: Oh.
4: Doon kami naka-board sa Santa Monica.
1: Mm.
4: Tapos, siya po, nag-alok siya sa amin na meron siyang lupa.
1: Siyang nag-alok?
4: Siya nag-alok.
3: Opo. Inalok niya po yung nanay ko na kung sabi niya, total, nag-aanap ka ng lupa.
1: Saan inalok ni Junisha yung nanay mo?
3: Sa mismong bahay kasi
1: Bahay niya saan?
3: Sa Santa Monica.
1: Sa Santa Monica, hindi doon?
3: Hindi po.
1: Ikaw doon ang alok?
2: Hindi, totoo yan, sir. Kasi...
1: Nagsisinungaling ba yung mga bata?
2: Nagsisinungaling sila, sir. Naturuan yan ng asosasyon, sir. Mayroong akong impormasyon.
1: Yan na namang asosasyon. Mami, ano yung asosasyon?
2: Tinuturuan nila yan. I-torture nila yan.
1: Oh, sige na, sige na. Mga bata pa itong kausap mo, ha? Ayaw ko lang. Ngayon, hindi, ganito. Ganito. Mami, sasagutin ka na dyan yung presidente, oh.
2: Oh, kahit sino presidente, presidente pa ng Pilipinas.
1: Andali. Ngayon, yung mga batang ito, gusto lang nilang malaman yung totoo.
2: Oh, gusto ko nga malaman rin nila para maganda ang loob nila sa akin. Hindi baka na. Mabalingan nila sa mali.
1: Oh.
2: Oh, kasi ikaw.
1: Andali. Ito nga, sir, paliwanag ko lang sa iyo. Namatay yung tatay, hanggang sa uling sandali hinahanapan ka ng dokumento. Katulad ng hinahanap ko sa'yo.
2: Nung sa abogado pa, kaya nga legit legality,
1: ano
2: abogado yan? Ang gumawa, kompleto yan, binigay ko sa kanya na...
1: Hindi nga kompleto ito. Ang hinahanap dito, yung pangalan mo doon, na totoong pag-aari mo yung lote, para masabi,
2: siguro,
1: Dionisio
2: sir,
1: Tumala...
2: Sa korte na lang ito, sir. Para hindi na magkulitan, sa korte na lang.
1: Korte.
2: Ituloy nila, demanda nila. Sagutin ko sa korte.
1: Yan ka na naman si korte.
2: Sagutin ko na lang sa korte.
1: Nag-uusap nga tayo eh.
2: Na... Demanda nila sa korte. Mag-demanda kayo, sagutin ko.
1: Dali. Huwag ka magtuturo ng kamay.
2: Yes, sir.
1: Huwag ka manduro. Para pagka nagturo ka ng kamay mo, hindi nanduduro ka eh. Huwag ka manduro.
2: Sige, sir. Yes, sir.
1: Ibaba mo lang yung kamay mo at mahinahon tayo nag-uusap dito.
2: Yes, sir.
1: Huwag ka magtataas ng kamay. Huwag mo ituturo yung mga bisita ko yan eh.
2: Yes, sir.
1: Nimbitahan ko yan dito para hindi durduruin mo. Huwag mo na ulitin, ha?
2: Yes, sir.
1: Usap lang tayo.
2: Yes, sir.
1: Mukhang manduro, ang bira. Oh, ngayon, yan yung mga bata. Ang gusto nila ngayon ay permanenteng tirahan. Wala namang tirante. Eh. Di ba?
2: Sagutin ko, sir.
1: Oo.
2: Ang
1: Hindi. Yung pera ba, may babalik mo pa?
2: Hindi, sa kakalagay, sa kasunduan, ang bilihan na ibalik ang pera. Kung gusto nila, nandiyan ang lupa. Hindi ko man kinukuha. Nandiyan mang lupa.
1: Yung lupa nga, hindi mapatunayan na sa'yo eh.
2: Pero nandyan sila sa lupa ko. Lupa ko yan dahil right ko yan.
1: Wala nga ang pangalan mo rito.
2: Sa korte na lang siguro sir, sa korte. Hindi tayo mayos dito. Endor sa korte.
1: Sige na. Oh, nagduduro ka na naman eh.
2: Endor sabi ko sa yung korte.
1: Huwag mo itaas yung kamay mo.
2: Hindi tayo mayos dito, sa korte.
1: Hindi, paliwanag ka lang to.
2: So, magpasupin na kayo sa korte, sagutin ko.
1: Sandali. Ate, ganito na lang ha. Iayos na lang natin ito. Ito sa party nila. Sige, mamaya papapatsalitain ko yan sila at press. Upo muna kayo dyan, ha? Maupo mo lahat na ano sa mga bata.
2: Teka, may extension ako. Baka...
1: May sasabihin ka pa sa mga bata.
2: Ang loob ng mga bata, ako...
1: Paano magsasama? Tataas yung boses mo.
2: Ako ang mabalingan ng
1: sige.
2: Loob nila.
1: Mag-usap ko. Sige.
2: Kasi ito, dapat palangga ko man ito noon sila, kaya nga binibigyan ko ng pagkain si Doktor Pira, kasi maliliit pa sila.
1: Sige, saan ko sabi
2: kaya mo? Gusto ko na hindi ako mabalingan ng loob ng mga bata sa sama ng loob.
1: Oh. Sige.
2: O, kasi lumalaki na lumalaki sila, baka ako ang mabalingan ng sama ng loob nila. Mm. Gusto ko mag-explain.
1: Sige, explain mo. Makinig kayo, ha?
2: Siguro, para malinawan ito, ituloy nyo lang sa korte yung mga anak, yung complain, para malitis ng maigi sa korte.
1: Hindi naman paliwanag yan. Naamon mo pang magdemanda yung mga bata. Hindi, paliwanag lang inihingi sa'yo.
2: Hindi, para sa
1: hindi, paliwanag mo na sa'yo. Sabi mo sa'yo, sabihin mo na, katibayan mo na yun sa'yo yung lupa. Ayun o sila.
2: Hindi, kasi, ang sabi ng abogado, hindi naman lupa ako ang bininta. Right lang. Right lang, hindi lupa ang pinag-usapan. Right. Yung karapatan ko lang ang pinabayaran ko, hindi lupa.
1: Ano nga karapatan mo sa lupa?
2: Yung development ko.
1: Karapatan na ba yun?
2: Siguro sa korte na lang, sir, para si ma-endorse na lang.
1: Nene, alam ko na yung tumbok mo eh.
2: Endorse na lang para malitis ng maigi.
1: Kumonsulta ka ba sa abogado bago ka nagsalita dito?
2: Ay, yung pinag-usapan namin yan. Oh, na, abogado yan.
1: Kumonsulta ka sa abogado bago ka nagsalita dito.
2: Kumonsulta ako sa abogado, sir.
1: Sige na, okay na. Alam ko na yan. Legal ano yung sinasabi mo eh.
2: Okay, para sa legality.
1: Dito tayo nag-ano sa dokumento kayo. Kaya sabi ko, dali mo lahat ng dokumento.
2: Sa korte na lang, baka mabalingan nyo ako sa sama ng loob nyo, para maganda siguro sa korte na lang, para malinawan nyo ng gusto. I-endorse na lang sa korte.
1: Anong gusto mo, sa ngalan ng magulang mo, ikaw, anong gusto mo sabihin dito? Para iba na sila press naman.
3: Kung sa kanya po talaga yung lupa na binenta niya sa amin, hindi po kami pupunta ng mga tao na may dalang titulo.
2: Hindi, sagutin ko.
1: Sige.
2: Nung buhay pa ang tatay mo, sinabihan ko siya, ipakita nilang dokumento sa akin. Hindi yung haka-haka lang kay para mabasa ko. Wala naman eh, gawa-gawa ang kwento eh. Dapat, pinakita sa akin, may bilin ako kay doktor nung buhay pa. Kung ano ang complain mo, ipakita sa akin kung anong mayroon sa area.
1: Hmm.
2: O eh, hindi niya pinakita. Tapos, na-confirm ko pa doon na yan, nag-recruit ng tao yan. Hindi duro sir.
1: Sino?
2: Si Unang.
1: Oh, mamaya na kakausapin mo yan. Taas ka na naman ng kamay. Yung mga bata mo nang kausapin mo.
2: Ah, sige. Mga anak, baka mabalingan nyo ako sa sama ng loob nyo. Kasi pagdating sa korte, siguradong manalo ako. Garantisado yan. Kaya, para hindi nyo ako mabalingan, ilinaw ko sa inyo. Baka ako mamaya ang mabalingan ng sama ng loob nyo. Kasi kayo, lumalaki na lumalaki. Baka pag isaktong edad kayo, ako mabalingan nyo. Ako ang prangka, siyempre, mabalingan nyo ako. Huntingin nyo ako, di ba? Tama? Di ba tama?
1: Hindi ka huntingin yan. Ba't huntingin ka naman yan? Ito, mababata pa niya, no?
2: Hindi. Ang, sir, understood kasi, pag oras ang tao nagsama ang loob, may gagawing hakbang. Di ba, sir?
1: Isip mo lang yun.
2: Hindi. Hindi tayo lahat perfect sa Lord.
1: Sige.
2: Ako, nagdadasal ako sa Lord, pero hindi ko...
1: Sige na. Oo, nadami si Lord. Oh. Ngayon, ate, may gusto ko pang sabihin dito? Ito, gusto nating malaman
2: sabihin
1: na...
2: Sabihin mo
1: lahat. Iniharap ko sa inyo itong...
2: Matakot.
1: Iniharap ko sa inyo itong tao na ito dahil siya ang kausap ng nanay ninyo. Pinapaalam ko rin sa'yo na yung perang binayad sa'yo...
2: Huwag kayo matakot. Magsalita kayo.
1: Huwag kayo matakot. Sigaw ka ng sigaw. Natural, matatakot yung mga bata. Iduro ko ng doon. Yan ka na naman. Nagtaas ka na naman kamay.
2: Sama ang loob ko sa sasasya.
1: Nandiyan ka lang. Itatali ko na yung kamay mo. Pag tinaas mo pa yan ulit. Ngayon, ito yung narap ko siya sa inyo para malaman ninyo na kung ano yung side niya. At gusto ko rin malaman mo na yung pera binigay sa'yo, pinaghirapan ng tatay yun. Pinaghirapan ng tatay yun at yun ay pampa-opera. Okay? Ganun ka-importante yung pera. Kaya ayaw ko na masayang yung pera na yun. Di ba? Kung totoo man na talagang binayad mo, sa'yo talaga yun, patunayan na sa'yo yun.
2: Sir, sa korte na lang siguro. Paulit-ulit tayo.
1: Si korte ito.
2: I-endorse nyo lang ka sa korte para malinawan kayo, ha? Kasi parang hindi tayo malinawan dito eh.
1: Yung mga parang tinatakot mo pa ito.
2: Hindi tinatakot. Para sa
1: husto. Inahamon mong mag-demand.
2: Hindi hamon, sir. Hindi tayo magkaintindihan dito eh.
1: Hindi talaga. Kasi, sige na, okay na.
2: Sa korte, para
1: upo na kayo. Upo na po kayo, ha?
2: Pasensya lang, sir.
1: Upo na kayo. Dito kayo sa kabila. Sige. Paupuin mo rito si Vice. Vice President. Yan. Bibigyan kita ng pagkakataon.
2: Yes, sir.
1: Oh. Ito, Mr. Dionisio, may binanggit na mga pangalan, yung tatay, patay na.
2: Yes, sir.
1: Inimbitahan ko rito itong mga to sa ngalan ng magulang na namatay.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Inimbitahan ko rin yung asosasyon sa ngalan ng asosasyon.
2: Yes, sir.
1: Kaya huwag kang magsabing drama ito. Ako
2: drama.
1: Ang gusto ko rito,
2: ako
1: ang gusto ko rito, pare-parehas, ha?
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Pare-parehas, okay? Para malaman ng tao kung ano yung katotohanan.
2: Yes, sir.
1: At wala tayong dinidesisyonan dito. Yes, Vice President. Vice President ng samahan ng mga katutubo. Nandito sila. Salita ka dyan. Walang magtataas ng boses, ha? Walang magduduruan. Okay? Palitan ng boses. Palitan lang tayo ng... sige, Vice. Papuntahin mo agad dito para may backup si... ano dito na technician. Vice, sige. Lapit ka, Vice. Maganda umaga po. Bati ka muna sa mga nakikinig. Mga taga-Aborlan. Nakikinig yung mga taga-Aborlan ngayon. Sige, Vice. Lapit pa, Vice. Lapit pa.
6: Magandang umaga rin po, sir.
1: Okay. Nakausap mo si Mr. Tumala, si Mr. Dionisio Dotor. Mr. Dotor, bago namatay.
6: Opo, nakausap ko po siya.
1: Ilapit mo lang, gusto niya nakasandal, Roy. Ilapit mo lang yung mic.
6: Lumapit po sa akin si Mr. Dotor upang magpatulong po sa kanyang problema.
1: Okay. Kasi dito sa video na na-play ko, nagtitiwala siya sa samahan ng mga katutubo magsasaka sa Aborlan, sa grupo nyo. Sa video yun, hindi ako may sabi nun. Doon siya nagtitiwala at doon niya nilalapit na sana maaksyonan yung problema niya dito kay Dionisio. So, nagtitiwala siya doon sa asosasyon ninyo. Di ba? Sa video yan, narinig natin kanina. Siya mismo nagsabi bago siya namatay. Anong sabi sa'yo? Anong reklamo dito?
6: Lumalit po sa akin bilang isang pangalawang pangulo sa asosasyon upang tulungan po siya sa kanyang problema tungkol po sa lupa. Kasi ang kanyang nabiling lupa po ay hindi raw po pag-aari nung nagbinta. So, ang sabi ko po kay Mr. Doctor, gumawa po kayo ng inyong complaint letter at ibigay po sa barangay secretary ng barangay Magsaysay upang pag-usapan po doon yung inyong problema. So, kami pong mga officialist ng ating association, kami po ang sa likod po ninyo kung ano po ang maging hakbang sa usapin. Patungkol po doon sa kailang nabiling lupa.
1: Anong ginawa ng asosasyon?
6: So, tatlong bisis po bumalik sa amin itong si Mr. Doctor na siya raw po ay hindi po ina-accept. At ang sabi po raw sa kanya, hintay lang sa binong barangay secretary kung kailan ang patawag.
1: Okay. Kaya lumapit na ito kay... Meron akong sulat dito. Hindi lang makausap to si Magsipok eh. Inindurso ito ng opisina ni Senator Erwin Tulpo na aksyonan ng barangay. Okay, yun ang... Kaya lumapit po sa inyo. Membro niyo ba itong si Dionisio? Lapit po.
6: Membro po namin siya, sir, sa aming pong asosasyon. Katunayan po, siya po ay bookkeeper.
1: Anong nangyari? Ba't hindi na siya naging membro?
6: Ay, ang naging reaction po ng aming kaibigan na Mr. Dionisio Tumala ay laban na po sa asosasyon. Ayaw na po niyang maniwala dun sa aming hakbangin ginagawa sa aming area.
1: Okay.
6: Ang gusto po niya, ang kinilahat yung area na sa kanya raw pag-aari.
1: Yung inuokupahan ng asosasyon ninyo?
6: Opo.
1: Okay. Ayan na. Ano yung sinasabi mo kanina? Ayan na si Vice.
2: Maganda usapin ito.
1: Lapit sa mic.
2: Vice, yung asosasyon, katutubong magsasaka, di ba? Pero sa sinasabing katutubong magsasaka, ay tagbanwa ang sinasabi. Sinasabi rin sa Republic Act 8321, Section 8, na kung sino man ang mangagaw sa lupa na hindi kanya ay pwede bawiin na walang kabayaran. Ganito ha. Alam mo rin siguro yan. Ikaw, ex-kapitan, di ba, Vice? At ang katutubong magsasaka na yan, may approval si Vice Mayor nung...
1: May binanggit ba siya na kanya yung lupa doon, yung 300 hectares sa Vice?
6: Actually po, nung makatapos po ng organized ng association.
1: Di, lapit man lang yung mic siguro.
6: Yun na po ang kanyang allegation sa mga kanyang kasamahan na sa kanyang lupa daw, yung aming naposisyonan.
1: Yung pinosisyonan nyo, ilang hektarya yan?
6: Portion lang po ang sa amin doon sa 375 hektar.
2: 375.
6: Yun lang pong habilin sa amin na yun po ang area namin. Hanggang doon lang po kami. Hindi po namin
1: siya. Inaangkin ni, sa kanya raw.
6: Ya, ganoon po. Inaangkin po niya.
1: Katulad nung kay Dionisio, kay Mr. Doctor, yung inuokupa nitong mga dati mong kamiyembro. Dati mong kamiyembro, ha? Dahil membro
2: hindi
1: ka dati.
2: Hindi ako membro. Pinilit lang nila akong linagay sa membership na hindi ako nagsabing i-membro.
1: Hindi, inuokupan mo. Sa'yo rin ba yung lupa na inuokupa nitong mga tao na ito?
2: Lupa ni Tercita Domingo. Pero ako, tagapagmana.
1: O, balik na naman tayo. Katulad din ng...
2: Yes, sir.
1: Katulad nung sinasabi mo. Tagapagmana ka ng lupa na yun.
2: Yes, sir. Garantisado yan. Ilabang ko sa korte yan.
1: Asa na yung basihan mo? Na...
2: Sa korte na lang siguro. Hindi tayo magkaintindihan dito.
1: Hindi. May dokumento ka magsasabi na yung inuukupan itong mga taong ito ay sa'yo.
2: Mayroon akong...
1: Ilan yung sa'yo
2: sa dyan? Sa barangay siguro. Sa korte ko na lang isubmit lahat ito. Sa korte ko na lang.
1: Tinuruan ka ba ng abogado kung ano sasabihin mo rito?
2: Ang sabi ng attorney para sa legality sa korte.
1: Dokumento lang. Tatanong lang ako. May dokumento ko bang nagsasabi na yun sa'yo... Yung katulad ng inukupa nito mga to.
2: Tulad ng sinabi ko kanina, sir.
1: So wala kang dokumentong maipakita na sa'yo?
2: Sir,
1: wala kang maipakita ang dokumento.
2: Sa korte na lang, sir.
1: Oh, yan. Sumisigaw ka na naman.
2: Sa korte na lang. Hindi tayo magkaintindihan dito.
1: Tatanong lang ako.
2: I-endorse mo sa korte ang kaso.
1: Nagtatanong lang ako. May dokumento ka bang maipapakita? Na yung kanila ay...
2: Sa korte ko na ipakita. Hindi tayo magkaintindihan dito.
1: Upo ka dyan.
2: Sa korte na lang.
1: Ayaw mo na. Tatayo ka na. Ayan si Vice, oh.
2: Dito ka.
1: Kanina may inaako sa kasya kanila. Sige, sige ngayon, nakaharap ko na.
2: Sagutin ko si Vice.
1: Sarap, pakisara yung pinto.
2: Sige. Ganito, Vice. Ginagalang kita, ha? O hindi kita ginalapas tangan. Yung asosasyon ba nung pagpasok nyo, bakit sinabi ng barangay na hindi kayo legal? Baka mahulog ng iba, sir.
1: This certification, certified at katutupong magsasaka is not registered existing barangay Ramon Magsaysay.
2: Yes, sir. Taga-gugnan sila eh.
1: Ano ba yung dokumentong hawak ninyo na kayo ay ina-acknowledge po ng munisipyo? Paki...
2: Ito, ano sir. Permanent vice.
1: Dali.
2: Taon na vice yan sila eh.
1: Meron ba sanggundi ang bayan o ano? Saan yung papilan?
2: Ito, sir.
1: Hindi yan. Dali.
2: Approval ni vice. Tao ni Vice Mayor yan, 120 katao yan sila.
1: Kamo na sabi ko sa iyo, huwag kang magbabanggit ng mga wala dito, ha?
2: Yes, sir.
1: Huwag kang magbabanggit ng taong wala dito,
2: sorry,
1: ha?
2: Sir. Sa korte ko na lang banggitin.
1: Huwag kang magbabanggit ng mga taong
2: ako
1: wala dito.
2: Ako magdemanda kung ayaw nila.
1: Ito, may NC, ito may nakita ko, may presentasyon ng dokumento, NCIP.
2: Dali!
1: This is to certify that mga katutubong magsasaka sa Aborlan Association o Barangay Ramon Magsaysay is newly Organized Farmers Association with the following validated officer. Okay, so nandito yan, permado ni Attorney Hontilla, permado ni Cesar Paredes. So in-acknowledge sila ng NCIP.
2: Yes, sir. Okay. Pwede ko reklamo sa ombudsman yan, sir.
1: Reklamo mo.
2: Sinungaling sila.
1: Sino sinungaling?
2: NCIP? Yung NCIP, sinungaling.
1: Sino yung didimanda mo si Attorney?
2: Yes, sir. Dimanda ko yan.
1: Dimanda mo.
2: Dimanda ko sa ombudsman yan.
1: Office of the Sangguniang Bayan.
2: Kaya sa korte na lang siguro ito.
1: Saan ba yung Sangguniang Bayan na ano? Meron ba kayo dyan? Sangguniang Bayan na...
2: Ito, sir.
1: Resolusyon. Tingnan mo na. Dito sa side nila.
2: Ano, approve ni Vice Mayor? Eh, tao niya ito eh.
1: Andali nga eh. Yun ha. Ina-acknowledge sila ng NCIP. Diba? Okay.
2: Ay, personal interest ni NCIP. May paglabag sa batas
1: nila. Demanda mo si Tornay Hontilla.
2: Hindi NCIP yung empleyado lang.
1: Okay. Dali, ah, Office of the Sangguniang Bayan. Ito, mayroong resolution approving and granting the accreditation of katutubong magsasakana sa Burlan sa Barangay Ramon Magsaysay. So mayroong resolution na ginawa, ina-approve, na kinikilala ng Sangguniang Bayan ang katutubong magsasaka sa Burlan. Permado ito ng Sekretary ng Sangguniang Bayan. Ano yun sa'yo?
2: Kay Vice Mayor, tao ni Vice ito eh.
1: Hindi nga, tao ni Vice. Huwag ka nang banggit ng wala dito siya, nasabi ko sa'yo eh. Receive. Okay, kailan ito? Anong pecha to? 2025 to eh.
2: Sa baba.
1: Ha? 2025. March 2025, in response to your notice or call of accreditation, kindly inform that, mga, ba't naka ano to? naka-handwritten.
2: Ayun na nga, i-questionin ko yan eh.
1: Handwritten ito, oh, mga handwritten yan. Okay.
2: I-questionin ko yan.
1: Pero dito sa March 11, 2025, kinilala sila ng Sangguniang Bayan. Kinilala rin sila ng NCIP.
2: Sagutin ko sila sa'yo.
1: Dokumento to, hindi to gagawa.
2: Hindi ko sila papailan sa ombudsman.
1: Sino papailan mo?
2: E-korte na lang.
1: Sino papailan mo?
2: Labanan ko sa kaso yan.
1: Sino nga papailan
2: itong
1: mo?
2: Itong mga nakalagay na empleyado.
1: Sangguniang Bayan, papailan mo ng
2: yes,
1: kaso?
2: Yes, sir.
1: NCIP, papailan mo kaso?
2: Yes, sir.
1: Dahil ina-acknowledge itong mga to.
2: Ina-acknowledge sila sa maling paraan.
1: Maling
2: by Republic
1: paraan.
2: Ang Estate si Bituan.
1: So, ibig sabihin, kinikilala sila sa barangay, sa munisipyo ng Aborlan.
2: Ganito, sir. Sa, nakasuhan ko na si Vice Mayor sa kagagawa niya.
1: Anong pakialam ni Vice Mayor dito?
2: Anong pakialam na ang binabanggit ng asosasyon, tauhan niya ito.
1: May number ka ba ni Vice Mayor dyan? Tawagan mo si Vice Mayor Madeha.
2: Kasapin ko yan.
1: Tawagan mo si Madeha.
2: Ituloy kong demanda kay Vice Mayor.
1: Dali. Balik tayo rito.
2: May kaso na sa CDLG.
1: Huwag ka na magbabanggit ng pangalan dito na wala dito nga eh.
2: Sige.
1: Ito si Vice President, oh.
2: Sige. Oh. Si Vice Mayor, kausapin ko. Pwede. Vice Presidente pa.
1: Ito na. Ang,
2: si Duterte pa.
1: Tikas ang ulo mo eh. Huwag ka na magbabanggit ng...
2: Hindi, masyado nang naipit ako eh.
1: Paano ka naipit?
2: Ay, bakit ito kinagaw na nila? Kumpihan pa yan?
1: Inagaw na
2: nila ang lupa.
1: Oh.
2: Ikorte na lang ito para matapos.
1: Dali.
2: Korte.
1: Vice President, nangagaw ba kayo?
2: Nangagaw yan.
6: Ay, hindi po kami nangagaw.
2: Hindi nangagaw. Nag-illegal activity kayo doon? Pinutol yung mga kahoy doon? May ebidensya ako?
6: Kung meron mo pong pinutol doon, kayo po doon ang nagpaputol, hindi po kami.
2: Kayo nagkaingin?
6: Sa area. Ayan
2: po. Kayo ang nagkaingin, tapos sabihin mo ako nagpaputol?
6: Laman, ikaw po ang nagpaputol doon sa mga kahoy.
2: Bakit ko utusan kayo magpaputol? Ay kahoy ko yan. Mahugan niyan. Palakihin ko pa yan. Reforestation yan. Ba't nyo pinutol?
6: Wala kaming pinutol.
2: Walang pinutol? Bakit nagkaingin kayo doon?
6: Natural, siyempre kami ang mag-ari ng area.
2: Oh, mag-ari. O, dito lang sa korte. Tingnan natin kung sino totoo.
1: Sige.
2: Ingin sa korte ito para maayos ito. Kaya baka mabalingan ako ng mga bata,
1: Ayan mo na yung mga bata.
2: Mabalingan ako ng mga bata. Palangga ko yan.
1: Palabasin mo na nga itong dalawa. Diyan na lang sila sa loob. Doon na lang kayo muna.
2: Mabalingan ako ng mga bata.
1: Usapin na mga
2: Maglaki yung mga bata. Ako ang pag-initan yan.
1: Dito na lang sila sa labas. Mamaya tawagin ko. Doon sila, Kagawad, Gerald. Diyan sa newsroom.
2: Mabalingan ako ng mga bata. Naglaki yan.
1: Huwag mo na yan sa mga bata. Ito na, usapan tayo. Si Pres, likwas, lika. Papahingay mo muna siya. Ito yung presidente. Usap lang, wala sigawan.
2: Sige, sir.
1: Paliwanagan lang to eh. Ano bang problema mo? Sigaw ka ng sigaw eh.
2: Sa mga loob ko sa kanila eh. Masyado silang nangangapi eh.
1: Anong nangangapi? Sumasagot nga lang yan. Paano pangangapi?
2: Sige. Malaman yan sa
1: sigaw korte. Sigaw ka ng sigaw eh. Usapan lang to.
2: Kung hindi lang ituloy sa korte, ako ang magdemanda.
1: Wala namang usapang demandaan dito. Paliwanagan lang to eh.
2: Sige, okay yan. Okay, sir.
1: President Likwas, ano masasabi mo? Kayo ba eh, kinikilala ng Sangguniang Bayan o ng Aborlan?
7: Opo, kinikilala po kasi nandiyan ang mga dokumento namin kumpleto na kinikilala po kami, maliwanag po.
1: Mm-hmm.
7: Yung dyan tayo kasi kukuha sa base yan sa mga dokumento,
1: mm-hmm,
7: kung talagang pwedeng kilalanin o hindi, nariyan na po.
1: Mm-hmm. Kinikilala ba kayo ng NCIP?
7: Opo, nandiyan po. Kumpleto po dyan ang mga dokumento at saka perma ng mga attorney namin.
1: Ikaw, Mr. Dionisio Tomala, sinong kumikilala sa'yo sa Aborlan?
2: Sa korte na lang siguro. Mahirap yung paliwanag dito. Makulit.
1: Ano makulit? Kinikilala ka ba ng korte?
2: Lahat ang naghanap ng
1: sino,
2: justice siya.
1: Hindi, ito. Sino yung kumikilala sa'yo sa Aborlan? Yung bang mga asosasyon?
2: Hindi, itong asosasyon, pinilit nila ako ng membro kahit wala akong nagsabi. Ihalal nila ako. Pero ang sama ng loob ko, dahil binantaan nila ako doon na tantarin, pinuhin, sunugin, hindi na ako nagpunta.
1: Ano sunugin?
2: Sa korte na, daming ebidensya dito.
1: Okay, sige. Press, ito dati yung membro, no?
7: Opo.
1: Bakit ito nawala ito sa association niyo?
7: Yan po, sir, hindi ko malaman kasi nung primero talagang aktibo rin siyang nakikimiting sa amin at may mga recall din yan kami dyan na talagang yung mga attendance niya nandyan din sa amin na talagang totoo na member namin. Nandyan yan lahat. Kaya, paano masasabi na hindi namin siya member nung una? Nung huli na, hindi na po siya nag-aatin.
1: Mayroon ho bang mga portion ng lupa doon sa inokupahan nyo na binibenta ni Dionisio?
7: marami rin pong nag-ano doon na sabi na nakakabili, kailang parang ayaw din humarap yung iba.
1: Ah. May nabenta ka na ba doon?
2: Meron sir, si Doktor.
1: Bukod kay Doktor?
2: Si Seaman.
1: Magkano
2: okay, okay naman kami ni Seaman.
1: Meron kang isang Seaman na nabentahan doon?
2: Yes sir.
1: Engineer?
2: Meron din.
1: Magkano kay engineer?
2: Taga DE yun.
1: Depart?
2: Pero po ang masakit.
1: Yeah, magkano yung magkano yung nabenta
2: ganun
1: mo?
2: Ganun din.
1: Kay Seaman, magkano yung Seaman?
2: Ganun, parehas lang.
1: 100 din?
2: Yes sir.
1: So binenta mo?
2: Yes sir.
1: Pero, right, right, yung binenta mo yung karapatan mo?
2: Yan, oh, correct sir.
1: Kasi correct. Sa pag-aakala mo sa'yo yun?
2: Yun ang actual occupant ako na ako nag-improve, binabayaran ko lang yung...
1: Sa pag-aakala mo na yun talaga ipinamana sa'yo ng di umano'y lola mo si Teresita?
2: Yes, sir. At saka ako ang nag-improve niyan.
1: Pero wala nagsasabi na pinapamana sa'yo ni Teresita yun?
2: Ay, nung...
1: Buhay, ikaw lang ang nagsasabi nun?
2: Yung buhay pa ang tatay ko, sabi niya, asikasuhin mo yung dokumento, naiwan sa akin lahat, dalawang sako ito. Dalawang sako, binaybay ko lang yung dokumento.
1: Sabi ng tatay mo? Sabi ng tatay.
2: Sabi niya, yung dalawang, tatlong sako nga ito.
1: Oo nga, sabi ng...
2: Tatlong sako ang dokumento.
1: Sabi ng tatay mo.
2: Ligpitin yan.
1: Pero yung Teresita Domingo, walang kang dokumento na nagsasabing, ipapamana ko sa'yo lahat yung 300 hectares na yan.
2: Wala sir, pero...
1: Wala.
2: Hindi, teka. Kung hindi tayo magkaintindihan, ikorte ito. Kayo para doon lang sa korte. Hindi tayo magkaintindihan.
1: Korte, sige. So, sagutin mo lang. Walang papel.
2: Sa korte na lang, sir.
1: Oh, okay.
8: Sabi niya kanina, tuloy-tuloy.
1: Sige, sandali, ha?
2: Hindi, sir. Pasensya lang kasi parang na-misinterpret lang ako dahil...
1: Sige na. Mr. Press, so ito, wala na sa samahan ng mga katutubong magsasaka sa Burlan, sa Valderrama.
7: Wala na po kasi hindi na rin siya nag-atin sa mga bawat
1: meeting namin. Pero... may mga nabenta siya ng lupa. No? Sabi, inamin niya na rin.
7: Opo,
1: sa lugar na yan.
7: Mayroon. Sa pag-amin na rin niya po, hindi na sabi na nagabintang ako kasi siya na rin mismong nag-amin. Maliwanag na po.
2: Totoo man yan. Kaya may abogado man na nagawa ng dokumento yan.
1: Okay. So, ito mga kaibigan, ha, malinaw ito. Ha. Kung marunong kayo mag-isip, nasa sa inyo yan. Ha. Alam niyo naman, sa korte, hindi pwede yung salita lang.
2: Yes,
1: kailangan
2: sir.
1: May dokumento tayo.
2: Abogado, magsalita.
1: Sandali, ako nagsasalita eh. Pag sinabi ko magsalita ka, pag hindi, tumigil ka dyan. Ngayon, sa korte, kailangan meron kang dokumento pinapakita. Ha? Yung mga nakakarinig sa atin, hindi ko na masyadong palawakin yung ganong mga salita kasi alam nyo na yan. Okay? Oo. Ngayon, yun bang asosasyon po, may binabanggit kang dole.
2: Ano, yes, sir.
1: Ano yung dole?
2: Yes, sir. Yung dole, pinuntahan ko.
1: Kailan mo pinuntahan?
2: Nung dito sa cellphone.
1: Dito na, ayaw mo na. Kailan mga isang araw, isang linggo?
2: Isang araw, isang linggo, balik-balik na ako
1: doon. Anong ginawa mo sa dole?
2: Ang binanggit ng dole sa akin, mag-release sila ng 4 million sa asosasyon. Sabi ko...
1: 4 million?
2: 4 million.
1: Mag-release?
2: Yes, sir.
1: Sa kanila?
2: Yes, sir.
1: Oh, ano sa pasabi ng dole?
2: Ang sabi ng dole, bakit hindi ka nakasali na... bookkeeper ka man, sabi ko sa dole, hindi man ako nagsabi na ihalal ako. Hindi man ako nagsabi na ilagay nyo ako sa opisyal. Pero nagtaka ako, nung nagkuha ako, nag-request ang abogado ko ng kopya sa sanggunian, nakalagay ang pangalan ko, bookkeeper. Ngayon, kinwestiyon ko yan kasi... hindi na nga ako nag-attend doon dahil sa pagbabanta nila na pag bumalik ako sa area, tagtarin ako ng pino, sunugin pati bahay ko. May ebidensya yan.
1: Tagtarin ng pino?
2: Yes, sir. Kaya hindi na ako pumunta sa meeting.
1: Gawin kang bupis, ganun?
2: Yes, sir. Dahil
1: sino nagsabi niyan?
2: Yung mga opisyal ng asosasyon.
1: Sino nga dyan?
2: Yung asawa niya, oh. Yan, si Bernas, magaling mag-agaw ng lupa yan kasi
1: nangagaw ka na lupa duro ng duro ng
2: ay,
1: mga.
2: Sorry, sir. Oh. Sir, ganito. Siguro, itong mga dokumentong lahat para sa hustisya ko, sorry lang sir, kung hindi tayo magkaintindihan,
1: sige, karapatan mo yan.
2: I-endorse na lang nila sa korte ang complaint nila. Eh kung hindi sila mag-endorse, ako magdemanda.
1: Anong demanda mo?
2: Ay, abogado na bahala. Ibigay ko itong mga complaint ko na ebidensya.
1: Sino yung demanda mo?
2: Yung asosasyon.
1: Sige, nasa yan. Alam mo naman tayo dito na sa malayang... Pamayanan tayo.
2: Ay, yan siguro ang gusto nila. Sila ang nag-una, di tatapusin ko lang.
1: Anong nag-una?
2: Ay, sila ang nag-una nito. Hindi ba ito una na binuksan nila yung iipitin ako dito?
1: Wala. Paano mo sabing ipitin?
2: Ay, sabi ko nga, legality ito kay abogado ang gumawa ng bintahan.
1: Ikaw man ang unang nagbanggit kahapon ng asosasyon.
2: Hindi, ganito.
1: Siyempre, tinawagan ko yan para sa panig nila.
2: Oh, salamat sir, thank you.
1: Oh, anong sinasabi mong ipitin?
2: Para makita ko lang mukha. Thank you sir, thank you. Ang sa akin, itong mga dokumento na ito, at ang right ko, hanapin ko yung mga certification ko, marami yan sa bahay. At siguro sa abogado ko na lang ibigay yan. Kasi nag-usap kami sa duli. Sabi ko sa duli...
1: ano yung 4 million na sinasabi mo pala?
2: Sabi ko sa duli, kagalang-galang na director, ano ba ang proposal na magbigay kang 4 million sa asosasyon na sige ka gawa nila ng illegal activity? Illegal activity, bakit hindi illegal activity? Ito yung mga ebidensya ko.
1: Sige na, sige na. Sa korte mo na dalhin yan.
2: Sige sir, thank you sir.
1: Ito ha, ito pa sabihin ko sa itong grupo nag-inquire sa Department of Environment and Natural Resources ha? Sabi nila ginoong likwas si Presto, Presto. Sabi niya rito sa ano to, sa Senro. Sinagot siya ni Rodney Berrian yung Senro. Ito po ay may kaugnayan sa kopya ng resolution bilang 4, may resolution. Ayon sa nasabing resolution, ang samahan ng mga katutubong magsasaka ng Aborlan ay matatagpuan sa Sitio Valderrama, Barangay Ramon Magsaysay, Palawan. Humuhiling sa tanggapan ito na makansila yung titulo at aplikasyon ng sakop ng aprobadong mapa na kilala sa survey number CST. Ayan. Okay, dito sa bandang huli.
2: Sir, nabasa ko na rin.
1: Okay. Kaugnay nito, malinaw na ang nasabing lupain na inyong tinutukoy ay sakop ng isang rehistradong titulo. Kaya naman wala sa jurisdiction ng tanggapan itong nasabing lupain. Rehistradong titulo.
2: Yes, sir,
1: tinutukoy niya,
2: sagutin ko, sir.
1: Tinutukoy niya yung subdivision plan ni Teresita Domingo.
2: Sagutin ko, sir.
1: Sige. Senro to, ha?
2: Sa katunayan.
1: Senro to.
2: Yes, sir. Sa katunayan, mayroon na akong submit sa barangay na subject for cancellation for administrative case sa mga nasabing mga titulo na empleyado lahat ng DNR ang nakatitulo.
1: Paano mo nasabing taga DNR yan?
2: Ay, tinukoy nila eh.
1: Sinong,
2: meron ako dito eh.
1: Sinong taga DNR yan?
2: Lahat na empleyado ng DNR sa pamumuno ni Pedro Crisostomo.
1: Ang nakatira dito?
2: Yeah, hindi. Nakatitulo pero hindi nakatira.
1: Sinong taga DNR yan?
2: Sa pamumuno ni Pedro Crisostomo.
1: Upo ka na, upo ka. Hindi kita man dinig eh. Ayaw mo na yan. Bigyan mo sa akin dokumento na yan ha.
2: Sa bahay i-prepare.
1: So pinapakansela mo kasi yung nakatitulo dito ay yung nakatitulo dito sa 300 hectares ay mga taga Senro.
2: Taga Senro, Pinro at saka Register of Deeds. Kaya yan
1: nagkatibayan ka.
2: Nag-complain, mayroon sir, nag-complain
1: ako. Nagkatibayan ka na ang subdivision plan na inaprobahan ni Teresita Domingo na 300 hectares, 83 lots ay nakatitulo sa Penro, empleyado ng Penro, Senro?
2: Yes, sir.
1: At saka Register of
2: Deeds. Binigyan ako ng kopya ni Senro niyan. Tapos,
1: Senro, sino Senro?
2: Senro Velasco. Pero hanap ko dito, wala. Baka doon sa bahay na iwan.
1: May katibayan ka?
2: May kopya din si Senro Velasco niyan. Puntahan ko mamaya.
1: Sige. Okay. So, ikaw na nagsabi niya na ito, pinapakansila din.
2: Yes, sir. Hindi pinakansila yung subdivision. Yung titulo. Yung titulo, nag-file ako ng subject for cancellation.
1: Pero malinaw dito sa sinasabi ng Senro na ito ay hindi pwedeng galawin ng kahit sino kasi nakatitulo nga.
2: Sagutin ko, sir.
1: Oo.
2: Personal interest ng DNR na manggagaw ng lupa.
1: Gobyerno ito, ha?
2: Kakalabanin ko sila, sir. Kasi
1: kakalabanin mo gobyerno?
2: Hindi gobyerno, empleyado. Empleyado ng DNR ang nagpatitulo sa lahat na 89 lots.
1: Sige.
2: Hindi, okay. Gobyernong kalabanin ko, empleyado ng DNR.
1: Saan ba nagtatrabaho ang empleyado?
2: Empleyado sila, hindi sila dapat magpatitulo dyan na hindi sila actual occupant.
1: Pero empleyado sila ng gobyerno?
2: Empleyado sila, sir, pero hindi sila gobyerno.
1: At sabi ng gobyerno, empleyado ng gobyerno, na yan ay nakatitulo kay Teresita Domingo at hindi kay Dionisio Tumala.
2: Hindi nakatitulo kay Teresita Domingo, nakatitulo sa empleyado lahat ng DNR.
1: Approved subdivision plan na hinati-hati at doon sa paghati-hati, subdivide, ay nakatitulo sa mga taong ito?
2: Nakatitulo sa empleyado lahat ng DNR, SINRO, PINRO, Register of Deeds.
1: Ingat ka sa pagsasalita.
2: Totoo yan, sir.
1: Nakikinig sila doon.
2: Totoo, ilaban ko yan, sir. Ilaban ko.
1: Demanda ka nila ng libel.
2: Magdemanda sila kung gusto nila. Oo. Sagutin ko.
1: Patunayan mo yan.
2: Hinahamon ko sila, sir.
1: Oo, kaya pinapakan
2: sila. Magdemanda sila kung gusto nila. Sagutin ko.
1: Oo. Pero ito...
2: Preparado ako.
1: Pero ito, pinapatunayan na yan approved subdivision plan at wala ang pangalan mo dyan.
2: Kakasuhad ko yung DNR dahil sila ang nagpatitulo sa lahat at, ng mga lupa.
1: At kung wala ang pangalan mo dito, wala kang karapatan magbenta.
2: Kasuhan ko sa DNR.
1: Kasi wala yung pangalan
2: mo. Sa korte na lang siguro, sir.
1: Wala ang pangalan mo. Wala
2: demanda tayo sa korte.
1: Wala kang karapatan magbenta dahil wala yung pangalan
2: hindi
1: mo rito.
2: Hindi naman binenta.
1: Dokumento ito ng gobyerno.
2: Ang pinag-usapan, right ang pinabayaran mo.
1: Hindi.
2: Waiver of right. Sa korte na lang siguro, ano, hindi na magaintindihan.
1: Alis ka na?
2: Hindi, sir.
1: Bakit ka tumayo? Po ka lang dyan.
2: Gusto ko lang.
1: Bayan, ano, ako yata tumataas yung tubig. Alis ka na ba? Tumayo ka na eh.
2: Hindi. Sige. Tuloy.
1: O, gusto mo i-BP kita?
2: Ha?
1: BP kita?
2: Kaya.
1: Anong masasabi mo rito sa mga, kasi mahirap ito ah, kasi nag-uusap tayo lupa. Okay? So, ito mga kaibigan, hindi magtatapos ito sa usapin na to. Magkakaroon ng, nag-organize tayo ng actual inspection with
2: yes, sir.
1: DAR, DENR.
2: Ah, kahit ano, sir.
1: Diba?
2: Huwag lang silang lumibis sa due process kaya kakasuhan ko sila.
1: Hindi kasuhan mo. Wala naman nagpipigil sa'yo magkaso.
2: Kasuhan ko kayo.
1: Gusto mo, kasuhan mo na sila ngayon agad eh. Wala naman nagpipigil sa'yo.
2: Mayroon ako nakaprocess.
1: Oo, pailo. Basta kailangan lang natin malaman yung totoo rito.
2: Taga-DNR ang kasuhan
1: mo. Dito nag-umpisa ito sa pagbibenta mo ng lupa doon sa tatay ng dalawang bata.
2: Yes, sir.
1: At hanggang ngayon, hindi malinaw na yan ba sa'yo? O hindi sa'yo?
2: Kakasuhan ko yung empleyado ng DNR. Puntahan ko si Pedro Crisostomo mamaya. Pwede tawagan mo si Pedro Crisostomo, sir? Kausapin ko?
1: Ikaw, ba't mo kutusan? Ikaw na tumawag kung gusto mo.
2: Makisuyo ako.
1: Mangyan, makikisuyo ka. Huwag mo kutusan.
2: Makisuyo lang.
1: Bira ka.
2: Kaya kausapin ko.
1: Ganito. Galas 9 na. Press. Linawin lang natin. Ano? Kayo kinikilala sa Sangguniang Bayan. Anong grupo ulit yan?
7: Mga katutubong magsasaka sa Aburlan, yun po ang ano namin sa asasyon.
1: Sangguniang Bayan.
7: Opo.
1: Mayroon nung resolusyon, ano?
7: Mayroon po.
1: Kinikilala din kayo ng NCIP.
7: Opo.
1: Meron pa bang ibang grupo dyan? Na umuukupa dyan sa lugar na yun, bukod sa inyong samahan?
7: May bagong ang grupo dito sa kabila, sa paumuno ni Nangnang.
1: Sige, ayan mo na lang muna yan. Kung baga,
2: dalawa na.
1: Kayo naman yung kinikilala, sinasabi mo, di ba? Press?
7: Opo.
1: Okay, sige. So, kayo ba?
2: Pwede ko sagutin, sir, yung kinikilala?
1: Ano namang sasagot mo?
2: Yung sinasabing kinikilala sila ng Sangguniang.
1: Ay, ito ang dokumento nagsasabi, oh.
2: Bakit magawa sila ng dokumento ng ganyan?
1: Ay, di questionin mo yung Sangguniang Bayan.
2: Questionin
1: ko, at kayo yung NCIP.
2: May kaso na sila. Mayroon na.
1: Oh.
2: May kaso na.
1: Ay, wala na ko. Ayaw mo na yung kung kasuhan mo. Basta itong dokumento, kinikilala sila ni Atty. Untilla ng NCIP.
2: Oh, si NCIP, kasuhan ko yan.
1: Si Untilla?
2: Buntahan ko mamaya.
1: Oh, di kasuhan mo. Wala pipigil sa'yo.
2: Magbunta ako doon. Sangguniang
1: Bayan, Sangguniang Bayan, hindi naman nila gawa-gawa ito. Sangguniang Bayan na nagsabi na sila ay lehitimong grupo doon sa lugar na yan.
2: Hindi sila ang batas. LGU sila.
1: Sangguniang Bayan, hindi... Ang Sangguniang Bayan gumagawa ng batas yan.
2: Gumagawa sila ng batas, pero dapat due process, hindi ganon.
1: Oh.
2: Hindi sa due process.
1: Ang Sangguniang Bayan, tagagawa ng batas yan.
2: Tagagawa ng batas, pero kaya ng due process.
1: Okay, sige.
2: Huwag lumabas sa due process.
1: Yung Dolly po, mayroon ba kayong accreditation sa Dolly na?
7: Opo, mayroon po, sir.
2: Pinuntahan ko na ngayon.
1: So accredited kayo sa... Pati Dolly, hindi demanda mo?
2: Ay, bakit siya nag-release ng formula?
1: Ay, ina-accredited, accredited nga sila.
2: Ay, demanda ko sila, sir.
1: Pati Dolly?
2: Oo.
1: Itulong siya.
2: Puntahan ko mamaya ang Dolly. Sabihin ko na, Director,
1: demanda
2: kita.
1: Demanda mo lahat.
2: Purmahan ko
1: yan. Yung Dolly, naka-accredit kayo.
7: Opo.
1: So kinikilala po kayo ng Department of Labor and Employment.
2: Pati Dolly, opo, demanda ko.
1: Huwag ka muna magsalita. Hindi ka ang kausap ko.
2: Yes, sir.
1: Yung bang DOLE accredited kayo?
7: Opo, kasi sa katunayan, sir, nabigyan kami ng grant galing sa Dolly dahilan sa accredited po kami.
1: Okay, so mayroon namang requirements para ma-accredited sa
7: Dolly.
1: Opo
7: naman.
1: Diba?
7: Kompleto po kami kaya naging accredited kami.
1: Ano yung sinasabi niyo? 4 million daw? Ano yun?
2: Teka.
7: Yung 4 million, yung 4 million, sir, wala akong alam dyan. Ang naibigay sa amin na binigay ng Dolly, 2,465,000. Yun po ang katotohanan.
1: Ah, meron na kayo.
7: Opo.
1: Nakita ko yung check, parang nakapangalan sa LGU.
7: Opo.
1: Ida-download yung pera sa LGU tapos dadalhin sa inyo.
7: Opo.
1: Kasi yun, anong gagawin niyo sa 2 million?
7: Ibili po namin ng traktor. Yun po ang nakapasok sa
1: ibibili naman pala ng traktor eh.
2: Hindi, ganito, sir.
1: Oh.
2: Okay sana yun.
1: Saan lamay ka magsalita?
2: Okay sana yun kung due process. Due process ang DOLE, due process LGU, due process NCIP.
1: Ay, di tanungin mo yung
2: hindi NGU. Naman porque NCIP, hindi pwede kusinon kung lumabag sa due process.
1: Oo nga. So, hindi ibibigay ng DOLE yung 2 million doon sa kanilang asosasyon kung walang requirements.
2: Ganito,
1: hindi
2: sir.
1: Hindi rin tatanggapin yan ng LGU ni Mayor Lito Tito para ibigay sa kanila at ibibili ng traktora kung hindi dumaan sa proseso.
2: Yun, sir. Ay, ang kaso nga, may napansin ako na hindi due process eh.
1: Eh, di bahala. Ikaw nga nakakapansin. Kung talagang may mali, di kasuhan mo.
2: Questionin ko sila.
1: Ah, walang problema yun. Pero,
2: yes, sir. Preparado
1: sa
2: ako.
1: Ngayon, kinikilala sila ng DOLE, kinikilala sila ng NCIP, kinikilala sila ng Sangguniang Bayan.
2: Yes, sir. Kinikilala sila, pero mag-release ng 4 million ng DOLE.
1: Walang nirelease ng 4 million.
2: Binanggit ang DOLE sa akin. Puntan ko mamaya ang director ng DOLE.
1: Sisihin mo si DOLE. Sino ba yung DOLE na yan?
2: Puntan ko mamaya si Noemi.
1: 2 million lang yung nirelease.
8: Teka, ito cellphone, sir. Pakita ko, sir.
9: Kasuhan mo?
1: Huwag na. Hindi. Ano ba yung dukot-dukot mo dyan?
8: Hindi, sir. Baka...
1: Mahaba tayo. Hanggang alas 7 may impeachment pa kami, Ano yan?
8: Yung DOLE.
1: Tatawagan mo? Tatawagan mo yung DOLE?
8: Hindi. Ipakita ko sa iyo ang ebidensya.
1: May check ba kayo dyan? Kopya?
8: Teka.
7: May kopya dyan sa iyo.
1: Xerox copy.
8: May pinasa ang DOLE sa akin eh.
1: Kasuhan
8: mo? Kasuhan ko yun, sir.
1: DOLE, kakasuhan mo.
8: Kalabanin ko lahat.
1: Sige.
8: Lahat na lumabag sa batas. Kalabanin.
1: Meron
8: tungkulin natin sumunod sa batas.
1: Dali. Pakita mo ngayong nakaraan.
7: Ipakita mo yung picture ng chicken natin. Dating.
8: Kailan, sir.
1: Andiyan na, meron ka ba? Yung kay Axel. Kunin mo kay Axel. Para may ano natin, kung baka iba rin yun.
8: Lahat na lumabag sa batas.
1: Pasa ko sa GC, ha?
8: Demanda ko.
1: Sige, ano ba hinahanap mo?
8: Yung ebidensya ko, sir, sa DOLE.
1: Ano yung ebidensya na yan?
8: Dito, pakita ko, sir.
1: Baka matagal pa yan. Lubat pa yata yung cellphone mo.
8: Hindi lubat.
1: Ha?
8: Ito, sir. Salamat. Nalukit ko, sir.
1: Ano yan?
8: Nagbigay na
1: basahin mo na.
8: Certificate of entitlement.
1: Saan yan?
8: Due process ba yan?
1: Certificate of?
8: Yung certificate of entitlement.
1: Ito? Certificate of... Saan may ka magsalita? Certificate of entitlement.
8: Yes, sir. Questionin ko yan kung due process ba yan. Pag lumabag sa due process, kasuhan ko sila.
1: Wala ka na magagawa dyan.
8: DOLE.
1: Sige, yung pwede naman questionin yan eh.
8: Yung DOLE. Gamitin nila ang 4 million sa pera ng gobyerno para gamitin sa criminal activity.
1: Nagpauna ka naman ng criminal traktura ngayon.
8: May ebidensya ako, sir.
1: Ano ebidensya mo ang criminal activity?
8: Ebidensya ko ang criminal activity to, no? Yung binigay nilang pera, ito ang ginawa, sinunog yung mga kahoy doon.
1: Sige, dyan na yan. Kasuhan mo ko sinunog. Pakiano mo ako nandiyan sa GC? GC?
8: Mabuti naman doon sa atin.
1: Andiyan?
8: Upo ka lang. Pasensya lang, sir.
1: Tanggalin mo na yung bag mo. Natatakot ako sa bag mo. Baka may granada ka
8: dyan. Walang granada yan.
1: Ay, lagay mo dyan. Tsaka mupo ka dyan, Kaya ka nahuhulog eh. Ang likot mo eh.
8: Kita,
1: May papakita ako sa iyo, ha? Dali, yes, ha? Pakita ko sa iyo. Sana? Yes, andiyan na ba? Okay, sige, upo ka muna dyan. So, yes, press 2 million na i-download ng DOLE sa munisipyo.
7: Opo.
1: Kaya nakapangalan kay Mayor Lito.
7: Opo.
1: Tapos yun, i-download, bibigay sa inyo ng munisipyo.
7: Ng munisipyo.
1: Kasi hindi naman mag-release ang munisipyo kung hindi kayo kinikilala ng munisipyo.
7: Okay.
1: So legit po yung inyong asosasyon.
8: Kasuhan ko yung sinasabing legit.
1: Huwag ka nga
2: yung sinasabing legit, kasuhan ko yan.
1: May
2: nakita akong hindi due process yung legit na sinasabi.
1: Sige. Nandiyan, ha?
2: Hindi due process, sir.
1: May papakita ko sa iyo. Pakitingnan mo yan.
2: Yes, sir.
1: Ikaw ba yan?
8: Saan, sir?
1: Yan.
2: Saan?
1: Ayari yun. Sa screen.
8: Nandiyan. Hindi ko maklaro, ha? Pakilino.
1: Ito na lang. Dali. February 2020.
2: Ako yan, sir, ako.
1: Dali. February 5, 2024.
8: Yes, sir.
1: Mga katutubo na may-ari ng umano sa lupain na nasa Mitra Road, Barangay Santa Monica. Ang nasabing lupa ay more or less 60 hectares ayon sa mga katutubo. Ang nasabing lupa ay pagmamay-ari umano ng kanilang magulang. Ikaw ba yan?
8: Anong barangay?
1: Santa Monica, ikaw to, di ba?
8: Ay, nanalo na ako dyan eh.
1: Saan may ka magsalita?
2: Nanalo na ako dyan sa Sangguniang. Galing ombudsman yan eh.
1: Ano ba ito? Inuli ka rito? Ano ba ito?
2: Wala, sir.
1: May lupa ka sa Santa Monica?
2: Hindi ko lupa. Lupa na nga kay Emilio Hindap Tumala. Mayroong...
1: Sino yan?
2: Lolo ko. U.S. title.
1: Lolo mo?
2: Mayroong U.S. title, sir. Binaybay ko lang yung dokumento.
1: Anong pangalan lolo mo?
2: Emilio Hindap Tumala.
1: Lolo mo yan?
2: Yes, sir.
1: 60 hectares. Sa inyo yan? Sa lolo mo?
8: Sino nagbanggit ng 60, sir?
1: Ayan, Ito, may interview kami dyan sa'yo. Interview noon, Nasabing lupa, pag may-ari umano ng kanilang mga magulang. More or less 60 hectares sa mga katutubo.
8: Saan nakuha ang investigasyon, sir?
1: Ayan, matagal na to. 2004 pa to.
8: Sino ang nakausap dyan, sir? Pwede ko man, sorry, sir.
1: Ayan, oh.
8: Pwede mo ipasa sa cellphone ko, sir?
1: Oh, mamaya na. Ay, pinapakita ko lang sa'yo, ikaw ba ito?
8: Ako yan, sir.
1: Oh, ano ba nangyari dyan?
8: Ay, dinimulis.
1: Samay ka magsalita.
8: Dinimulis niya ang bahay ko na walang court order.
1: Sino nagdimulis?
8: Si Kapitan Sayang.
1: Simon?
8: Yes,
1: ba't
8: sir.
1: Ba't dinimulis ni Kapitan Monsayang?
8: Nakasuhan ko sa sambutsman pero nagkasundo kami sa sanggunian kasi sabi ng ni presiding officer na Maristela baka pwedeng ayusin
1: bakit,
8: lang.
1: Bakit nandong ka sa lupa na yan sa 60 hectares doon sa Santa Monica? Sa'yo ba yun?
8: Kay Emilio Hindap Tumala.
1: Sino yan?
8: Lolo ko. Binaybay ko lang yung
1: lolo
8: dokumento.
1: Mo.
8: Yes, sir.
1: Si lolo mo, anak ba siya ni Teresita Domingo?
8: Ibang porsyon ito. Hindi ito konektado doon.
1: Grabe, ang dami nyo pa. Yung Teresita Domingo lolo mo, may 300 hectares. Yung lolo mo na si Lolo Tumala, eh, mayroon 60 hectares doon sa Mitra Road.
8: O, di sa korte na lang para malinaw.
1: Sa korte, sige. Ang dami nyo lupa. Ang dami nyo lupa.
8: Eh, binaybay ko lang yung tatlong sako. Well, hindi
1: tatlong
8: pa yan, sir.
1: Tatlong sako?
8: Hindi lang yan, sir.

0: Sabi niya,
1: yun ang sagot, hindi yung ay. Namang ganun, ano. So hindi mo na mapuntahan yung lupa na yan.
0: Nagpunta rin ako palagi.
1: Grabe yung mga ninuno mo, lulapad ng lupa.
0: Ay, pinuntahan ko kayo, nagpuntang SM doon. Sabi ko sa...
1: SM?
0: Yes, sir. Sabi ko sa SM, sino nag-uto sa inyo? Sabi ko, ilaban ko ng magdanak ng dugo dito, sabi ko.
1: Okay na, wag na magdadanak ng dugo. Usap-usapan lang ito. Ay, sabi sige. Ng... Pero ikaw yan, dinimolis noong 2024 sa, dahil nang inuokupahan niya yung area doon, Santa Monica.
0: Yes, sir. Nakasuhan ko si Kapitan Sayang ko for grave misconduct sa ombudsman.
1: Pero wala naman nangyari.
0: Nanalo ako.
1: Ano sabi ng saan yung...
0: Ang sabi ng presiding officer, sabi niya, baka pwedeng ayusin. Pumayag naman ako, accountable for amicable settlement.
1: May audio ba yan? Sige, ito interview sa'yo ha, kasi nagtatanong ako. Sige, parinig mo ngayon, di ko na masyado naintindihan niya. Sige, ikaw ito, 2024 ba ito?
0: Yes, sir.
1: O, sige, parinig mo interview kay Mr. Tomalay, 2024. Ah, sige.
2: Namin na wala pagkatapos at amin ng ganda matay na. Tapos at sinamantala nila yung kainusintihan kasi gabahag pa yung mga ninuno ulit noong araw. Pagkatapos at kami rin na inusinti rin kasi hindi kami, wala kami alam kung anong gawin namin.
1: Sige, okay na, okay na. So ikaw yun.
2: Ngayon, napag-isipan namin na nakikita pa mga namin na wala nakatira, kumuha kami ng mga sanib pursa para makinabang din naman kami na hindi lang mayaman lang palagi ang makinabang magkamkam.
3: Opo, ano po sinabi, ano po ibig sabihin ng sanib pursa?
2: Ibig sabihin, asosasyon para matulungan nila kami na makinabang din sila na mayroon din sila kasi lang wala din, natutulog din sa amugan. Pinapalaya sa boarding house. Tapos pinalaya sa boarding house, hindi na makakaya magbayad. Kaya sabi ko, sumama na kayo sa amin para kunin natin yan. Kaysa mayaman lang palagi ang makinabang.
3: So ito binabag kayo Sir Juricio na ito ay sa mga old mga ninuno ninyo.
2: Yes sir.
3: Pero itong mga nakalipas sa mga panahon, dito pa ba kayo nakatira?
2: Lagi lang kami garubing dito. Lagi lang kami at nanalaytay ang mga dugo namin na ito naman sa aming mga matatanda. Mayaman ang makinabang.
3: So, ibig sabihin yung mayaman ang makinabang, may nakapagpatitulo na ba rito?
2: Sinasabi nilang may titulo sila, pero wala rin namang pinapakita. Oo, ngayon, sabi ko, kukuha ako ng mga sanibers na walang-wala rin naman na natutulog din sa amugan, wala rin bahay, wala rin lupa. Magkaroon din, matulungan din yung kapwa na...
1: So, 2024 yan. Sanibers, ano yung sanibers na yan?
0: Hindi, kasi...
1: Sa may kamagsalita?
0: Yung mga...
1: Bumuo ka ng grupo?
0: Hindi, yung mga natutulog sa Santulan, sa Hamugan dyan, naawa ako. Eh sabi ko, dito na lang kayo sa akin para makatulog kayo ng maayos kasi nakahiga lang sila sa kalsada, yung bagsakan.
1: Bagsakan.
0: Wala silang bahay, mga katutubo. Nagnalaytay ang dugo ko sapagkat ang tatay ko tagbanwa.
1: Pero ito, walang sa 60 hectares to sa lolo mo.
0: Ang binanggit dyan, siguro dokumento magsasabi...
1: Napatunayan mo ba na sa lolo mo yan?
0: Mayroong U.S. title yan.
1: U.S. title?
0: Yes, sir. Mayroon pang Spanish title.
1: Spanish?
0: Na update sa DNR. Hindi ko lang dala.
1: Grabe naman U.S. title.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir. Okay.
0: Ang tatay ko, U.S. Army.
1: U.S. Tatay mo?
0: Yes, sir.
1: Anong pangalan tatay mo?
0: Andoy Tangkaw Tumala.
1: Andoy? Sa U.S. Army?
0: U.S. Army, sir.
1: Pero Amerikano ba yung tatay mo, ano?
0: Hindi siya Amerikano, pero nung nag...
1: U.S. Army.
0: The Second World War, nagkuha ng volunteer ang mga kano ng Pilipino.
1: Anong pangalan tatay mo?
0: Andoy Tangkaw Tumala.
1: Andoy Tangkaw Tumala?
0: Yes, sir.
1: Anong rango niya nung sa U.S. Army?
0: Volunteer.
1: Volunteer?
0: Yes, sir.
1: Okay, U.S. Army.
0: Yes, sir.
1: Ang mga ninuno mo, lalaki ng lupa. Sige, hindi na bali yan, ha? Okay. Medyo kinakapos tayo ng oras. Press, nananatili po yung asosasyon ninyo sa inyo pong mitiin na okupahan at i-develop yung area na yun dahil kinikilala kayo sa lugar.
4: Opo, sir. Kasi kinikilala kami kaya talagang i-develop namin yung area.
1: Mm-mm. Okay.
0: Sagutin ko, sir.
1: Hindi naman, bakit mo sasagutin?
0: I-develop na lang area eh. Di madagdagan yung illegal activity nila.
1: Ano, pakialam mo doon, hindi naman.
0: Di magdemanda ako.
1: Kung
0: ayaw nila, i-demanda ko sila lahat.
1: Huwag ka na mag-ano dyan, kapainit ka ng ulo eh, ha? Mamaya pa sasagutin.
0: Mag-init lang kung gusto, mag-init nila. Mainit na rin ang ulo ko.
1: Tatayo ka na naman eh. Di ba usap lang to?
0: Oo.
1: Sige, press. Ano yung huling mensahe mo sa mga kababayan natin?

0: Ang ala ng association po ninyo, President?
1: Ang hiling ko lang sa mga kasamaan ko
0: yung, na... Sapat yung pagbebenta ng lote, iwasan yung... Hingin mo na ng dokumento, sige. Opo.
1: Iwasan yung pagbebenta ng lote kasi yan inakupa natin para hindi ibenta. Para sa kinabukasan natin at sa ating mga anak at mga kinaapu-apuhan pa. Nagpasalamat na nga tayo ay nagkaroon tayo yung noon pa ng mga minimiti natin, natagpuan na natin, natanggap na yung asosasyon natin at accredited na. Kaya wag yung mga ano ko, wag na sana tayong maghiwalay-hiwalay. Yung lahat ng mga gawain natin dyan para sa atin. Yung lahat ng mga biyaya na binigay sa atin ng duli para din sa atin yung lahat. At gagawain natin sa tama na naayon sa Diyos at naayon sa batas ng tao. Yun lang po ang masasabi ko, sir.
2: Sagutin ko, sir.
0: Hindi na, mensahe na yun eh. Sasagutin mo pa.
2: Sagutin ko.
0: Yung mamaya na lang, mamaya na. Yung
2: sabi niyang kinikilala, hindi Diyo process.
0: Sige na,
2: questionin ko yan. Hindi Diyo process eh.
0: Sinabi mo na kanina yan.
2: Huwag tayong lumabas sa Diyo process.
0: Huwag ka muna, pag hindi kita pinasalita, huwag ka magsasalita.
2: Bias kung hindi ako magsalita, nagsalita siya.
0: Hindi naman ikaw pinasalita. Mensahe lang hinihingi ko.
2: Hindi, ganito.
0: Bibigyan din kita ng mensahe. Bibigyan kita ng panahon para magmensahe.
2: Huwag
0: ka sumabat-sabat yan, hindi kita tinatawag.
2: Mensahe
0: na lang yun eh.
2: Thank you, sir.
0: Sige na, press. Pasensya na. Sige.
1: Si
0: Vice President po. Mensahe na lang ito. Vice, liga. Okay. Ano mo na para matapos na tayo. Makasasabat ha, mamaya ikabibigyan kita ng oras.
2: Yes, sir.
0: Sige. Vice Pres, mensahe na lang sa mga kababayan natin, lalo yung nandiyan sa Sitio Valderrama, sa may bahagi ng Amborlan. Sige.
3: Sir, kami po, bago po ako magbigay ng mensahe.
0: Sige.
3: Ang solution po ay nagpapasalamat po sa inyong programa, sa inyong pong kasamaan nito sa pagbibigay po ng kalinawan sa problema sa aming area sa Sitio Valderrama. So, mainanag ko pala, sir, no?
0: Sige
3: po. Yung si tinasabi niyang Tangkaw, ay hindi po niya yun kaano-ano. Yun po ay uncle namin.
0: Oh, Tangkaw?
3: Siya po ay pumapanggap na kamag-anak ni Tangkaw, ngunit hindi po niya yan kaano-anong tao.
0: Hindi ka pala Tangkaw, eh.
2: Sagutin ko, sir.
0: Sige.
2: Dokumento ang magsasabi.
0: Akin yung birth certificate, mga...
2: Mayroon akong family tree. Hindi ko dala.
0: Wag na yung family... Akin yung...
2: Hindi ko dala.
0: Paing ID. ID mo?
2: ID. Sige.
0: Kailangan yung middle initial mo dyan, Tangkaw, ah. Akin, ah. ID. Huwag mo na ikurti, ID pa, apelido lang, ikurti mo pa. Tangkaw, eh. Letter T, ah. Letter T. Letter T.
2: Kailang. Hanapin ko muna, sir.
0: Wala kang ID dyan, kahit anong ID.
2: Hinanap ko pa.
0: Birth certificate, SSS, PhilHealth, SSS, PhilHealth. O yan, maraming ID, oh. Kaya kina, tinan ko.
2: Kasuhan ko lahat yung lumabag sa Diyo process.
0: Hindi tayo. Wala nang kasuhan
2: dito.
0: Akin na yung ID mo. ID mo. Oh. Dionisio Layagin Tumala. Hindi naman Tangkaw eh.
2: Yung tatay ko.
0: Oh.
2: Tika, hindi tayo magkalinaw.
0: Oh, Dionisio Layagin Tumala.
2: May picture dito, hanapin ko, baka meron.
0: Natangkaw?
2: Yes, sir. Tika, saglit lang, sir. Kung apurado tayo sa kurti.
0: Hindi. Huwag ka na magkurti-kurti dyan, apelido lang to. Huwag ka na mag-family tree, baka umabot pa tayo sa Star Apple nito eh. Ang bira.
2: Kailan, sir?
0: ID lang hinihingi ko na may Tangkaw o ano dyan.
2: Kailan, sir? Ito, meron ko makikita dito. Hanapin ko muna, baka meron
0: pa. Bira, kayo po, Vice, ay Tangkaw?
3: Bali, undam po. Kasi yan po ay simple.
0: Ano ba yung Tangkaw? Nitibo?
3: Nitibo po.
0: Nitibo. Okay. So ito ba kamag-anak ninyo?
3: Hindi po.
0: Oh, hindi pala eh.
3: From Antique po yan siya eh.
2: Kapilido lang siguro yan.
3: Galing po Antique niya, Antique.
2: Hindi ko naman kamag-anak yan eh.
0: Oh, isa na yung Tangkaw mo nga. Isa Tangkaw.
2: Kailan, sir? Hinanap ko baka.
0: Hindi mo talaga kamag-anak kasi iba apelido mo eh.
2: Teka, kailan, sir?
0: Ha?
2: Kailan.
0: Ano yan?
2: May makita ako dito.
0: Huwag mo na hanapin. Bukas pa tayo matapos. Basta nga ang ikaw ay Dionisio Layagin Tumala.
2: Sa korte ko na lang eh.
0: Oh, sige.
2: Ano ito, sir?
0: Ito ay dito ah. Dionisio Layagin Tumala. Sige. So hindi nyo kamag-anak to, Vice?
3: Hindi po yan, sir. Hindi kamag-anak.
0: Hindi kamag-anak. Sige.
2: Asan
0: yung katibayan mga Tangkaw ka? Yung Tangkaw. Nanay mo yung Tangkaw?
2: Ignacio.
0: Ignacio?
2: Yes, sir.
0: Lahat na ng apelido, ginamit mo na, oh.
2: Ginamit din sa kurte natin, eh.
0: Oo, birth certificate, ID, oh. Tangkaw. Sige na, nangyay mo na yan dyan. Sige, Vice, iminsahin nyo na lang. Ayan, wala, wala siya, may pakitang tangkaw siya talaga.
2: Doon sa korte.
0: Sa korte, sige. Oh. Dito wala.
2: Na wala. Oh, iron.
0: Ay, saan nga?
2: Sa korte.
0: Oh, sa korte.
2: Apurado tayo eh.
0: Ay, talaga apurado. Hindi man to lahat.
2: Sa korte.
0: Oh, sige.
2: Ay, prepare ko lahat ito.
0: Kasi pag may ano, dapat dala mo birth certificate, ID.
2: Hindi na ma-require eh.
0: Nanay mo, tatay mo.
2: Wala na ma-require dito, di ba?
0: Saan pumapasok yung tangkaw? Sa nanay mo, sa tatay mo?
2: Sa tatay.
0: Anong pangalan ng tatay mo?
2: Andoy.
0: Ha?
2: Andoy.
0: Andoy?
2: Tangkaw Tumala.
0: Yan ba yung US Army?
2: Yes, sir.
0: Andoy?
2: Yes, sir.
0: Tangkaw?
2: Yes, sir.
0: Tumala?
2: Yan, sir.
0: Sige. Itcha nyo, i-google nyo nga yan.
2: Oh,
0: baka tangkaw nga.
2: I-google.
0: Ha?
2: I-google.
0: Sige na po ka na, mahaman yan sa sayang oras ko.
2: Hindi, hindi.
0: Sige, minsahin mo, Vice, habang nahanap niya ito. Basta't ikaw eh, tangkaw.
3: Opo, uncle po namin yan si okay. Tangkaw.
0: Danggaw?
3: Tangkaw.
0: Ah, tangkaw, sige. Opo. Taga Aborlan din, ha?
3: Opo, taga Aborlan po yan.
2: Taga-gugnan lang yan sila. Hindi yan taga-magsaysa.
0: Huwag ka na nga, hindi nga ikaw eh. Sila, bibigyan kita mamaya sa iyo yung ilang simbemang minuto. Sige, Vice Mayor. Okay, ay, Vice Mayor. Vice President.
3: Sa ngalan po ng mga katutubong magkasaka sa Aborlan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong programa Kalawi upang maunawaan po ng mga nakikinig sa atin sa radyo na ang gawaing ito ay hindi po namin kasalanan ang pag-uukupa sa aming kalupaan dahil may isang tao po na talagang umaangkin sa isang lupa, sa nasabing lupa na aming inukupahan sa Sitio Valderrama, Aborlan. Yan lang po aking mensahe.
0: Yung mga binta-bintahan, siguro, Vice President, siguraduhin mo na, iwasan mo na yun. Kasi kahit na sa Nitibo, bawal talaga magbinta.
2: Binta ko yung lahat.
0: No.
2: Binta ko lahat.
0: Ayaw mo siya magbinta.
3: Sa nga lang po naming association,
2: binta ko yung lahat,
3: sir,
2: pero, lantan.
3: Ay hindi po namin pinabayagan.
0: Dali nga eh.
3: Ang aming mga kasamahan na magbinta ng anumang portion sa ere, sapagkat yun po ay talagang aming, anong tawag niya sa ano, yun po aming minana sa aming mga magulang noong panahon mga nakaraan. Kaya po, ito pong aming isang membro na si Mr. Junicio Tumala ay mag-isa po siyang lumalaban sa amin na sirain daw niya yung aming association ayon sa kanya at narito po, narinig po natin ang kanyang mga bitawang salita na talagang magkapera siya ng kaso kahit wala siyang anumang dokumento. So, hihintayin po namin ito kung ano po ang mangyayari. Bakit kami po ay legal na nasa aming area. Marami pong salamat, siguro Kalawi, sa inyo po pagdanggap sa amin pong usaping ito sa araw na ito. Maraming salamat po.
0: Sige, Vice. Nakita mo na yung tangkaw? Be? Yan lang sa naman po. Kanina birth certificate ito?
2: Sa akin.
0: Dali, ah, dali. Birth certificate.
2: Binta ko lahat yan.
0: Dali, ah, dali, ah. Ito, birth
2: certificate.
0: Huwag ka naman gano'n, tapos na yan. Okay. Birth certificate. ito, birth certificate mo.
2: Ito yung ID.
0: Ito nga, Junicio Layagin Tumala. Wala man tangkaw rito, yun.
2: Mayroon, yung tatay.
0: Saan?
2: Tatay ko.
0: Mercedes Ignacio Layagin, yung nanay mo. At yung tatay mo ay, saan yung pangalan ng tatay mo rito?
2: Andoy, tangkaw.
0: Andoy. Tangkaw?
2: Oo.
0: Oo, ano? Ito, tangkaw. Tangkaw. Pero hindi mo ito kaano-ano, Vice Pres?
2: Wala, kapilido lang yan sila. Hindi ko, kamagkanap.
0: Tangkaw, sige.
2: Kapilido lang yan.
0: Memorize mo ba yung family tree mo?
2: Ay, teka, parang meron.
0: Huwag na family tree, mahaba yan. Baka yung dahon, pati ugat, hanapin mo dyan eh. Magsalita, yan mga yan, Mike, upo ka dito.
2: Hindi ko solo, marami ako.
0: Huwag mo nang anuhin yung family tree, baka dahon, ugat, lahat, ano mo na dyan.
2: Dito.
0: Family tree?
2: Hanapin ko.
0: Tingnan mo sa family tree mo, mayroon bang Marcos dyan?
2: Hanapin ko.
0: Marcos, Duterte. O Romualdez. Meron?
2: Baka makita ko pa eh.
0: Bunuan. Wala? Aguidorn.
2: Ay, yung Bunuan.
0: Bunuan?
2: Matagal dito sa puerto yan.
0: Oo nga. Kamag-anak mo rin?
2: Hindi.
0: Aguidorn.
2: Ah, hindi. Eh, dayuhan yung Aguidorn.
0: Oo, yan ang pati. Oh, sige.
2: Dito, eh.
0: Sige na, sige na.
2: Ay, sorry.
0: Papasukin na lang natin yung dalawang bata. Muna natin ang mensahe. Tama na, ibaba mo na yun. Magtatapos na tayo.
2: Sa korte na, sige.
0: Okay, sige, sige.
2: Para sa justisya sa korte na. Pasensya lang, sir. Kasi kailangan ko yung justisya eh.
0: Wala na, nanggulo ka na eh.
2: Ay, hindi ako nanggulo.
0: Sige.
2: Para lang sa...
0: Bitukunan na natin ang mensahe yung mga bata, ha?
2: Yes, sir.
0: Okay. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ano yung... Dito mga bata, ano yung maipapayo mo sa kanila kung meron ka? Samay ka magsalita.
2: Mga anak, sana... Linawin natin.
0: Huwag mong sabihin anak. Hindi mo naman yung anak.
2: Hindi. Basta mga bata, anak ang tawag ko.
0: Sige.
2: baka mabalingan ako sa sama ng loob nyo. Linawin natin ng maigi. Kung may mali ba ko, wala. Kasi kayo, nung nagdamdam din ako nung buhay pang tatay nyo, nagbibigay ako ng pera sa kanila para sa pagkain nyo, para maglaki kayo. Kasi sabi ko, malungkot na sistema na yung binigyan ko ng makakain, balingan ako ng sama ng loob ng araw. Kasi sinasabi ni doktor, yung pera nila para lamang ibili ng lupa at wala na daw pera na pera. Kaya ibinahagi ko yung ibang pera, binalik ko sa kanya para pangbili nilang pagkain. Kasi sabi niya, Kuya John, ang pera namin tama lang pang bayad, wala na kaming pambiling bigas. Binalik ko yung iba. Binalik ko yung iba sa tatay niyo para pambili yung pagkain. Kasi sabi niya, Kuya John, ang pera namin tama lang pang bayad. O, binalik ko yung iba. O, yan, bilin yung isang sakong bigas. Bilin yung ulam. Binalik ko yun para sa inyo. Kaya yan, linawin natin ng maigi. Sana naman, hindi nyo ako mabalingan sa sama nyo ng loob. Kasi nagalaki kayo ng nagalaki. Baka ako mabalingan nyo. Hindi naman ganun na masama ako sa inyo. Kasi yung time na buhay pang tatay nyo, nung nagbayaran kami, sabi niya, Kuya Johnny, ang pera namin, tama lang pambayad. Wala na kami pambiling bigas. Kahit pamasahe, wala. O, libre naman kayo sa multicab, sabi ko. May dala akong multicab. Pero kung pagkain nyo ito, ibalik ko ibang pera. Binalik ko ibang pera sa doon sa tatay nyo, nanay nyo. Binalik ko. Kasi, sabi niya, wala na kami pera, yan na lang. O, binalik ko. Binalik ko iba. Binalik ko. Sabi ko, sige, ibalik yan sa'yo yan. Sige. Sa inyo ng lupa, sabi ko. Yung lupa, inyo na yan. Sa inyo na yung lupa. Huwag nyong alisan. Kung pwede sana, huwag nyong alisan. Ngayon, kung magkaroon kayo ng problema doon, sa akin kayo magsumbong. Kaya pag ginulo kayo doon, akong kalaban nila, hindi kayo. Yun lang. Pag ginulo kayo doon, pumunta kayo sa akin, akong kalaban nila, hindi kayo. Balikan yung lupa nyo.
0: Kung yung pera, hindi mo na ibabalik.
2: Ang pera, wala naman sa agreement sa abogado na ibabalik. Kundi bilihan. Pero
0: bago na matay yung tatay, gusto niya ibalik yung pera eh. Alam mo
2: wala,
0: yun, diba?
2: Wala siyang complaint sa akin. Walang file.
0: Anong walang complaint? Binasa ka, babasa ko lang sa'yo.
2: Ay, wala man supina sa akin. Hindi man formal complaint yan, sir eh.
0: Oh.
2: Ang formal complaint, ang due process.
0: Naintindihan ko yan. Turo ng abogado mo yan.
2: Yes, sir. Yes, sir. Yes,
0: pero itong sinasabi ko sa'yo, narinig mo kanina. Gusto mo, ulitin ko na naman yung video eh. Nireklamo kanya yun, video, bago siya namatay.
2: Hindi, ang gusto ko lang...
0: Ba't mo sabihin walang reklamo? May reklamo sa'yo. Gusto niya ibalik niya yung pera.
2: Yung formal complaint, hindi ko alam yan eh. Wala namang patawag sa akin sa barangay.
0: Oh, kaya nga, ang gusto ng tatay nila, ibalik mo na yung pera nila.
2: Pero wala kami nag-usap. Wala. Kahit sarap-rapan, wala. Sa barangay, wala.
0: Si Magsipok ba, nandiyan natin naman kung maganda na yung linya. Si Kapitan. Oh.
2: Ay, baka mabalingan ako ng mga bata eh.
0: Kayo na naman magsalita. Okay? So, sa mga susunod na araw, kailangan natin ma-establish yung posisyon ng mga lupa doon kung saan ba talaga at sino ba talaga yung may-ari. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang magsasabi niyan, yung gobyerno, ahensya ng gobyerno, hindi yung mga tao nito. Okay?
2: Korte.
0: Diba? Ang DENR, ang DAR, o ka muna, papasalitain kita mamaya ako nagsasalita eh. DENR, DAR, yung mga ahensya na yan. So, intayin nyo lang yung advice ng mga ahensya na yan. Dadali natin lahat yan doon para malinawan. Okay? So, itong pera, mukhang malabo ninyo nang ibalik. Kasi, alam, narinig nyo naman siya, di ba? So, doon lang muna kayo sa lugar na yan hanggang malaman natin yung posisyon. Kasi kayo naman yung posisyon ng gobyerno dito. Kasi kayo naman yung actual occupant doon sa lugar eh. Nagtanim na yung ano na yung mga tanim ng tatay mo ron?
4: Mga saging po.
0: Saging?
4: Opo. Tapos mga prutas po na mga bayabas.
0: Bayabas.
4: Tapos ano, langka.
0: May nangaharas ba sa inyo doon ngayon?
4: Yung mga tao lang po na pumupunta.
0: Kailan pumunta yun?
2: Sumbong sa akin.
4: Nung nakaraan po na ano.
0: Bago namatay si tatay mo?
4: Opo. Tsaka po nung...
0: Yun yung kina-stress niya eh.
4: Opo, binabalik-balikan po siya linggo-linggo.
0: Hmm.
4: Tapos nag-try po siya na i-contact siya. na kasi dahil nga po siya yung binenta na nabilihan namin ng lupa, kinokontak po namin siya. Nakita niyo naman po, sinend po namin sa inyo yung number niya, marami po. Hindi po namin makontak lahat yun kasi nakasulat na doon, ano, out of coverage, tapos hindi makontak.
0: Ba't di ka makontak ni, di ka makontak ng tatay?
2: Yung,
0: kahit ginugulo sila doon.
2: Yung sakit kong high blood, dahil sa stress ko sa kanila, nagsumpong, hospital din ako.
0: Anong kinalaman ng high blood sa cellphone? Hindi ba nag-ring yung cellphone? Pag may high blood ka, yung cellphone mo hindi nag-ring?
2: Puro lubat. Hindi, no, wala kong time mag-asigaso mag-chat.
0: Kaya nga, pag may high blood ka, yung cellphone mo hindi mag-ring, lubat lahat.
2: Lubat, lubat. Ganito, sir. Bago nagtira si kaibigang Dr. Serya, may bilin.
0: Sa mic ka magsalita.
2: May bilin ako. Ang sabi ko sa kanya, kung sino nang gulo doon, isumbong mo sa akin, kaya ako ang kalaban nila.
0: Nasumbong nga sa'yo, hindi ka makontak.
2: Ah, yun lang ang problema.
0: Bakit? Yung cellphone mo?
2: Hindi ko makontak.
0: Pag may high blood ka, pati cellphone mo, may high blood.
2: Hindi, lubat. Wala akong time mag-asikaso sa cellphone pag ako nagsumpong.
0: Kinukontak ka ng tatay, hindi ka makontak kasi ginugulo sila doon ng gabi.
2: Sige, consider.
0: Yung nakita mong, yung tinanggal yung moho, nilipat, yun na yung panahon na hinaharas na yung tatay nila doon.
2: Siguro dapat.
0: At hindi ka makontak.
2: Pero may bilin ako sa kanya na magpunta ka sa barangay para supinahan ako
0: yun
2: ng barangay.
0: Yun ang kinakasama ng loob sa'yo nung magulang.
2: Hindi.
0: Ikaw ang nagbenta, ginugulo sila doon, dahil kung malinis yung papeles ng lupa, walang pupunta ron.
2: Tika, sir. Mayroong mga personal interest, DNR nga, pinatituluhan ng area ng hindi nila acta occupant. Marami interesado sa area.
0: Pinag-uusapan natin yung tatay nila. Hindi yung,
2: kaya nga, kahit ano pang papel dyan, maraming paraan ang hindi due process. Kaya gusto ko, malinawan sa korte na due process. Ang gusto ko lang linawin na ang mga bata, ang lupa, kung pwede, kung kaya nyo, balikan nyo.
0: Di sila, pero, talagang hindi sila alis doon.
2: Pero kung inaway kayo doon, magsumbong kayo sa akin, kaya demanda natin hindi sila.
0: Hindi na makontak.
2: Hindi, ngayon, kung inaway kayo, sa bahay ko kayo magpunta.
0: Hindi na, walang tiwala sa mga yan.
2: Hindi.
4: Sinubukan ko ng tatay ko, naniwala sa inyo. Nung nag-contact siya nung huli, sinabihan niyo siya na bahala na kayo sa lupa na yan. Hindi ka nakikinig sa akin. Naniniwala ka sa mga tagaloob.
2: Ayun, tama yun. Teka, explain ako, mga bata.
0: Text ng tatay niya yun, ha?
2: Ang sabi ko sa kanya, mag-report siya kaagad. Pero bago siya nag-report...
4: Nag-report po siya.
2: Hindi, wala. Hindi ko nakontak.
4: Hindi po kayo makontak. Kaya yung papel na pinapunta niya sa barangay na pinapatawag kayo, kasi hindi po kayo makontak, kaya hindi po napunta sa inyo. Hindi niyo po natanggap.
2: Adi, ang sabi ko kay doktor, kung hindi mo ako makontak, puntahan mo ako sa bahay ko. Kasi ako ang kalaban nila, hindi ikaw. Sabi ko sa tatay niyo, kung mayroong manggulo sa inyo doon, hindi ikaw ang kalaban, ako ang kalaban nila. Huwag kang matakot dahil ako ang kalaban nila, hindi ikaw. Sinabihan ko yung tatay mo, nag-iyak yun. Sabi ko, huwag kang mag-iyak-iyak, mag-explain kang maayos. Sabi ko, pag may manggulo doon, isumbong mo sa akin, ako ang kalaban nila, hindi ikaw. Yun sabi ko sa tatay niyo. Kaso lang, siguro, yung hindi ko na-contact, yun siguro yung pagkakataon na nasa ospital din ako, may medical ako sa bahay. Na-ospital ako, high blood, muntik rin ako.
0: Sa madaling
2: ito, hindi tumabuhat kamay ko.
0: Sa madaling salita, sir, hanggang mamatay yung magulang nito mga to, may sama ng loob sa'yo. Dahil hindi mo na i-produce yung mga dokumento na kailangan
2: hindi,
0: nila.
2: Hindi ko alam na may sama ng loob kasi nung...
0: Alam mo yan?
2: Hindi. Nung nag-usapan kami, legit, masaya naman kami nagbayaran sa harapan ni Garais.
0: Nung nagbayaran? Nung bandang huli na ginugulo na sila, hindi ka na makontak, sama ng loob sa'yo. At alam mo yun, nag-chat ka sa kanya eh. Nag-text kayo eh.
2: Hindi, ang sabi ko sa kanya, nung nag-chatan na kami, sabi ko, dapat noon ka pa nag-chat. Kaya pag na... Nabuksan ko yung cellphone ko, makikita ko. Pero bago ka mag-chat sa akin, tapos na ang nangyari.
0: Sige na, ganito na lang ate. Ganito ate ha. Ito ay dadali natin sa sangguniang bayan, sangguniang palalawigan, kung maaari sa kongreso, dahil matindi na yung bilihan dyan, press ng lupa. Lilinisin mo lang, sa'yo na. Tapos ibibenta mo. So kailangan matigil ito. Kayo nakikinig kayo sa Borlan, Vice Mayor, Solusyonan nyo to, kung hindi, maubos yung lupa dyan ng hindi, lupa na may lupa na ibebenta. Nangyari na yan.
2: Puntahan ko nga.
0: Sandali, huwag ka muna magsasalita dito. Kailangan maimbestigahan ng todo-todo ito. Ngayon, pag napatunayan natin na nagbenta ito si Dionisio ng lupa na hindi niya lupa, hingi tayo ng certificate to file action, kasuhan natin ng estapa to si Dionisio.
2: Yes, sir. Okay? Tanggap ko yan.
0: So, ganun ang gagawin natin. Okay?
2: Ngayon, ipasa na sa korte ito, sagutin ko.
0: Hindi pa agad ngayon yan. Siyempre, kukuha pa ng ebidensya.
2: Ipasa na sa korte.
0: Pagka napatunayan na wala ka talagang dokumento at naloko mo yung tatay nito, isusulong namin yung kaso. Pailan ka ng estapa.
2: Ngayon na, sir, kagad. I-file na para madali. I-file na. Kaya pangutang kayo pin ko yung subpoena. Sagutin ko yung subpoena.
0: Kasi may ano to, may backup na lawyer to na nag-aana sa kanya.
2: Hindi ka. Sa
0: ganun ang gagawin natin. Pag napatunayan at may ebidensya, sampa natin ang kaso to.
2: Yung sa korte. Sige. Ngayon na kagad, isampa ito.
0: Nagsasalita pa ako, paano na wala man tayo sa korte? Hintay mo lang, papailan ka ng kaso.
2: Sige, sir.
0: Sige.
2: Para sagutin ko.
0: Mayroon ka pang gustong sabihin dito? Hindi ikaw, yung mga bata. Sige na. Kayo na. Sa ngalan ng pamilya niya. Apat kayo, huwag kayong mag-iwaiwalay, ha? Kailangan sama-sama kayo. Pagka nag-away-away kayo, walang mangyari. Ha? Sige. May gusto ka sa... Itong panganay. May gusto ka sabihin dito?
2: Huwag kang matakot.
0: Sa mga kababayan natin?
2: Huwag kang matakot. Sabi mo.
0: Huwag kang... Ikaw nagsasalita, eh.
2: Hindi, baka matakot, eh.
0: Kaya napatakot yan, eh. Sigaw ka ng sigaw, eh. Sige na.
2: Hindi naman silang sinisigawan ko, eh.
0: Sige, kuya.
5: Sumutotal sa mga, halimbawa, sa mga taong gusto rin magbili ng lupa, tapos yun nga, na scammer pala, sana gusto na lang na pigilan na lang ganun mangyari, or ihinto, or maano nila na, desisyonan nila ng husto, yun. Para okay. Hindi rin maglala, katulad nitong ngayon po. Ganun po ang sila sa akin.
0: Itong dalawa, nabubuhay lang ito sa pagtitinda ng decor na ang materyales galing sa Mountain Dew na plastic, 80 pesos isa para kumain, mabuhay. Wala nang bangulam to na araw-araw ipagsasaing sila, eh. Kaya nahabol nila yung pera na may balik. Pero sa tono ng pananalita mo, mukhang hindi na ibabalik.
2: Wala naman sa kasunduan yung ibalik.
0: Hindi nga.
2: Ang kasunduan ang bayaran nila, eh.
0: Sa kanila na yun. Titingnan natin kung paano ito, ha? So, ganun na lang. Okay? So, yung bang decor ninyo, meron kayong dala dyan na pwedeng ibenta o babalik na lang?
5: So, no total po, ako, meron din akong gawa sa bahay. Kaso, magdadagdag pa ako.
0: Sige. Tulungan natin to sa pagbibenta ng ano, ha? Ngayon, yung mga tumutulong dito sa dalawa na ito, ang tulong, pag tumulong ka, walang kapalit yan. Pag tumulong ka, tulong. Pero pag tumulong ka at may hiningi kang kapalit, hindi tulong yan.
5: Opo.
0: Pagsasamantala yan. Okay?
5: Meron po madalas sa amin.
0: Okay na. Ibang usapin yan, ha? Sige, salamat sa inyong dalawa, ha?
5: Sige po.
0: Sige, Neng. Thank you.
5: Sige po. Salamat. Sige na.
2: Eh, baka mayroon pa silang sabihin.
0: Wala na nga. Sige. Sige na, doon na sila sa labas. Okay na, press. Hintayin nyo lang ako doon sa opisina, ha? Opisina. Oh, ngayon. Hindi pa ikaw. 9:35. Okay? Bibigyan kita ng 5 minuto magtalumpati. Kailangan 9:40, tapos ka na. Ikaw lang mag-isa.
2: Yes, sir.
0: Sige, banat. 9:35, 9:40.
2: Ito yung mga asosasyon na yon na...
0: At huwag ka nang magbabanggit ng wala dito sa harap natin.
2: Yes, sir. Yung mga nasa harap dito lahat, ng mga sinungaling, i-endorse sa korteng complaint nyo para... mabigyan ng hustisya para sagutin ko kayo sa korte para hindi akakaalahat. Due process. Huwag tayong humiwalay sa due process. Pag humalay kayo sa due process, kasuhan ko kayo. Pati si Mayor, kasuhan ko. Pag humalay, puntahan ko yung opisina ni Mayor doon. Pati Dole, puntahan ko yung Dole mamaya. Kahit Dole, kasuhan ko. Pag hindi dumaan sa due process. Sa nakikita ko, malaking hindi joke process ang kagawan ng katutubong magsasaka asosasyon. Tagbanwa rin ang tatay ko, pero hindi joke process ang katutubong magsasaka asosasyon na Aburlan. Illegal.
0: O yan ka na naman, eh.
2: Illegal, sir.
0: Hindi na nga nakakasagot, nag-usap na tayo dyan, eh. Mensahe mo na lang yun sa'yo.
2: Sa akin.
0: Huwag ka na mag-akusa dahil nakalabas na sila, eh.
2: Nakikinakarinig pa rin sa radyo.
0: Tapos na, nakasagot na, nagsagutan na kayo, eh.
2: Ay, sige, at yun na lang sa akin, due process. Huwag tayong lumabas sa due process. Yun lang. Pero, kahit mayor ka pa, pag lumabas ka sa due process, kasuhan kita.
0: Pero hanggang ngayon, wala kang dokumento maipakita sa akin.
2: Sa korte na lang. Kasi hindi tayo magkaintindihan rin dito.
0: Titulo ng lupa na bininta mo doon kay, no, wala.
2: Ang lupa na yan, sir, tulad kanina, sabi ko, ninakawan na patitulo ng empleyado ng DNR. Kasuhan ko sila lahat.
0: Mr. Dionisio Tumala, maraming salamat, ha?
2: Maraming salamat, sir.
0: Kunin mo na yung mga dokumento mo. Baka gusto mo, i-BP kita. Baka ka umuwi.
2: Thank you, sir. Kayang-kaya na ito.
0: Kayang-kaya?
2: Kayang-kaya na ito.
0: Sige. Magkagather kami ng ebidensya at pag may nakuha kami ng ebidensya, sampahan ka naman kami ng kaso.
2: Yes, sir.
0: Sasampahan ka ng kaso ng mga tao na agrabyado sa ginawa
2: sa katunayan, ako
0: istapa.
2: Magsampa ako ng kaso.
0: Pagkasama-sama istapa, yung large-scale istapa, di ba? Alam mo
2: yun? Yes, sir. At sagutin ko sa korte. Supina mo na.
0: Natural.
2: Supina mo na. Sagutin ko yung supina. Yung okay. Process.
0: Sige.
2: Hindi yung marinig ko sa
0: radio,
2: pinaghanap ka ng pulis, kung ano-ano, hindi.
0: Ligpitin mo na yan.
2: Due process.
0: Okay, sige.
2: Warrant of arrest legal.
0: Okay na, okay na.
2: Yes, sir. Sagutin ko muna yung pena.
0: So, yan, nadinig nyo, no? Kaya pinagharap-harap natin dito. Tulungan mo si Aji, ligpit yung kanyang... Hirap, parang nahilo ko ron. Oh. Sige, mamaya papunta rin tayo ng DNR, no, para i-tignan itong mga dokumento na ito. Okay, mga kaibigan, may impeachment na tayo? May oras pa. Sino si Katropang Gerald Gales? Maraming salamat. 143, hindi pa umaalis eh. Dito pa sila. Maraming salamat sa inyo at magandang umaga sa inyo, mga kaibigan. At ang oras, 9:38, atin sa atin yan ng 1 Plus. Feeds na kalidad.
6: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sister Pain!
2: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best!
1: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe! Yeah! Sister Pain!
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo labo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
10: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang...
1: Sister Pain.
17: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako po si Anna, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Mga katropa, excited!

0: 再听。
1: Sir, Bisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Nakom, bilis ng oras o. Bilis ng oras, konti na lang yung uupuan natin dito sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Okay lang yun, napakainit po kasi ng usapin kanina eh. Matindi, yung nirereklamo. Sabi niya, magsasampa ng kaso. Kasuhan niya raw yan lahat.
1: Serbisyong Katropa.
3: Talaga si Mr. Tomala eh. Siya nang nirereklamo, siya pa talaga magkakaso eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yan, naging guest kanina, yung pong mga, yung magkapatid. Ano ho, na talagang nag-viral nung nakaraan, di ba? Daming tulong na natanggap. Hanggang sa nagkaroon ng problema doon sa lupain. Yung palang kinatitiri ka ng bahay nila. Medyo alanganin pa pagdating doon sa mga dokumento. Nabayaran ng 120,000 pesos. Gustong mabawi, kaya lang yung pong binayaran si Mr. Tomala, ayaw nang ibalik yung pera.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sabi, magsumbong lang daw pagkaharasin sila yung pong mga magkakapatid na naiwan dahil wala ng tatay, wala ng nanay.
1: Serbisyong Katropa.
3: Lupit magpaliwanag si Mr. Tomala, no?
1: Sir.
3: Wala na, sa korte na yan. Sa korte na yan pag-usapan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Matindi yung mga ano eh. Pagka medyo nasusukulan ng konti, yun talaga ang panlaban. May guide, meron din kasing advice ng abogado na pagkatagilid at talanganin, yun ang gagawing dahilan. Diba? Yung salitang wala na, sa korte na yan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Doon na yan pag-usapan, sasagutin ko yan. Ganun pala mga diskarte ni Mr. Tomala eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Okay, dito man na tayo sa Serbisyong Katropa, 9:48. Sana kakasya pa yung oras natin kasi merong impeachment trial eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ka Gerald Galis po sa Serbisyong Katropa. At Tuesday ho ngayon, September 1, 2026. Okay.
1: Serbisyong Katropa.
3: Bilisan lang natin kasi konting oras na lang tayo eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Merong na-i-post kahapon at tumihingi ng tulong. Chinat ho tayo dito ng kaanak at sabi baka po pwedeng matulungan na ma-i-post ito. Na-i-post nga natin sa Facebook, sa page ng XFM Palawan at ganun din po sa account ko. Na-i-post din natin. At ang nangyari, ito pala, halos tatlong araw nang hindi nakaka-uwi.
1: Serbisyong Katropa!
3: Yan, bago meron ng update, yung pong magulang nasa kabilang linya. Hello po, ma'am?
4: Ako po yung ano? Yan.
3: Hello?
4: Gerald?
3: Okay. Tilidya, ikaw ba yan?
4: Ako ito. Ako yung nagtawag sa iyo, nag-chat sa iyo kanina.
3: Oo, sige. Mali yung ano ko, na tawagan na number. Abi, tawagan ko muna yung may-ari. Pero salamat sa iyo, ha, Tilidya.
4: Okay, sige, Kajiral.
3: Oo, sige. Tawagan ko yung pamilya. Mali yung naibigay na number. Sige po, hindi ko rin.
4: Sige po.
3: Thank you, Tilidya. Tilidya po kasi yung tumulong na mahanap yung pong bata. So, ito yung number na ibibigay ko. Ito yung number ng... O rin, dito ko na lang isend. Hindi yan. Ito yung kasunod na number na ibibigay ko. Yan. Yung kasunod na number. Diyan sa... Sa GC natin. Yung pangalawa. Nakita mo?
1: Serbisyong Katropa!
3: Hindi si Earl, ha? Hindi si Earl. Check mo, sa news department. Yan, hindi si Earl. Yung pangalawa na number lang, yan.
1: Serbisyong Katropa!
3: Okay, yung pinapakita ko kanina, yung po yung bata na nawawala.
1: Serbisyong Katropa!
3: Kinontak ko tayo ni Ma'am May Dales. Siya po yung humingi ng tulong.
1: Serbisyong Katropa!
3: Sabi niya, magandang tanghali po, kagawad. Baka daw po pwede makahingi ng tulong na ma-post po yung anak ng friend ko. Hindi raw po kasi nakakauwi noong Sabado pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-uwi. Kahapon po ito, Monday.
1: Serbisyong Katropa!
3: Okay, at na-i-post natin po ito sa... Nandiyan na? Na-post natin sa page at sa account natin. Ma'am, good morning.
0: Good morning po.
3: Kayo po, ma'am, yung nanay nung pong nawawala?
0: Opo, sir.
3: Okay, sige. Ano pong pangalan, ma'am?
0: Marlene Elis.
3: Okay, oo. Ma'am, ano po? Ma'am Marlene? Marlene?
0: Opo, sir.
3: Oo. Yung anak ninyo, ano ba nangyari, ma'am? Kasi yun nga, na-post ito at nawawala. Ano po ba nangyari?
0: Hindi po na.
3: Ma'am, naka-loudspeaker kayo, ma'am? Naka-loudspeaker?
0: Opo.
3: Sige raw po, try nyo raw po i-off lang po kasi putol-putol yung ano natin, yung signal natin. Okay, sige po. Try natin. Okay na, ma'am?
0: Ipo, sir. Hello po.
3: Yan, sige. I-off lang natin ng loudspeaker, ha? Okay, sige. Try natin. Ma'am, okay na?
0: Okay na po, sir.
3: Yan, okay na po. Ano bang nangyari, ma'am?
0: Hindi ko po alam, sir, kung anong ano niya po, sir. Pero wala naman po kaming ano nung time na yung umalis po siya.
3: Hindi siya nagpaalam sa inyo?
0: Hindi nagpaalam po siya, sir. Humingi pa po siya ng ano, pamasahe sa akin kasi maliliit na daw po sa practice. Kasi ang ano po nila is 8 a.m. po.
3: Paalam niya, pupunta ng school pa, practice ng sayaw.
0: Opo.
3: Tapos, anong oras yun, ma'am?
0: Alas 8 po ng umaga nung Sabado.
3: Okay, sige. Tapos noon, kinuntak ninyo, cellphone?
0: Anong ano po? Anong oras po din kontak?
3: Sabado ng gabi?
0: Tapos na po ata yun nung ano, kasi hindi pa po siya umuwi. Kaya kinuntak po siya ni papa niya, tinatawagan kung nasaan na po.
3: Okay, tapos?
0: Kaso hindi niya po sinasagot yung tawag.
3: Monday na po humingi ng tulong sa XFM. Sa akin, Monday na nag-chat. Sabado, Linggo, Lunes. Dalawang gabi nang wala nung time na yun.
0: Opo.
3: Yun, okay, sige po. So, yun nga, mayroong nakapagbigay ng impormasyon sa akin at tinawag ko sa inyo na puntahan nyo rin, ma'am.
0: Opo, opo, sir.
3: Yun, ano pong nangyari, ma'am, nung pagpunta ninyo?
0: Andun po, nakaupo. Sa doon din po yung babaeng na-contact. Yung binigay niyo po sa akin, kinausap niya rin po na kung pwede umuwi na daw po siya kasi nag-alala na po yung mga magulang niya. Andun lang po nakaupo.
3: Okay, nakakumbinsi rin. Eh, ngayon ma'am, ano raw paliwanag nung nagharap-harap na kayo? Nung kinuha niyo na?
0: Wala naman po siyang sinabi. Tsaka hindi pa po namin nakakausap. Hinayaan na lang po muna namin, sir.
3: Pahinga na lang muna, ano?
0: Opo.
3: Oh, sige. Pero magkakasama na kayo ngayon lahat, ma'am?
0: Opo, opo. Dito na po kami sa bahay, sir. Nakauwi na po.
3: Okay, sige po. Ano na lang siguro, no? Kausapin na lang, paliwanaga. Huwag na lang muna siguro pagalitan. Baka mas lalong sumamaan loob, eh.
0: Kaya nga po, sir.
3: No, timingan na lang. Doon pangaralan, pagka okay na yung sitwasyon, doon na sabihin ko anong tama at mali, anong resulta, anong kahinatnan nung mga ganitong mga pag-alis nang hindi nagpapaalam at hindi umuwi ng buong magdamag. Ilang araw na.
0: Opo, opo.
3: Diba?
0: Okay. Opo, sir.
3: Sige po. Salamat, ma'am. Pagtitiwala ninyo ng mensahe niyo, ma'am, doon sa mga tumulong po.
0: Opo. Sa lahat po ng nag-share post, at saka sa nag-update po kung saan na po yung anak ko. Salamat po. Sa mga ano, mga kaibigan niya, alam ko siguro anak ko rin siguro po ang nag-aano sa kanya na siguro hindi muna i-ano. Baka gusto lang po ng anak ko na mag-ano lang muna, muni-muni or ano po. Sa mga kaibigan niya po, salamat din kasi okay naman po yung anak ko. Nasa maayos naman po.
3: Okay, sige po. Ma'am, thank you rin, mama, sa pag-chat ninyo ni Ma'am May Dales. Salamat sa pagtitiwala rin sa atin.
0: Opo, sir. Thank you po. Salamat po rin po ng marami.
3: Wala pong ano man. Thank you, ma'am.
0: Thank you po.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kanina kasi natutulog pa si ma'am eh. Nung pagtawag ko kanina, sabi ko meron ng information kung nasaan yung bata o itong kanilang anak.
1: Serbisyong Katropa.
3: At pinuntahan at nandoon nga. Ma'am Ate Lydia, kanina nandyan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ate Lydia, salamat ha. Salamat sa ano mo, yung kabarangay ko na nagbigay ng information kung nasaan yung dalaga o dalagita at natuntun. Tulong-tulong lang eh. May kumontak sa akin una at pangalawa nung nagbigay ng impormasyon, ano naman, nag-positive naman. So, thank you.
1: Serbisyo Katropa.
3: Thank you sa mga nag-share. Salamat sa mga nagbigay ng impormasyon. Yun po yung ano eh. Yun po yung advantage na mayroong Facebook. Tapos yung maraming nakakakita, maraming nakapag-share, maraming nakapagbibigay ng impormasyon. So, salamat sa tulong-tulong natin. Okay?
1: Serbisyo Katropa.
3: Usapin natin na Renz yung binigay kong number.
1: Serbisyo Katropa.
3: Yung babae na nag-post laban doon sa tricycle driver.
1: Serbisyo Katropa.
3: Kakausap natin. Yun yung binigay kong number ngayon sa Serbisyo Katropa na page ay na GC. Yan yung number. Tapos usapin natin din yung nauna na nagpaliwanag eh. Yung nirereklamong tricycle driver. So ito na lang magpapaliwanag yung nag-post.
1: Serbisyo Katropa.
3: Sen, tawag na kami sa iyo ha. Kasi nasa 403 share na yung post ni Zen Zen. Screenshot ko para maipakita ni Renz itong post. Okay, yan Renz, pinakita ko na sa iyo ah. Yung post ni Zen Zen. Yan, oo. Tapos yung caption, yung ano, basahin natin. Yung basahin ko habang tinatawagan mo si Zen Zen. Ano nandyan? Wala. Eh, dito, tawagan natin dito si Zen Zen. Number niya. Zen Zen Heredero Veranda. Siya yung nag-post.
1: Serbisyo Katropa!
3: Nandito, nagra-ring din yung contact niya. Sabi niya dito, bad trip sa driver ng tricycle na to. Malayo pa lang nakita niya kami ni mama, umikot siya. Huminto sa amin, tinanong saan kami. Sabi niya, tara. Nung nakita niya, may lumabas na maraming pasahero. Okay? Maraming pasahero, mga nasa lima. Pinababa kami ni mama. Kasi hindi daw... yun, tapos may mura na. PI si Kuya. Maplatan ka sana ngayong buong araw. Takaban sa pasahero.
1: Serbisyo Katropa!
3: Ito, kachat ko lang si Ma'am eh. Ma'am, pwede na. Masama yung loob niya. Galit talaga doon po sa driver. Yung pong driver, tricycle driver, na ano niya ito, na picturean, tapos kita rin po yung plate number. Yan po, sabi niya, bad trip sa driver ng tricycle na to. Malayo pa lang, nakita niya na kami ni mama, umikot siya, huminto sa amin, tinanong saan kami, sabi niya, tara. Sabihin, pumayag na, nakapag-usap na sila. Naalaman niya na kung saan papunta, sabi niya, tara. Nung nakita niya, may lumabas na maraming pasahero na nasa lima, pinababa niya kami ni mama. Kasi hindi daw, yun, tapos biglang nagmura. Maplatan ka sana ngayon buong araw, takaban ng pasahero.
1: Serbisyo Katropa!
3: Nandyan yung plate number, di ba? Ng tricycle. 257VYF. Yan po yung plate number. Tapos yung tricycle ay kulay blue. Yan, kulay blue yung tricycle.
1: Serbisyo Katropa!
3: Alas 10 na pa naman ang umaga.
1: Serbisyo Katropa!
3: Yung impeachment, di sila sagot. O nga, dito rin, nagre-ring din dito yung ano niya eh. Yung kanyang messenger. Kachat ko siya eh. Nag-okay na rin siya eh. Try natin minsan pa, pero kung hindi, okay na.
1: Serbisyo Katropa! Serbisyo Katropa!
3: Yun, nagre-ring lang din, makabisi pa.
1: Serbisyo Katropa!
3: Okay, alas 10 na ho ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
3: Inabo lang natin yung oras, tapos mayroon pang impeachment trial eh.
1: Serbisyo
3: Katropa. Check mo lang ha kung nag-start na yung impeachment trial.
1: Serbisyo Katropa.
3: Then, hindi natin may tawag ito sa LTO. Diyan natin ito may tawag sa CTMO. Pero pwede kayong dumirekta doon. pwede kayong dumirekta pumunta doon sa mga ensya ng gobyerno na binabanggit natin. Pero sa ngayon, alam mo na kasi hindi pa tayo nakapag-uusap.
2: Servisyong Katropa!
3: Hindi ko pa sila matawagan.
2: Servisyong Katropa!
3: Yung tricycle driver, una nang nagsalita. Tapos, Ma'am Zen, napaabot ko lang, gusto ka rin po na makausap. Ano po, nung pong driver. Yun ang sabi niya. Makausap ka ng personal. Napaabot ko lang dahil yun po yung mensahe niya kanina.
2: Servisyong Katropa!
3: Diyan number, di ba? Nag-ring lang din yung number.
2: Servisyo Katropa!
3: Sophia, Rizada, Lontyong, good morning.
2: Servisyo Katropa!
3: Ano, ibigyan lang natin to sa impeachment trial. Kung iba, wala pa talaga.

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your
2: regular exercise.
3: Check. Vision X Plus.
2: Check.
3: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
5: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Tara, kape tayo!
13: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
14: XFM.
15: XFM.
16: Sister Pain.
17: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhid.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist,
16: consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
16: Santhon Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape. Panalo!
16: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong
23: patuloy no work, no pain,
22: importante, always healthy. Mag-Premium D3.
21: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
24: Melencio Nartatis Jr.
21: Premium
24: na
21: D3,
24: police unit na paitingin ng pagbabantay at pagtalaga ng personnel sa mga binabahang kalsada tulay at ibabang lugar na delikado dahil sa patuloy na pag-ulan. Kasunod ito ng pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac at matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga kung saan maraming motorista ang na-stranded sa NLEX. Hinatasan din ang Tarlac Police na panatilihin ang seguridad at crowd control sa paligid ng gumuhong tulay at ipagpatuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Binigyan din ni Nartates na kailangang makipag-ugnayan ang pulisya sa mga LGU, Disaster Response Agencies at Expressway Operators para sa agarang pagtugon sa mga insidente. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga commander na tiyakin ang kaligtasan ng mga pulis na nakadeploy sa baha, kabilang ang pagbibigay ng protective gear, kagamitan at gamot.
25: XFM News Nationwide.
26: Inatasan po mga katropa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na agad ayusin ang manasirang kalsada at tulay dyan sa Tarlac, Pampanga at Zambales dahil sa matinding pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang Agana Bridge sa Tarlac kung saan tuloy-tuloy ang trabaho para may balik ang koneksyon ng mga lugar na naapektuhan. Samantala, patuloy naman ang pagtugon sa pagbaha sa may San Simon, Pampanga. Kabilang din po ang paggamit ng flood barriers at mga bomba para maging passable ang NLEX. Sinabi ni Dizon na tinitingnan din ang pangmatagalang solusyon sa pagbaha at kailangan ayusin at panatilihing maayos ang mga flood control infrastructure sa Central Luzon.
25: XFM News Nationwide.
24: Naniniwala si Public Works Secretary Vince Dizon na maaari pang mapabuti ang sitwasyon sa Bulacan kahit ilang dekada nang nakararanas na matinding pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga matinding apektado ang Hagonoy, Kalumpit at Paumbong dahil sa mababang lokasyon ng mga ito. Sinabi niyang hindi man lang o hindi man tuluyang mawawala ang baha, maaari pa rin mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng pangmatagalang solusyon. Kabilang sa mga pinag-aaralang

0: tala kapag nasisira mga kalsada at facilities. Kundi pati ang pagdadala ng mga natitirang ani at huli sa mga pamilihan. Hiniling po niya sa DPWH, Department of Agriculture at National Irrigation Administration, ngayon din sa iba pang mga LGU na agad tukuyin at unahin ang mga lugar na pinakamatinding naapektuhan. Iginid din ang senador na dapat gamitin ng maayos at agad ang Rehabilitation Fund at tiyaking mas matibay ang mga itatayong infrastruktura laban sa mas matitinding kalamidad. Ayon sa DA, nasa 69,615 na mga magsasaka at mangingisda sa walong rehiyon ang apektado, habang 60,896 metric tons ng agricultural products ang napinsala. Pinakamalaki pa rin ang lugi sa palay. Umaabot po mga katropa sa 1.39 billion pesos.
1: XFM News Nationwide. Sa iba pang balita, inaprubahan ng House Appropriations Committee sa botong 37-5 ang 10.1 billion pesos na proposed budget ng Office of the President at OP para sa fiscal year 2027. Tumagal lamang ng halos isang oras ang pagdinig kung saan dumalo si Executive Secretary Ralph Recto.
2: We respectfully propose a budget of 10.15 billion pesos for 2027. This represents only 0.14% or roughly 1/7 of 1% of the proposed 7.2 trillion pesos national budget. It is also 64% lower than the previous year's level.
1: Ayon sa ulat, isinagawa ang pagdinig bilang bahagi ng constitutional at interbranch courtesy ng Office of the President. Ang pag-aprubwa sa committee level ay susundan na dadaan din naman sa mga kinakailangang proseso ng Kamara bago ang pinal na pag-aprubwa ng proposed budget para sa 2027.
0: XFM News Nationwide. Ipinagtanggol ng Malacanang si Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga buhapatikos pala sa honorary Doctor of Laws degree na ginawad sa kanya ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, ang honoris causa ay pagkilala sa natatangi ambag sa lipunan at hindi nakabatay sa academic course na dapat makompleto ng isang estudyante. Binanggit din ni Castro ang mahakbang ng Pangulo sa West Philippine Sea, ang paglaban nito sa katiwalian at pagtulong sa mga Pilipinong naharap sa problema sa ibang bansa ang naging simbolo para igawad sa kanya ang nasabing parangal. Sinabi rin ng PLM Board of Regents na kinikilala nila si Marcos sa kanyang pamumuno at ambag sa pambansang kaunlaran, rule of law at edukasyon. Samantala, kinwestiyon ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang pag-agawad niya ng degree kay Marcos at binanggit po ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang pamilya. XFM
1: News Nationwide. Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong na-promote na flag officers ng Philippine Coast Guard sa Malacanang Palace ngayong araw. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 bagong promote na Philippine Coast Guard flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na panatilihin ang mataas na antas ng integridad sa kanilang serbisyo. Kabilang sa nanumpa sina Vice Admiral Romel Supangan, Rear Admiral Jay Tariela at Commodore Noemi Cayabyab. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng PCG sa pagabantay sa West Philippine Sea Maritime Safety, Search and Rescue, proteksyon sa kapaligiran at paglaban sa ilegal na fishing at smuggling. Hiniling din ni Marcos sa mga bagong opisyal na ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader ng Coast Guard at suportahan ang modernization at innovation ng ahensya.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, humarap bilang bagong testigo ng prosekusyon si AFP Colonel Manaros Buransing II. Ito ay sa 20th araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes. Sa direct examination ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles, inilahad ni Buransing ang kanyang dating tungkulin bilang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations. Ayon po sa kanyang testimonya, nagsilbi siyang pangunahing tagapayo ng Commander ng 1st Infantry Division pagdating sa mausaping Civil Military. Kabilang sa kanyang malaking responsibilidad ang pagbuo ng operational plans pangasiwa sa nilang implementasyon at pagsasama-sama ng mga datos mula

0: Sama subunit.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni AFP Colonel Manaros Buransing II na walang natanggap ng confidential funds ang 1st Infantry Division mula sa Department of Education, Office of the Vice President o OVP, ganun din naman sa Vice President Security and Protection Group para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Sa Day 20 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Buransing na ang pondo para sa mga aktibidad ay nagmula sa regular na budget ng Philippine Army, mga lokal na pamahalaan at iba pang participating agencies. Ayon kay Buransing, walang pondong mula sa DepEd o iba pang ahensya ng gobyerno ang inilabas para sa 1st Infantry Division para sa naturang mga aktibidad. Ito ay sa kabila ng mga certification na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit na ginamit umano bilang suporta sa paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad ng Philippine Army.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
0: Senator Ping Lacson, nagain po ng panukala sa sariling law enforcement arm ng ombudsman. Tatropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Naghain si Senador Ping Lacson ng panukalang batas para palakasin ang Office of the Ombudsman sa paglaban sa korupsyon. Sa Senate Bill number 2394, iminungkahi ni Lacson ang paglikha ng Ombudsman Marshal Service, isang sariling law enforcement arm na maaaring magsagawa ng pag-aresto, pagdetine, paghahalughog at pagsamsam alinsunod sa batas. Layunin din itong magsagawa ng proactive at inspeksyon at investigasyon para makalikom ng ebidensya at makabuo ng mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Sa kasalukuyan o asa ang ombudsman sa PNP at NBI para sa ilang law enforcement functions, kabilang ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest. Isinusulong ni Lacson ang panukala matapos makita ang mga hamon sa pagsisiyasat sa mga kasong may kaugnayan sa flood control anomaly, reclamation at iba pang infrastructure projects. Inihain na panukala nitong Agosto 12 at isinasagawa na ang pakikipag-ugnayan para mapabilis ang pagdinig at pagtalakay dito sa Senado at Kamara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipino. Nasa ko si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Magulang mahalagang katuwang sa pagkapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral ayon kay Defense Secretary Sunny Angara. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live
3: Binigyan ni Education Secretary Sunny Angara ang mahalagang papel ng mga magulang bilang katuwang ng mga paaralan sa pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng bawat mag-aaral. Ayon kay Angara, hindi sapat na sa loob na lamang ng paaralan na katuwan ang pagprotekta sa mga bata. Mahalaga rin ang aktibong pakikilahok ng mga pamilya sa pamamagitan ng regular na pakikipag-usap, paggabay at pakikipag-ugnayan sa mga guro upang agad matukoy ang mga problema maaaring kinaharap ng mga estudyante. Anya, mas matibay na ugnayan ng tahanan at paaralan, mas mararamdaman ng mga mag-aaral na meron silang suporta at hindi sila nag-iisa sa anumang hamon ng kanilang kinaharap. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay niyo rin po napapahinggan sa XFM Davao, XFM Cebu, XFM Bacolod, XFM Iloilo, XFM Zamboanga.
1: Balitang Regional.
0: Unahin po natin dyan sa may Tugigaraw, ang lungsod ay nakahanda na para po sa Bar Exam 2026. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugigaraw.
1: Live report.
4: Kini Iniyak ng pamahalaang panglungsod ng Tuguegarao ang kahandaan ng lungsod para sa gaganaping 2026 bar examinations sa Cagayan State University Carig Campus sa Setyembre 6, 9 at 13. Nasa full preparation na ang iba't ibang tanggapan ng lungsod upang matiyak ang kalinisan, seguridad, supply ng kuryente, internet connectivity at maayos na daloy ng mga aktibidad sa tatlong araw ng pagsusulit. Nagsagawa ang City Health Office ng disinfection sa mga silid at pasilyong gagamitin ng mga bar examinees bilang bahagi ng hakbang upang mapanatiling malinis at ligtas ang testing venue. Samantala, nagdagdag naman ng CCTV cameras sa loob at labas ng campus para sa seguridad. Nakapagtala rin ng mga kagamitan para sa internet at libreng wifi sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Naghanda rin ang General Services Office ng mga tolda para sa mga kawani at marshals na tutulong sa pagpapatupad ng kaayusan at iba pang pangangailangan sa lugar. Upang maiwasan naman ang problema sa supply ng kuryente, isinagawa ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagelco 1 ang inspeksyon sa mga linya at electrical facilities sa nasabing universidad. Samantala, nagsagawa rin ang City Engineering Office ng regraveling sa likurang bahagi ng campus na gagamitin bilang daanan ng mga examinees upang maging mas maayos ang pagpasok at maiwasan ang abala lalo na kung maulan. Tinatayang nasa 400 bar examinees ang sasailalim sa pagsusulit at dito sa lungsod ng Tuguegarao ngayong taon. Ito na ang ikatlong pagkakataon na magsisilbing testing center ng bar examinations ng Tuguegarao City, dahilan upang lalo pang paigtingin ng lokal na pamahalaan ang paghahanda. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Hulihan ng LTO Palawan kontra improvised plate sinimula na ngayong araw sa Puerto Princesa at iba pang munisipyo sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
5: Simula na ngayong araw, September 1, ipapatupad na ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa paggamit ng improvised o hindi otorisadong plaka. Tiniyak ni LTO Palawan Albert Acosta na walang exempted sa operasyon kabilang ang mga pulis, sundalo, convoy at sasakyan ng mga opisyal. 5,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling gumagamit ng hindi otorisadong improvised plate at maaari ring mine-bound ang sasakyan. Pinayuhan ng mga motorista na magdala ng OR at LTO authorization to use habang inihintay ang duplicate plate. Dapat din na nakalagay sa pansamantalang plaka ang LTO improvised plate. Ihingi rin ng suporta ang LTO sa HPG at PNP dahil sa lawak ng Palawan at kakulangan ng tauhan para sa malawakang operasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Mga katropa, babae patay matapos po na masagasaan ng truck dyan sa Naga City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
6: Isang 29 anyos na babae matapos masagasaan ng isang truck habang sakay ng motorsiklo sa National Highway sa Barangay Langtad, Naga City, Cebu, madaling araw nitong Martes, September 1. Kinilala ang biktima sa alias na Michelle, residente ng Sitio Pitos, Barangay Kalidngan, Carcara City, Cebu. Ayon sa pulisya, sakay ang biktima ng Honda Mio na minamaneho ng kanyang 57 anyos na asawa na si alias Agapito. Kasabay nila bumabiyahe patungong northbound ang Mitsubishi Fuso truck na minamaneho naman ang 68 anyos na si alias Roger. Nasa outer lane umano ang motorsiklo habang nasa inner lane naman ang truck. Pagdating sa Barangay Langtad, sinasabing nadaanan ng motorsiklo ang isang lubak na naging dahilan para mawala ng kontrol ang driver. Bumagsak ang motorsiklo at umilapon si Michelle sa kalsada bago siya aksidenteng masagasaan ang kanang likurang gulong ng truck. Kapo dinala sa ospital ang mag-asawa ngunit idiniklarang dead on arrival si Michelle. Nasa kusudiyan naman ng pulisya ang driver ng truck habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon at hinihintay ang disposisyon sa kaso. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Binatilyo, natagpo ang patay sa gilid ng daan sa Zaraga, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay na ng matagpuan ang 15 taong gulang na binatilyo sa gilid ng daan sa barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo. Ang biktima ang kinilalaki alias Nico, grade 8 student. Nakitang may sugat sa middle finger ang biktima, gasgas sa magkabilang tuhod at malaking pasa sa likod. Araw bago natagpuan ang biktima, nagpaalam ito sa kanyang ina na pupunta sa pinagtatrabahuhang poultry farm kung saan nag-inuman sila ng kanyang mga kasamahan. Ayon sa mga huling nakasama ni alias Nico na kanilang iniwan ang biktima sa Tanod Outpost at mag-isa na itong umuwi. Sa ngayon, patuloy ang pag-alam ng mga kapulisan kung sino ang sa likod ng krimen at ang motibo sa pagpatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: At panghuli po, katropa, inuman na mag-amain na uwi sa pananaksak. Yung suspect arestado na. Katropa natin sa balita, Ted De La Cruz, XFM, Santiago.
8: Tumakas pero naaresto rin ang isang lalaki na di umano'y suspect sa pananaksak sa kanyang mismong stepfather sa barangay District 2, Cagayan City, Isabela. Isang 56 anyos ang biktima na kinakasama ng ina ng isang 38 anyos naman na pinaghihinalaan. Batay sa ulat ng mga otoridad ng Cagayan, Caponan City Police Station, nagiinuman pa ng alak ang biktima at suspect sa kanilang tahanan hanggang sa matamaan ng spirito ng alak na nauwi sa pag-aaway at maumano kasing susugod sa isang kaaway nito. Ang biktima na pinigilan naman ng suspect kasama ang kanyang ina. Bagamat hindi umano nagustuhan na pinaghihinalaan ang nabanggit ng pinipigilang biktima, dahilan para suntukin nito ang amain na uwi sa komosyon ng pag-aaway na humantong sa pananaksak ng suspect sa kanyang mismong stepfather na dinala agad sa pagamutan. Sa pamamagitan ng hot pursuit ay natunto naman at nadagib ang suspect na tumakas sa lugar pagkatapos ng krimen. Dinala ang pinaghihinalaan sa Cagayan, Caponan City Police Station para sa posibleng pagsasampa ng kasong tangkang pagpatay. Mula rito sa 104.8X sa FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Pilandok sa huling pagkakakita sa kanya, 1,060 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin 65 at bugsong 80 kph.
2: Katropang Buddy, pangalawa yan sa tropical depression sa labas ng ating PAR. At huling namataan sa layong 655 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes, kung saan, good news, hindi ito inaasahang papasok sa PAR.
0: At samantala, katropa, ang tropical storm Saudel, dating si Obet, ay huling namataan sa 900 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. At posible pong muling pumasok sa PAR kapag nangyari yan, ibabalik ang lokal na pangalang Obet.
2: May minomonitor ding low pressure area sa labas ng PAR at may katamtamang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras habang patuloy naman ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, kung saan inaasahan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
0: Sumigat po araw 5:44 this morning, lulubog mamaya 6:08 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Balita International, at it's natin ang Santon Gold. Patuloy na nilalabanan ng Indonesia ito nga pong tumitinding forest at land fire sa ilang bahagi ng isla ng Kalimantan at Sumatra. Pinakamalaking itinaas ng hotspot sa West Kalimantan, alos dumoble na sa 7,377, habang nasa 104 ang fire spots. Sa Central Kalimantan, nasa 5,244 ang hotspot, habang 504 naman sa South Kalimantan. At dahil po sa usok, katropa, nasa 5.5 milyong residente na sa Sumatra at Kalimantan ng apektado. Umabot na rin sa magit 13,500 na kaso na acute respiratory infection ang naitala noong July at August. Samantala, 42 na company ang tinukoy ng Environment Ministry nila sa posibleng pananagutan. matapos ma-detect ang masunog sa loob ng kanilang concession areas. Naipag-ugnayan din ang Indonesia sa Malaysia at Singapore sa pamamagitan po ng ASEAN para tugunan ang transboundary haze. Nagpatupad naman ang pamahalaan ng 95 fire care community groups na binubuo na mahigit sa 1,400 personnel para tumulong sa pag-iwas at pag-responde sa mga forest at land fires.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang magiging unang kinatawan ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia si Carmel Collado matapos niyang manalo sa Pilipinas Philippine Selection Night. Nasungkit ni Carmel ang panalo sa kanyang dance track na Sobra-Sobra na isinulat ni Nika Del Rosario at Matt Olavides. Tinalo niya ang champagne pang finalist sa botohan ng professional jury, Philippine public at the rest of the world. Dahil sa kanyang tagumpay, kakatawan ni Carmel ang Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia sa Bangkok, Thailand sa November 14, 2026. Si Carmel ay tawag ng tanghalan Grand Champion noong 2025 at nakilala rin sa The Voice Kids noong 2019. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, atid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muling nagkampyon ang Filipino pole vault. Ang ating pambatong si EJ Obiena matapos mag-clear ang 5.82 meters sa Stap Berlin sa Germany. Ito na ikapat niyang Stap Berlin Gold at pang-siyam na gold medal ngayong 2026. Na-sweep din Obiena ang Stap Berlin meets ngayong taon matapos po niyang magkampyon sa indoor competition noong Marso. At sinubukan din ni Obiena na mag-clear ang 5.97 meters para sa qualification sa World Athletics Ultimate Championship. Pero hindi ito nagawa sa tatlong attempts. Samantala, qualified na ang mga Filipino pole vaulter natin para sa 2027 World Championships. Matapos mag-clear ang 5.90 meters sa Zurich Diamond League noong August
1: 27. XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Unang araw ng September 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit at lunas.
1: Isang malusog na Tuesday afternoon, mga katropa Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre po, ito pa rin ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po ng ating partner, hopefully bukas makakasama na natin uli, Doc Misha L. Hines at ng atin pong CEO, Doc Remelito Uy. Kapag nyo makakasama Doc Ronald Paler sa ating pong programang The Secrets of Health. And of course, kasama din natin ngayon sa ating talakayan ang ating pong isang certified naturopathic practitioner, naturopathic doctor, and also isa sa bantay kalusugan po natin, Doc Algie Bakla.
2: Okay, maraming salamat partner Doc Ron at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa atin ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. At sana marami tayong mapag-usapang bagay na, alam nyo na, makatutulong sa ating prevention sa mga karamdaman na kadalasan po pwede namang labanan actually. Mm-hmm. Kaya lang minsan napapabayaan natin dahil hindi natin alam anong nangyayari. Kaya tayo nagkakaroon ng mas malalang sakit bago pa natin mamalayan.
1: Abo mga ka-wellness ha. At tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, also sa Solid FM at iba pang mga partner stations nationwide. At sabayan din tayo napapanood sa live Facebook live po natin sa Yes to Health page at 99.5 XFM Mega Manila Facebook page. And of course, kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, napakaswerte po ninyo. And good news ha, extended po ang ating katropa giveaway, Doc Algie, ano?
2: Pero iba yung ating mechanics.
1: Yes, meron po tayong bagong mechanics, mga ka-wellness. Kaya ito, pakinggan po ninyo ha, ang ating bagong mechanics sa ating katropa, healthy katropa giveaway. Ang gagawin po ninyo, of course, i-share po ninyo ang ating live stream and i-hashtag The Secrets of Health. At pagkatapos, ito yung bagong mechanics ha, pagkatapos ay i-selfie or mag-selfie kayo kasama po ang mga Yes to Health products. Pwede pong Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, and iba pang mga, also lahat ng mga ano, mga products po ng Yes to Health. Mm-hmm. And of course, mamaya atin pong pipiliin at i-announce po natin ang pangalan ng mga swerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift pack.
2: Parang ganito, Doc Ron, ang gagawin nila. No? Uh-huh. Alam ba, meron silang coffee. Ginagamit na nila.
1: Yes.
2: So, kahit yung sachet o yung box, mag-selfie sila. Tapos, i-comment nila sa comment section ng ating live stream.
1: Mm-hmm.
2: Yan, para makita natin sino naman sila na gumagamit ng produkto po natin para mapili ng ating pong producer kung sino po yung mariregaluhan, mga ka-wellness.
1: Yan, para makita naman namin ang kagandahan at kagwapuhan po ninyo sa comment section mamaya. And para makaroon ng chance manalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. And of course, mga katropa, mga ka-wellness, welcome na welcome po ang inyong mga tanong at pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe at inyong mga health concerns, katanungan sa atin pong text line number 0969-609-6545 at kung hindi naman maselan ang inyong mga tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig sa ating programa. At sa mga nais sumubok at bumili ng ating mga produkto, and of course gusto ninyong kayo din naman ang makakapagbigay ng ano, makapagbigay ng mga testimony at kagalingang hatid ng ating mga produkto, ay ito po ay available sa ating mga leading drug stores nationwide. Sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drugstore, Generical Drug, Southshore Drug, at sa mga local pharmacies sa inyong mga lugar. And of course, ang ating Santon Gold Coffee Mix na palaging nagkakaubusan ay available po sa ating Fisher Mall. Pasensya na po kayo kapag naubusan po kayo ng mga ka-wellness. And of course, doon po sa mga palaging naghahanap, pwedeng-pwede na po ninyo mabibili sa atin pong or sa ating partner na Mercury Drug ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga ka-wellness. Pagpasensyahan nyo na minsan pagka ano, empty ang shelf, palagi po yan.
2: Kalimitan
1: po. Nauubusan. Kaya paunahan na lang po. And of course, doon sa mga palaging nauubusan at gusto po ninyo at kaping-kape na po kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix, pwede po kayo mag-order online sa atin pong Shopee store. I-search lamang po ninyo ang Yes to Health 2011.
2: Pwede rin po kayo makabili ng discounted product natin, especially kung senior citizen po kayo. Magpunta po sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Marami po tayong branches na pwede po ninyong puntahan. Sa Yes to Health, pwede kayong magpakonsulta doon ano, at bibili ng product with discount sa mga senior, discounted din. Meron pa tayo mga iba't ibang naturopathic modalities. O, number one dyan, yung cleansing and detoxification po natin. Mm-hmm. Yung ating nutritional therapy kung saan ina-assess na ating mga consultant. Anong mga nutritional protocols or program ang pwedeng gawin? Especially kung meron na po tayong mga karamdaman or if we want to prevent any condition na sa tingin natin, eh meron na tayo.
1: Mm-hmm.
2: And also, meron tayong mga modalities gaya ng yung ating eye detox. Meron tayong yan. Meron tayong biozapper therapy, yung terahertz, mugok buyang, Korean therapy. Meron din tayong acupuncture.
1: Mm-hmm.
2: At sa branches like Santa Rosa branch, every Thursday ay nandiyan ho si Doc Wendell para sa ating Nacho Trad.
1: Mm-hmm.
2: Or tinatawag niyang hilugtok.
1: Hilugtok.
2: Ano? Mm-hmm. Na isang napakagandang modality para ma-relax ang mga kasukasuan, kalamnan, mga lipid na laging nagpapahirap, lalo na kung medyo umiidad na po tayo.
1: Yeah.
2: Kaya puntahan po ninyo yung atin pong mga branches.
1: Yan po mga ka-wellness. And this coming Sunday ay meron po tayong seminar, wellness seminar dito po sa Santa Rosa branch. Magsisimula po yan alas 8 ng umaga. And of course, doon sa mga gustong sumubok at gustong mapatunayan ang kagalingan na hatid ng atin pong mga klinika at ating mga modalities, bisitahin po ang ating mga Yes to Health clinics sa malapit na mga lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Okay, ngayong araw ay continuation po ito ng topic natin kahapon, ano? Women's Hormonal Health Part 2. At alam nyo ba mga ka-wellness na ang hormones ng isang babae ay parang isang orkestra o dun sa mga mahilig sa music. Orkestra, at kapag ang bawat instrumento ay tumutugtog sa tamang timing at saka sa tamang balance, maganda ang harmony ng ating katawan. Pero kapag ka merong iisa, kahit iisang hormone lang na sobra o di kaya kulang o hindi na sumusunod doon sa timing ng kanyang trabaho, ay pwede pong makaapekto sa maraming bahagi po ng ating katawan. At dito natin makikita kung gaano kahalaga ang women's hormonal health from puberty, menstruation, pregnancy, postpartum years, hanggang sa premenopausal at menopause, dumadaan ang katawan ng babae sa napakaraming hormonal changes. Kaya kung nakaranas ka ng irregular periods, matinding menstrual cramps, acne, unexplained weight changes, mood swings, fatigue, sleep problems, hot flashes, o pagbabago sa menstrual cycle, hindi natin dapat basta baliwalain yan, mga ka-wellness. Pero ang tanong, kailangan ba nating hintayin na maging malala ang problema bago tayo kumilos? Pwede ba nating simulan ang pangangalaga ng hormonal health bago ba magkakaroon ng seryosong problema?
2: Magandang tanong yan, Dr. Ron. Alam niyo po, yung hormonal imbalance, mga ka-wellness, sa mga kababayan, napakalawak ho ng range nito na naapektuhan. Gaya po na ating physical, emotional, reproductive changes. Kapag lalo na yung key chemical messengers ng hormone ng babae, like yung estrogen, progesterone, insulin, or even thyroid hormones, hindi magiging balance. Kasi ang hormone kasi hindi pwedeng excess, hindi pwedeng kulang, dapat laging nasa balance. So ang mga physical effect na to, pwedeng magkaroon ng irregular periods, yung mga kababaihan, ano, namimiss yung cycle, kaya sometimes heavy bleeding, or may painful cramps, ano, na nangyayari na it happens when there is a hormonal shift na nangyayari sa kanilang katawan. Minsan, yung mga pagbabago sa timbang, yung mga tinatawag nila na hindi maipaliwanag na pagbigat ng Minis kanilang timbang. Yung iba naman, kumbaga, ito ay dahilan sa epekto ng tinatawag nating stress hormone, ano, sa katawan natin, katulad po ng cortisol. Yan, kapag masyadong mataas yung level of stress hormone, apektado niya itong kanitong mga aspeto sa hormone natin, ano. Ganun din yung issue sa kanilang mga balat at sa kanilang mga buhok. Okay? Katulad ng mga adult acne. Kumbaga, di ba ang acne parang sa adolescence period
1: na. Yeah, kung minsan ba, palaging madami kapag nag-edad ng 8, 9, 10 years old, yan nagsisimula. Tapos, pagkamatanda, nagkakaroon din.
2: May nagkakaroon na rin. Yun ay may kinalaman po sa hormone. At yung commonly na highly visible yung pagnipis ng buhok. Na kung saan minsan, makikita mo sa CR, ano, ang daming mga buhok. Alam mo naman na karamihan, lalaki kasi hindi masyado eh. Pero yung mga babae, pag nagsuklay sila, talagang
1: nalalaglag.
2: Ano. At saka minsan, makikita mo rin na may mga excess hair growth. O, katulad nung kahapon, pinag-usapan natin, yung mga babae may bigote, may maraming
1: bumabalbon.
2: Oo, bumabalbon. So, ito yung kinalaman po sa pagtaas ng androgen. Ang androgen kasi yung male hormone yun. Na meron din ang babae na dapat nasa
1: low level lang.
2: Low level lang. Okay, yung pagkaroon ng sobrang pagod, tinatawag na fatigue, ano, low energy. ito ay dahilan sa hormone disruption also, ano? Kaya kasabay na dyan yung mood changes na isang babae. Yung iba naman, nagreklamo na hindi na sila makatulog na maayos. Especially kapag sila po ay may mababang progesterone level. So, pag mababa yung progesterone level ng babae, always affected yung sleep nila. Sa emotional naman, sinabi na rin kahapon natin na yung epekto sa emotion and mental health nila, mood swing.
1: Kaya ito yung kailangan matandaan ng mga lalaki, Dok, ano? Kaya yung mood swing.
2: Para maintindihan nyo yung inyong mga partner na hindi sila, kaya nga sa Bible nakalagay na ang mga babae daw, ating mga asawa ay parang babasaging kristal. Na dapat ingatan.
1: Very delicate.
2: delikado. In terms of health, kasi maraming health issues ang kababaihan because of the hormone, ano?
1: Yes.
2: And also yung kanilang brain health, mental health, yung mga, tinatag na mood swing, brain fog.
1: Brain fog.
2: Yan, na nakaka-apekto sa kanila. Yung reproductive effect naman, number one, yung infertility. May mga babae na 10 years lang kasal, hindi pa rin nabubuntis.
1: Yes.
2: Wala namang problema si Mister. Si Mrs. ang may problema because yung imbalances sa kanilang hormone can affect yung ovulation ng isang babae. At may mga cases din na pinagmumulan nito partner ng paghihiwalay ng mag-asawa.
1: Yes, of course.
2: Kapag yung babae ay may tinatawag na low sex drive, wala siyang hilig. Kasi yung feeling niya parang walang gana sa sex. At ang nangyayari noon, sabi ko, biro ko nga lagi, even yung mga babae na hindi pa naman menopause, di ba? Sa Pilipinas kasi masyado tayong conservative. Pag umabot na yan sa edad na 40 plus to 50s, ano?
1: Ayaw na mapasiping.
2: Ayaw na. Naglalagay na ng ano, ng signboard. No entry. No entry. Si Mr. naman, syempre, lalaki yan. Yes. Maglagay din ng signboard. Left turn. Joke lang po yun. Pero man nangyayari yun because nga, yung mga babae, commonly, sila yung may epekto sa kanila, yung pagbaba ng sex drive. Because kapag bumagsak yung estrogen level, kasi habang tumatanda ang babae and going to the premenopausal period, yung estrogen bumababa yan. So, yun palang estrogen ang nagdadala ng drive. Parang sa lalaki, yung testosterone ay nagdadala ng drive ng lalaki sa sexual, sexual desire. O ganun din sa mga kababayan. Kaya minsan, pag si misis, lagi ka ng tinatalikuran sa pagtulog, intindihin natin. At baka sakali may magagawa pang paraan nutritionally para kay misis. Ayan
1: po mga ka-wellness, kaya sinasabi po natin na hindi lang ang babae dapat ang makaintindi nitong hormonal function, pati din ang mga lalaki. And of course, para din matulungan din ninyo yung mga asawa ninyo. At kalimitan kasi pagka sexual, yung bumababa ng yung sexual intimacy, Dok, minsan na nagdududa, nagsisimula ng magdudahan. Yun pala epekto lang ng ng hormonal malfunction ng mga babae. Kaya ito, kailangan din ninyong maintindihan. And of course, Dok, kung minsan kalimitan is yung mga nakaka-apekto. Ito yung kahapon is napahapyawan na natin. Gusto nating mas maintindihan mismo kung ano yung epekto. Ano-ano ba ang mga pwedeng maka-impluensya at maka-apekto sa mga hormonal function ng mga kababaihan, Dok?
2: Ayan, magandang tanong yan. Actually, pahapyawan ko lang kanina yung sinasabi ko. Balikan ko ng konti. Na yung babae, lalaki, dumadaan yan sa parehong sitwasyon. Kaya mas madalas nga yung kababaihan ng masyadong
1: shifting palagi.
2: Sa lalaki naman, pag nagkaroon sila ng problem sa yung tinatawag na gana, ganang sexual, because of actually, lalaki nagkakaroon din ng problema yan. Erectile dysfunction particularly, di ba?
1: Pag diabetic ka.
2: Oo, diabetic yung lalaki. Tapos, ang mga lalaki kasi may likas na partner may pride yan. Hindi niya maamin sa sarili niya.
1: na hindi na kaya.
2: Kaya minsan, umuwi, Madaling araw na. Ngayon si Mrs. nagdudula. Baka meron na tong iba, ganyan. Ay, hindi niya alam, si Mister parang nahihiya lang na tanggapin na wala na. Uh-huh. Wala nang kakayahan.
1: Uh-huh.
2: Kaya minsan sa mga lecture, alam mo, naranasan ko pag we are discussing about male health,
1: uh-huh,
2: especially yung mga erectile dysfunction,
1: uh-huh,
2: napapansin ko si Mrs. Si Mrs. ang nagte-take note. Mga Mrs., tawa na sila ng tawa na. Kasi sila yung mas interested. Yung mga mister nila, mga tahimik lang, uh-huh, hindi nagtatanong.
1: Uh-huh.
2: Anyway, balikan natin yung tanong mo kanina tungkol sa ano yung nakaka-apekto pag, sa hormone ng isang babae.
1: Uh-huh.
2: Unahin natin yung alcohol. Although, hindi naman lahat ng babae. Actually, ang mga babae, sila yung may pinakamababang percentage, uh-huh, ng alcohol intake.
1: Pero mas marami nang nag-explore ngayon, Doc, lalo na pag napapanood yung mga paborito nilang Korean novela, tapos nakainom.
2: Sa Korea kasi, saka sa mga lamig na lugar, parang normal lang sa kanila yun. Pampainit ng katawan kasi nga malamig.
1: Uh-huh.
2: O sa Pilipinas naman, alam ko sa mga probinsya, lambanog. Yung mga tuba, yan mga barkadahan ng mga nanay,
1: uh-huh,
2: naglalambanog sila, nagtutuba sila. Anyway, yung alcohol po is one of the key disruptor of our hormone, lalaki man o babae.
1: Mm-hmm.
2: No? So, ang key hormone affected ng alcohol intake, mm-hmm, take note, estrogen.
1: Mm-hmm.
2: Yung alcohol, nag-slow down yung liver natin sa pag-process ng estrogen. Kasi nga, kapag ikaw ay nag-take ng alcohol, ano yung focus ng liver mo.
1: Mm-hmm.
2: So, ang liver function o metabolism is very important for
1: hormonal.
2: Estrogen o sa hormone natin.
1: Mm-hmm.
2: So, the higher estrogen, yan ang nangyari, nagiging mataas yung estrogen level kasi hindi siya nababalansi ng atay natin. Eh.
1: Mm-hmm.
2: So, the higher the estrogen, kumbaga, pwedeng bababa naman kasi hindi enough yung ano mo yung progesterone kasi ang dalawang yan progesterone estrogen na babalance
1: sa balance.
2: So for example kung wala kang enough progesterone,
1: uh-huh,
2: ang mangyayari nito yung estrogen magkakaroon ng dominance.
1: Uh-huh.
2: That's why yung estrogen dominance ang laging iniugnay nila sa pagtubo ng mga bukol-bukol,
1: uh-huh,
2: sa pangangapal ng matres ng babae.
1: Uh-huh.
2: So apektado ng alcohol yung breakdown ng estrogen.
1: Uh-huh.
2: Yan ang isa sa nakita nila sa pag-aaral. Yung progesterone naman, pag uminom ka ng alcohol,
1: uh-huh,
2: bumabagsak yung
1: progesterone
2: production mo.
1: Uh-huh.
2: So, nare-reduce naman yung ovulation, regularity ng ovulation. Ibig sabihin, uh-huh, ng ovulation, di ba, sa normal na babae na walang fertility issue,
1: uh-huh,
2: yung egg,
1: uh-huh,
2: yung egg nila, regular yan.
1: Mm-hmm. Okay? Na pinoproduce.
2: Ngayon, yeah, apektado yun.
1: Mm-hmm.
2: During that progesterone na decline.
1: Mm-hmm.
2: So, the harder periods, yung nangyayari yan kapag may mga time niya, mga sa PMS.
1: Yeah.
2: Di ba?
1: Premenstrual syndrome.
2: Oo, nangyayari yan. Mm-hmm. Yung mga babae na hindi pa naman menopause pero nakakaranas na sila ng parang mga
1: menopausal.
2: So yun, apektado rin ang pag-inom ng alak yun. Ganun yung cortisol, pag umiinom ka ng any kind of alcoholic drinks,
1: uh-huh,
2: tumataas yung level of stress. Kaya tingnan mo ha, yung kanilang mentality.
1: Uh-huh.
2: Pag may stress sila, gusto nila uminom ng alcohol,
1: uh-huh,
2: para mawala daw yung stress. Baliktad.
1: Mas lalong nasi-stress.
2: Eh, may kaibigan ako. Gusto daw niya makalimot. Nung uminom, lahat naalala eh.
1: Nag-relapse, Doc?
2: Lahat naalala niya yung problema niya.
1: Uh-huh.
2: Kaya lang, ang kagandaan nun, kasi pag wala kang inom, hindi kang makaiyak, hindi, uh-huh, ka parang nahihiya.
1: Nahihiya bang umiyak?
2: Nung makainom na eh.
1: Nakaiyak na.
2: talagang lumabas lahat ang problema.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Yun yun. Because yung stress level ng tao, lalong tumataas yung cortisol once, uh-huh, we consume alcohol. Even yung insulin, kapag nagtitake ka ng alcohol, ini-interfere niya yung pancreas sa pag-create ng insulin.
1: Uh-huh.
2: So, ang nangyayari doon, tumataas yung sugar level natin. Kaya, uh-huh, the more we take alcohol, any kind of alcoholic beverages, kahit, uh-huh, beer pa yan, so may epekto yan sa blood sugar natin.
1: Uh-huh.
2: And blood sugar level have effect also sa ating hormone sa mga kababaihan.
1: Uh-huh.
2: Ayan. So, sa katawan, so nakita natin yung resulta na irregular yung menstruation,
1: uh-huh,
2: nagkakaroon ng menopausal changes, uh-huh, kung saan during premenopausal and menopause, uh-huh, nakikita natin na yung alcohol, marami siyang effect uh-huh dun sa isang tao, no? And also, yung long-term risk dito is consistently, pag mataas yung estrogen, linked, uh-huh, yan sa sa cancer, especially hormone-driven condition like breast cancer.
1: Oh, kaya doon sa mga mahilig magtagay-tagay ng mga babae dyan.
2: Yeah.
1: Oh, yung risk ng pagkakaroon ng breast cancer, tandaan po ninyo iyan.
2: Oh, kasi akala natin, simple lang. Ano? Simple. Pero sa babae, pinag-aralan nila na it can also influence the growth of cancer in our breast.
1: Mm-hmm.
2: Ayan. Kaya sabi nga nila yung one drink, isang inom, meron siyang acute effect.
1: Mm-hmm.
2: Pag sinawag na acute, ito yung mga sudden effect sa ating ano. 10% ng estrogen level ang tumataas in just one alcoholic drinks.
1: Mm-hmm.
2: Okay, kung ayaw nyo magkaroon ng makapal na matres, dahilan sa surge ng estrogen, you need to stop taking alcohol or any alcoholic beverages na akala natin harmless o, sa ating katawan. O. O, pagdating naman sa pagkain, alcohol pa lang yan. Ubus na yung oras natin. Yung mga deep-fried foods.
1: Yeah.
2: Alam mo, partner, yung deep-fried foods, ibig sabihin, sobrang paggamit ng mantika, ang daming epekto niyan. Hindi lang yan sa hormone. Ano? Kumbaga, tumataas yung yung insulin resistance, bumabagsak, ibig sabihin hindi na nagiging yung insulin resistance tumataas dahil hindi na masyadong responsive yung receptor ng cell sa insulin. Pag maraming mantika at pirito ang kinakain natin everyday, nadidisrupt din yung appetite control. Kasi kapag ikaw ay kumain ng matataas, especially trans fat, partner, nag-i-interfere yan doon sa satiety hormone natin. Usually, di ba, yung leptin. Dari kasabi sa ating katawan na ikaw ay busog na. Kaya huminto ka na. Parang aba mo na.
1: Pero pag fatty yung pagkain.
2: Nagiging parang na hindi nagiging effective yung leptin. Kaya natin, hanggat gusto natin, kain tayo.
1: Kain pa. So, hindi nawawala yung gana sa pagkain.
2: Oo. Yung ghrelin naman, nagtitrigger siya ng hunger. So, parehas siyang nadidisrupt. Yung kasi minsan yung tao, gutom na laging gutom, tapos pag kumain, hindi naman na didetect agad na busog na. So, usually, nakakaano yun. Parami pang iba, actually, yung mga nakikita nila sa pag-aaral ngayon, yung mga microplastics.
1: Wow.
2: Kasi yung paggamit daw ng mga polyester, fabrics, may pag-aaral dyan na...
1: Dami pa naman yan ngayon, Doc. Lalong-lalo doon yung ano, merong sikat na brand na galing sa China. Kalimitan, is that not just galing sa China, mostly sa mga ano fabrics ngayon. Meron talagang tinatawag pag nakalagay, polyester. So,
2: kasi mura yun eh. Mas mura.
1: Kaya ano, yung iba naman, eh, di ba, hilig yung sa shopping, bibili kasi mas mura. At ito pala ay napakalaking epekto, nakaka-apekto sa ano, sa hormonal balance sa atin, Doc.
2: Oh, yes. Kasi merong mga, nakakontribute kasi yung mga plastic source. Kasi galing sa plastic kasi itong polyester na fabric. Ano. Kumbaga, merong nare-release sa katawan na endocrine disrupting chemicals, EDCS, ano. Particular yung bisphenols.
1: Kaya
2: makikita mo yung mga BPA.
1: Yung
2: na pamilya kayo doon sa mga BPA o phthalates. Na ang ginagawa noon, na minimimic niya yung ating hormone sa katawan natin. And ini-interfere minsan yung natural chemical messenger ng katawan. Kumbaga, nakaka-apekto to doon sa hormonal process or pathway ng hormone sa ating sistema. Yan. So, yung mga plastic din yan, according to study, na nasa mga drinks natin. For example, meron tayong iniinom, mahilig tayong uminom ng mga naka-bottle, plastic bottle. Nagli-leach yun doon sa tubig. For example, kahit pa sinasabing nila na yan ay safer food.
1: Food grade plastics.
2: Pero based on study, mga ka-wellness, hindi yon guaranteed. Nakita nila sa kanilang mga pag-aaral na nagli-leach or nakokontaminate yung tubig o inumin or any food na nasa plastic container. At pag-heating mga ganong sitwasyon at saka long storage, nagpupunta sa tubig. Pag inin mo yung tubig, for example, yung nanoplastic is nandun, smaller than 1 micrometer, known as nanoplastic. Kaya niyang lumusot sa ating cell membrane.
1: Wow.
2: That this plastic, microplastic, ngayon, lahat tayo ay affected ng microplastic in our blood. And sa mga kababaihan, matindi ang epekto nito sa hormones. Kaya marami mga babae ngayon, especially those who are always using products that are using plastic as, you know,
4: pinakang packaging, mahilig kayo doon sa mga pag-init-init using plastic. May mga pag-aaral na po niyan. Hindi lang kami nagsasabi that this can give us more microplastic in our blood and our cells that causes hormonal disruption. Kasi mga ano itong plastic na to, partner, eh, mga disruptor ng
1: hormones.
4: Hindi lang babae, pati lalaki.
1: Pati sa lalaki.
4: Yes. Oh, kaya nga maraming mga ano, mga pag-aaral na inaalam nila how to flush out microplastic in our body. At kaya isang unahan ko na kayo, yung moringa.
1: Yes.
4: Di ba?
1: Naging viral yan noong nakaraan about dun sa moringa seed extract.
4: Oh.
1: O na nakaka-filter out ng ating ano, yan pag-uusapan natin mamaya.
4: Yes.
1: Ano, kaya mga ka-wellness, yung mga ano ninyo, yung mga damit, kaya mas maganda piliin po ninyo, mas pinaka-the best na ano.
4: Cotton talaga.
1: Cotton talaga ang klase ng damit na kailangan po ninyong bilhin. Bilhin na tela, ano. Para po ay makaiwas sa hormonal malfunction. And of course, isa din yung ano, yung kalimitan kasi nabibili lahat natin, Doc, yung ano, yung tagtaran o yung ano, yung
4: yung mga plastic na mga chopping board mas maganda ang gamitin siguro metal or wood sa tingin ko.
1: Meron mga kawayan ngayon na mas mura lang naman. Switch po kayo dun. So yun, as much as possible is ma-reduce natin yung plastic contamination natin, lalong-lalo sa makababaihan dun po sa inyong mga damit. And of course, fried foods. Ay, nako, kasarap ng french fries.
4: Masarap talaga ang prito. Masarap talaga yan.
1: Masarap ang prito french fries.
4: Mga deep fried na yan. Ako, masarap talaga yan. Masarap. Kaya lang yun nga, may consequences yung pagiging masarap ng isang pagkain. Pwede naman maging masarap na healthy. Yun nga lang, usually common practice talaga, fried foods.
1: Fried food, iwasan po yan. And of course, alcoholic drinks. Marami pa pong tayong tatalakayin, mga ka-wellness. Maya-maya ay ipapatuloy po natin na talakayin with regards po sa paano nakakatulong na mag-dispose ng microplastic yung ano, yung malunggay extract. And of course, yung ating premium D3 and Santon Plus Gold. Paano sila nakakatulong sa hormonal malfunctions? And bago natin yung ipagpapatuloy, uulitin ko lang uli yung mechanics po ng
4: baka hindi nalang narinig kanina.
1: Healthy Katropa giveaways. Ang gagawin lamang po ninyo is share yung ano, yung ating Facebook Live. Of course, huwag kalimutan hashtag The Secrets of Health. And of course, magpicture po kayo ng selfie kasama yung ating mga Yes to Health products, Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix.
4: Kahit isa lang, isang product lang.
1: Kahit isang product lang. Selfie po ninyo. I-comment po ninyo sa ating Facebook Live at baka kayo po ang ating mapili sa ating pong Healthy Katropa giveaways at marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Diyan lamang po kayo, standby at magbabalik pa po ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: And po mga ka-wellness, balik po tayo sa ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa hormonal imbalances ng mga babae. Ang katanungan, Doc Algie, ito yan palagi na alam naman natin ito. Paano? Ano yung function ng ating Premium D3 at ng ating Santon Plus Gold with regard sa hormonal balance at paano ang pagtitake na ito araw-araw ay napakalaking tulong doon sa may mga problema sa hormonal functions?
4: Yan, unahin natin yung ano, yung content ng Premium D3.
1: Premium D3.
4: Yung Premium D3 kasi alam natin meron siyang MCT, medium chain triglyceride. Ito yung isang uri ng oil, okay? Na hindi naman directly nagre-create o nagre-replace ating female sex hormone like estrogen or progesterone. Instead, sinusuportahan niya yung katawan natin sa kanyang metabolic process. Kumbaga, kasi ang dahilan kung bakit ang nadidisrupt ang hormone.
1: Yes.
4: So, ang ginagawa ng Premium D3, particularly MCT, tinatarget niya yung balancing ng normal metabolic function that always affect yung how the body
1: produce
4: yung hormones, ating hormones.
1: Certain hormones, yeah.
4: Yan. So yung MCT, nakakatulong yan especially sa insulin regulation kasi nag-i-improve ito ng insulin sensitivity based on study na nag-re-reduce sa sugar spike na nakaka-stress sa ating adrenal gland.
1: Mm-hmm.
4: O, kasi pag masyadong mataas yung spike ng sugar, ang epekto niya sa katawan, para kang, wow! Lakas mo! Parang kang, ano? So, your adrenal will ma-oblige to give you more to support your energy.
1: Mm-hmm.
4: Ayan. And also, yung liver support, mahalaga yung MCT for liver support.
1: Mm-hmm.
4: Alam naman natin na ang healthy na liver is also meaning healthy yung ating pong mga estrogen balance and progesterone balance.
1: Mm-hmm.
4: Ayan. Yung cell fuel.
1: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, kapag ang MCT ay enough, it can help fuel up the cell kasi kinoconvert niya into ketones yung MCT, okay, to yung fat na kinakain natin. So, mas magiging mas efficient yung energy production ng katawan natin.
1: Doon pa lang yan sa MCT, Doc, ha?
4: MCT pa lang
1: MCT
4: yan.
1: MCT pa lang yan. Doon sa D3 naman.
4: Sa D3 naman, ito kasing vitamin D3 is nag-a-acts like a hormone. Kapag yung katawan natin, may vitamin D3 D receptors na siyang key reproductive areas including yung ovaries and uterus. Doon sa mga areas na yun.
1: So,

0: And Moringa seed naman na nandun sa premium D3 also, based on study, latest yan, 98% of microplastic from contaminated water natutulungan tanggalin
1: ng ano?
0: Moringa seed.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, so ito rin ay nag-a-act as a natural coagulant. Okay? Mm-hmm. Na kumbaga it causes liquid particles to cluster together. Mm-hmm. So yun yung isang reason bakit kaya niyang i-neutralize yung microplastic mm-hmm. in a substance. Ngayon, if we take moringa seed oil mm-hmm. ano in our daily, kasi sa moringa seed oil kinakain talaga yan sa India mm-hmm. for those metabolic problem like mm-hmm. diabetes, hypertension, high cholesterol. Sa mm-hmm. atin naman siyempre, mahirapan pa kayong humanap ng moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: Nilagay na natin yan doon sa ano sa premium D3, mm-hmm. yung oil mismo ng moringa seed, ano.
1: Mm-hmm.
0: So yun yung nagagawa niya sa ating katawan.
1: Kung titingnan natin doc yung premium D3, yung tatlong ingredients doon mismo
0: mm-hmm.
1: ay napakalaking ano tulong doon sa mga may hormonal imbalances
0: mm-hmm.
1: kasi yung MCT nakakatulong sa hormonal balance, mm-hmm. D3 nakakatulong sa hormonal balance,
0: mm-hmm.
1: ang ano yung moringa extract possibly could drain or could ano kayang matanggal or makatanggal ng mga microplastics which mm-hmm. is nakakaapekto din sa ating hormonal balance at so we can see na ganun kaganda ang pag-inom ng premium D3 lalong-lalo na doon sa mga kababaihan na mayroong hormonal balance doc ano
0: correct ka diyan oh mm-hmm. yun pa lang yun ha yung pa lang speaking about Santon Plus Gold
1: mm-hmm.
0: ang isa sa key ingredients niya na mayroong magandang epekto yung tinatawag nating Santons oh yung Santons ang isa sa nagagawa ng Santons is yung mga ano siya nag-act siya as natural aromatase inhibitor
1: mm-hmm.
0: so ang aromatase yan yung mga natural enzyme sa ating katawan na chine-change yung male hormone
1: uh-huh.
0: na tinatawag na androgens into female hormones na estrogen.
1: Uh-huh.
0: So pag maraming aromatase sa ating sistema
1: uh-huh.
0: Ang mangyayari yung male hormone sa katawan ng babae, mm-hmm. i-convert niya yan into a female hormone.
1: Female hormones.
0: So lalong tataas yung estrogen.
1: Mm-hmm.
0: So yung may impact yun sa balance ng hormone ng isang mm-hmm. babae. Yan, kaya nagkakaroon ng estrogen dominance mm-hmm. na sa mga pag-aaral, sinasabi ng mga doktor na dapat ay balanse lang, hindi masyadong mag-dominate ng sobra yung
1: isang
0: hormone na yun.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, yun po yun ha. At marami pang nagagawa ang Santon Plus Gold mm-hmm. in terms of high yung antioxidant ability ng kanyang content
1: mm-hmm.
0: and yung kanyang tulong sa ating metabolic function. Eh, malaking bagay sa mga babae para mabalanse yung kanilang hormone at maiwasan yung mga kondisyon
1: mm-hmm.
0: that are caused by estrogen dominance mm-hmm. and outbalance yung hormonal system ng isang babae.
1: Mm-hmm. Yan po mga ka-wellness at taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at saka premium D3. Isang soft gel tatlong beses sa isang araw ay napakalaking maitutulong po sa mga problema sa hormonal imbalances lalong-lalo na sa mga kababaihan, mga ka-wellness. And of course, maraming salamat, Doc, kasi napaka-informative na naman at talakayan natin ngayong hapon na ito. And of course, doon sa mga gusto mo padala ng inyong mga inquiries and also mga health concerns po ninyo, pwede po ninyong i-text sa ating text line 0969-609-6545. Maya-maya po ay atin pong babasahin ang mga text messages and health concerns ninyo. Tutok lamang po at magbabalik pa po ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix. Sasama pat aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malungkay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.

0: pabibili sa kreta malapit putiga sa Junipa. Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dahil supplement may taglay ng maka, pampalakas ng libido, may taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako po si James, kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samsung Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Samsung Gold Coffee Mix.
0: Samsung Gold Coffee Mix,

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. At sa mga nais pong magtanong, ating text line number po 0969-609-6545. At ilagay po ang inyong mga pangalan at address kung hindi po maselan ang inyo pong mga katanungan. Ang The Secret of Health ay atin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakasubok ng Santon Plus Gold, punta na po kayo sa pinakamalapit na drugstores at ito'y available na ho sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating pong bansa.
0: Yan po mga ka-wellness. Basa mo na tayo. Greetings, Doc. Yes. Mas marami kang makikita dyan sa iyo eh. Ayan. Kaya mamaya, mamiss ko yung iba eh.
1: Ayan. No. Shoutout tayo. Shoutout yes. Kay Sir BJ Pastor Haya, Emerson Labrilazo, ganun din po sa kay Sir Ding Estrella, kay George G. Boy Acosta, Yimi Atam, at basahin natin yung kanilang mga komento. Ano? Sabi dito ni BJ Pastor Haya,
0: yes.
1: Sabi niya, hello Doc, kami po at Solomon Orbon. Sa wakas po, lumiit konti na baha sa amin. O nakapunta na po kami ni husband sa clinic. Dami po kasi nag-aabang sa mga order nila. Nakapasok po kami. Kasi ngayon, naibigay ko na po mga orders ng mga kasamahan ko. So kahapon kasi hindi sila ano, hindi sila nakapunta doon sa seminar. Ano?
0: Yes.
1: Ayan. Salamat po at nakapunta ho kayo sa Yes to Health. Ano? Ayan. So, shout out po ha sa lahat ng ating mga taga-panood and also sa ating mga taga-pakinig sa lahat ng XFM, mga ka-wellness at iba pang partner radio station po natin na naka-hook up sa ating live programa ngayon.
0: Yan po mga ka-wellness ha, ulitin ko po, baka hindi nakalimutan nila or na ano, extended po ang ating Healthy Katropa Giveaways. Ang gagawin lamang po ninyo ha, hindi na ngayon yung ano, ang bago pong mechanics is mag-selfie po kayo kasama ng Yes to Health products, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 o anumang mga produkto natin. I-selfie and of course i-comment po ninyo sa ating ano, sa ating Facebook Live, and also huwag kalimutan hashtag The Secrets of Health. Baka po kayo ay mapili at manalo ng ating Santon Gold giveaways gift packs.
1: I-selfie nyo lang, tapos i-comment nyo yung mismong picture ang dapat makita namin dito sa ating live comment.
0: Okay. Sana po tayo, Doc. Live advice.
1: Okay. Pag-usapan naman natin ang inyong mga text message na pinadala nyo sa ating pong hotline na mga ka-wellness.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Ayan, live advice. Ano mga katanungan na natin dyan, Doc Ron?
0: Okay, basa muna tayo ng mga text messages. Dito po from 5034. Doc, ask ko lang anong gamot sa tatlong araw na hindi na dumudumi. Si Aling Melda po ito, 68 ng Tarlac.
1: Nako, napakahirap niyan kapag hindi ka nakadumi ng tatlong araw. Ano? Kasi especially kung kumakain ka na regular, ma'am, ano? Alam niyo mga ka-wellness, dapat ang bowel movement natin in a day. Bago ko sagutin, bigyan ko muna ng konting background.
0: Yes.
1: Ang bowel movement natin supposed to be in a day is tumatapat lang kung ilang beses tayong kumakain. Kasi meron niyang ano, may sistema yung digestion natin na kapag kumain tayo, meron niyang cycle, ano. Supposed to be yung kinain natin ng breakfast kahapon, sa sunod na breakfast, ilalabas mo na yun.
0: Before.
1: Oo. Mm-hmm. Ay, ang problema, kung 3 days, ibig sabihin, talagang sobrang bagal ang inyong bowel movement. Oo. At ang consequences nun yun, hindi maganda sa tiyan, yung mga toxins that are already doon sa colon, can be reabsorbed. May ganun eh. Tapos, apektado rin yung balance na ating good bacteria sa colon natin. So, ang gagawin nyo po ganito, Dumuna tayo sa mga practical na kaya niyong gawin. Ano?
0: Yes.
1: So, pwede po kayo early in the morning, mag-take po kayo ng at least 2 glasses of warm water.
0: Mm-hmm. 2 glasses of warm water?
1: 2 glasses of warm water. Mm-hmm. Much better, lagyan ng konting salt.
0: Mm-hmm.
1: Pinch of salt, mm-hmm, bawat glass. Then,
0: kahit anong salt, Doc?
1: Kahit anong salt. Mm-hmm. Pero kung meron kayong rock salt, sea salt, much better. Sea salt, mm-hmm, better po yun. Sabihin na natin isang gano'n na ano, na yung malalasahan mo ng konti yung alat.
0: Isang kurot.
1: Oo, pero hindi maalat masyado.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, pwede nyo pigaan ng konting kalamansi.
0: Kalamansi.
1: Oo. Mm-hmm. So, iti-take nyo po yun, yung 2 glasses na yun na mainit-init na ano, early in the morning.
0: Mm-hmm.
1: So, ang purpose kasi noon is, kasi pag may salt yung mm-hmm tubig, parang ano yun, parang purgative ang effect noon.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So, pag nag-take ka noon, mapapansin mo after 15 minutes,
0: mm-hmm,
1: punta ka na sa CR talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kukulo na yung tiyan mo.
0: Mm-hmm.
1: Yun ay safe kasi empty stomach, tapos mm-hmm yung salt, hindi yan nakaka-apekto sa kidney natin.
0: Mm-hmm.
1: Dire-diretso lang yun doon sa mm-hmm ating bowel. Ano? Mm-hmm. So, tapos ang diskarte naman sa pagkain, bawas muna kayo ng mga kanin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi usually yan ang diet ng Pilipino. Wala mo ng tinapay.
0: Mm-hmm.
1: For 1 week, ang breakfast ninyo, kain kayo ng oatmeal, yung rolled oats.
0: Mm-hmm.
1: Highly suggested dyan, yung dragon fruit,
0: mm-hmm,
1: nilagang saging na sabang, hinog, mm-hmm, ano pa ba, yung papaya,
0: mm-hmm, pinya.
1: Pinya, mm-hmm, nilagang kasaba, mm-hmm, with
0: Santong Gold Coffee Mix.
1: Pwede yun, Santong Gold Coffee Mix. Tapos may sausawan kayo na ano, kinudkod na nyog, may konting salt. Actually, yun yung mga magaganda sa mga constipated. Mm-hmm. Ano. Tapos, sa gabi, ang kakainin ninyo, very light lang muna.
0: Light meal.
1: Mm-hmm. Sa tanghali lang kayo, kakain ng rice.
0: Mm-hmm.
1: Much better na rice, yung high fiber, yung unpolished brown rice, mm-hmm, or red rice, or black rice. Pwede mo na maimix sa white rice yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Para magkaroon na kayo ng bulk ng fiber. Kasi mm-hmm common reason kasi ng mga constipation, kulang talaga sa fiber. Mm-hmm. Mahilig kasi tayo sa refined,
0: mm-hmm,
1: high sugar.
0: Mm-hmm. Tapos kulang pa sa tubig.
1: Tapos kulang sa tubig. Mm-hmm. So, in terms of water naman, ang pinag-uusapan natin, sukatin nyo na. Kung hindi naman kayo namamanas, pwede sa inyong 2 litrong tubig in one day.
0: Mm-hmm.
1: Iinumin nyo ng dahan-dahan. So, hindi po biglaan. Ano. Mm-hmm. So, yung sinabi ko na 2 baso,
0: mm-hmm,
1: pang morning lang yun, just to flush out.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun yung gagawin po ninyo. So, kain kayo ng mga leafy vegetables, mm-hmm, kangkong, talbos ng kamote, at iwas muna kayo sa karne.
0: Mm-hmm.
1: Kasi karne, no fiber yan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, gawin nyo po yan ng 1 linggo. And self-correcting naman ang colon natin.
0: Yes.
1: Kung kaya nyo kumain ng kimchi, yung mga mm-hmm highly fermented with probiotics, mm-hmm, much better. And sa produkto naman ng Yes to Health, mag-take kayo ng 2 capsules of Santon Plus Gold sa umaga, sa tanghali, mm-hmm, at sa
0: gabi.
1: Gabi. Mm-hmm. Yan po yun. Then, vitamin C, 1 capsule 3 times a day also.
0: Mm-hmm.
1: Premium D3, 1 capsule 3 times a day also.
0: Mm-hmm.
1: Lahat po yan, magtutulong-tulong para mm-hmm maging maayos ang inyong bowel movement. Kasi mm-hmm sometimes, iba kahit high fiber ang pagkain nila, mahina din yung muscle.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na peristalsis movement mm-hmm ng colon. Kaya, may nagsasabi, Dok, sinunod ko yung inyong ano eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, ganun pa rin.
0: Mahina ang peristalsis talaga.
1: Yun pala sa, especially pag ang edad medyo ano na, medyo mm-hmm maedad na tayo, 60 plus to 70, 80, mm-hmm, medyo ano na, bowel movement.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa paghina ng capacity, yung galaw ng bituka natin.
0: Mm-hmm.
1: Yun po yun. Yung iba naman, sa mga wellness center, ina-advise natin yung colonics or mm-hmm labatiba. Di ba yung classic yung labatiba nung panahon?
0: Yes.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Kung marunong po kayo noon, sa online may ma-order kayo na inima bag.
0: Inima bag.
1: Mm-hmm. Then somebody will assist you. Mm-hmm. Very simple lang naman yung inima. Then makakatulog yun para makalabas yung dumi. Especially yung dumi masyado ng matigas.
0: Mm-hmm.
1: Pasintabi sa mga kumakain. Ano? Huwag yun lang imagine yung sinasabi ko. Nakakatulong ho yun.
0: Yes.
1: Na malaki.
0: Pagka malapit naman po kayo sa Santa Rosa branch, meron po tayong flush out. Isa po yun sa binibigay po natin kapag meron problema sa ano,
1: mm-hmm,
0: sa problema sa tiyan. And of course, kapag mahilig din kayo sa ano, sa kape, ang kape is dehydrating which could also affect your ano, yung metabolic problem,
1: mm-hmm,
0: ay switch kayo sa Santon Gold Coffee Mix. Another message, Doc, inquiries from 5889 po ako ng Santon Plus Gold Capsule. Pwede di ko na inumin ang syndrome niya daw, G from QC.
1: Hindi naman kailangan ihinto yung multivitamins kung meron kayong multivitamins. Mm-hmm. Kasi meron niya kanya-kanyang purpose.
0: Mm-hmm.
1: For example, nagsisentrum kayo, tuloy nyo yung sentrum nyo. Then, Santon Plus Gold, i-mix mo lang. Ngayon, nasa sa inyo na kung anong discarte nyo. Kung, halimbawa, yung budget nyo, limitado lang. So, mabili kayo sa dalawa kung hindi nyo kayang pagsabihin. Pero kung meron na kayo, huwag nyo ihinto. O, di ba? Ano man yan eh. Nutritional support po yun.
0: Yes. Ito Doc, from Winnie ng North Caloocan City. Mm-hmm. She is listening from DWW. Mm-hmm. Sana po daw matalakay naman natin yung vertigo.
1: Oh, sige. Pag-uusapan natin yan. Gusto mo bukas na bukas din. Pag-uusapan natin kung ano ba yung vertigo.
0: Aha.
1: Ayan. Request granted.
0: Okay. Bukas na talakayan vertigo. Ito din from 9232. Listening from DWW74. Gamot. Ano ang gamot sa vertigo? Pwede po ba yung product nyo?
1: Discuss natin bukas. Pero pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold kasi sa vertigo maraming causative factor.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, linawin natin bukas para mas malinaw kasi wala na tayong masyadong oras, ano.
0: Yeah. Ito naman Doc is maganda po ang Santon Coffee. Hindi po nakaka-acid, masarap pa. From Melody Ilguera ng Teresa Rizal.
1: Yan, salamat sa komento. Totoo po yan.
0: Yes.
1: Dami hong mga takot sa kape.
0: Uh-huh.
1: Na dati heavy coffee drinker.
0: Uh-huh.
1: Kaya lang umayaw kasi nga inatake na ng hyperacidity.
0: Uh-huh.
1: Yun talaga kasi minsan pag naramdaman mo na, alam nga namang ulit-ulitin mo pa.
0: Uh-huh.
1: So, dahil nga mahilig sila sa coffee, they tried our Santon Gold Coffee Mix.
0: Uh-huh.
1: And amazingly, sabi nila, okay, walang hapdi sa tiyan. Uh-huh. Kaya tinuloy-tuloy nila. Kasi yung ating Santon Gold Coffee Mix, may collagen yan.
0: Uh-huh.
1: Collagen is highly protective sa integrity ng bawat part ng katawan, particular skin, internal organs, tiyan,
0: uh-huh,
1: blood vessel. So, ibig sabihin, pag kumakain kayo, umiinom ng may collagen,
0: uh-huh,
1: ang mangyayari nun is patitibayin niya yung uh-huh structure ng isang parte ng katawan natin.
0: Uh-huh.
1: Yan kasi yung main protein.
0: Uh-huh.
1: Kasi protein na yung collagen na nagpapatibay sa mga bahagi ng ating katawan. Kaya pag marami kayong collagen, sapat ang collagen, ang ganda ng balat.
0: Uh-huh.
1: Hindi ano yung balat natin, hindi laylay at uh-huh hindi rin madaling magkaroon ng injury.
0: Uh-huh.
1: Yan po yun.
0: Ayan po ang Santon Gold Coffee Mix dun sa mga mahilig uminom ng kape at gusto niyo ng kape na hindi nakakaasim sa sikmura, kape na nakakaganda at nakapagpataas ng glutathione sa ating katawan at ng collagen. Santon Gold Coffee Mix, pwede yan kahit tatlong beses isang araw. May diabetes ka man o meron ka mang hypertension, walang problema po.
1: Yes po.
0: Uh-huh. Okay, from sabi ni Ma'am Ophelia, listening over transistor radio and using SIM due to network interruption. Nonetheless, The Secret of Health Today segment for men and women. Hi, Doc Aljen, Doc Cron.
1: Ay, salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Uh-huh. Para-paraan talaga sila para makasubaybay sa ating
0: makasubaybay
1: programa.
0: Makasubaybay sa ating program.
1: Highly appreciated po, Ma'am.
0: Uh-huh. At, hi, Doc. Last na to.
1: Oh, last question.
0: Pwede lang po ba mag-take ng premium D3 nyo kahit i-add ko sa aking multivitamins and minerals na may vitamin D3, 1,000 ion na po?
1: Mm-hmm.
0: Pwede po ba mag-take ng D3 tapos meron na siyang D3 na 1,000 ion?
1: Pwede pa.
0: Mm-hmm.
1: Pwede pa po kayo mag-take ng ating suplemento.
0: Mm-hmm. Ayan po mga ka-wellness, maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programa. Mga paalala uli, Doc Algie.
1: Ayan. So, paalala po, pahalagahan natin yung kalusugan natin sa mga kababaihan. Isa sa pinaka-crucial sa kalusugan ng mga kababaihan ang kanilang balance ng hormone.
0: Uh-huh.
1: Ayan. And using natural medicine, nutrition, produkto ng Yester, Santon Plus, Premium D3, Vitamin C, I think makakatulong ho yan sa ating hormonal balance para lagi tayong happy, healthy, and ligtas sa mga karamdamang dala nitong hormonal imbalances, particular sa mga kababayan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong kinalalagyan whatever we are doing right now. God bless.
0: Okay, maraming salamat, Doc Algie. And of course, sa mga listeners po natin, huwag pong kalimutan, isama po sa inyong healthy lifestyle ang ating Ultimate Trio, ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 araw-araw para manatili pong malakas, makaiwas po sa anong uri ng karamdaman. At sa pangalan po ng ating partner, Doc Michael Hines, at ng napaka-generous at napakabait po nating CEO, Doc Remelito Oy. Ito po si Doc Ronald Palermo. Samantalang magpapaalam po sa inyo sa hapon na ito at magkarinigan po tayo ulit bukas sa parehong oras at parehong istasyon. Dito lamang po sa ating programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili sa tamang

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X.

0: wakas, yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo! Kung vitamin C, tandaan! Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
4: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
6: XFM.
5: FM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpagos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpagos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

Thank you.

0: ka, energy at confidence sa araw-araw. Mag-turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
14: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
18: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
18: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santone Plus Gold Herbal Capsule.
2: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa

0: Skin Balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
0: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.

0: XFM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
3: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong napakinggan.
1: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
6: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
10: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone? Santone Plus Gold. May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time, mga katropa. Galap na pong ika-apat ng hapon. Oras na yan natin sa atin ang 1 plus numero 1 alaga.
1: Kabalik,

0: Uno Plus! Uno Plus! Feeds na kalidad! Kabalikat pa sa kita! Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Sa pong maganda at mausok na hapon pa rin, mga kabayan, mga tropa, dito sa Labigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Tingala kayo sa langit, maganda naman po yung sikat ng araw, kaya lang, hindi lang may kaiba, di ba? Hapon pa yan. Haze po yan, mga kabayan, mga tropa. Haze! Mamaya, ano ba yung haze na yan, ha? Bibigyan na lang po natin yan, ha? Dahil nagpalabas na po ng mga babala yung ating pong mga kinauukulang ahensya ng ating pong pamalaan. Especially PDR, RMO, CDR. Yung mga MDR, naglabas na rin po na, ha? Mga babala regarding dito sa haze na ito, kondisyon. Malabo yung ating pong papawirin, pero kita nyo naman po yung sikat ng haring araw. Init pa rin, ha? O, tumatagos pa rin sa ating pong balat, mga kabayan, mga katropa. Ano ba ang haze na yan? Ano ba ang dulot sa ating pong kalusugan yan, ha? Mamaya po, isa-isahin natin yan, ha? Para po sa inyong kaalaman. Samantala, oy, welcome, Setyembre, a uno. Taong 2026 na, mga kabayan, mga katropa, may pasok na rin. Yung mga nag-long weekend dyan, may pasok na rin. Kaya trabaho, sagsag do. O, talaga namang tawag din eh. Sob-sob yung iba. Iba hindi talaga rin kapag weekend. Kasi ganun din. Sabi nila, maghahabol din pa kami ng mga report kasi nga end of the month. Kaya yung iba, yung Biyernes, pumasok pa rin. Pero hindi naman lahat. Yung mga may dapat lang tapusin. Pero sa mga nakapag-relax, long weekend, may pasok na. Malamang ngayong maghapon ito, abala kayo. Hayaan nyo po, mga kabayan, mga tropa, na samahan po namin kayo sa inyo pong mga pinagkakaabalahan. Sa mga oras na ito, saan mang kayong sulok ng ating pong lalawigan ng Palawan. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At siyempre doon sa ating pong mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo. Nakailangan kumayod kahit holiday. Magandang hapon po sa inyo, ha, mga sir at mga ma'am. Welcome na po sa ating pong pang-Martes edisyon ng programang Asintado. At syempre sa ngalan po ng ating pong partner sa Bahaging Technical Engineer Rene Boy Pedro. Oh, Rene Boy tuloy. Sana kung pag umaga at hapon eh. Pagpamanin, katropang Moises. Katropang Moises po yung ating kasama ngayon. Paano ba naman ito? Ha? Si katropang Moises po, Acosta yung ating pong partner sa Bahaging Technical. Ha? Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwil La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, siyempre pa ang inyo pong lingkod, ang inyo pong tagapagbalita, siyempre. At mangungulit ngayong hapon na ito, katropang Alizon Salvatos. Nagmamagandang hapon na po sa ating lahat, mga kababayan, mga katropa, ha? Oy, teka, sa sobrang abala po ninyo sa inyo pong mga trabaho dyan, baka nakaligtan nyo na po magmerenda. Kahit mag-coffee break man lang, oh, saglit lang. Oo, coffee break muna kayo, mga sir, mga ma'am, ha? Huwag masyadong dibdibin. Iyan pong mga trabaho. Ang trabaho nandyan lang yan, ha? Sabi nga, yung iba dyan, nakapaghihintay naman natapusin. Ha? Importante, mapangalagaan din po natin ang ating pong kalusugan, ha? Ay, importante po yung merienda. Ay, akala nyo, ganun-ganun lang yan. Kahit maghapon ka nakaupo dyan sa harapan ng computer, tipakan ng tipa dyan. Pindot ka ng pindot. Nakakapagod na, nakaka-exhaust din kaya yan. Diba? Maghapon ka nakaupo, ngalay na yung mga daliri mo sa kamay. Yung paa mo, namamanhid na. Kailangan din po minsan-minsan, tayo-tayo ka rin pag may time, ha? O kaya magko-coffee break. Coffee break pala, ayan, ha? Coffee break, mga kabayan, mga katropa. Mga pasok hanggang alas sa ispa yung iba dyan. Magkape muna, oh. Coffee break muna kayo, mga sir, mga ma'am. At syempre, pagdating po sa kape, ito na, yung pong makatutulong pa para madagdagan yung ating energy ngayong hapon na ito. Ah, mga kabayan, mga katropa. Yung kape na hindi mangangasim ang sikmura mo. Yung kape hindi ka pakakabahin. Magkakaroon ka ng heartburn, magpapalpitate ka. Meron mang kapeng ganon? Opo, mga kabayan, mga katropa, meron po.
Narito po ang ating pong Santon Plans Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated. Kaya nga po healthy coffee dahil gawa po ito sa mga natural na sangkap. Gaya po ng ating pong mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Ang moringa pala, alam nga natin, superfood siya. Marami po mga vitamina, mineral, amino acids. Nataglay-taglay ang moringa, yung malunggay. Samahan mo pa ng soya at ng mangosteen. Napakayayaman din po sa mga antioxidant, highly nutritious na mga vitamina, mineral na makatutulong siyempre sa ating pong kalusugan. Healthy coffee nga kung ituring mga kabayan, mga katropa, mga sir, mga ma'am, ito ay dumaan sa pagsusuri ng ating pong Food and Drug Administration. Kaya makasisiguro po kayong ito po ay safe at effective. Dumaan at pumasa ha. Hindi lang po basta dumaan. Pumasa. Kaya nga mo, meron po yung isang certificate of product ha. Kaya nako mga sir, mga ma'am. Coffee break muna tayo. Paminsan-minsan naman ay tayo-tayo ka rin niya sa iyong kinauupuan ha. Masobran ng ngalay yung binti mo dyan, yung daliri mo sa kapay mo. Maya't maya na rin yung pagkiling mo. Nagkakaroon ka na ng steep na eh. Baling-baling mo rin yan, ha? At mag-copy ka muna, ha? Samahan po namin kayo. Santon Plaza Coffee Mix, mga kabay, mga katropa. Mabibili na po ninyo ito sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, available po yan sa halos lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Samantala sa iba't ibang munisipyo naman sa buong lalawigan ng Palawan, available din po yan, ha? Sa mga nangungunang drugstore o mga pharmacy sa inyo pong mga lugar. At syempre, available din po yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers na matatagpuan po ninyo. Diyan sa bahay ng Kuyo, meron po yan dyan. Matatapos lang ng Puringitan Festival dyan, ang Ambong Kuno. Tama-tama dyan sa ating mga kasimanuang Kuyo noon, ha? Sa Banwa ang Kuyo Igmag sa isang nagatin iang Purungitan pista iang San Agustin, mga kabayan, mga tropa, mga pambawi na lakansa, healthy coffee Santon Plus Coffee Mix, ha? Dyan sa Barangay Tenga-Tenga, Poblasyon Kuyo Palawan, katabi ng Peruland Hotel, andyan yung ating pong Yes to Health Wellness Center, ha? Mga kasimanuang Kuyo nandyan sa Kuyo, ha? Igmag sa isang sa harap pa kasasamit ang Santon Plus Coffee Mix. Samitan nindo ron, ha? Hindi ka mo raga sinti dyan, ha? Dyan, Santon Plus Coffee Mix by abot kaya. Ang presyo, ha? Presyong pangmasa nga, ika nga, ha? Ba't bawing-bawi ka naman o sa benepisyong dulot niya, ha? Sige. At dito, sa bahay naman ng Rojas, ang ating pong Yes to Health Wellness Center nasa Veronica Gabriel Building. Ayan o, yung building na yan. Veronica Gabriel Building yan, Sandoval Street, Barangay Poblacion. Tres ba? Dos? Dos. Poblacion dos. Rojas, Palawan. Harapan ng dating ASMES at ngayon ay ASIS na. ASIS Integrated School. Mga kabayan, mga katropa, ha? Dyan sa bayan ng Rojas. You know, yan mismo yan. Yan sa mga nanonood sa ating pong Facebook Live. Yan po yan yung ating Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Rojas, ha? At dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, ang ating pong Yes to Health Wellness Center. Nasa barangay, o kanto ng Barangay San Manuel. Yung building na pahaba dyan, yan, no? Yan. Yung mahabang building na yan, na second floor. DCRM building po yan. At yung ating Yes to Health Wellness Center ay nasa second floor, door 208, DCRM building, North National Highway, Barangay San Manuel, mga kabayan, mga katropa, ha? Hindi ka rin po maliligo dito sa lungsod ng Puerto Princesa kapag sinabi mo doon ka bababa sa Nokinox or kain na to. Magkatapat lang yan. At yan sa Nokinox, sa taas sa bahagi niyan, andyan na yung ating Yes to Health Wellness Center. Ayan o, kitang-kita. Highway pala, sa highway pa lang, kitang-kita na.
Samantala sa bayan naman ng Nara, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa Caltex Compound. Caltex Gasoline Station Compound. Katabing-katabi lang talaga yan. Yan, oh, yan ang Caltex. Ayan, yung ating Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Nara. Ha? At yung Caltex na matatagpuan nyo sa kanto ng Barangay Panakan 1. Corner National Highway din, syempre. Ha? Ayan, oh, yan yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Nara. Ha?

Barangay Poblacion District 2, Poblacion kaya Brooks Point pa rin yan. Yan yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Brooks Point. Si Doc Albie Briones din po yung ating pong health consultant dyan, ha. Pwede po kayo magpakonsulta ng libre sa kanila, ha. Libre po ang consultation dyan. Wala po kayong babayaran, ha. Kaya sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na may mga karamdaman at medyo kapo sa budget, na po inyong intindihin yung pong consultation fee. Libre po yan. Basta sa Yes to Health Wellness Center po kayo magtutungo, ha? Mga kabayan, mga katropa, siyempre, ang ating pong mga klinika ng Yes to Health Wellness Centers, pinangisawaan po yan ng Yes to Health Wellness Incorporated. Aming pong mother company, ha, dito sa XFM. Ayan, ako libre po. Pasalam po kayo sa ating pong mga binanggit na mga Yes to Health Wellness Center. Ha? Siyempre, yung mga produkto po ng Yes to Health Wellness, Yes to Health Clinic, Yes to Health Incorporated, available din po dyan sa ating pong mga clinic, ha? Sige, kasama na po dyan yung Santon Plus Coffee Mix, ha? Kapi na, mga kabayan, mga tropa. Ay, 15 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Samantala, binabanggit ko kanina yung haze. Dahil yung ating pong Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO, naglabas po ng paalala ang kaugnay po dito sa haze o yung tinatawag na usok sa hangin. Saan ba ito galing? Yan ang tanong, eh. Saan ba yung galing usok na yan? Mga kabayan, mga katropa, kaya nga po yung sabi ko, pag tumingala kayo sa ating pong kalangitan, kahit sa mga oras na ito, magmula pa kahapon yan, maghapon hanggang magdamal, kahit may buwan, pero parang malabo siya, di ba? Kaya yung mga bituin, hindi natin masyadong maaninag, maliban doon sa talaga matingkad ng pagkislap niya. Ito po ay kondisyon kung saan lumalabo nga po ang hangin dahil daw po sa usok at maliliit na dumi o particle na nakasuspinde sa atmosfera. Maaari daw po ito makaapekto sa kalidad ng hangin at kalusugan. Kaya, nako, mga kabayan, mga katropa, mahalaga manatiling alerto sa mga abiso po, ha, na inilalabas po ng ating pong mga otoridad. Kaya po ng ating pong PDR, yung mga CDR, MDR. Nakamonitor po sila dyan, mga kabayan, mga katropa, ha? Ang haze po ay namataan. Itong makapal na usok nito ay namataan po na nakahalo sa hangin sa ilang bahagi po ng ating pong lalawigan. At maaari daw po magpatuloy, depende sa direksyon nga po at bilis ng hangin. Saan ba nagmumula yung hangin ngayon, mga kabayan, mga katropa? Diba, southwest monsoon nga kung tawagin, habagat. Batay po sa kasalukuyang monitoring na sinasagawa ng PILSA at ASEAN ASMC sa rehiyon. Dito yan, sa Southeast Asia, ha? Posibleng nagmumula daw yung usok na yan sa mga sunog sa kagubatan at peatland sa bansang Indonesia at bansang Malaysia na maaari daw pong natatangay ng hangin patungo sa katimugang bahagi po ng Asia na ASEAN region kung saan kasama nga po ang ating pong bansa, ha? Katulad ito ng transboundary haze na naitala rin po noong nakaraang Setyembre taong 2019 na nagmula rin po sa Indonesia. Gayunpaman, patuloy po ang pagmo-monitor sa sitwasyon at pinapayuhan po ang publiko na limitahan ang paglalabas o paglabas-labas kung saan lantad yung haze. At mag-ingat din po dahil sa posibleng pagbaba nga daw po ng visibility o yung ating pong pagtingin o pagtanaw sa kalsada, karagatan at iba pang lugar. Wala namang nagpapalipad dito ng eroplano na kanya lang ano. Lahat naman ng eroplano dito, karamihan ay commercial. So, sa kalsada, kapag medyo makapal talaga yung haze, alam niyo na po yung mga dapat ninyong gawin, ha? Kami, bibigyan natin ko ano ba mga dapat po ninyong pakatandaan, ha? Ngayon pa man, patuloy nga po yung pong monitoring nga ng mga kinakaukulang ahensya ng ating pagkoberno regarding dito sa haze na yan. Pero ito, mas mayroon po silang paalala para sa kalusugan.

0: kalusugan at kaligtasan ng ating po o tayo po sa atin po. Iwasan daw po nga po yung matagal na pananatili sa labas, lalo na yung mga bata, matatanda, buntis, at yung may mga asma o sakit sa puso o sakit sa baga. Ako, payo ko, payo lang po, o face mask ha. Kapag medyo napapansin yung makapal ang haze. Kasi nagdedepende nga to dun sa ihip ng hangin ha. Kung kinakailangan daw po lumabas, magsuot ang maayos at angkop na face mask. Yung aking binabanggit kanina, ha? Panatili daw po nakasara yung mga bintana at pinto kapag kapansin-pansin yung makapal na haze. Iwasan muna ang mabibigat at matitinding aktibidad sa labas. Magpakonsulta agad sa doktor o pinakamalapit na health facility kung makakaranas ng hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib o lumalalang ubo. Tandaan po natin, yung haze po ay meron pong kasama, o yan po'y usok, na may mga kasamang maliliit na dumi o mga particles na nakasuspindi po sa atmosfera, ha? Ito, vulnerable dito, yung may mga asma o sakit sa baga, ha? Sakit sa puso, ganun din. Ako, mga kabay, mga tropa. Kaya, bantayan po ninyo ang inyong pong kalusugan. Tingnan po ninyo, ha? Ito, pag itong hapon, medyo, yun nga, malabo yung ating pong papawirin. Samantala, mayroon din pong paalala sa mga motorista, ha? Mangingisda at mga manlalakbay. Mag-ingat daw po sa biyahe dahil maaaring magkaroon daw po no, mahinang visibility o yung pong mababang pagtanaw natin o pagtingin sa mga kalsada o sa mga karagatan. Kaya hindi po makita yung inyo pong mga tinatandaang mga bundok kung saan tapat na kayo kahit na medyo mainit ang panahon. Nakikita si Haring Araw pero hindi klarado. Yan po yan, mga kabay, mga tropa, ha? Lalo na raw po kapag tuwing bukang liwaywang or gabi or madaling araw. At yung posibleng epekto sa kalusugan, narito lang po, mga kabay, mga tropa, ha? Ang pagkakalanta daw po sa haze at pinong apart particles sa hangin na mayroong magdulot ng pangangati ng mata, ilong at lalamunan. Ito yung ubo o pananakit o pamamalat ng lalamunan. Paglala ng asthma, bronchitis, allergic rhinitis at iba pang problema sa paghinga. Mas mataas sa panganib ng pagkapagod o pagkapersa ng puso at iba pang cardiovascular problem sa mga taong mas sensitibo. Pananakit ang ulo, pangkalahatang hindi komportabling pakiramdam at iba pang short-term na sintomas. Ang mga posibleng epekto na po sa kaligtasan, pagbaba nga po ng visibility, mas mataas sa posibilidad ng aksidente. Dahil sa mahinang visibility, posibleng pagkantala o pagkansila ng mga panlabas sa aktibidades tulad ng trabaho o klase at iba pang aktibidad sa komunidad kapag naging hindi maganda talaga sa kalusugan ng kalidad ng hangin. Sino raw ba ang mas nasa panganib o mas nanganganib? Ito na yung binabanggit natin, mga vulnerable sector, sanggol, mga bata, matatanda, buntis, may asthma at chronic obstructive pulmonary disease, sinusitis o meron pong sinusitis or allergic rhinitis, may sakit sa puso at baga, yung taong madalas nagtatrabaho na natili sa labas ng matagal. Paalala po ng ating pong PDR Remo, mga kabay, mga tropa, patuloy po subaybayan yung mga opisyal na advisory, ha? Mga updates mula sa PDR RMO, LGU, Pag-asa, DOH at iba pang kinakaukulang ahensya. Haze. Medyo paghapon napapansin. Talagang mausok. Pag umaga, ganun din kanina. Pero hindi po yun yung mga nagpapaapoy na sa kanila mga kalan gamit ang uling or kahoy. Diba eh? Halos buong paligid eh. Ang may usok. Haze yan, mga kabay, mga tropa. Ha? Sabi nga, galing daw yan ng Malaysia or Indonesia na nagkakaroon ngayon ng mga seri ng sunog sa mga nagubatan ng Indonesia at Malaysia. Dahil habaga tayo, Diyan nagmumula yung hangin, natatangay yung usok na yan na may kasamang maliliit na particles na pwede siyang sumabay o na naka-standby lang sa ano, sa atmosphere, sa ating pong atmosfera. Kapag hinangin, yun doon siya sumasama. Delikado nga naman ano, ha? Kaya sige, okay lang yan. Sabi nga nating mga kababayan, mga tropa, sanay na raw po yung karamihan natin. Mas maalikabok pang araw po yung ibang kalsada. Mas maalikabok pang araw po yung usok ng ilang mga sasakyan. Pero ito mga kababayan, mga tropa, matagal eh. Naka-standby siya sa ere. Sumasabay sa hangin. Mas mainam na po mga kabayan, mga katropa, na sundin natin yung pong paalala ng mga kinauukulang ahensya ng ating gobyerno. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ito na po yung pinagmula ng Hayes na yan. Engineer Moises, yung kapupus lang ni Ma'am Ay, sunog sa Indonesia. Ito o. Yan ang pinagmumula niya sa labas. Kapopose lang, engineer. Malawakan sunog sa Indonesia. Sa mga kagubatan na tinatawag nilang peatland. Malawak na sunog. Siyempre, usok yan, pumapailan lang. Yan! Yan po yan. Diba? Oo. Ano yan, ha? Indonesia. Yan pong nangyayaring sunog dyan. Yung usok niyan, sunog ng kagubatan, ha? Yung pong usok, pumapailan lang at dahil abagat dyan nagagaling sa bandang niyan ng timog ng ating pong bansa. Sama na siyempre lalawigan ng Palawan. Ayan, napapadpad po dito sa atin kaya medyo malabo yung ating pong papawirin mga kabayan, mga katropa. Yan ang pong pinagbumula ng Hayes sa Indonesia. Sunog sa kanilang kagubatan at peatland. Yung mga peatland na tinatawag. Kapatagan. Malalapad na mga kadamuhan ang nagpapatuloy na nasusunog ngayon sa bansang Indonesia, mga kabayan, mga tropa. Ayan, ako, yan! Panalangin din po para sa ating pong mga yung kalapit bansa na yan ng Indonesia, ha? Sa ano yan, West Kalimantan, Indonesia. Libu-libong hotspot ang natutukoy sa buong lalawigan na nagdudulot nga po ng makapal na usok at matinding pagbaba ng visibility sa lugar. Ayan po yan, ha? Wildfire sa West Kalimantan, Indonesia. Ayan po ang nagdudulot ng haze sa ilang parte po ng ating pong bansa, kasama na po ang lalawigan ng Palawan. Sipin na lang po ninyo yung mga grass fire natin dito. Grass fire pa lang yun, ha? Pero di ba matindi yung usok na yun? Ito pa, kagubatan ang nasusunog. Kapatagan dyan sa bansang Indonesia na kalat-kalat eh. Iba-iba yung lugar. Spot daw. Kaya nahihirapan yung mga taga-pamatay sunog sa Indonesia. Yan po yan. Ang pinagbulan ng haze. Mga kababayan, mga katropa. Ay, 27 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Ang impormasyon na yan. Paalala, mga kababayan, mga katropa, regarding sa haze, handog naman po sa atin yan ang Santon Gold Herbal Oil. Apo, mga kababayan, mga katropa, Santon Gold Herbal Oil. Tama sa ating po, mga kababayan, mga katropa, dyan. Sabi ko nga kanina, sa sobrang busy, dahil unang araw ng trabaho, maghapon na pong nakatutok sa kanila pong mga computer. Pinot na ng pindot yung keyboard. Ang iba, nagkaka-steep tech na. Hindi na mabaling yung kanila pong mga leeg na nanakit na. Nako, pwede nyo pong haplasan niya ng Santon Plus Herbal Oil. Yung mga nananakit ninyong daliri dyan, sa kamay, siyempre. Ang kapipindot ng keyboard, mouse, sa computer. Haplasan nyo rin po ng Santon Plus Herbal Oil. laban sa mga nangangalin na po ninyong mga bintit, braa, ano, hita. Iba kasi hindi komportable sa kanilang mga upuan. Oo, ha? Aplasan nyo rin po ng Santon Plus Herbal Oil. So, mamaya mala ng konti, ginhawa na po ang inyo pong mararamdaman. Opo, mga kabay, mga katropa, ginhawa mula po sa mga tinatawag na natural herbs na meron po tinatawag na soothing effect. Kaya agad-agad mong mararamdaman yung ginhawa. Relaxation. Ano mga nananakit nating pong kalamnan at muscle dahil po sa maghapong trabaho, ha? Opo, yan po mga kabay, mga tropa. Isa lang po yan sa benepisyong maaari pong ninyong maramdaman mula sa ating Santon Plus Herbal Oil. At meron din protection yan. Protection laban sa kagat ng lamok. Ah, mga kabay, mga tropa. O, iwas dengue. Iwas malaria. Ang ating panahon dito, ulan init. Eh, alam nyo naman ng mga lamok. Kung saan-saan po meron mga na-stack na tubig. Tubig ulan. Mamamahan yan doon. Malay ba natin kung yan ba'y carrier ng dengue virus or malaria? Diba? O, para protektado ka, mag-a-plus ka rin ng Santon Plus Herbal Oil, ha? Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabay, mga tropa, ay dumanding yan sa pagsusuri ng FDA. At yan po ay certified na safe at effective. Santon Plus Herbal Oil, available na rin yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Alas 4:30 na po ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Sa pagbabalik po natin ng ating pong palatuntunan, magbabalitaan po tayo. At yung pong naging ganap doon sa ating pong pinag-usapan kahapon sa ating pong din pong palatuntunan, ha? Regarding sa reklamo ng isa pong pasahero sa isang tricycle, kanina po nagarap na sila sa tanggapan ng City Traffic Management Office. At alamin po natin kung ano ang nangyari. Nagkapaliwanagan ba? Nagkaroon ba ng intindihan? Mamaya po mismo alamin natin yan. Siyempre, meron pong video recorded si Katropang Gerald galing dyan kanina, ha? Siyempre, mismo mamaya si Manong Driver, mapagbibigay niya tayo, alamin natin, ha? Siyempre, yan po ay lahat sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado. At saglit lang, mga kabay, mga tropa, yung ating pong Santon Plus Coffee Mix din, lumamig na. Hihiter ko lang uli para sasabayin ko kayong magkape, ha? Kaya dyan lang muna kayo, magbabalik ang asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
3: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Salted doctor.
3: Santhon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piniinto ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
16: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
18: Mga katropa! Exciting dito!

0: minutos, mga kabayan, mga katrawa, makalipas sa pong alas 4 ng hapon. Nakoy, magandang hapon muna. Ado sa ating pong mga katropang nanonood sa ating pong Facebook Live. Okay, sir, kay Ma'am Jerlyn Perer, shout out po from Saudi. Oy, Saudi. Bati ko lang dyan po sa Palawan, lahat ng friends ko, lalo na sa San Vicente, Palawan. Kay Ka Reggie Avelino. Apat talaga naman. Si Ma'am Jerlyn Perer from Saudi Arabia. Yung ating po mga kabayan, mga katropang mga OFW, kamusta po kayo, ha? Sana'y okay, alright lang po kayo, ha? Ganoon rin kay Beberos Isogon, Kuya Ali, kamusta po? Alawan sa mga bata na 3K. Tapos na po yung August, wala pa din. Ma'am Beberos Isogon, ang sabi ng ating city government, ngayong buwan ng Setyembre, baka ma-pull force na yan, ha? Unti-unti na raw po, Ma'am Beberos, ha? Kami nag-aantabay din. Hintay lang natin. Basta kompleto na po tayo at wala na pong ibang hinihinging requirements, ay okay na po yan, ha? Siyempre yung pagda-download, hindi na po ganun basta-basta, ha? Sa dabi ba naman ng mga beneficiary o ng mga estudyante, ha? Sa lungsod ng Puerto Princesa, particular na sa mga pampublikong paaralan, elementary at high school. Basta, wait lang tayo, ha? Ma'am Beberos Isogon. Pero na yung magandang hapon, Ma'am Lenny Ortega Sumandal, watching from Boracay. Shoutout na lang sa pinsan ko dyan, kay Ate Alma Ignacio. Aba talaga naman. Ma'am Lynn Ortega Sumandal, wala bang haze dyan sa Boracay? Hindi nyo ba napapansin ang kalangitan dyan sa inyo? Sa atin, sa lalugan ng Palawan, mausok. Pero, iyan, siyempre, ingat lang kayo dyan, ha? J.R. Mogs, Sam G. Gandang hapon po, katropang Ali. Magandang hapon din po, Ma'am, Sir J.R. Mogs, Sam G. Ha? Shoutout na rin po sa Saudi. Bati ko dyan sa Palawan. Ano yun? Si Ma'am Geraldine Pereira. Ma'am Alexis Garciliano. Pabati naman po kay Lola Muray. Sanggilan sa bayan ng Aborlan. Anay Muray. Magandang hapon po dyan sa bayan ng Aborlan, ha? Dyan may haze din. Malamang kasi sa south kayo. Napapansin nyo ba medyo yung ating kalangitan, lalo yung ating haring araw. So, kung normal days lang ito, walang haze, mainit yan. Masilaw. Medyo maaaninag mo siya, eh. Diba? Ma'am Alexis Garciliano. Lalo na kay Lola Muray, ha? Dyan sa bayan ng Aborlan. Ano ko, mga kabayan, mga katropa, 42 minutos na pala makalipas ang alas sa 4 ng hapon. Dakuin muna natin na ang ating pong mga balita, mga sir, mga mama. Ngayong hapon na ito ng Martes, ika-isa o a-uno ng buwan ng Setyembre taong 2021. Siyempre, ang mga balita ninyo pong mapapakinggan na bay handog o hatid naman sa ating yan, ihahatid sa ating yan ang ating pong makasama mga field reporters. At mga balita ay handog din po sa inyo ng Sestapain Capsule, mga kabayan, mga katropa. O sa ating pong mga katropa dyan na nakakaranas ng matinding pananakit ng ulo or pananakit ng katawan o di kaya may trangkaso, huwag ka nang magtiis sa sakit na yan, katropa, para makabalik ka sa normal mong galawan. Lalo na kung ikaw pa ang breadwinner, di ba? Nako, sabi nga natin, bawal magkasakit. Magastos. Pero sa mga sakit na yan, mga kabayan, mga katropa, may katapat yan. Narito po ang ating Sestapain Capsule, mga kabayan, mga katropa. Meron po itong paracetamol na siya pong tutulong tanggalin yung mga sakit-sakit na inyo pong nararanasan. Kaya every time na meron ka maramdamang matinding pananakit sa iyong katawan, Sestapain Capsule muna yan. Sestapain, mabibili na po yan sa mga butika at parmasya na malapit din sa inyo pong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 15 minutos bago ang alas 5 ng hapon, puntahan na po natin ang detalye ng ating pong mga balita-balitang lokal. Unahin na natin si katropang Ray Elgaran kung saan isang motorista manong nasa impluwensya ng alak, sumemplang sa bayan ng Quezon, Palawan. Kamusta naman kaya ang lagay? Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
1: Halos sira pagkatayo ang isang motoristang lalaki matapos itong sumimplang sa kahabaan ng Barangay Tabon, Quezon, Palawan kamakailan. Ayon sa ulat, nasa impluwensya umano ng alak ang motorista at pagdating ito sa lugar ng insidente ay nag-overshoot raw ito sa bahagi ng kurbada hanggang sa sumimplang. Dahil rito, nagdamo ito ng ilang gasgas at sugat sa kanyang katawan, habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na huwag ugaliing magmaneho ng kainom ng alak para si Ganoy maiwasan ang ganitong aksidente. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Yan ang apong binabanggit natin, Golden Rule. Don't drink if you drive. Don't drive if you drink. Drunk. Ano naman, oo. Pero walang sawa pa rin tayo magpapaalala, mga kabay, mga katropa. Ha? Ano ba ang iba kasi nakakalimot lang? Ano ako po, medyo talagang nagiging masaya sila sa pag-a-unwind. Nakakaligtaan nilang mag-iwan ng pang-uwi. Paalala lang lagi, mga kabay, mga katropa. Ha? If you drink, don't drive. If you drive, don't drive. If you drive, don't drive. If you drunk, don't drive. Patid ka na lang. Para iwas diskarasya, ha? Pero dapat yung maghahatid sa'yo, hindi na kainom, ha? Commute ka na lang, mas the best pa, ha? Ay, samantala, mga kabay, mga katropa, punta mo natin si Katropong Belia. Yun daw pong Bureau of Fire Protection Tatay-Tay, Palawan. Nakiisa naman sa isa nagawang color fun run bilang paggunita sa National Heroes Day kahapon. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
2: Nakiisang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP Taytay Fire Station sa isinagawang Color Fun Run na may temang Honoring Heroes, Building Futures kahapon Agosto 31 sa Taytay, Palawan. Pinangunahan ni SFO4 Alan Asil, Acting Municipal Fire Marshal, ang pagkikilahok ng mga personnel ng Bureau of Fire Protection sa aktibidad na inorganisa ng 401st BMCRMFB Mimaropag Company Advisory Group bilang bahagi ng paggunita sa Pambansang Araw ng Mga Bayani o National Heroes Day. Bukod sa pakikiisa sa takbuhan, nagbigay rin ng water spraying ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa mga kalahok upang makatulong na maibsan ang init at higit pang mapasigla ang aktibidad. Layunin ng Color Fun Run na parangalan ang kabayanihan ng mga Pilipino, palakasin ang pagkakaisa ng komunidad at suportahan ang edukasyon at mga pangarap ng kabataan. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, muling binigyang diin ang kahalagahan ng kabayanihan, paglilingkod sa kapwa at malasakit sa komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, LGU Brooks Point naman. Oo, namahagi daw po ng cash incentives sa mga panlima. Mga leader na po ito, leader katutubo po ito. Diyan sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Tig magkano naman kaya? Katra pa natin sa balita niyan, Dennis Achua. Trapan Dennis. Oh, mukhang limado na naman signal ni Katropan Dennis. Inamaan din ba ng Hayes dyan? Bayan ng Rizal? Mausok din ba? Katropan Dennis? Yun.
3: Katropan Rizal, huwag ngayon na sa tulungan po yung tulungan, magmamahaling dating tulungan para sa mga kanina. Ngayon mo pala sa mga tulungan sa bahay ng Dorse Cuenca. Kaya pinali ang pinangunahan ninyo sa ngayon ng General. Kasama rin sa programa, sinabayos na yung Rafael Ujil at Pinicero. Kung siya lang natang pagpapakita ng suporta ng pamanang lupa sa mga beneficaryo. Ayon sa inyo, layo nyo na pamahaling ninyo ito, mas buda na agarang pulong. At pagkilala sa mga panliman, kapulong ng sinabayos sa mga bidaga. Dumudyan po yung dinin ito dahil paad na mas pinarawag ng programa ng municipio. Para sa ibang sektor. Patuloy naman ang administrative dinin sa pagkasundo ng mga proyektong may gawin sa beneficyo sa taong bayan na. Ang damitang pinapin sa inyo ng sampling class sa kanit ng kapinipit sa bintang ina kaya subukan mo na. Mula sa 1.5 air sa pagkakal dahil siwa air sa ton.
0: Trapang na Janice.
3: Magandang hapon.
0: Oh, magandang hapon. Oo, oh, kamusta yung papawirin nyo dyan? Meron din bang haze? Oo, sabi ko yung papawirin dyan, meron bang haze din? May usok din ba kayo napapansin dyan sa Rizal?
3: Kahapon pa, actually nga, sa nakatanggol na po, dahil yung kahapon, yung sikat ng araw dito sa bahay ng Rizal, hindi sa paliwanag. So, dilaw-dilaw siya, katropang nito.
0: Malabo.
3: So, una ko rin naisip, kahapon katropang nito, una ko rin naisip na mayroong usok talaga, katropang nito, na nagsimitan natin sa daan kung ano nga ipinaghahalahin na ito. Ngayong mga oras nito, katropang nito, ganun pa rin, ngayon hindi na talaga yung kahapon na talagang sobrang dilaw, ang sikat ng araw.
0: Oo. Ah, nagbawas na kahapon, may masyadong dilaw.
3: Yes, sana kanyang katropang nito, may ganun sa ating dilaw, kahapon talaga sobra. Ibang-iba yung sikat ng araw kahapon dito sa bahay ng Rizal, Palawan. Hindi siya normal. Ang haling tapat, so dapat maliwanag, maganda yung sikat ng araw. Pero sa palagitan naman, talagang hindi siya clear sa tropical zone. Then yung buga ng araw dito sa kahapon is malilaw sa tropical zone.
0: Yung, oo. Balikan natin yung incentive sa mga panlima. Oo, nabanggit ba kunting magkakano?
3: Sa tropang alison, hindi pa binanggit na, hindi binanggit na ang NGO Brooks kung tungilan yung napanggap nito sa mga panlima. Ito yung mga IT utilities sa bawat barangay sa Mayan Brooks Point pa
0: lang. Oo. Ano ba ito? One time lang or ano ba ito? Semi-annual, annually, quarterly, yung incentive na yan na katropang Dennis?
3: Quarterly.
0: Ito
3: na ang NGO Brooks Point para sa ating mga katropang. Buwat na sa rin pa lang ito, ano? Yung mga nakakilin sa kanilang komunidad ng mga food packs, mga tulong, rate books sa propamansin.
0: Sige, oo. Maraming salamat, Katropang Dennis!
3: Maraming salamat, Katropang Dennis! Tulog-tulog kayo.
0: Si Katropang Dennis sa Chua mula sa bayan ng Rizal na nakakaranas din po ng haze. Kahapon din daw po, ha? Pero ngayon, menos na rin daw, ha? Sige, samantala, puntahan muna natin naman si Katropang Mike Iscote. City Council, hiniling kay Congressman Gil Acosta na amyendahan ang local government code para madagdagan daw po yung bilang ng mga barangay tanod sa bawat barangay. O, para wala ng limitasyon. Tama ba? Alamin nga natin ang detalye ng balita yan mula naman kay Katropang Mike Iscote.
4: Agad na inaprubahan sa Sangguniang Panlungsod at Pagpapensya sa isang resolusyon ng pihiling ng pag-amyenda sa umiiral na batas na naglilimita sa bilang ng barangay tanod na maaari kilalanin at pabigyan ng kakulang beneficyo ng pamahalaan. Ayon kay Consul Junior Rodriguez, nakasaan sa kasalukuyang batas na maximum na 20 barangay tanod lamang ang maaaring saklawin sa bawat barangay. Gayun po ba, sinabi itong mahigit 35 years na naturang batas at maaaring hindi na ito angkop sa kasalukuyang sitwasyon, lalo na sa mga barangay ng malaki ang populasyon at lawak ng nasasakupan. Dahil dito, nagpasa ang Sangguniang Panlungsod sa resolusyon na humihiling kay Congressman Gil Acosta Jr. na maghain ng panukalang batas sa House of Representatives para amyentahan ang nasabing provisyon. Hindi naman nagtakda ang konseho ng partikular na bilang ng mga tanod na dapat payagan sa bawat barangay. Ayon sa konsihal, mas mainam na Kongreso magtakda ng magiging pamantayan dahil magkakaiba ang sitwasyon ng bawat barangay, partikular na sa populasyon at lawak ng kanilang nasasakupan. Layo rin umano ng resolusyon na magkaroon din ang linaw at legal na batayan para madagdagan naman ang bilang ng mga barangay tanod, aliasuro sa aktual ang pangangailangan ng bawat komunidad. Samantala, sinabi rin ang konsihal na kabilang ang mga barangay tanod sa mga tumatanggap ng alawans na 3,000 piso kada quarter. At kabilang din sila sa planong pagtrasiko sa 6,000 piso kada quarter sa susunod na taon. Magkagayon man, may ilang barangay na may mahigit na 20 talod, kaya hindi pa lahat ng kanilang talod ay direkta nakakatanggap ng pumalawas mula sa city government. Sa ilang barangay daw ayon sa konsihan, hanggang 20 na talod lamang ang saklaw ng ibinibigay ng pondo ng lungsod, habang ang barangay na ang ibang barangay ay naghahati naman sa halagang natatanggap nito na mas marami nilang tanod. Yan ang ating report, katuwangan ng Santo and Golden Balti na tutulong sa floated tachan para maibsan ang iyong pakiramdam. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Tropang Mike!
4: Yes, sir, Tropang Ali.
0: Oo, ito, humihiling lang naman. Oo, na kay Congressman Gil Acosta na mag-akda. Oo, ng ano ba to, revision, i-revise or palitan yung existing na umiiral na patakaran ng DILG.
4: Paano yun eh? Nasa local government,
0: local government code. Yun.
4: Sa Republic Act 7160, yun ang pinapaamientahan. May provision kasi doon na dapat nasa 20 talod lang bawat barangay sa Pilipinas.
0: Sana ginawa din ng City Council direkta na mismo sa Senado kay Senator Erwin Tulfo, di ba? Para doble.
4: Di ba? Hindi na ano eh. Sa naka-address lang kay congressman.
0: Wala namang problema. Mas maganda lang sana kung meron doon sa mababang kapulungan at meron din doon sa Senado, di ba? Mas mabilis. Yan, oo. Baka naman nakikinig sila ano sila konsehal. next
4: baka sakaling sa susunod na sesyon baka meron din.
0: Para at least dalawa. Dito naman sa parte siguro naman ni Congressman Gil Acosta baka para sa kapakanan din naman ng ating pong mga kababayan, especially sa mga lalaking barangay. Hindi lang naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kung sakasakali, di ba, katropang Mike, buong Pilipinas siya.
4: Ay, buong Pilipinas siya. Buong Pilipinas.
0: Yan, para, nga, kasi nga, depende, kung 35 years na pala yung batas na yan, hindi na talaga yan, absolute na talaga yan.
4: Aminato naman, katropang Ali, yung CCT, DILG Director, Dennis Beltran.
0: Absolute na, karamihan.
4: Na talagang obsolete na, yun yung mga provision ng CBT-160, kasama na yan.
0: Sana nga, para kung 20 lang tapos ang area mo katulad dyan sa inyo, ang lapad-lapad ng siksikan at pinangatawan niya lang nyo talaga yung pangalan nyo, siksikan, dahil siksikan na talaga sila dyan. Tara pang Mike.
4: Siksikan na talaga siya. Sobrang siksikan eh.
0: Siksikan na lang.
4: Saka yung isa pa sa mga naging reason ni Board ni City Councilor Rodriguez kasi di ba may alawang sa tinatanggap.
0: Ayun, tanod.
4: Hanggang 20 tanod lang bawat barangay. Paano yung lagpas?
0: Yung iba, halimbawa, 21, kawawa yung isa na yun.
4: Nag-usap na lang.
0: Di ba?
4: Nag-usap na lang daw.
0: Mag-usap.
4: Na 3,000, siguro mabawasan para lang mabigyan din yung...
0: Kasama nilang yung... exist. Nag-exist.
4: Yun.
0: Kung papayag yung ibang tanod.
4: Wala naman silang magagawa na baka mahiniya din sa mga kapwa na sa kasama nila.
0: Yun lang. Pwede. Kung isa lang yan, kung ang lumampas ng 5, lumampas ng hanggang 30, naku naman, sakit nung sa bulsa. Di ba?
4: Kaya nga. Yun ang problema doon.
0: Yan. Pero sana nga, sana itong ang kahilingan na ito. Mapagbigyan. Matanong nga natin si
4: Kong. Sana mapagbigyan.
0: Matanong natin si Kong G, Kong Hill dito, ha? Paano ba ito? Kong, okay ba ito? Baka naman. Ha? Para naman sa kapakanan din po ng mga taga panatili ng kapayapaan sa mga barangay. Sayang naman yung iyong taglay na kabarangay, di ba?
4: Yun, correct.
0: Sayang naman yun, Kong, di ba? Kailangan pag ang mga kapakanan ng mga kabarangay mo, ipaglaban natin. Halo, Kong, di ba, katropang Mike?
4: Yan naman. Tsaka talagang pinapaglaban ni Kong Hillian. Yan. Mga di ba yung sa bago nito, insurance sa mga tanod.
0: Di ba? Yun. Isa pa yun. Naproba na ba yun?
4: Hindi na, ang talagang siyang nagbibigay siya ng insurance, nag-iikot yan sa mga barangay.
0: Nagbibigay din ba? ayun, ayun lang na medyo.
3: Oo, ayun. Wala na lang din, nakarating ang programa niya.
0: Ah, okay. At least oo, oh, ito tas sigurado mapagbibigyan naman niya ito, ha? Oh, 'di ba? Katropa
3: niya. Sana lang, sana lang.
0: Yan, para. Oh. Sabi nga eh, maramdaman din naman no ng ating pong mga barangay tanod o yung kahalagahan nila. Di ba, katropang may katulad ng kahalagahan mo dyan sa barangay Siksikan, di ba?
3: Yun, nadali mo.
0: Nadali mo. Oo. Pero maganda yun, maganda yun. Oh, maganda yung ano yun, layunin ng city government o city council. Oh, para nga naman. Sa kawawa rin man kasi yung mga hindi maaabutan talaga nung incentives o karagdagang allowance mula sa city government. Oh, kawawa naman. Oh, di ba?
3: Kaya nga, yun ang nagiging basis kasi ng city government. Mm. Yung local government ko, di nakalagay doon, 20 lang.
0: 20 lang.
3: So, kung hindi mo naman susundin yun, baka matikipan ka naman.
0: Yun, baka mabalikan sila.
3: Oo.
0: Sige. Oh, maraming salamat, katropang Mike. Oh, kagabot Mike.
3: Sige, maraming salamat at napakaganda ng panahon dito sa Los Binday.
0: Ah, diyan ka pala sa Los Binday. So kitang-kita mo na ni
3: duty.
0: So nakita mo yun naninilaw yung araw.
3: Oh. Kasi nag-walking ako ngayon.
0: Nag-walking ka. So, kitang-kita mo yung ating papawarin, yung ating araw.
3: Oo, kitang-kita ko.
0: Madilaw-dilaw.
3: Madilaw-dilaw. Kaya lang dito sa may right side ko, papuntang south, ano talaga, makikita mo yung haze. Oh, mapapansin mo talaga yung ano, yung
0: usok.
3: Pakulimlim talaga.
0: Oo, usok.
3: Eh. Pero hindi naman siya, ano, hindi naman siya yung katulad ng makulimlim na parang uulan. Iba siya, kakaiba
0: iba.
3: Talaga.
0: Oh, iba talaga siya. Oh. Ano lang siya, malabo. Oh, parang talaga. Malabo, oh. Malabo lang.
3: Kaya nga. Parang salamin mo lang, malabo.
0: Yan, oo. Oh, salamin ko malabo talaga.
3: Ingat!
0: Ito,
3: kagabi,
0: ano?
3: May advisory na yung ano, unhealthy yung
0: hangin.
3: Yung ating hangin.
0: Oo. Oh.
3: Unhealthy ang kagabi yung sa advisory ng city.
0: Oo. Eh kung ganyan, nag-walking ka, dapat naka-face mask ka dyan.
3: Medyo ano naman dito sa Luz Bay, maraming puno pa.
0: Ah, maraming puno. So,
3: kaya nakakumpintate niya pa yung carbon dioxide.
0: Ah, ba talaga naman. Oh. Nahaharangan pa naman katpapaano.
3: Oo, ang daming ano dito eh. Ang daming mga kawayan, ang sarap ng hangin niya.
0: Yun na lang sa mga vulnerable, may sakit sa puso, sakit sa baga, yan, mag-face mask na lang para sigurado, di ba? Oh.
3: Alam ko nga eh, kasi nahirapan sa huminga yung matanda eh, kaya napasugod nga ako dito.
0: So naka-face mask siya, pa-face mask mo.
3: Naka-face mask.
0: Oh, tsaka wag mo na wag mo na sa adong magninilabas, ano ha? Oo, yan, medyo...
3: Pero nga, kinustudy ko muna, kinustudy doon.
0: Kinustudy mo muna. Ang problema niya pag maburyong na naman yan. lalabas at lalabas. Mag-face mask lang. Oo, wala namang problema, di ba?
3: Ano naman eh, wala lang siya sa ano lang, sa loob ng lote.
0: Mag-face mask lang din. Lalo na pag...
3: Meron lang mga puno kasi sa ano eh, sa likod bahay.
0: Oo, kaya paano, sabi nga, yung siyempre pag lalo na papagabi, yung pababa yung pressure ba, bumababa yung haze eh, mas delikado. Mag-face mask lang, wala namang problema siguro, ha? Yan.
3: Pina-face mask mo lang ato, pangali.
0: Yan, o. Okay, tatay, mag-face mask ka, ha? Kasi may haze ngayon. Yung sakit mo. Oo. Nasa ilong. Oo, mahirap na.
3: Kaya nga eh.
0: Oo, ilong pa naman yan. Oo, delikado. At baka mag-trigger naman yan. Diyos kong mahabagin. Wag naman sana.
3: Oo, nagtataranta. Hindi na sa makahinga eh.
0: Hindi na sanay mag-face mask.
3: Hindi
0: sanay mag-face mask
3: eh.
0: Tiis lang. Pagsalo ka ng bahay, tanggal mo. Pero paglalabas ka. Okay lang pag sa loob ng bahay, kahit wag na. Pero pag sa labas, face mask lang, ha? Sige.
3: Yun talaga yun. Naka-face mask naman siya.
0: Yan. Sige, maraming salamat, katropang kagawad Mike Scotty.
3: Maraming salamat, katropang Ali. At maganda ka ako dito sa mga pabarating natin sa
0: Luzbina. Yan.
3: Balik pala sa'yo.
0: Katropang Mike Scotty, nasa barangay Luz Biminda. nagwo-walking-walking na nagja-jogging-jogging sa lalim daw po ng mga punong kahoy. Pero kita naman daw niya yung naninilaw pa rin ating kalangitan. May haze pa rin. Ay samantala, 3 minuto makalipas sa pong alas 5 ng hapon, punta muna natin si katropang Icy. Ito na nga. Ha, may payo yung ating pong mga otoridad. Pinayuhan po yung publiko na gumamit po ng face mask dahil sa haze o usok na mula sa bansang Indonesia. Katropa natin sa balitang ito, Icy Pakaldo.
5: Live report. Pinapayuhan na ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa haze o makapal na usok na maaaring makaapekto sa kalidad ng hangin sa Palawan. Patuloy na binabantayan ng DNR-EMB ang kalidad ng hangin sa Mimaropa kabilang ng Palawan matapos maitala ang makapal na haze sa Metro Manila ngayong araw ng Martes. Sinusuri na rin ng mga otoridad ang level ng polusyon upang malaman kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa kalusugan ng mga residente. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Icy Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Icy. 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po mga kapay, mga katropa, ang ating pong mga balita pagkalipas lamang ng ilang paalaala.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika,
6: angat sa komentaryo,
7: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
6: Exciting!
8: Exciting!
9: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
12: Santan Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santan Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santan Plus Herbal Oil.
9: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Sister Pain.
17: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko.
8: the Pain ang panlaban ko. Sa Sis the Pain, alisang manhid.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ibilik sa mga bukika. Santon Gold, Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
14: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
23: Mga katropa, excited!

ating time, mga katropa. Ganap na pong 15 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Siyempre, mga kapay, mga katropa, ang oras na yan at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan. Handog po sa inyo na Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkapit.

0: Kay Ivan Loy Fontillas dyan sa bayan ng Dumaran. Happy, happy birthday, Van! Happy, happy birthday, ha? Samantala, kay Sir Gerald Pili Paalan. Gandang araw, maraming salamat sa pag-share ng ating palatuntunan. Ma'am Janet Deves ng Nara, gandang hapon din. At ganoon din kay Ma'am Maricel Curib Tampos. Magandang hapon din po sa inyo, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, karagdaga, mga balita pa rin. Mula pa rin sa ating po mga kasamang mga field reporters. Balikan natin si katropang Ray. Motorsiklo, tricycle, sa Quezon, Palawan, nagbanggaan. Ilang individual, sugatan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Sugatan ng ilang individual sa kahabaan ng Puro Kamihan, Barangay Alfonso 3, Quezon, Palawan, matapos magbanggaan ang motorsiklo at tricycle noong Agosto 31, 2026, pasado alas 9 ng gabi. Ayon sa ulat, pauwi na raw siya na sinasabing lugar ang mga sakay ng tricycle. Subalit, bigla na lamang umanong bumangga ang isang motorsiklo na napag-alamang walang ilaw at bahagyang may kabilisan rin daw ang patakbo. Dahil rito, nawala ng balay ang driver ng motor. Subatan rin ang ilang sakay ng tricycle dahil sa insidente. Samantala, mabilis naman sinugol sa pagamutan ang mga individual na nasangkot habang inaasahan namang magkakasundo ang magkabilang panay kaugnay rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis De Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan na. Kaya subukan nyo na ang Sis De Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Tapang Ray!
1: Tapang Ray! Tapagalison, gandang hapon.
0: Oh, gandang hapon. Oo, may haze din ba dyan sa Quezon?
1: Ah, yes, tama. Katropang Alison. Oh. No? Akala nga ng ilang ring mga residente dito ay marami yung nagsusunog ng kainin. Katropang Alison. Yung pala galing sa Indonesia na nagkaroon ng malamakas sunog pala doon.
0: Oo, napagkamalampang mga nagkakaingon. Diyos kong
1: mamamagay. Kasi kung makita mo talaga yung bundok dito, Katropang Alison, dito sa Purok, mausok talaga. Akala mo talaga na may nagsusunog ng kainin.
0: Diyos kong mamamagay. Pero kamusta naman yung monitoring ng ating mga otoridad dyan? Wala pa naman magre-reklamo sa nahihirapan dahil dyan sa haze o nahihirapang huminga?
1: Wala pa, Katropang Alison. No, sawa rin talaga. Wala pa. At wala rin naitala na anumang problema kung na rin ito, Katropang Alison.
0: Pero itong nagbanggaan kagabi, hindi naman dahil sa haze ito. Dahil sa walang ilaw lang yung motorsiklo, ha?
1: Tama, Katropang Alison. Yeah. Yung ano, may kabilisan itong patakbo ng anang nakamotor. So,
0: Poblasyon yan, di ba?
1: Highway ito, Katropang Alison. Harap ito mismo ng Palingke.
0: Palingke, Katropang Alison. Oo nga, dyan sa sentro nga. Bakit to?
1: Sentro.
0: Yun lang. Bakit kasi nagmumotor ng walang ilaw? Oo, kahit man lang signal light, ba't nag-signal light lang kung walang headlight, di ba?
1: Hindi. Mas maganda kung ba naman nangyari. Sino
0: yung sumalpok? Yung motor? Tama ba?
1: Yes, tama, Katropang Alison. Yung motor daw yung sumalpok ng ating mga kapanayaman. Yung ilang mga residente dyan, Katropang Alison.
0: Yung tricycle, may ilaw naman.
1: Mayroon daw, Katropang Alison.
0: Yun lang. Hindi ba nakainom yung driver ng motor kahit hindi napansin ng tricycle?
1: Hindi na rin nasabi, Katropang Alison, kung nakainom itong driver ng motor. No? Sa atin lang nakuha ang informasyon. Basis sa mga nakasaksi ay wala daw ilaw itong
0: nakamotor. Walang ilaw. Sige, sana naman magkaayos at wala namang malubang nasugatan, Katropang Ray. Ano?
1: Mayroon yung...
0: Motorista?
1: Oo. Itong anong Katropang Alison, itong... ilang sakay ng tricycle, no? Medyo napuruan rin, pero agad na namang ginamot.
0: Sige, sana umaayos na, nasa maayos sa kalagayan ng lahat, ano? Katropang Ray, update mo lang, ha?
1: Yes, tama-tama, Katropang Alison.
0: Sige, maraming salamat, Katropang Ray!
1: Maraming salamat, Katropang Alison, balik sa inyo.
0: International Table Tennis Tournament, nakatakda na pong ganapin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Simula daw po yan Miyerkules, o araw ng bukas, Miyerkules. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
2: Nakahanda na ang Puerto Princesa City para isang world-class sporting event matapos

0: nagsimula dumating sa lungsod ang mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa para sa dalawang international table tennis tournament sa gaganapin sa Eduardo Sagidorn Coliseum mula September 3 hanggang September 12 ang dalawang prestigyosong kompetisyon ng World Trade Tennis. Unang idaraos ang WTT Youth Contender Puerto Princesa 2026 mula September 3 hanggang 6 kung saan inaasahang maglalaban-laban ang mga batang table tennis mula 20 bansa. Kabilang dito ang Australia, Canada, Germany, Hong Kong, Indonesia, India, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Maldives, New Zealand, Pilipinas, Singapore, Thailand, Chinese Taipei, United States, Oman, Brunei at Slovakia. Matapos ang Youth Contender, susunod naman ang WTT Federal Series na gaganapin mula September 8 hanggang 12. Muli, nasa 20 bansa ang inaasahang lalahok. Bukod sa pagkakataong masaksihan ng mga taga-Puerto Princesa ang world-class table tennis, inaasahan din magiging daan ng dalawang torneo upang may pakita sa mga international athlete at delegasyon na kakayahan ng lungsod na mag-host ng malalaking pandaigdigang kompetisyon. Mula sa mga rising star hanggang sa mga world-class competitor, tampok sa mga laban ng bilis, husay, diskarte at determinasyon ng mga manlalaro. Yan ang report katuwang ang Listening Express Capsule na tutulong para maging malinaw muli ang ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat at katropang Mike. Dami namang bisita. Oops! Oops, oops, oops! Viral na voice talent sa Cebu. Oops, oops, oops! Ha? Oy, bantay ha. Mga mananamantala. Huwag naman po sana ha. Ating mga bisita, 20 bansa po 'yan. Ha? Oh, naka-monitor naman po 'yung ating pong mga otoridad sa inyo. Ha? 'Yung mga driver, ingat-ingat ha. Huwag naman po sana. Samantala mga kabayan, mga katropa, may gitman sa 100 mga mag-aaral mula sa Barangay Punta Baja, Rizal, Palawan. Nakatanggap daw po ng education assistance mula sa SK ng Punta Baja. Paldo si SK. Magkano naman kaya? Alamin po natin ang detalye sa balita niya mula naman kay katropang Dennis Chua. Oo. Trabang Dennis, lumubog ka. Natabunan ka na ba ng hayes dyan? Angat-angat ka muna, ha? Punta ka muna sa sentro. Sige. Katrabang Dennis, for the second time around.
2: Katrabang Lison, isang daang kabatang maraan mula sa Barangay Punta Baja ang nakatanggap ng tulong pang-iluwastol sa mga tagumpay na paglulunsan ng Edukasyon 2026 ng AK Punta Baja Council nitong August 30 taong kasalukuyan. Ang programa ay bahagi ng Center of Acquisition, Education and ASK na nagdalayong tugunan na pangailangan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Nangunan sa pagsasagawa nito ang Committee on Education pamuno ni Iski Pagawad Daniel Bisaga kasama sa Iski Chairman John Mark Buenovesta ng Punta Baja. Layunin ng Edukasyon 2026 na patatagin ang suporta ng riskong sektor ng edukasyon at bigyan ng mga kabataan ng mas maraming pagkakataon upang makamit ang kanilang mga pangarap pa. Ang balitang ito yatid sa inyo ng Claire Sundium Soap ang dahil makinis na putis kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizan, Dennis Chua, XFM News.
1: Trapan Dennis.
2: Trapan Alisson, magandang hapon.
1: Oo, cash assistance ito.
2: Yes, tama ka na ka-trapan Alisson, cash assistance yung ibinigay na ang Isli Punta Baja.
1: Oo, Punta Baja lang. Sa mga residente lang o mga kabataan lang ng Punta Baja, tama ba?
2: Yes, tama ka dyan, katropa ka dyan. Mga kabataan na kanilang nasasakupan na nag-aaral, katropa ka
1: dyan. Yun. Oo. High school and elementary to o high school lang?
2: High school, elementary and college, katropa ka dyan.
1: Yun. Pero hindi lahat. Ilan lang?
2: Yes, tama ka dyan, katropa ka dyan. Kasi itong matalipas na buwan, nagkaroon po sila ng orientation, no? Then mayroon sila mga pinigay na sila kung ilan lamang yung talagang occupy na makakakuha dahil limitado lang rin na umano yung kanila
1: na
2: budget
1: katropa. Oh, yun. Oo naman. Naintindahan naman yan. At least, merong pakinabang yung SK dyan. Ah, oo. Nagkaroon ng education assistance sana tularan din ng ibang mga sangguniang kabataan yung proyekto na yan ng SK Punta Baha. Regardless na kung magkano yung naitulong, basta importante, may tulong na naipabot, di ba, Katropan Dennis? Ba't hindi kaya naisip niya ng federation dyan sa Rizal? Mas malaki-laki kung pagsasama-samahin, di ba, Katropan Dennis?
2: Yes, makanda ka tropa Kaison, no? Maganda sana kung ganun ka tropa Kaison dahil nga, maganda yung record nitong barangay Punta Baha, iski township dahil isa sila sa may nakakuha ng mataas na parangal nitong nakalipas na linggo dyan sa lungsod ng Prepetensya.
1: Matanong ko na rin, magkano ba ang naibigay?
2: Tropa Kaison, sa pagkakaalam natin, it's nasa 1,000 pesos yung bawat isang bata yung nabigyan ka tropa Kaison. Maliban dyan, nagbibigay din sila ng mga food packs. Kasama yan, katropang listo.
1: Ba talaga na. Okay na yun. 1,000, malaking bagay na yan. Malaking tulong na yan para sa mga estudyante. Sana nga, bakit hindi gawing project ng federation dyan sa bayan ng Rizal, di ba? Baka makakuha ka ng side dyan. I-adapt nila yung programa ng SK Punta Baha. Baka naman, di ba? Baka pwede, di ba? Tropang Denise.
2: Yes, tama ka lang ito.
1: Yun na. Katropang Dennis.
2: Tropang Alison.
1: Yun, Sige, maraming salamat.
2: Okay, Katropang Alison, maraming salamat. Pagdating
1: ako. Lumulubog ka na naman eh. Maganda yan. Ay, congratulations sa SK ng Puerang Barangay Punta Baha sa Rizal. Kita niya. Ewan ko lang ha, sa iba pong barangay o ibang munisipyo, baka may ganito rin pong mga proyekto o programa yung pong kanilang mga sangguniang kabataan. Kalimitan kasi natin napapakinggan na pinopondohan ng SK. Palaro, beauty pageant, ano pa, seminar, lakbay aral, wala ang lakbay aral ngayon, benchmarking. Pero ito sa bayan ng Rizal, barangay Punta Baha, 1,000 pesos, education assistance. Sa pili nga lang pong mga benepisyaro dahil limitado nga din po ang budget. Naintindihan naman po yan. Pero malaking bagay na po yun sa mga naging benepisyaryo, ha? Baka naman sa ila pong mga sangguniang kabataan dyan, ha? Officials. Hindi lang po sa bayan ng Rizal, baka sa ibang bayan, baka meron din po kayo niyan. Pwede nyo pong i-ada, pwede kayo mag-benchmarking dyan sa barangay Punta Baha. Sa sangguniang kabataan, paano nila na ipatupad yan. Diba? Malaking tulong na po yun. Sana naman. Samantala, mga kabayan, makatropa, malusog at aktibong pagtanda. Itinaguyod naman sa El Nido Senior Citizens. Itinataguyod sa El Nido Senior Citizens. Pinaalalahanan din po sa wastong pangangalaga para sa kanilang kalusugan. Anong programa ba ito? Sino ba ito nag-initiate nito? Alamin nga natin sa balita ni Katropang Belia Mucha.
3: Pinalakas ng Municipal Health Office ang kamalayan ng mga senior citizens at kanilang pamilya hinggil sa malusog at aktibong pagtanda sa pamamagitan ng Healthy and Productive Aging Awareness 2026. Isinagawa ang aktibidad nitong Agosto 25 sa Sitio Japila, Barangay Tinigiban at nitong Agosto 27 naman sa Barangay San Fernando, El Nido, Palawan. Katuwang ng Municipal Health Office, ang Municipal Social Welfare and Development Office sa patuloy na suporta ng Municipal Government of El Nido. Layunin ng programa na mapalaman lawak ang kalaman ng mga nakatatanda at kanilang pamilya sa kalagaan ng malusog na pamumuhay, wastong pangangalaga sa kalusugan at aktibong pagkikilahok sa komunidad. Binigang diin din sa aktibidad ang kalagaan ng pagpapanatili ng kalusugan at dignidad ng mga senior citizens upang manatili silang aktibo at produktibo sa kanilang pamilya at komunidad. Ayon sa Municipal Health Office, hindi lamang magpapahaba ng buhay ang malusog na pagtanda, kundi ang pagtiyak na ang mga nakatatanda tanda ay may kakayahang mamuhay ng masigla, may dignidad at may makabuluhang ambag sa lipunan. Patuloy namang itinataguyod ng Local Government of El Nido ang mga programang nakatutok sa kalusugan at kapakanan ng mga senior citizens. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, Kachopang Belya. Samantala, alas 5:30 na po ng hapon sa huling bugso ng ating po mga balitang lokal. Safe Schools on Wheels Plus, mas pinaiting sa Northern Palawan. Katra pa natin sa balitang yan, Girly Kadasyo.
4: Mas pinaiting ng DepEdMI Maropa ang Safe School on Wheels Plus sa mga paaralan ng Indigenous People sa Northern Palawan. Layunin ng programa na palakasin ang kahandaan ng mga mag-aaral at kawanin ng paaralan sa disaster preparedness, emergency response, mental health at child protection. Namahagi rin ng DepEdMI Maropa ng emergency kits at edukahon packages sa mga benepisyaryong paaralan upang makatulong sa pagpapatuloy ng edukasyon sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency. Kabilang sa mga benepisyaryong paaralan ang Nanabu Indigenous People Elementary School, Balaya Pag-adalan Kat ang Katutubo Elementary School, Port Barton National High School, Port Barton Elementary School at ilan pang mga paaralan. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo XFM News.
1: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Cess the Pain Capsule. Ang mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo mga kabay, mga katropa sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 31 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon, mga kabay, mga katropa. Katulad ng akin pong binabanggit kanina, yung pong continuation na update doon sa reklamo sa isang tricycle driver na di umano nagbaba na kanyang pasahero at ipinaw siya sa social media. Hapon ng hapon din dito rin sa ating pong palatuntunan. Una pong napakinggan at napanood yung pong paliwanag nito pong tricycle driver na si Ginoong Leoncio Otto. Ngayon o kaninang umaga, mga kabay, mga tropa, formal na po sila nagharap sa opisina ng City Traffic Management Office. Ito pong tricycle driver at yung pong nag-post sa kanya. Narito po ang video at ang special report ni katropang Gerald Gales, mga kabayan, mga katropa. Panoorin po natin at pakinggan yung pong naging usapan doon po sa CTMO.
5: Napagharap nyo po yung makabila ang panig. Ano po yung mga napag-usapan doon?
6: Yun nga, no? Inalam natin kung ano yung naging hinaing ng ating complainant. No? Ito yung hindi pagpapasakay sa kanila at yung patungkol doon sa pamasahe. At nakuha rin natin yung side ng driver na meron hindi pagkakaintindihan doon sa kanilang usapin patungkol doon sa pamasahe. At yun ay medyo nakaligtas yung driver doon, no? Sa usaping pamasahe, pero may pangalawang issue doon, yung hindi pagpapasakay sa ating mga pasahero kasi yung patakaran na dapat umiiral dyan sa ating mga tricycle driver, okay. Wala dapat usapin na pinag-uusapan patungkol doon sa pamasahe kung magkaano yung babayaran ang magiging sistema dapat dyan. Isasakay ang pasahero at ang driver ang magkukompute base doon sa ilan ang distansya at magkano yung pamasahe per kilometer na dapat bayaran. Driver po ang nakakaalam nun. Sakasakali man na hindi alam ng pasahero, dapat ay ini-inform ito ng driver sa pasahero kung magkano ang babayaran. So doon sa pangalawang usapin ng refusal, nakasakay na kasi sila ma'am, no? Sila madam yung nagreklamo doon sa kanyang tricycle at ito ay bumaba dahil doon sa hindi nila pagkakaintindihan. So medyo may kakulungan yung driver doon at yung hindi pagpapasakay na yon ay kasama doon sa ating ordinansa na 1185, kasama doon yung refusal to convey passengers.
5: Opo. Ang violation yung pong pag papababa niya doon po sa ano niya, pasahero.
6: Yes po. Ano po 'yun? Ayon sa ating ordinance, first offense noon ay 1,000 pesos.
5: 1,000 pesos. So yung po natikitan siya 1,000 pesos. Yung overcharging po hindi pumasok dahil hindi niya naman nasingil, ano?
6: Hindi naman po nasingil, no, yung ating pasahero at wala namang biyahe na ganap doon. At base doon sa kwento ng dalawang panig ay may hindi pagkakaintindihan sa pamasahe, ang akala ng driver ay sisingilin niya ng 20 pesos yung dalawa, no? At hindi naman ay paliwanag nila madam na 20 pesos kada isa yung kanyang kanilang babayaran. So doon sa aspetong yun eh wala namang bayarang nangyari at walang na isa kayo na inaibiyahe, kaya inilabas natin yung overcharging violation at doon tayo pumunta doon sa ating refusal to convey passenger.
5: Apo.
6: Na kung saan ipinababa sila, ma'am, na nakasakay na sila doon sa tricycle.
5: Sige po. Sa usaping trapiko, sa CTMO, tapos na po ito?
6: Yes po. Sa usaping trapiko, sa ating mga ordinansa na pinagbabatayan, ay tapos na po yung usapin at ikita na po yung ating driver na kinukomplain. Labas po doon sa anumang usapin, no? Tungkol doon sa mga issue ng Facebook na yan.
5: Apo.
6: Na pagpupost at mayroon daw ayon doon sa may mga pagbabanta.
5: Apo.
6: Bahala na po sila, no, ayon sa kanila na mag-file ng reklamo doon sa kanilang barangay na kung saan sila nakatira at nasasakupan ng kanilang iku-complain at doon na po ito ayusin ng kanilang mga reklamo.
5: Thank you, sir.
1: Si Sir Alan Mabella, yung hepe po ng ating pong City Traffic Management Office, regarding nga po sa pagharap sa kanyang opisina. Ito pong rider or driver, tricycle driver, at nung pong nagre-reklamo. Samantala, yun naman pong naging paliwanag din itong si Sir Leoncio Otto. After na ito, siguro nung kanila pong pag-uusap kanina. Okay na yan, engineer. Sige, pakinggan din po natin si Ginoong Leoncio Otto, yung tricycle driver, na inireklamo at napagmulta ng 1,000 piso.
7: Ma'am, kayo po yung nag-post. Kayo po si ma'am. Sir ni Baranda. No? Kayo po yung nag-post ng complaint doon sa tricycle driver na di umunay mo hindi kayo isinakay. Nakasakay na kayo. Tapos, sabit ako. Kayo po yung kasama. Kayo po yung nanay. Kayo, sir, yung driver. Pangalan niyo, sir?
8: Leon si Otto, sir.
7: Leon si Otto. Otto.
9: Mga 11:30
7: po siguro. 11:30. Saan po yung eksaktong lugar kung saan kayo?
9: Sa Manalo. Kanto po ng Manalo tsaka ng Rojas po.
7: Okay. Manalo, Rojas. May school mismo, no? Kanto okay. Ng school, pilot. Tapos, kayo po ay papunta sa?
9: ANA Plaza po. Diyan kay Opo. Magpa-check up sana siya ng mata niya.
7: Opo. Tapos na isakay kayo ni kuyang driver.
9: Yung po ang nakilatimbang kaya po. Pakita po namin siya lumipo. Tapos pagbinto niya po kasi sa amin, sabi niya, kasama niyo po sila. Tapos paglingon po namin, sir, yung marami po yung pasahero doon sa likod. Sabi po namin, hindi po. Sabi niya, saan pala kayo? Sabi ni mama sa ANA. Sabi niya, sige. Sige, sumakay na po kami. Upo na rin po kami, sir. Tapos yung tipong paandar na po siya, sabi niya, ilan pala bigay niyo doon? Sabi ni mama, 20 po isa, kasi 20 sigil sa amin doon. Tapos sabay sabi niya, huwag na lang. Eh, pumaba na lang kami, sir. Pababa kami. Sabi ni mama sa kanya, yan pang ayaw ko sa mga tricycle driver. Papasakayin ka, tapos pag makita ng maraming pasayo, pababain ka din. Tapos lumigo siya, sir. Pagliko niya, hinintuan niya doon yung marami sa kanto. Tapos nakita ko pa nga, sir, na nagturo sa amin yung pasahero. Siguro tinatanong siya na bakit nakasakay na yun. Tapos na, ano, sila naman ang pinapasakay. Tapos luminom siya sa amin, sir. Sabi niya, suplada eh.
10: Sinakay niya.
7: Sinakay niya. Pero nakasakay na po yun. Opo, tapos no. Ibinaba.
10: No. Siya na unang nasakay bago ako.
7: Nung sinakay kayo, nag-uusap lang kayo ng pamasahe. Tapos okay. Pinababa kayo.
9: Hindi po siya mag-ayos. Eh, kung okay lang naman po sana kung sabihin niya na baka na pwede padagdag. Eh, kasi kung sakili niya, sabi niya, huwag na lang.
7: Okay. So, yun po yung panic po ninyo, no? Yun po yung nagre-reklamo. At dito naman si Sir, si Mr. Leon Show.
1: Daron.
8: No, wala po.
1: Oh, ako ayaw ko rin na ano. Kasi ang gusto ko maayos tayo.
8: Kasi inano mo yung,
1: oh, yung ayaw ko nang
8: tendinin mo yung
1: kasi maliit lang
8: ang bagay sa mata ko.
9: Nahihilo pa yan sa takot, sir. Di ba yung paakyat dun, sir, sa Manalo po ito, pataas po. Tapos siyempre tanghaling dapat mainit.
7: Hmm.
9: Ito, pag kunwari na pagod nga mag-akyat, inuubo pa nga yan siya.
8: Nasa yan, yan.
9: Tapos papabain kayo, sir.
8: Tangalin.
9: Sobra sama ng loob na, isipin na pa po ako.
1: Wala. Hindi ganun ang solusyon. Dito ka dapat nagpunta sa city mo. Binahuli mo ako.
8: Hindi ako nakapadokto.
1: Oo. Dito ka sa city mo, yung pahiya mo ako sa social media. Paano ngayon yung mga anak ko? Alos ayaw na magpasok sa school.
7: Yun nga sana.
1: Oo, paano yan?
8: Malalaman din natin sa barangay. Basta ang Diyos sa tabi natin kung sinong
1: nagsisinungaling. Huwag lang banggitin yung Diyos.
7: Okay.
8: Basta so, lahat ng bagay ang Diyos sa atin.
1: Ako, okay. Natira lang kung maganda pasawa, no?
7: Apo, labas na po natin dito sa usapin na to, no? Yun na lang yung kay Sir, magreklamo sa inyo.
11: Yes, sir. Opo. So, nagkausap kayo, sir, at natikitan ka po.
1: Opo. Nagkausap na po kami. So, tinanggap ko na po kung ano yung violation ko doon. Patikit po ako. So, ngayon,
11: pero okay naman sa iyo, sir. Yung sabi na ipaliwanag sa iyo ng CTMO kung ano po yung violation mo doon, saka nagkamali.
1: Opo. Pinaliwanag po sa akin ng CTMO at saka alam po natin yan.
11: Mm-hmm.
1: Nasa batas po yan. So, ang sa akin lang, sana yung post niya, hindi niya sana ginawa. Pinahiya po sa social media.
11: Okay.
1: So ngayon, sir, natapos na kami dito sa city mo.
11: Opo, anong next?
1: So magre-reklamo ako sa barangay nila.
11: Oh, ikaw naman po magre-reklamo.
1: Opo, ako naman yung magre-reklamo sa kanila sa pagpupos nila sa akin, sa tricycle ko sa public.
11: So, ang pakiramdam mo doon, sir, napahiya ka sa ano, sa
1: pagpupos
11: nila?
1: Napahiya po ako. Napahiya po ako sa ginawa nila. Sana po hindi nila kinos yung picture ko sa picture ng tricycle sa social media.
11: Opo.
1: Pumunta po sila dito sa city mo, kaya sa city franchising o kaya sa LTO para pinahuli po ako. Handa po akong harapin sana yon yung mga problema na yun. So ito na nga ngayon, dito na. Kahapon ko pa po sana na gusto magkausap kami.
11: Uh-oh.
1: Ang problema, hindi siya sumisipot sa XFM. Wala siyang reply na pinapapunta doon. So, kaya hanggang ngayon, ito na, nagkausap na kami, nagkaayos na kami sa city mo. Okay na, maraming salamat sa city mo. Wala naman akong reklamo doon sa pinataw niyong parusa sa pagtikit sa akin dahil batas po yon, dapat po tayo sumunod sa batas. So ang sa akin lang doon, hahabulin ko ngayon yung ipinos niya na picture ko sa social media.
11: Okay.
1: Eh, sobra po akong napahiya. Sana po yung mga nagko-comment, yung mga nagbibigay ng mga ng mga chat na kung ano-ano.
11: Mm-hmm.
1: Wala po akong alam diyan sa binibintang nila na nasabi nila maraming account. Hindi nga ako marunong gumawa ng Facebook ko.
11: Mm-hmm.
1: Yung Facebook ko pinagawa ko lang po yan sa bayaw ko.
11: Sige nga, ano pong ano mo doon? Kasi sabi, mayroong pagbabanta, binabanta mo sila.
1: Oo, binabantaan ko daw po sila. Hindi
11: totoo?
1: Po ako, wala po akong alam doon sa sinasabi nila
11: sa
1: na pagbabanta. Bakit ko sila bantaan, anong ano doon? Ang sa akin lang naman yung kahihiyan ko.
11: Okay. Chet, may binabanggit pa kanina, tinawag mo yung aswang yung dalawa?
1: Ay, yung sa sobrang bad trip ko yun, sir, na nag-post. Yun lang yung post ko na tatawag ko sila ng gano'n dahil sa sobrang bad trip ko sa kanila.
11: Sa inis, sa galit lang. Pero hindi naman totoo ang aswang sila.
1: Ay, hindi naman po. Hindi naman po. Parang ano lang po yan. Kasi kung ano-ano po yung sinasabi ng mga nagko-comment sa akin eh.
11: Mm-hmm.
1: May mga sugapa, may mga swapang. Sa totoo lang, hindi ako swapang sa pasayro. Nagkataon lang po na nadaanan ko sila.
11: Mm-hmm.
1: May tatlong pasayro na tumawag sa likuran nila. Yun po sana yung purpose ko doon na pupuntahan.
11: Uh-huh.
1: So bilang nirespeto ko naman sila na umara, huminto ako. Kinausap. Yun po, hindi kami nagkaintindihan.
11: Mm-hmm.
1: So nagkaroon ng pinikturan nila ko at ipinos nila ko sa social media.
11: Ano pong mensahe mo sa kanila?
1: So, sana po, yung ginawa nyo sa akin, mag-usap tayo sa barangay. O hindi po ako papayag sa ginawa nyo. Makakarating tayo kung saan estado. Tandaan nyo yan.
11: Sige po. Okay, ma'am, na pagharap na kayo dito sa CTMO. At
5: Tinikita na po siya, ma'am, no? Para sa inyo, ano, ibig sabihin pagka tinikita na po yung pong tricycle driver?
8: Nararapat lang sa kanya.
9: Nararapat lang din sa kanya yun.
8: Pero sabi niya, nagbanta naman
9: galit
8: siya.
9: Galit na galit na naman siya kasi parang kasalanan daw po namin. Ibig papakain niya pa nga daw po yun sa mga anak niya. Isang mata siya rin naman po may kasalanan.
8: Kaya sabi niya, tignan natin. Tignan natin.
9: Parang binanta niya naman kami ng sige lang.
8: Tignan natin.
5: Parang natatakot kayo doon sa ano, pagbabanta. Sige, sabi ko po na. Nanay, ikaw yung sakay?
8: Opo.
5: Sumakay na talaga kayo ng tricycle bago pinababa kayo. So, ang naging basehan po ng CTMO ay tikitan siya dahil violation yun, yung pinababa kayo tapos kinuha yung ibang pasahero. Pero bago yun, ma'am, ano pa yung mga sabi, pinagsabihan niya takoy na aswang? Ano ba yun?
8: Aswang. Paano? Aswang daw kami mag-ina.
5: Paano
8: sa
5: naman?
8: Comment.
5: Ah, sa comment?
8: Oo. So, ano? Sa chat niya. Sa ano niya talaga.
5: Bakit naman kayo nasabi ang aswang?
8: Aywan ko.
5: Di ba, paano niya sinabing biglaan lang sinabi aswang kayo?
9: Dito po sa at may
5: isang post. Ah, comment yun. Siya po yun ang sabi.
9: Sinabihan niya pa nga po yung yung nag-comment, ni-replyan niya. Sinabihan niya pa nga ng kumpal, ganito ang nangyari.
5: Okay.
9: Tapos sinabi niya, dalawang aswang na yun.
5: Aswang ba kayo? Ha? Nanay?
8: Hindi.
5: Hindi. At least tinanong kinumpirma natin. At least nilino natin hindi. Aswang siyempre. Tao.
8: Oo.
5: Sige po. So, natikitan siya. Ano po yung kasunod na gagawin ninyo?
9: Magre-reklamo rin po siguro ako sa barangay niyo.
8: Ang pagbabanta.
5: Pagbabanta? Sige po. Pagbabanta ng?
8: Kung ano-ano dyan ang
5: yung sa Facebook.
9: Yung nanay sa dami account, mas nakaka-account
8: sa paano?
5: Ano ba mga mabibigat na sinabi?
8: Tignan natin. Sabi niya pa kanina, tignan natin.
9: Ipapahanap kita. Tapos sabi niya na, yun nga yung ano, PI yung dalawa, kayo mag-ina. Hirap na ba kayo dalawang tao, 20 pesos ibibigay niyo. Kapal-kapal ng mga ano niyo.
5: 20 pesos ba talaga yun? Ang bibigyan ninyo, dalawa kayo?
8: Dalawa po.
9: Ano? 20 isa.
5: Pero kayo, yun talaga yun. 20 ang bibigyan. Ah, 20 isa. Hindi, 20 dalawa.
8: Hindi.
5: 20 ang isa.
9: Isa. Parang kung sinyalan ang padal, kasi sana sinabi niya sa'yo na, ma'am, baka pwede dagdagan.
8: Kasi ako, nagkailangan ko sa mata ko, magpatsikap.
5: Sintama niya.
8: Tarata. Sana to, hanggang ngayon, hindi ako nakapatsikap sa gawa niya.
5: Eh, paano yun? Di naantala pala yung pagpapacheck-up ninyo.
8: Oo. Dito na kami.
5: Ano ang gusto mo sabihin sa kanya, nanay?
8: Bahala na lang ang Diyos sa kanya. Kung saan kami maghahantong na magadimanda siya sa amin, kami magadimanda rin. Sa barangay.
5: Okay. Ikaw po, ma'am. Ano po ang gusto mo sabihin?
9: Ay, bahala na lang ang Diyos sa kung saan mga punta to.
1: Yan po mga kababayan, mga katropa, ang paghaharap ng magkabilang panig sa opisina po ng City Traffic Management Office kaninang umaga. Iyon pong naging violation ni Manong Driver, tinikitan siya. Napagmulta ng 1,000. Pero yung pagkakasundo at magpatawaran mukhang hindi pa ho tapos. Dahil sabi, no, magkabilang panig, lalo na itong mag-ina po, natawag pang aswang. Hindi naman daw po sila aswang. Sabi rin po ni Sir Leoncio, no ha? Expression niya lang daw po yun. Mukhang kung magsasampa rin po si Sir Leoncio, nabanggit naman ni Sir Leoncio na magsasampa siya ng kaso dahil nga po sa ipinaw siya, haharapin din na po ito ang kampo ng kabila at magsasampa rin na po sila ng kontrademanda. Harapatan po nila yan, mga kabayan, mga katropa. Pero doon po sa naging usapin, pinayuhan din po si Manong Driver ng CTMO. Sana iwag nang maulit pa. Ano, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya, mga kabayan, mga katropa, sana, dito sa magkabilang panig, dahil siyempre mainit pa yan, baka mapag-isip-isipan po pa po ninyo, sa pag-uusap, muli siguro, yung matutuloy mo po muna po ninyong magsampa ng kanilang pong mga demanda, meron pa naman pong gagawing ano dyan na intervention sa mga barangay. Sana ay magkapatawaran na lang, ha? Magkapatawaran at sana wag na lang pong maulit yung mga ganitong senaryo dahil pare-pare naman tayong mga tagalunsod ng Puerto Princesa, ano, ha? Hindi lang siguro talaga nagkaroon ng magandang komunikasyon. Paliwanagan sana ng maayos, ng maiwasan muli yung mga ganitong eksena, ha? Yan, mga kabay, mga katropa, sana matuldo ka na yan. So naman sa mga nagkukomento sa magkabilang panig, ilagay na lang po natin siguro yung kapasyahan sa mga sangkot, mga sir, mga ma'am, ha? Sana matapos na ito, Sir Leonzo. Sana maging mas okay na sa mga susunod na araw, ano, ha? Kung yun po yung balak ninyo, karapatan po ninyo yan. Wala pong maaaring pumigil sa inyo dyan. Ha? Ganun din, doon sa kabilang panig, kila Ma'am Sensen. Ha? Karapatan din po ninyo yan. Okay po yung magkakontrahabla rin. Ha? At kung talagang sa inyo pong palagay na kayo po, talagang naagrabyado, karapatan po ninyo yan. Pero sa panig po ng city mo, napagmulta na, first offense, itong si Manong Driver. Huwag na lang po sanang maulit, ha? So, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 9 minutes bago po sumapit ang 6 ng gabi. At syempre ako, mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayon pong araw na Martes, unang araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ngalan po ng ating pong naging partner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. At sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Ali John Salvatus. Maraming maraming salamat po at magandang hapon na Pilipinas.
12: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.

Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Unzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Mga butika.
6: XFM.
7: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Cellphone Plus Cold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
5: Stereo ko, zero, taga Dubarao. Yung baywang masakit, basta dito sa puso ko yung sakit. Ito ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
6: Ayos na.
5: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap po magtayo, hirap po maghiga, hirap po malupo.
6: Normal lang pagkilos mo ngayon.
5: Oo, okay.
6: After 1 week na gamutan.
5: Wala na gani 1 week, eh, nang araw lang. Dati hindi ko katulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya ko, may sakit. Kailangan nung punta kayo dito.
6: Size to help.
5: Oo, magpagamot.
4: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Good evening mga katropa, kumusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo sa gabing ito. Nandito po muli ang inyong lingkod, katropang Cynthia, upang magbigay po muli ng patnubay sa mabuting kalusugan dito lamang sa programang The Secret of Health kasama ang inyong wellness consultant, Doc. Good evening, kumusta ka, Doc?
6: Okay, good evening katropang Cynthia at good evening din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. At muli naman tayo makasama ng ating mga katropa sa gabing ito para magbahagi ng mga importanteng pag-uusapan, no, tungkol sa karamdaman. Pero bago tayo magsimula katropang Cynthia, atin muna ibigay yung text line, no, para makapaabot sila ng kanilang mga tanong at mabigyan din ng kasagutan.
7: Nandito po ang ating text line. Kung mayroon po kayong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman, nandito po ibibigay ko po ang aming numero sa numerong 0975-842-4832. Ulitin ko po, 0975-842-4832. Ayan po, maaari na po kayong tumawag or mag-text kung kayo po ay may mga health concern or may mga problema sa inyong kalusugan. Kung gusto nyo po magpa-advise sa ating wellness consultant, maaari na po kayong mag-text. Okay, good evening muli, Doc. Ano po yung ating pag-uusapan or tatalakayin sa gabing ito?
6: Isa sa ating tatalakayin sa gabing ito, katropang Cynthia, itong tinatawag na heartburn.
7: Heartburn? Okay. Ano po ang ibig sabihin, Doc, ng heartburn? Nasusunog ba yung heart na yan? Kasi heartburn.
6: Itong heartburn, katropang Cynthia, tinatawag to na heartburn kasi nga parang inatake ka ng puso nito, eh.
7: Oh.
6: Kasi yung acid, pag aakyat yan, maramdaman mo parang maninikip din yung dibdib mo nito. Kadalasan, ito ay atake pag sa gabi.
7: Yun.
6: Itong klase na ganitong karamdaman, yung tinatawag na heartburn. At ito ay nare-relieve din, katropang Cynthia, sa pag-iinom ng mga anti-acid.
7: Mm-hmm.
6: No? Nare-relieve yung pakiramdam na parang paninikip ng dibdib. At bunga din ito, katropang Cynthia, na sobrang acid sa tiyan. Pag sobrang acid yung tiyan mo, katropang Cynthia,
7: mm-hmm,
6: yung esophageal sphincter, yan yung naglalak, no?
7: Yes.
6: Na para hindi mag-akyat yung acid sa ating lalamunan.
7: Yun.
6: No? Pag yan ay napahina dahil sobrang acidic na yung tiyan natin, yan ay mag-a-unlock, katropang Cynthia.
7: Yes.
6: Kaya yung acid, hindi na mapigilan na akyat. Minsan yung iba magsuka, no? Magsuka ng mapait.
7: Mm-hmm.
6: At yung pakiramdam din nila, pag gising sa umaga, mapait yung laway nila.
7: Mm-hmm.
6: Yan yung pakiramdam, katropang Cynthia, pag acidic yung tiyan.
7: Yun.
6: O, yan yung bakit tinatawag siya na heartburn, no? Kasi pag ito ay atake, lalo na pag sa gabi, para kang inatake sa puso. Kasi yung maramdaman nila nito ay paninikip ng dibdib, no? Kasi yung acid umaakyat. Kaya isa sa dapat malaman natin, mga katropa, ay yung paano makontrol yung heartburn, no? Hindi lang sa pag-inom ng mga antacid. Kasi yung antacid, katropang Cynthia, sintomas lang kasi yung kinokorek niyan.
7: Yes, nare-relieve lang,
6: no? Yung pakiramdam ng may ganitong kondisyon. Pero hindi totally na maayos niya yung acidity sa yung chan, no? Kaya isa sa dapat iwasan, katropang Cynthia, pag mayroong heartburn, ay yung mga acidic na mga pagkain, no? Gaya ng mga prosesong mga pagkain, yung mga maalat, yung maanghang na mga pagkain.
7: Yun, pag sobrang anghang.
6: Pag sobrang anghang, katropang Cynthia, yan yung time na isa din yan sa nagpapalala ng kondisyon ng heartburn, no? Talagang atakihin ka talaga yan pag gabi. At yung mahilig ka sa mga tinapay biscuit, katropang Cynthia, yan ay acidic din.
7: Ay, bawal din, Doc.
6: Bawal din yan. Yes. Oh, kasi yung iba kasi pag gugutumin, yan yung madali nilang makain, no? Para maibsan yung gutom. Pero hindi maganda pag acidic yung tiyan mo, no? Kasi yan ay nagdadagdag ng acid sa tiyan, no? Nagpapahina yan ng esophageal sphincter, no? Yung esophageal sphincter, katropang Cynthia, gaya ng sinasabi ko, siya yung naglalak para hindi aakyat yung acid sa lalamunan. Pag yung lifestyle is mga acidic na mga pagkain, yan yung magpapahina sa esophageal sphincter.
7: Yes.
6: Kaya iwasan talaga yung mga matataas na mga acid na mga pagkain. Yung mga white rice, yan, acidic yan. Gatas, mga soft drinks, at iba pang mga prosesong mga inumin, katropang Cynthia.
7: Yes.
6: At isa din sa may recommend din, katropang Cynthia, yung tubig. Kailangan, pag acidic yung tiyan mo, yung tubig, dapat alkaline yung inumin mo na tubig. No? Kasi yan yung nagko-control, no? Kinokontrol niya yung acid level ng tiyan, no? Yung benepisyo ng alkaline. Kaya iwasan din yung mga suka, katropang Cynthia. No?
7: Mahilig pa naman ang mga katropa natin yata na suka. Sarap yun eh, pang-sausawan.
6: Pang-sausawan. Okay. Pero kung mahina yung sikmura mo, katropang Cynthia.
7: O yung mangga.
6: Maasim na mga mangga. No? Isa yan sa magkukos ng acidity. Ano? Dagdag ng acid sa tiyan. Kaya dapat malaman ng ating mga katropa na may mga ganitong problema, dapat iwasan yung ating na-mention. Tsaka yung mga karne din, katropang Cynthia, yan ay acidic din, no? Kaya yan ay maliban sa acidic,
7: yes,
6: mabagal o mahina din siyang i-digest ng ating digestive system.
7: Yes.
6: No, kasi wala siyang fiber, mayroong uric acid, may cholesterol, mayroon pa mga hindi magandang epekto sa katawan, no? Lalo na yan ay acidic din, katropang Cynthia. Tsaka yung mga madugo din na isda, katropang Cynthia, isa din yan sa acidic ng mga pagkain. Yung walang mga kaliskis, no, na mga isda, yan ay mataas din sa acid. Kaya isa yan sa dapat iwasan ng ating mga katropa na may mga heartburn at may hina yung mga pantunaw nila. Kaya nag-abnormal yung pantunaw, katropang Cynthia, dahil sa sobra-sobra yung acid sa tiyan.
7: Yun.
6: No, kaya isa yan sa dapat iwasan kung gusto ng ating mga katropa na mapasigla yung kanilang bituka. Ay, kakain talaga sila ng mga prutas dapat.
7: Ng mga healthy foods.
6: Oo, mga healthy foods.
7: So, kailangan mga katropa, kung gusto natin gumaling sa ating karamdaman, i-change talaga natin
6: change
7: yung
6: lifestyle.
7: Ating lifestyle, mga katropa.
6: Kasi yan yung
7: yes. Number one na dahilan ng ating karamdaman, yung ating mga pinapasok sa ating tiyan. Yes. So, unang gawin natin bago tayo manggamot ng mga gamot, kailangan natin baguhin yung lifestyle, yung ating
6: lifestyle.
7: Yes, yung ating diet, or hindi ibig sabihin na diet is yung nagpapapayat ka, kundi yung healthy diet,
6: healthy
7: yung
6: diet.
7: Ating daily na kinakain, yun yung kailangan nating unahin na baguhin para mas lumakas yung ating immune system or ating katawan. So, Doc, ano yung mga natural remedies ng heartburn para ito ay maiwasan ng ating mga katropa kung sila ay may ganitong karamdaman? Meron bang mga natural remedies or mga juicing therapy na maaari nilang gawin sa bahay nila?
6: Unang-una din, katropang Cynthia, sa may mga heartburn, dapat iwasan din yung magpapalipas ng kain.
7: Yes!
6: No? Dapat on time kakain ka. Kasi pag hindi ka kakain sa oras ng kain, tataas yung acid sa tiyan. At yung pag-iinom din ng tubig habang kumakain or pagkatapos kumain, hindi din maganda yung epekto niyan sa katawan. Mm-hmm. Yan ay magdagdag acid din sa tiyan. Nagpapahina din yan ng esophageal sphincter natin. No, kaya ang payo talaga natin katropang Cynthia sa kanila, huwag ka agad mag-inom ng tubig pagkatapos kumain. Dapat 1 hour or 30 minutes after meal, no, bago mag-inom ng tubig. Kasi pag yan ay hindi mabago katropang Cynthia, ay talagang padagdag ng padagdag yung acid sa tiyan. Kaya ang payo din natin sa kanila na para mabawasan yung acid sa tiyan or mawala yung pagjujuice, no, papasok yung juicing therapy. No, isa sa mai-recommend natin katropang Cynthia yung apple.
7: Yes.
6: At saka pipino.
7: Apple, pipino.
6: Yes. Apple, pipino, yan ay pwede i-blender, pwede i-juicer. Inumin nila sa umaga, wala pang laman ng tiyan, 2 baso. Tanghali, inom din before magkain, 1 hour before meal. At saka sa gabi din, inom din ng 2 or 1 baso. Na yan ay malaking tulong din katropang Cynthia, no, sa may mga over-acid stomach. Maganda consistent, no, wag yung ganagana lang, lalo na pag yung lagi na lang talaga nila na dinaramdam itong tinatawag na heartburn. No, kailangan niya ng consistent na pag-extract ng mga juices katropang Cynthia.
7: Yes. So mga katropa, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, no, para i-discuss natin mamaya yung iba't iba pang mga maaring gawin, ano, para maiwasan ito or mga gamot. So bago tayo magpatuloy mga katropa, pakinggan muna natin ang ating mga clients at customer na nagpatutuo nung sila ay uminom ng ating mga Santon products, no? So pakinggan po natin mga katropa.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
12: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Gilbert Yanga po, Barangay Itangil, Dumaran, 30 years old. Nahirapan po ako umihi. Patak-patak lang po yung ihi ko. Tapos hanggang sa sumakit na yung tagiliran ko, yung sikmura ko po. Pag magsumpong po siya, grabe kasakit.
5: Ano naman po yung naramdaman nyo ngayon after 7 days na gamutan?
4: Okay na po. Wala na po yung masakit sa gilid ko. Tsaka yung pag-ihi ko, normal na po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Yes to Health dahil gumaling po ang karamdaman ko sa loob ng isang linggo lang. Maraming salamat po. Sa lahat po nung may mga nararamdaman, may mga sakit po, subukan nyo pong magpa-check up dito po sa Yes to Health. Kagaya po sa akin ay napatunayan ko na gagaling po talaga yung karamdaman ninyo.

Okay mga katropa, nagbabalik po tayo at napakinggan natin ang mga nagpatutuo ng mga clients natin na nakasubok ng ating mga Santon products. So Doc, patuloy tayo sa ating talakayan. Ano po yung mga iba't iba pang klaseng mga natural remedies na maaari nilang gawin para maibsan yung kanilang nararamdaman, no? Doon sa kanilang

0: ingredients.
1: Oh, yung mga red meat, yung
0: mga karne talaga.
1: Mga karne, no? Mga fried foods. Yan yung mga matagal, no? I-digest sa ating bituka. Pero yung magkatropang Cynthia, sa pag-aaral, yung karne, pagkakain pala tayo niyan, 24 hours for 3 days. Walang pahinga yung chan mo sa pagtrabaho, pagiling niyan. Dahil sa walang fiber kasi yung karne, pati yung isda, no?
0: Yes.
1: Kaya magkakaproblema talaga katagalan yung ating chan, no? Pag lagi yan yung ating kinakain, hindi na tayo nakakain ng mga prutas, ng mga gulay.
0: Yes.
1: Unlike sa gulay, katropang Cynthia, mga katropa, yung kanin, sa pag-aaral, 5 hours lang yung pag-digest ng iyong chan. Kaya after 5 hours, nakakapahinga na yung chan mo. Kaya yan yung talagang binigay na pagkain ng ating Panginoong Katropang Cynthia sa Genesis 1:29 na yung binigay niya, gulay lang talaga, gulay, mga fruits. Yung mga karne, yan ay kagustuhan lang talaga ng tao. Pero yung kalooban talaga ng Panginoon na pagkain ng tao ay prutas, gulay. Kasi yan yung nakakasigla ng katawan. Nakakasigla at nakakabigay ng mga benepisyo.
0: Yes.
1: Kasi yung mga prutas, gulay, katropang Cynthia, may mga antioxidant, may mga fiber, na yan yung mag-maintain na masigla yung ating system. Maganda yung ating dugo, mapaganda yung daloy.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung benepisyo maibigay pag lagi tayong kakain ng mga gulay, prutas. At isa din sa kailangan din, katropang Cynthia, turo din natin yung tamang timing, ano, sa pagkain ng prutas. Kasi yung iba kasi, kakain ng prutas after meal.
0: Parang ginagawa nilang ano, Doc?
1: Pang siragana.
0: Yes, dessert.
1: Pang dessert. Yung iba din, iulam. Isabay sa kain.
0: So, ano pala, hindi pala mabuti yung inuulam, no?
1: Hindi pwede yan. Kasi pwede siya magdagdag ng acid sa chan pag wrong timing yung pagkain natin sa prutas. Kaya ang payo natin, katropang Cynthia, 1 hour before meal. Ayun yung time sa pagkain ng prutas.
0: Bago kumain.
1: Yes. Dapat. Or in between sa regular meal, katropang Cynthia. No? Yan yung magandang ipractice, no, sa pagkain ng prutas para makapagbigay ng malusog na pangatawan, no?
0: Mm-mm.
1: Yung pagkain ng prutas. Kasi pag magkakamali ganyan, katropang Cynthia, iulam mo sabay sa kain, yan ay magdagdag acid sa chan. No? Mas mapahina yung chan mo. Kaya kailangan din ng right timing sa pagkain ng prutas. Kahit yung tubig, katropang Cynthia, yan ay nakakatulong, no, sa ating katawan. Pero may right timing. Kaya tinuturo natin, katropang Cynthia, mga katropa, yung tamang pag-inom ng tubig ay yung hindi agad mag-inom ng tubig habang kumakain or pagkatapos kumain. No?
0: Ano pag nabubulunan na, Dok?
1: Pag mabulunan ka, ibig sabihin yan, hindi sapat yung pagnguya mo sa pagkain. No? Pero kung mangyari yan, na mabulunan ka, huwag din mag-ubos na isang baso. No?
0: Yes.
1: Inom ka lang ng kaunti para pangtulak dun sa nilunok mo na pagkain. May iba kasi, inom ng kalahating baso, minsan isang baso pa. No? Pero yan ay hindi maganda epekto. No? Kasi pag sobrang acid din, katropang Cynthia, yung chan natin, isa din yan sa magpapatrigger. Yung lagi tayong nakakaranas ng nabubulunan sa pagkain.
0: Yes.
1: Isa din yan sa dahilan. Minsan din, pag acidic yung chan natin, katropang Cynthia,
0: yes,
1: laging nagdidighay. Isa din yan sa dahilan.
0: Nangangasim din po.
1: Nangangasim. Nangangasim. Kaya isa sa ating mapayo sa kanila, yung pag-extract ng mga juices, katropang Cynthia.
0: Yes. Juicing therapy.
1: Juicing therapy.
0: Yes.
1: Then, pwede din yung apple alone, katropang Cynthia.
0: Apple lang. Mag-isang apple.
1: Pwede din apple, mag-isang apple, or apple carrots. Yan, maganda din yan na may partner, no, para maiba-iba din yung lasa.
0: Yes.
1: Kasi maganda kasi yon pag may halo-halo yung pag-juice. Para maramdaman mo din yung iba-ibang klaseng lasa ng pag-juice. At yan ay puro may benepisyo, may bigay sa problema sa chan. No? Mahina ang chan. Yan yung magandang gawin, katropang Cynthia.
0: Yes. No?
1: Pag-extract ng mga prutas, iinumin araw-araw. At mayroon din tayong ma-recommend, katropang Cynthia. No? Kung sila ay walang panahon sa pag-extract ng mga juices, mayroon tayong produkto na magandang i-recommend din sa kanila.
0: Ano yun, Dok?
1: Yung ating Santon Gold.
0: Santon Gold.
1: Yes, yan ay mayroong anti-acid effect din sa ating chan. No? Nire-relax din niya yung mga problema sa ating chan, no? Mga pamamaga. No? Yan ay maganda din, katropang Cynthia. No? Kinokontrol din niya yung acid level sa ating chan, yung epekto ng ating Santon Gold. At pangalawa naman, yung ating Premium D3.
0: Yes.
1: Yan ay nakatulong din sa ating digestive system. No? Kasi binoboost din niya yung good bacteria sa ating bituka.
0: Mm-hmm.
1: Pag acidic yung bituka natin, katropang Cynthia, ayon sa pag-aaral, yung ating mga good bacteria, unti-unti yan siyang

0: mamatay. Lalo na pag umiinom ka pa ng mga sugary drinks. Yan yung pinakakontra ng ating mga good bacteria sa ating tiyan. Kaya yung benepisyo ng premium D3 natin yung katropang Cynthia, yan yung pinaka-target niya na papadamihin niya yung good bacteria sa ating tiyan para babalik sa sigla yung kondisyon ng ating digestive system. At siyempre, mayroon din tayong ibang produkto dyan, yung vitamin C natin. Yan ay alkaline vitamin C. Ibig sabihin, 100% nagagamit siya ng iyong katawan kasi nga alkaline siya eh. At pag acidic yung tiyan mo, ay kailangan niya na alkaline. Kaya yung vitamin C natin ay maganda din sa may mga mahihina yung sikmura dahil acidic.
1: Yeah. So, ilang capsule, Doc, ang kailangan natin sa isang araw ng vitamin C?
0: Yung vitamin C, kailangan niya ng 3 times a day.
1: 3 times. So, ibig sabihin tatlong capsule
0: a day.
1: Yes.
0: Lalo na pag mayroong iniinda sa katawan na mga karamdaman, the more na kailangan mo ng medyo mataas na dosage. Actually, 2,000 milligram a day nga yung dapat isupply sa katawan eh. Pero yan sa atin, okay na yung 3 capsule a day. Inumin pagkatapos kumain. At saka yung Santon Gold din natin, after meal din yan. No? At yung Premium D3 din natin, after meal din yan, katropang Cynthia. At ang nakaganda din ng ating Premium D3, mas pinalakas yan. No? Mayroong vitamin D, may BCO. Mayroong malunggay oil pa yan.
1: Yan ang
0: nakaganda sa ating Premium D3. At mahusay siya magpuksa ng mga virus bacteria, katropang Cynthia. No? Kasi sa pag-aaral, yung BCO, pag maipasok yan ng ating katawan, ikakonvert niya yan sa monolaurin. Yung monolaurin, yan ay tinatawag na super powerful antimicrobial.
1: Yes.
0: Kaya mabisa siyang magpuksa ng mga virus, bacteria, fungus, at saka mga parasite. Yan ay magandang inumin din, no, sa mga estudyante, mga katropang Cynthia. Yan ay magandang inumin din sa mga estudyante. Yan ay nakakaganda din ng performance ng brain. At pwede yan inumin, katropang Cynthia, sa mga 7 years old. Pwede yan inumin every other day. Yan ay napapaganda yung performance ng utak ng bata. Niyan. Saka sa mga malilimutin din na bago pa nakalagay yung na malimutan ka agad. Kaya yan yung ating Premium D3 ay maganda sa may mga pampalakas ng memorya at saka para sa may mga yung laging nakakalimot.
1: Yes. No?
0: Yan yung nakaganda sa ating
1: makakalimutin.
0: Yes, yan yung benepisyo na maibigay sa ating Premium D3. Nakatibay din siya ng buto, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No, dahil mayroon siyang vitamin D na para yung calcium magamit sa iyong buto. At saka mayroon din tayo mga coffee. Kasi mostly sa mga coffee ngayon, katropang Cynthia, mga commercialized na mga coffee.
1: Yes.
0: Acidic, no?
1: Yung coffee natin, Doc, soya based.
0: Yes. Yan siya ay mga natural na sangkap yung coffee natin, no? Decaffeinated siya. Kaya maganda siya sa may mga mataas ang acid sa tiyan, pwede din siya inumin. Hindi siya nakakahina lalo ng tiyan.
1: Kahit ilang beses, mga katropa, inumin sa isang araw.
0: Yes,
1: no? Ako nga, umaga, minsan tanghali or gabi, nagka-coffee pa rin.
0: Yan yung nakaganda sa mga natural na coffee, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No, mayroon tayong Santon Gold. Yung Santon Gold coffee mix po natin, ayan ay may glutathione at saka collagen. Habang nagka-coffee ka,
1: Nagagamot ka pa.
0: Napapaganda din yung balat mo, no? Kaya ngayon, sinasabi nila, habang kumakape ka, bumabata ka din.
1: Yes.
0: Kasi pinapa-improve niya yung collagen sa ating balat, no? Nililinisan din niya yung ating atay, no? Yan yung trabaho ng glutathione. Pag malinis yung atay natin, malinis din yung ating balat, no?
1: Yes.
0: At meron din tayong Premium D3 coffee. Yan ay maganda din na inumin sa mga mahilig sa kape. Kasi yan ay may vitamin D na nakakalusog din ng ating mga buto. At meron din tayong Santon coffee mix. Yan ay gawa po sa mangustin at saka soybeans. Yung Santon coffee mix po natin. Kaya yan ay maganda din sa may mga hormonal imbalance. At sa pag-aaral, yung soybeans, katropang Cynthia, napakataas yung protein niya, no? I-compare sa karne.
1: Yes.
0: No, at yan yung tinatawag na plant-based na protein.
1: Yes.
0: Yan yung maganda na isupply din sa katawan para magiging macho yung katawan natin. Pati yung mga organ nagiging macho. Kasi nasusupplyan mo ng protein yung katawan mo. Kasi pag animal-based na protein, hindi maganda, katropang Cynthia.
1: Mm-hmm.
0: No? Imbis na lalakas yung katawan mo, mas lalong hihina. Kasi yung mga animal-based na protein, yan ay kargado sa mga toxin.
1: Yes.
0: Mataas sa uric acid, mataas sa cholesterol, cholesterol at saka nagpapadumi din ng dugo. Yan yung source ng ating protein, yung animal protein. No? Mas maganda yung plant-based. Kaya dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, mayroon tayong pre-services din dyan.
1: Yes, no? Mayroon tayong free consultation, mga katropa. Yes. At syempre meron tayong free terahertz therapy maliban sa biozapper therapy. Yun lamang po yung may bayad. At saka yung live blood analysis, yun lang din yung may bayad. Pero the rest is free. Free consultation, free dietary guidelines, at syempre yung ating terahertz therapy. Salamat po. I hope meron po kayong natutunan mula sa ating wellness consultant, mula sa kanyang mga advices, kung ano yung mga dapat nating gawin at mga iwasan para hindi po lumala ang ating karamdaman. So, mga katropas, babanggitin ko po ang aming mga branches dito sa buong Palawan. Meron po tayong branch dito sa Puerto Princesa City. Matatagpuan po yan sa DCRM Plaza Building, Purok Masagana, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. At doon naman po sa Rojas Branch, matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Yes to Health Wellness Center sa Caltex Compound lamang po yan, Purok Masagana, Panakan, Nara, Palawan. At meron din tayo sa Brooks Point, matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place Door, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuli, meron po din tayong branch sa Cuyo, Yes to Health Wellness Center sa Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po, meron po tayong 5 branch, mga katropa, dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, ang Yes to Health Wellness Center ay hindi lamang po sa Palawan kundi nationwide po. Yan, meron tayong mga branches sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaari nyo pong isearch sa mga social media nyo, especially sa Facebook. Makikita nyo na po ang ating mga Yes to Health pages. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-chat or mag-PM sa aming mga page. Maraming salamat, mga katropa, sa inyong pakikinig sa gabing ito. Magandang gabi muli, mga katropa. At hanggang dito lamang muna po ang aming talakay ni Doc. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa Estasyong 104.7 XFM Palawan. Ako ang inyong katropang Cynthia.
0: At ito naman po inyong wellness consultant, Doc Jimar Ibit, magsasabi, if you eat rightly, you don't need a doctor. At ang Panginoon ang magpapagaling sa inyong lahat.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Clarice, naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
15: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo,
0: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
0: Ang katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: XFM.

0: XFM. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Adonis, hirap talaga akong lumumig. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
12: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Pabili
9: sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
16: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
20: Ito ang XFM Palawan.
21: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
20: XFM Network Philippines.
21: Una sa balita, angat sa musika,
20: angat sa komentaryo,
21: angat sa serbisyo publiko.
20: This is XFM.
21: Ang katropa mo.
20: Exciting!
22: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na

0: Itataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.
7: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw.
3: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sunzone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
11: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
12: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
16: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Ganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
16: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Sister Paint!
5: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Paint, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Paint lang ang mabisa.
4: Sister Paint! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunthorn Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sunthorn Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunthorn Gold Coffee na.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sunthorn Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sunthorn Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sunthorn Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sunthorn Coffee Mix, may Sunthorns na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sunthorn Coffee Mix.
9: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
10: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
9: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
10: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang Sunthorn Plus Gold Herbal Capsule, Sunthorn Gold Coffee Mix at Sunthorn Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
11: XFM.
12: XFM.

0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng Moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified Premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix.
16: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM. XFM.

0: FM.
1: Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Vision X Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
5: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Santol Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
7: Santol Plus Herbal Oil.
9: Maaasar
7: sa sakit ng katawan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
16: XFM.
17: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango Steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
7: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
14: Santon Coffee Mix.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
18: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. Siyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3.

0: Kopi Mix ka na.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Sa bagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change, at ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil
3: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
2: Buti na lang,
3: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
2: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle,
2: isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili
11: sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Pangangati, nakit ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Magvision X Plus Softgel Capsule.
15: Magvision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom
0: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa
7: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
12: Vision X Plus! Softgel Capsule!
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
5: Vision X Plus! Softgel Capsule!
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
16: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
19: Mga katropa, exciting!
0: XFM.
1: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga buti ka.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Pipili
0: sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. XFM.
11: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
3: Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus,
10: at Bill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, mga katropa! Apat na minuto makalipas na rin po ang ika-apat ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Magandang umaga, lalawi ka ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa! Good morning! Ngayon pong araw na po ng Miyerkules. Uy, midweek na tayo, midweek! Midweek na po, mga kabahay, mga katropa! Good morning! Siyempre, papagandang umaga na po. Oras sa umaga, madaling araw. Narito na po ang programang Mambubulahang. Manggigising sa inyo. Para maghatid po ng mga balita, mga impormasyon para sa inyo mga katropa. Welcome

0: Balikan na po sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayong Setyembre 2, taong 2026. Alam po ng ating pong partner sa bagay technical engineer, Moises Acosta. Alam din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Panguna na po ang ating pong station manager, Calu Villarosa. Tropang Alison Salvatos po, mangbubulahaw at manggigising na sa inyo pong umaga. Siyempre, yung ating pong palatuntunan ito, handog naman po sa inyo ng premium D3 coffee mix. Pagpainit muna tayo, mga kabayan, mga katropa, painit muna tayo ng sigmura. Para sa ating po mga katropa dyan, na maaga rin po ang gising at maaga ang trabaho. Mamaya pa mag-aalmusal, magkape muna tayo. Healthy coffee, mga sir, mga mama. Premium D3 coffee mix. Ang kape na sadyang ginawa po ng Yes to Health Incorporated. Para po sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na meron pong diabetes. Ayaw magka-diabetes pero hindi mapigilang magkape. Ito na po ang kapeng na babagay po sa ating lahat, mga sir, mga mama. Wala ka nang dapat alalahanin pa sa inyong blood sugar level. Hindi po magpa-fluctuate dyan, ha? Dahil na nagpapatamis sa kapeng ito, mga kabayan, mga katropa, sa ating premium D3 coffee mix ay stevia. Stevia! Natural po yan. Isang halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Kaya, don't worry. Huwag ka na mag-alala sa iyong blood sugar level sa katawan, katropa, ha? Basta premium D3 coffee mix ang iyong iinumin. Bukod sa iyan po ay bagay na bagay sa ating po, mga kabayan, mga katropa, ang ayaw magka-diabetes. Takot sa mga sugar intakes. Yung mga raw sugar na yan, refined sugar na yan. Huwag ka na mag-alala dyan, ha? At syempre, ito rin kapeng meron pong vitamin D3. Vitamin D3 na malaking tulong po para pati bayan pa rin ang ating pong mga bato kahit na nagkakaedad na tayo. Opo, mga kabayan, mga katropa, wala naman pong taong pabata. Lahat naman po tayo ay pupunta. Padako sa pagkakaroon po ng edad. Habang tayo po nagkakaedad, unti-unti rin pong rumurupok yung ating pong mga buto sa katawan. Pero sa tulong po ng vitamin D3, papapanatili po ang pagiging matatag at matibay ng ating pong mga buto. Ha? Yan ako, mga kabayan, mga katropa. Para sa umagang ganitong kay ganda. Ay, dapat maganda rin po, oo. Healthy rin po yung ating pong iinuming pampainit sa umaga. Tandaan po, premium D3 coffee mix na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, good morning muna, Sir Weng Hara Ilibera, midweek. Good morning po, mga katropa. Ha? Thank you, Lord. Oy, gising na naman uli kami. Thank you, Lord, for another blessing, for another day. Siyempre, yung ating pong paghingi ng gabay, ha? Sa ating pong may kapal. Ay, samantala, mga kabayan, mga katropa, maraming mga ganap kahapon. Yung isa rin po sa ating pong tinutukan ay yung pong yung usapin sa reklamo sa tricycle driver. Nagharap na sila at napagmulta na itong si Manong driver, mga sir, mga ma'am, 1,000 pesos doon sa paglabag sa ordinance po yan, ordinansa. Refuse to convey passenger. 1,000 pesos, first offense. Pero hindi po sila nagkaayos, nagkapatawaran. Okay, ang bagkos, may magsasampa po sila ng kanila pong mga reklamo sa kanila mga barangay. Mga kabayan, mga katropa. Medyo may mga ibang usapin pa na lumabas kahapon. Una-una yung question ni Sir Driver. Pinos ka agad siya. Katindel daw agad na nagtungo sa CTMO para magreklamo itong si ating alias Sensen. Ay, nasasama din loob ni Ma'am Sensen pati yung kanyang ina. Tinawag naman daw silang aswang nitong si Manong Driver, ha? At iba pang mga usapin. Kahit na nagpaliwanagan sila sa harapan mismo si Sir Alan Mabella ng CTMO. Ayun, namultahan talaga si Manong Driver at hindi sila nagkasundo. Hindi nagkapatawaran. Unang araw pa naman ng Berman, hindi sila nagpatawaran. Sabi nga natin, kanya-kanya po sila ng karapatan. Karapatan po nila yan. Sabi nga ni si Sir Alan ibang usapin na yan na outside na yung CTMO sa barangay na lang, dalhin na lang, ha? Again, ako talaga naman, sana naman ay ano lang, spread love, 4 months na magkapatawaran na, ha? At issue rin po doon sa nako mga maninda dyan sa Baywalk, mukhang ano yan, paaalisin na raw sila dyan sa kanilang mga pwesto. Mamaya, ha? Yung maliliit na vendor ito, ha? Maliliit na vendor. Ano ba ito? Mga ambulant ba ito? Yung may mga pwesto rin doon, ha? Ito, mga kabayan, mga katropa, ay kikiusap itong mga maninindad dahil mayroon naman daw silang mayor's permit. Mga kabayan, mga katropa, tila ba hindi na ayun, yung malapit lang sa event area. Narito siguro, play lang natin muna ito, mga kabayan, mga katropa. Itong si isa pong maninindad, ha? Engineer Moses, pakisalang muna ito. Nandiyan sa ating page. Itong dalawang na-interview mismo ni Manager Louis Caloro, Louis La Rosa kahapon, ha? Dahil nga, kawawa naman. Kawawa naman itong ating maliliit na mga maninindak. Mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, sige. Pini-prepare pa lang po ni Engineer Moises, ha? Igo po na tayo ng kape, mga kabayan, mga katropa. Mag-Santon na... Santon Gold Coffee Mix muna tayo, ha? Ah, sarap pa. Talaga naman, o. Siguro... mga na-interview ni Manager Louis. Tiwintiin lang natin. Dalawa muna ito, Engineer Moises. Yung mga voice muna, ha? Ito para bigyan no, pakinggan yung kanila pong mga hinaing. Sa city government, baka naman po mapagbigyan. Mga small daw po ito. Mga maliliit na mga maninindak. Diyan sa Baywalk, mga kabayan, mga katropa, ha? Pero nangangamba sila dahil yan naman ang kanilang pinagkakakitaan para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kung tatanggalin mo sila dyan, saan sila mapupunta? Pati dun sa baraka lang, parang ano yun? May mga reklamo rin. ba maganda maayos ang barakalan dyan, ha? Kung may kinikita pa rin ba sila? Uy! Swerte na raw po umabot kung 3K yung inyong maghapong barakalan. Barakalan pagtitinda doon. Tapos magbabayad pa sa pwesto. Ay Diyos, may hiyong mahabagin, ha? Sana'y mapansin ang aking nadarama sa'yo. Meron na ba, Engineer Moises? Nakasalang ka na ba dyan? Sa oras na 15 minutos bago po, makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Hindi lang pala yung mga maliliit na vendor ang mayroong reklamo, pati yung mga nasa barakalan. Sabi dito, baka pwede nyo rin po ma-interview mga nasa loob ng barakalan. Yung fair, barakalan fair, trade fair. Para malaman po ninyo kung may kinikita rin po ba yung nasa loob. Iba po kasi dyan, hindi naman po ganun kalaki ang kita. Buti pa nga. Yan. Yung maliliit daw. na money nila, maabot sa 3K yung yung kita. Iba sa Barakala, nagbabayad ng una, pwesto, swerte na, makabot ka sa 3K. Para patas lang po kung may permit po sila, kumpleto rin pong permit ng mga taga-Barakala na nagbabayad din ng pwesto. Ano ba nangyari? Mga sir, mga ma'am. Sa City Hall. Musta po? Namomonitor po ba nito? May hawak nito. Under ba ng ano ito? Ha? Paano nga naman? Nagbayad ka tapos lugi ka. Para nagpagod ka lang. Meron ka na ba? Sige, pakiplay muna yan. Pakinggan muna natin to. Panoorin muna natin mga hinaing ng ating pong mga vendor. Diyan sa Baywalk. Yung mga nakamay mga pwesto-pwesto dyan, ha? Kala ba na nangyayari? Kala ba natin eh? Mga paayos na ba yan?
1: Exciting Pilipinas!
2: Tinda po ninyo.
3: Nagatinda po ako ng mga hotdog sandwich,
2: hotdog.
3: Rice.
2: May mayor's permit po?
3: Meron po akong
2: mayor's permit. So ano pong sitwasyon? Mukhang pinapaurong kayo doon sa pinakadulo.
3: Yun na nga po sir eh. Ang ano sana, makiusap kami kung okay lang sana kung dyan kami, magbabayad kami kung ano sa event nila. Na hindi naman ganun sana pa. Laki ng gano'n ang hiningi nila. Basta manatili lang po kami dito. Kasi dito lang naman kami sa ibabaw ng sidewalk eh.
2: Malaki ba yung malaki ba inuupo ka? Inuupo pa ninyo? Ano?
3: Ano lang po eh, 2 by 6 lang. 2 by 6. 6 feet lang po.
2: So sana ang pakiusap nyo, sana hindi lang yung malalaki na pumupesto dyan. May mga puhunan, pati kayong maliliit, pagbigyan din.
3: Yung sana po, kung po pwede na...
2: Sige, ano ka pila mo sir?
3: Kung sana, pwede kami manatili lang muna dyan na ano. Kasi hindi naman malakihan sir yung ano namin, yung kikita dyan. Ano lang ang 1,000-2,000 ang kikitain namin sa isang gabi. Hindi naman din permis yun.
2: Sige.
3: Ang ano lang sana namin na kung po pwede, may stay kami dyan. Yung sa part lang namin dyan na medyo nasa taas kami. Na ano, kasi sir, sa side ko po, hindi ko po talaga
2: kaya. May pwede pang paglagyan sa inyo? Maluwag pa ba? O
3: maluwag, na? Maluwag naman din po.
2: Maluwag pa?
3: Maluwag naman din. Wala naman din ano. Kasi dito yung sa may Johans, okay naman eh, may magpupustuhan pa naman din. Pakiusap lang din naman. Sige. Na baka kung sana, stay lang po kami dyan. Hindi naman kami nakakaano siguro, nakapabigat din naman sa kanila. Na, ano. Kasi sa kanila, event yan sir eh.
2: Oh.
3: Event naman sa kanila. Pero sa sitwasyon ko po ngayon, na lalo na ako, ninakawan ako, lahat ng gamit ko wala. Ako, makikiusap po ako. Na kung pwede, makapagtinda naman ako dyan. Hindi po kalakihan po ang kinikita namin dyan. Kung kumikita man kami ng 3,000 gabi-gabi dyan, ano na din ang puhunan namin dyan? Halos 2,000. 2,500 puhunan ako. Ano lang. Tsaka hindi naman permis yun. Hindi naman kami. Sana po kung po pwede. Paano?
2: Thank you, sir.
3: Tulong na lang po din ang gobyerno yan. Kasi hindi namin kakayanin yung 10,500 sir. Hindi namin kakayanin.
2: Thank you, sir.
3: Hirap din po talaga.
2: Ang tinda mo, boss?
4: Sa amin, sir, yung okay. Pero maliit lang naman, konti lang. Bali, ginagawa namin...
2: Pinapalis din kayo doon?
4: Yes, sir.
2: Urong.
4: Pagdating namin kanina, hindi. Ang advisor, bukas na mag-isimula. Parang bukas din kami paalisin. Eh sa amin kasi, sideline din namin na mag-asawa yan tuwing gabi.
2: Yan lang hanap buhay, no?
4: May tricycle ako, sir. Kaso mahina yung basada ngayon, nasa airport po.
2: Ganda sana itong ukay, lalo ngayon, September.
4: Yes, sir. No? Ang problema sana, willing naman kami magbayad, sir. Kaso lang, huwag din si sobrang laki. Kasi maliit lang naman yung kinikita namin dyan.
2: Considerasyon, ano?
4: Oo, kahit pa paano, at least sana may pwisto lang kami na mapagpwistuhan ng mga paninda namin. Basta hindi ganun kataas yung singil. Kasi sinasabi nila doon niya, katulad sa...
2: Sa dulo?
4: Oo, sa dulo, sir. Kasi nasa 5,000 din.
2: Oo.
4: Bali sa amin kasi minsan, pag umulan, sir, hindi rin kami makapagtinda. So ano rin yung ano namin kasi...
2: Wala rin, ha?
4: Oo. Pag umulan...
2: Yung mga lalaking nakapwesto dyan ngayon, may mga punan yan.
4: May mga punan yan, sir.
2: Kayo, wala.
4: Sa amin, ano lang yan, sir, eh.
2: So, considerasyon, para yes, makinabang naman lahat.
4: Opo, sir.
2: Maliit ka mang negosyante, malaki, makikinabang.
4: Yes, sir. Yun sana yung hiling namin sa city o sa management ng Bimo.
2: Okay. Yes, sir.
4: Yes, sir. Thank you.
2: Nagtitinda ng balot at mani dito sa Baywalk. Ay sila naman, makikiusap, baka pwedeng ilagay sila sa malapit. Biling naman magbayad. Pero dapat may kitain para makabayad. Kasi kung sa dulo ng biwak, wala akong makikitain. Sir, Anong tinitinda nyo dito?
5: Balot sa kamani, sir. Yan lang, sir.
2: Balot sa kamani?
5: Opo.
2: Anong pakiusap nyo sa city government sa pamunuan ng Baywalk?
5: Winning din kami buhay sa 1,000, sir. Pero dito kami lalagay sa unan.
2: Ano na?
5: Dito kami lalagay sa unan. Huwag doon sa dulo. Kasi pag sa dulo, wala na kami kitain.
2: Oo.
5: Wala rin tao doon.
2: Walang tao. Oo. So pinapalis na kayo dyan?
5: Oo, pinapalis hanggang ngayon lang na po.
2: Hanggang ngayon na lang? Oo. Saan daw kayo lalagay?
5: Pinakadulo, sir.
2: Sa pinakadulo, walang bayad?
5: May 1,000 bayad.
2: Andun na kayo sa may peaceport na yon.
5: 1,000 bayad doon, sir.
2: Ah, may bayad din doon?
5: Oo, 1,000.
2: Pero wala nang tao?
5: Wala nang tao.
2: Ang tao dito sa Pirian?
5: Dito sa Pirian pong tao.
2: Saka dito sa Barakalan?
5: Oo, dito po.
2: Okay, so willing naman magbayad, basta dito lang?
5: Dito lang po.
2: Magkano ba yung mga tent dyan? Magkano binabayad nila?
5: Yung sabi na kayo na, sir, 10,500
2: Dilan?
5: 10,500
2: So kayo, kung mga 1,000 lang, balot lang.

0: nagtutubuo namin, tama pang biling bigas lang po, pang araw-araw. Tapos may dalawang senior po pa kong inaalagaan. Wala, hindi po namin kaya yung gano'n na upa sa kanila na hinihingi ko lang.
1: So kung halimbawang pabayarin kayo 1,000 halimbawa, kakayanin ninyo, basta dito lang kayo ilagay.
0: Opo, kung dito lang po kami sa harap na may binta rin po kami, makakabayad po kami. Pero kung doon po sa dulo na wala na po masyadong tao, hindi po kami makakabayad ng upa ng gano'n po.
1: So yung kabila pala, dito sa kanan, pagpunta Peaceport, okay lang. Pag hindi naman, pag dito sa kaliwa, pinapaalis.
0: Oo, parang gano'n
1: so, po sa kanila. So, kung sana, mabigyan din ng pagkakataon yung maliliit na katulad ninyo, kaya na kumita po rin dito sa
0: harap din po, sana,
1: programa
0: sir
1: na ito ng city government.
0: Opo.
1: Anong apila mo sa city po?
0: Sana po, mapagbigyan po din yung hiling namin na kahit papaano, na ilagay din po nila kami sa harap kahit magbayad po kami ng hinihingi nila. Na huwag naman po kasi masyadong kalakihan, sir. Yung tamang kaya lang po namin na may babayad sa kanila.
1: Tara, napapaiya kayo ah.
0: Kasi po, nasya kami, sir. Kanina pagdating namin, may mga ano na sa harap namin eh. May mga tent na sa harap namin.
1: Wala na kayong pwesto?
0: Opo, kayo wala na ho. Kasi nasabihan na kami na ano, ngayon na lang, bukas wala na, ganyan po.
1: Sige, mapila natin ha.
0: Opo, maraming sige, salamat, sir.
1: Ito naman ang tinda ni sir ay shawarma.
2: Yes, sir.
1: Anong apila mo, sir? Pinapalis na rin kayo doon.
2: Sa akin naman po, sir, kung halimbawa palisin kami, dapat po both sides po. Hindi unfair naman sa amin.
1: Kasi ano ibig sabihin mo both sides?
2: Yung kabilaan po, kasi back to back po. Kasi ang pag-alam ko po, yung kami lang sa kabilang side lang po yung palisin. Yung dito banda po, yun yung stupid po dyan.
1: Yung pagpapunta ka ng Peaceport sa kaliwa?
2: Yes po.
1: Ang inaalis?
2: Opo, kami po. Yung side po namin.
1: Yung sa kanan, permis?
2: Yes po.
1: So kasi, kung aalisin, parehas?
2: Opo, para hindi naman po ante. Kasi parehas naman po kami nga nagkuha ng kumpletong permit sa ating city.
1: Kayo may permit kayo, ambulat?
2: Rolling permit po, business,
1: rolling
2: IBR. Yes po, kumpleto po.
1: So may permit, ba't pinapalis?
2: Yun nga po yung ano namin kasi...
1: Ba't pa kayo binigyan ng permit kung paalisin kayo dyan?
2: Oo, yun nga yung concern ko din. Anong purpose ng pagbigay sa amin ng permit ng city natin?
1: Ikaw, katulad mo, may permit ka?
2: Yes po.
1: Ano pa ang permit meron ka?
2: BIR tax, barangay.
1: Inaya mo na yung BIR. Sa city, may mayor's permit
2: yes,
1: ka.
2: Yes po, mayroon po.
1: Ayun pala naman eh. Anong ano mo, rolling?
2: Yes po, rolling po.
1: O, ba't pinapalis?
2: Yun nga pong, ano ko rin, anong purpose nga po ng pagbigay sa amin ng city mayor ng rolling permit kung hindi naman pala kami makatinda dito sa city ng puerto.
1: Ah, sige, linawin natin yan. Hanggang kailan na lang kayo?
2: Pakalam ko po.
1: Bukas?
2: Bukas po. O, bukas lang po.
1: Sige, sige. Anong apila mo sa city? Management ng Biwok.
2: Sana po bigyan din kami ng ano ng mapwestuhan ng mga gaya sa aming mga small business sa amin na ano na mabigyan kami ng area. Yun lang po.
1: Pero yung malalaki, yung mga medyo big time ang na may puhunan, okay lang.
2: Oo.
1: Kasi, yung kayong maliliit, wala.
2: Kaya nga po eh.
1: Doon sa dulo.
2: Opo, opo.
1: Sige.
2: Kasi hindi namin kakayanin yung ganung kalaking ano sa ano kasi organizer po yan eh. So kailangan talaga nila mag-ano ng ano yan. Punan. Uh-huh. Yung kagaya sa amin nga, barya-barya lang yung kontestosin. Wala ka kaming kakaya na salagang 2,000 to 10,000, wala. Hindi kaya.
1: Okay, thank you.
2: Sige po, sir. Thank you po.
1: Ate, anong tinda mo, ate?
3: Fishball po. Stretch food po.
1: Fishball?
3: Opo. Quick-quick.
1: Quick-quick?
3: Opo.
1: Okay. Tsaka pinapalis siya, na rin?
3: Opo.
1: Doon na kayo sa dulo?
3: Opo, sa dulo po. Kaso po, doon po sa dulo, ang sabi po sa amin, 3,525,000.
1: 3,525?
3: Opo. Kaso po, hindi po talaga kaya, sir. Kaya humihingi po sana kami, kahit magbayad na lang po kami, basta hindi lang po masyadong malaki. Kasi...
1: Konsiderasyon?
3: Opo, yun na lang po sana.
1: Yung mga maliliit, money, balot, quick-quick.
3: Opo, ganun po sana.
1: Kayo malalaki, may mga puhunan yan eh. Mayayaman yan eh.
3: Yes po.
1: Kayo maliliit.
3: Kami po, wala.
1: Sana makinabang din doon sa ganitong inorganisa ng siyudad.
3: Opo. Eh kaso po, kanina, lumapit po kami dyan sa ito pong bagong ano, Team 5 po. Kaya nagulat po kami.
1: Hindi kaya.
3: Hindi po talaga namin kaya, sir.
1: Ano pong apila nyo sa city? Biwak management.
3: Opo, nakikiusap po sana kami na kahit dyan na lang po kami sa dati na pinagpwestohan, kahit magbayad na lang po kami po.
1: Maliit lang naman ang inuokupan yung pwesto.
3: Opo.
1: Katulad sa'yo.
3: Kasi po ang fishball po, sir, wala po talaga yan, sir. Makabenta lang po kami ng 1,000. 1,000 pang ganun lang po ang pinakamataas. Kukuhaan pa po ng baon, 5 po ang estudyante ko, sir.
1: Nag-aaral pa, no?
3: Opo, may college na po ako next year.
1: Okay, sige.
3: Kaya yun lang po sana ang pakiusap, sir, kung payagan din po sana kami.
1: Okay.

0: Okay po.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Meron kasing paparating na aktibidad yung city tourism. Ito yung tourism month. Mga kabayan, mga katropa na gagawin dyan sa Baywalk. Kaya ano to, nililinis sila para hindi daw, ano ba, ano ba talagang purpose nila rito, ha? Tagal-tagal po nagtitinda ang mga iyan. Yung iba dyan, meron daw po mga mayor's permit. Yung iba, aminado, wala. Yung mga ambulant vendor pala ito, balot, mga mani. Ilalagay naman daw sila doon sa kabilang bahagi. Malayo doon sa event center o yung pagdadausan ng mga programa. O, narito na ba yung mga schedule? O kahapon, nag-opening of tourism month. Kalagay dito, opening of tourism month and food bazaar. Magmula rin po kahapon, dos. O ngayon pala, magsisimula. Ngayon, alos. Alam ko naman. Ados, oo, ngayon, magsisimula, mamaya. Kaya pala, hanggang mamaya din. Hindi na sila makakatinda. O doon sa mga pwesto nila ngayon, itong mga ambulant na ito, mga maliliit na mga vendor. Oo, city government, ano raw ba ito? Hindi ba pwedeng pagbigyan ng mga ito? Yung iba, may mga mayor's permit din naman. Magmula kasi yung petsa na ito, dos, hanggang petsa 30 ang tourism month. So, yung mga schedule dyan na mga aktibidad. Siyempre, pag may mga aktibidad, andun yung tao. Ah, mga sir, mga mama. Tama nga naman sila. Parang naman sila kikita kung ilalagay mo sila doon sa dulo. Kabi bang manunood na nasa gitnang bahagi kung saan na nandun ang entablado, pupunta pa sa dulo para makabili na ng balot. Ah, makabili na ng money. Ah, mga sir, mga mama. Nagkaroon kayo ng programa, pinatayin nyo naman yung hanap buhay ng ating mga maliliit na mga maninin na dyan. Na kapag wala naman pong mga event, ay kumikita naman kahit papaano nang hindi umaasa sa inyo. Baka naman po, mga sir, mga mama. Yan lang po yan sa mga nakausap ni Manager Louie. Mamaya, antabayan ninyo sa programang Bulusay. Yung iba pang detalye ng mga reklamo ng ating pong mga ambulant vendor. Samantala, mga kabayan, mga tropa, 30 minutos makalipas sa pong alas 4 ng morning.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Dire-diretso na tayo, Engineer Moises, sa ating pong mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ika-2 sa buwan ng Setyembre taong 2021. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Ay rin po napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan din po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako naman po ang inyo pong magiging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alison Salvatus. At narito na po ang detalye, ang ating pong mga balita.
1: Balitang nasyonal.
2: Ayan na po natin ang ating pong balitang nasyonal. Nationwide school safety drill, itutuloy daw po sa araw ng bukas yan, September 3. Ayon po yan sa Department of Education. Ang National Simultaneous School Safety Drill ay nakatundi muno sa paghahanda ng mga paaralan sa posibleng active threat o pag-atake sa loob mismo ng school premises o mga school campuses. Binigyan din ito ni Education Secretary Sunny Angara na dapat magkasabay na prioridad ng mga paaralan ang physical na seguridad at ang mental health ng mga bata. Sinabi pa ni nitong si DepEd o ng DepEd na isasagawa ang drill sa paraang naaangkop sa edad ng mga mag-aaral at isinasaalang-alang din ang trauma at mental health. Dagdag niyan, hindi rin umano gagamit ang mga aktwal o makatotohanang simulation ng banta. Kabilang na po ang aggressor role player, armas, simulated gunfire, pyrotechnics, graphic imagery at artificial casualties. Sa halip, pag-aaralan at isasagawa ng mga paaralan ang mga hakbang tulad ng pagsasara at pag-secure ng mga entry point, tahimik na pagtatago sa ligtas sa lugar at evacuation procedures. Matatandaan na nauna na nga ipinagpaliban ng DepEd ang nakatakdang drill ito pong nakalipas sa Agosto 25 upang biganda naman ang pag-aangkop sa mga pamantayang child-centered at trauma-informed. Ayon po kay Secretary Angara, layunin ng September 3 drill na magkaroon ang mga mag-aaral at personnel ng kumpiyansa at tamang kaalaman sa pagtugon sa banta sa halip natakot.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Nationwide ba? Paano po yung mga binahang mga school secretary? National eh. National Simultaneous School Safety Drill. Importante talaga ito, mga kabayan, mga katropa. Napakahalaga nito. Tama rin naman po yung sinasabi ng ating DepEd na hindi sila gagamit ng mga aktual o makatotohanang simulation. Siyempre man, mabibigla yung ibang estudyante niyan. Siyempre, alam nga namang papaalam mo. Although, may mga initial information, magkakarantayan ng drill ha, ganito, ganon. Huwag kayong mag-ano kasi drill po ito. Pero iba pa rin po yung dating yan sa iba pang mga estudyante. Lalo na sa mga naka-experience sa mga ganito, di ba? Trauma yan, trauma yan. Kaya hindi daw gagamit ng makatotohanang simulation ng banta. Or kabilang na po yung may magpe-play na aggressor. May mag-a-acting na sila yung threat. Hindi rin po sila gagamit nun ha. Hindi rin gagamit ng armas. Hindi rin po magkakaroon ng mga simulated gunfire. Kahit na mga pyrotechnics, hindi sila gagamit. Graphic imagery, hindi rin. Yung mga artificial casualty, yung kunwari nasugatan, hindi rin sila gagamit nun ha. Yung kanilang pong pag-aaralan dito, mga kabayan, mga katropa, yung kanilang sasanayin, yung paraan daw po kung paano nga pagsasara, maaaring yung mga, siyempre, yung mga pintuan ng mga room, diba? Mga bintana, ano mo isasara yan? Kung nandyan na, halimbawa, yung aggressor. Paano ka magsasara, paano ka magtatago, saan ka magtatago, saan mo dadalhin yung mga estudyante. Siyempre, pag andun ang guro, ikaw ang manguna. Yung mga estudyante naman, siyempre, gagawa rin niya ng mga paraan. Ituturo sa kanila yung mga tamang paraan. Pagtatago, pag-sasara ng mga entry point, at paano ba magkaroon sila ng maayos na evacuation. Yun po mga napapalob dyan sa National Simultaneous School Safety Drill. Bukas po yan. Mga kabayan, mga tropa, September 3 yan. National. Dito sa atin sa Palawan DepEd, sa Provincial DepEd, sa City DepEd. Matanong nga natin, mga kung kasama ba ang lalawigan ng Palawan dito sa ito, National Simultaneous School Safety Drill. Na ayon kay Secretary Angara, dapat daw magkakasabay na prioridad yung physical seguridad at mental health ng mga bata. Ha? Samantala, mga kabayan, mga tropa, yan pong balitang national na yan. Natin naman sa ating ng Vision X Plus para malinawan ang mga hakbang. Malinaw po na nating makikita yung mga paraan. Pag meron na po mga threat, dapat malinaw din po natin mababasa yan. Kasi bukod sa pagkakaroon ng simultaneous drill, may mga papamahagi yung mga leaflets. Papasahin. Para laging mapaglabasa ng mga estudyante or mga guro. Pagkakaroon pa na dapat gawin. Dapat malinaw yung mga mata, ha? Oo. Pagpalabo ng mata, mag-Vision X Plus sa softgel capsule. Meron kasi itong kakayahan upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika, sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Philippines.
2: Samantala, 38 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga. Karagdagang balitang national po rin po tayo mga kabayan, mga katropa.
1: Balitang national.
2: Sa pagkakataong ito, usapin na naman sa nagpapatuloy. Ano ba ito? Usapin sa mga flood control project anomaly. Pinagbigyan po ng Sandigang Bayan, 5th Division. Yun daw pong motion ng prosekusyon na amyendahan ang impormasyong kriminal upang tuluyang ipawalang sala at alisin si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan bilang co-accused sa mga kasong plunder at grab na kinakaharap nitong si Senator Jinggoy Estrada. Ang naturang hakbang ay may kaugnayan sa umano'y anomalya at kickback scheme sa mga proyektong pangkontrol sa baha. Una nang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hihilingin na ang kanyang opisina sa Huwes na i-drop ang mga sakdal laban kay Bunuan upang opisyal itong gawing state witness para daw po sa panig ng pamahalaan. Maraming grupo naman na umalma sa hakbang na ito. Ayon pa sa youth group na Spark, dapat mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian dahil pera ng bayan ang nasayang sa kamay ng mga opisyal na sangkot dito.
1: Ito ang Exciting Philippines.
2: Marami ang tumaas ang kilay kahapon, mga kabayan, mga katropa, matapos sumabas ang balitang ito. Marami po ang tumaas ang kilay, maraming tumaas din po ang dugo. Ganon-ganon na lang daw ba yun? Barter ba yun? May kondisyon para maging state witness ka, tanggalin ang kaso laban sa iyo. Diba, iba ginagawa naman ang state witness, pero yung kaso tuloy-tuloy. Marami po mga whistleblower din, diba? Kinasuhan niya eh. Pero ginawa ang state witness. Pero yung kaso, nun pa rin. Ano kaya meron kay Secretary Bunuan at kay Ombudsman? Ano kaya yung kanilang napag-usapan? Ano yung in-offer? Sino na nag-offer? Ano mang may offer yan? Para gawing state witness, tanggalin niyo ako sa pagiging akusado. Witness ako. Pero sabi nga, insigaw po ng Spark Youth Group, dapat lahat ng sangkot sa katiwalian dapat mapanagot. So pag sinabing lahat, kahit state witness ka at kay sangkot, mapanagot ka rin. Parang ganun lang naman po yung pakiusap ng Spark. Pero tabayan na po natin, ha? Kasi kung sinasabi, yung kahilingan itong si Ombudsman Remulla sa Huwes, na-drop na yung sakdal. Ano kaya ang magiging desisyon dito? Patunayan na ba? Na bigyan na ba ng clearance? Hindi na ba talaga itutuloy ang kaso? Antabayan lang po natin yan, mga kabayan, mga katropa. Kasong plunder at grab. Oo, sa kaso nitong si Senator Jinggo Estrada, si Secretary Manuel Bunuan po yung co-accused doon. Mga kabayan, mga katropa, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division yung motion. Pero pagdating sa West kaya, sa ating judicial kaya, papayagan ba nila ito?
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Mga kabayan, mga katropa, 43 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Samantala,
1: balita sa international.
2: Sa atin naman po ang balitang international. Tama natin ang bansang Nepal. Kung bakit na raw po sa mahigit 1,000 katao ang naitalang naisawi. Kung kumpirmado o bunsod na matinding pagbaha sa mudslide sa bansang Nepal at Tibet. Ayon po ito sa ulat ng mga otoridad sa naturang bansa, habang patuloy pa rin po ang rescue operation sa mga natukoy na isolated communities. Batay sa pinakahuling tala, hindi bababa sa 1,010 yung pong confirmed death sa Nepal, kung saan nasa 3,000 naman, 916 pa ang nawawala. Habang kinumpirma naman ng China na 16 naman ang nasawi at 546 naman ang missing sa kanilang panig naman. Nagsimula ang trahedya noong pong nakarang linggo na matapos magkaroon po ng glacial collapse sa Himalayas na nagdulot ng pagtalin ng malaking volume ng yelo, bato, tubig, baha patungo sa mga lambak. Sa ginanap na briefing ng Foreign Ministry ng Nepal, inihayag ng tagapagsalita nito na bukod sa tumaas na bilang ng mga namatay at halos 4,000 pa ang nawawala, umabot na po sa 11,800 na individual. O yung pong mga matagumpay na na-rescue. Marami rin po mga na-rescue, mga kabayan, mga tropa, ha? Ito'y upang makatulong sa pagkilala sa mga labi na mga biktima, magpapadala naman ang bansang China at ang bansang Singapore ng mga forensic expert, dagdag na DNA kits at freezers. Naiulat din ng Nepal Army na 23 individual ang kanilang na-rescue gamit ang aerial assets, habang naglunsad naman ang joint search operation sa lalim na 50 hanggang 200 metro sa loob ng 3 hydropower plants. Yung pong unang nirumbo ng mudslide ng isang hydropower plants doon. Samantala, nag-organisa naman ng memorial services ang mga emergency workers at residente sa Tibet upang ipagluksa ang mga namatay, habang nagpapadala rin na ang pamalang China ng relief supplies, kabilang na ang mga drone at water purification system sa mga apektadong lugar sa hangganan nila ng bansang Nepal.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Mga kabayan, mga tropa, ang balitang international na mayan ay handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mga katropa, araw-arawin po natin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mabibili na rin po yan sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: 47 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga.
1: Itang luka!
2: Takoy naman po natin ang ating naman po mga balitang lokal na hatid naman po sa atin ng ating po mga kasamang mga field reporters. Unahin na natin ang balita ni Katropan Dennis Chua, 13 community-based training. Sabay-sabay daw pong isinagawa ng Brooks Point School of Arts and Trades. Katropan natin sa balita ngayon, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
0: Sabay-sabay na isinagawa ng Brooks Point School in Arts and Trades ang 13 community-based training sa bahay ng Brooks Point Palawan. Ang pagsasanay na ito ay bahagi ng layunin na naturang tanggapan at ang pamalang bahay na maghati ng technical vocational skills ng mas malapit sa komunidad. Sa pamagitan nito, nabibigyan ang pagkakataon ng mga residente na matuto sa mga bagong kasanayan. Kabilang sa mga beneficiary ng programa ay mga kabataan, kababaihan at iba pang sektora na nais magkaroon ng karagdagang kaalaman at kabuhayan. Inasang magkakatulong ang training na ito upang mapalawak ang oportunidad sa trabaho at mapalakas ang kabuhayan sa bawat barangaya. Samantala, patuloy naman ay sinisulong ng LGU Brooks Point ang mga programang pang-edukasyon at pang-kabuhayan ang direktang tumutugon sa pangailangan ng mamamayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Claire Skin Beauty Soap. Ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Water interruption muli naman daw pong mararanasan sa Quezon, Palawan po yan. Ano kaya ang dahilan? Alamin po natin sa balita ni Katropang Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Muling mararanasan ngayong araw ng 5 barangay na siyang nasa sakupan ng Quezon, Palawan ang water interruption September 2, 2026, kung saan ito mismo ang mahalagang anunsyo ng Quezon Water Supply System. Ayon pa sa ahensya, magkakaroon na pagkukumpuni ang kanilang technical team sa sitio Maranay, Barangay Sugod, kung kaya't pansamantalang mawawala ang daloy ng tubig. Samantala, kabilang sa mga barangay na maapektuhan ay ang Barangay Isugod, Kalatagbag, Basin, Tabon at Alfonso 13 na magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Kabataan naman ng San Vicente, Palawan, nagkaisa sa serbisyo, kalikasan at pamayanan sa isinagawang Youth Day 2026. Katra pa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Hindi lamang talento at kompetisyon ang ipinamalas ng mga kabataan sa bayan ng San Vicente, Palawan, kundi maging ang kanilang malasakit sa komunidad at kalikasan sa isinigawang 2 araw na pagdiriwang ng International Youth Day 2026 nitong Agosto 29 at 30. Tampok sa 2 araw ng aktibidad ang tree planting at community cleanup drive, kung saan nakilahok ang mga kabataang San Vicentehanon bilang pagpapakita ng kanilang pagkikisa sa pangangalaga sa kapaligiran. Bukod dito, isinigawa rin ang debate, balagtasan, culture and folk dance, wrong outfit fun run at mass dance competition na nagbibigay ng pagkakataon sa kabataan na maipakita ang kilang kakayahan, pagkamalikain at pakikipagtulungan. Samantala, sa unang araw ng celebration, isinagawa ang information education campaign mula sa iba't ibang partner agencies upang mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng mga kabataan sa mahalagang usapin na may kaugnayan sa kanilang sektor. Itinanghal ng mga overall champion ang sangguniang kabataan ng Alimanguan, habang pumangalawa ang SK Poblacion at pumangatlo ang SK San Isidro. Pinangunahan ng Local Youth Development Office sa ilalim ni Assistant LYDO Designate Karen Adonga ang aktibidad na sinuportahan ng lokal na pamahalaan at mga opisyal ng sangguniang kabataan. Sa temang Different Context, Common Aspirations, binigang diin ng selebrasyon na maaring magkakaiba ang talento, interest at karanasan ng kabataan, ngunit maari silang magkaisa sa isang layunin ang maging aktibong katuwang sa pag-unlad ng bayan ng San Vicente. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw ng paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Samantala, dalagita na 3 araw nang nawawala at pinapanawagan. Uy, nakawin na rin po ng kanilang bahay. Banditali ng balita niya mula naman kay katropang Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
5: Matapos ang tatlong araw, natunto na ang dalagitang si Mary Jane, minor de edad na residente ng barangay San Jose, Puerto Princesa. Nang may panawagan sa XFM Palawan, marami ang nagpaabot ng impormasyon na nakita nga raw nila ang bata sa Jacana Barangay Bangkaw-Bangkaw. At nang makumpirma, agad pinuntahan ng pamilya ang dalagita. At nang may paliwanag, agad din itong sumama pauwi ng bahay. Hindi na rin nagtanong ang nanay at hindi na rin sinabi ni Jane kung ano ang dahilan ng kanya pag-alis. Nagpapasalamat ang magulang sa mga nag-share at tumulong na mahanap ang kanyang anak. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka-Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Puerto Princesa Card, inihahanda na para sa digital payout ng mga benepisyaryo ng mapagkalingang programa. Katropa natin sa balitang ito, Mika Isa Cote.
1: Live report. Live report.
6: Inihanda na ng City Government ng Puerto Princesa ang Puerto Princesa Card bilang bahagi ng pagpapatupad ng mas mabilis at digital na sistema ng pamamahagi ng benepisyo sa ilalim ng mapagkalingang programa. Ayon sa City Information Office, bilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo na kinakailangan magkaroon ng Puerto Princesa Card, ang mga senior citizen, persons with disability, solo parent at barangay tanod. Para sa pagkuha ng card, kailangan daw na hintayin muna ang mga benepisyaryo ang opisyal na schedule ng rollout sa kanilang barangay. Sa itinakdang proseso, unang pupunta ang benepisyaryo sa LGU desk upang kumuha ng stub na may reference number. Matapos ito, pupunta naman sa senior citizen desk, dala ang stub at isang ID para sa verification. Pagkatapos ng verification, hintayin lamang daw ang release ng Puerto Princesa Card. Bilang sa mga tinatanggap na valid ID, ang digital Philippine ID, SS card, GSIS card, GeoMid driver's license, PRC, at marami pang iba. Samantala, magsasagawa rin ng on-site briefing at orientation sa mga barangay ang City Mayor's Office sa ilalim ng pagkalingang programa. Katuwang ang mga kinatawan mula sa Senior Citizen at Development Bank of the Philippines o DBP. Ipapaliwanag din ang paggamit ng Puerto Princesa Card, digital payout system at proseso ng paggamit ng ATM para sa pagtanggap ng benepisyaryo o benepisyo. Paalala naman ng City Government, hindi kailangan magmadali ang mga benepisyaryo. Kagnay ito, hinihikayat ang lahat na hintayin ang official schedule ng pag-iikot sa kanilang barangay upang mabigyan ng sapat at pagkakataong makatalo sa briefing, makapagtanong at may maliwanagan sa buong proseso bago tuluyang gamitin ang digital payout system. Sabi ng City Government, layunin ang digital payout na gawing mas simple, mas mabilis, mas ligtas at mas epesyente ang paghahatid ng benepisyo sa mga kwalifikadong benepisyaryo ng magkalingang programa. Yan ang ating balita katuwang ng Santon Golden Balti na tutulong para mabisan ang bloated na tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang preview sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: 4 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Bicariato ng Puerto Princesa nagpahayag naman na dapat din munang palagutin sa batas ang mga responsableng korupsyon. O mga responsable sa korupsyon. Katrabo natin sa balitang ito ay si Pacaldo.
1: Live report! Live report!
7: Nanawagan muli ang bikaryato ng Puerto Princesa na panagutin sa batas ang mga responsable sa korupsyon, lalo na ang mga sangkot sa paglustay ng pondong para sana sa kapakanan ng publiko. Sa pastoral letter na inilabas kahapon, iginiit ng bikaryato ang transparency, katotohanan at pananagutan sa pamahalaan. Hinimok din ito ang publiko na manindigan laban sa katiwalian at mga gawaing sumisira sa kalikasan ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
2: Samantala mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang lokal na inyo pong napakinggan, handog naman po sa ating ng pinakabagong kape, ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang healthy coffee na ginagawa rin po, energy booster na kape. Kaya po minsan po, mga kabayan, mga tropa, na medyo nalulobat na sa trabaho. Tingi ba, may minsan naglo-loading na. Oo, yun bang nagiging lutang? Oo, mga kabayan, mga tropa, kape lang ang katapat niyan. Itong ating Santon Gold Coffee Mix. At sa pagpapanatili naman ng maganda natin pong balanta para matawag kang you have a younger looking skin, nandyan po tutulong yung pong glutathione at collagen, ha? Glutathione at collagen na alam naman po natin may yaman sa antioxidant properties at anti-aging properties. Para po the best ang iyong coffee experience, katropa. Santon Gold Coffee Mix na. Ang Santon Gold Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 2 minuto bago ang alas 5 ng umaga, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan at ang ating pong mga balita pagkalipas po ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM
9: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
12: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagpipili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako po si Anna, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na,
21: lalakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
24: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
25: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
26: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
22: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
27: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
28: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
30: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
29: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
31: Mga katropa, exciting dito!

0: Ding.
1: Exciting time mga katropa, ganap na po ang 6 na minuto makalipas ang alas 5 na po ng umaga.
2: Good morning!
1: Samantala mga kabay mga katropa, ang oras na yan at ang bahagi ng ating pong palatuntunan nito, handog naman po sa inyo. Anang Santon Plaza Coffee Mix, mild coffee, non-caffeinated at gawa pa sa mga natural sangkap gaya po ng mangosteen, moringa at soya powders. Healthy coffee to mga kabayan, mga katropa. Ang kapeng nababagay naman sa ating po mga kabayan dyan na nakakaranas po sabi ngay acid reflux kapag nagkakape. Panahon na po mga sir, mga ma'am, palitan nyo na yung mga kape ninyo. Dito na po kayo sa Santon Plan sa Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa.
3: Ito ang exciting news.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa karaglagang mga balitang lokal. Balitan natin si Katropan Dennis Chua, home visitation healthcare program ng Balabac District Hospital. Muli raw pong umarangkada. Anong barangay naman kaya ang kanilang binisita? Katropa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
3: Live report! Live report!
4: Huling umarangkada ang home visitation program ng Balabac District Hospital sa Barangay Indilawan nitong August 28. Ang kasalukuyan, layunin ng programang ilapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad, lalo na sa mga bedridden na pasyente, senior citizen at mga residenteng nahihirapan makapunta sa hospital. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ay ang mga healthcare professionals ay ang medical consultation, pagkuha ng vital signs, blood sampling, health assessment at pamimigay ng libreng gamot. Lubos naman ang pasasalamat ng Balabac District Hospital sa mga opisyal ng Barangay Indilawan sa buong komunidad sa mainit na pagtanggap sa patuloy na suporta sa kanilang programa. Sa pamamagitan ng ganitong inisyatiba, tinitiyak ng medikalidad na serbisyong pangkalusugan ang nararating at nabibigay sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Ito ang Exciting Babies!
1: National Crime Prevention Week, inilunsad naman ng mga otoridad sa bayan ng Soproño, Espanyola. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
3: Live report! Live report!
5: Inilunsad kamakailan ng Soproño, Espanyola Municipal Police Station ang National Crime Prevention Month sa Palawan State University Soproño, Espanyola Campus, na ito ay may ugnayan sa pambansang pagdiriwang ng 32 ng National Crime Prevention Week, kung saan naitalakay rito ang mga hakbang para sa kaligtasan, kahandaan at wastong tugon sa panahon ng insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan at iba pa. Samantala, ayon naman sa mga otoridad, ang layunin raw nito ay upang palakasin ang kamalayan sa pagpigil sa krimen, isulong ang kahandaan at aktibong pakikilahok ng mamamayan at kapulisan. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain, na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Kasyon Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
3: Ito ang Exciting Podcast.
1: Municipal Health Office at katuwang ang mga barangay health workers nagbahay-bahay daw po para hanapin at bakunahan yung mga batang hindi pa ho nakatatanggap ng anti-measles at rubella measles vaccine. Saang bayan kaya ito? Katropa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
3: Live report! Live report!
6: Nagsagawan ng bahay-bahay na pagbabakuna ang Municipal Health Office El Nido, katuwang ang mga barangay health workers, upang maabot ang mga batang hindi pa naturukan ng bakuna laban sa measles at rubella. Isinigawa ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA 2026 mop-up activity mula August 24 hanggang 27. Layunin ng aktibidad na matukoy at mabigyan ng bakuna ang mga batang hindi nakapagpabakuna sa isinagawang regular na immunization activities. Bukod pa sa MRVAC, vaccine, nagsagawa rin ang health workers ng vitamin A supplementation at pagbibigay ng impormasyon sa mga magulang at tagapag-alaga hinggil sa kahalagahan ng bakuna at vitamin A sa pagpamanatili ng kalusugan ng mga bata. Ayon sa Municipal Health Office, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na matiyak na walang batang karapat-dapat sa pagbabakuna ang maiiwan bilang hakbang tungo sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soap para sa mas protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw. Gumamit ng sabong Santon Herbal Soap mula rito sa bayan ng Elido, Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News. Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Samantala, 100 o mag-inang pasahero, tinawag na aswang ng tricycle driver na inireklamo, ipinausa sa social media. Magkabila ang panig, maghaharap-harap na lang daw uli sa barangay. Katropa natin sa balitang yan, Gerald Gales. Live report.
0: Tinawag na aswang ang mag-inang nagre-reklamo laban sa tricycle driver na isinakay sila at agad ibinaba din mismo sa Roas Street, Puerto Princesa. Ayon kay Zenzen, sa kanilang post na nag-comment daw ang driver at sinabihan silang mga aswang. Abinado naman ang driver at nagawa niya lang daw yun na sabihin dahil sa galit at sama ng loob. Pero hindi naman daw totoo na aswang ang mag-ina. Ito rin ang nilinaw nilang dalawa pero masama pa rin ang loob ng magkabila ang panig. Kaya ang pagharap sa City Traffic Management Office, aabot pa ng barangayan. Natikita na ang driver dahil sa violation at pagmumultahin ito ng 1,000 pesos lang. Dapat daw kasi hindi namimili ng pasahero ang driver, bagay na kanya namang naunawaan at siya ay pinagmulta nga ng 1,000 piso. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa'yo, pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Samantala, kaugnay sa balitang yan, driver nga ng tricycle, pinatawa ng 1,000 multa dahil sa paglabag sa refusal to convey passenger. Katrapa natin sa balitang yan, Girly Kadasyo.
3: Live report.
2: Pinatawan ng 1,000 multa ng City Traffic Management Office ang driver ng tricycle dahil sa paglibag sa refusal to convey passenger. Base na rin sa pag-uusap na ginawa sa opisina ng CTMO kahapon, September 1, 2026. Matatanda ang una ng naipost sa social media ni alias Zenzen, ang umano'y pagpapababa sa kanila ng kanyang ina ng nasabing tricycle matapos itong makita ang iba pang pasahero na nais ring sumakay sa bahagi ng Roja Street, Puerto Princesa City. Ayon sa driver, tanggap umano nito ang kanyang multa dahil nasa batas ito. Ngunit sa kabilang banda, hindi nito matanggap na siya'y masyadong napahiya sa social media dahil sa pagpo-post ni alias Zenzen, na sa halip ay kinausap na lamang ito bago ipinost sa social media. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo na ng Premium D3 Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Gold Coffee Mix, ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Meron po yung glutathione at collagen. At para naman sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, na meron pong acid reflux kapag nagkakape, ito na po yung mild coffee na bagay sa inyo, non-caffeinated. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga healthy coffee na yan na produkto, de kalidad at epektibo. Ay gawa po yan ng Yes to Health Incorporated para sa atin. Para sa ating pong kalusugan, mga kabayan, mga katropa. At ang lahat ng iyan ay inyo pong namang mabibili sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun po sa iba't ibang munisipyo sa buong dalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers.
3: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: 15 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Narito naman po ang magiging taya ng panahon ngayong pong araw ng Miyerkules base sa huling weather forecast na inilabas ng DOST Pag-asa kaninang alas 4 ng umaga, September 2, 2026. Ayun daw pong binabanta, ayun kanilang minomonitor na bagyong si Pilandok o mayroon pong international limb na Crovan ay namatan po sa layong 1,200 kilometer silangan ng extreme northern Luzon. Itong si Pilandok po ay may taglay na lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometer per hour malapit sa gitna. Meron din pong pagbugso na aabot, o pagbugso ng hangin na aabot naman sa 80 kilometer per hour. Si Bagyong Pilandok po ay kumikilos pasilangan. Hilagang silangan ng ating pong bansa sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Samantala, southwest monsoon ang nakakaapekto pa rin daw po sa Luzon at Visayas. Ang lalawigan po ng Batanes sa pagtaya ng panahon ng DOST Pag-asa ngayong araw na ito ay mayroon pong mararanasang mga occasional rains, mga pagbuhos pa rin po ng ulan. Hindi na po dahil yan kay Pilandok, ha? Dahil na po yan sa southwest monsoon. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales at lalawigan ng Bataan, maulap na papawirin ang mararanasan na meron po mga kasama mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Southwest monsoon pa rin po ang dahilan. Ang Metro Manila, ang buong rehiyon ng Visayas at ang nalalabing bahagi po ng Luzon, kasama na po ang Mimaropa, Calabarzon. Mga kabayan, makatropa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Meron po mga tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms. Itong po mga kalat-kalat, pulo-pulong mga pagulan, pagkulog, pagkidlat. Southwest monsoon pa rin o hanging habagat ang dahilan niyan. Ang rehiyon po ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Meron din po tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms. Dulot naman yan ng localized thunderstorms. Ang lahat ng mga yan, mga kabayan, mga tropa, yung mga pag-uulan-ulan na paminsan-minsan daw po ay may kalakasan, ay maaaring magdala pa rin po ng mga flash floods or maaaring po mag-cause din po ng mga landslide sa mga oras na may kalakasan ang pagbuhos ng ulan.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Yan po ang ating pong weather update ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, mga kabayan, mga katropa. Samantala, saan naman natin si katropang Kuya Toto Ronnie ang ano pong update sa ating ospital ng Palawan at sa Police Station 1. Katropa natin sa balitang yan, katropang Kuya Toto Ronnie, good morning.
3: Live report. Live report.
7: Yes, good morning, katropang Ali. Siyempre, good morning sa ating mga gising na mga katropa natin. Ano? Update natin, katropang Ali. No? Isang babae, 40 anyos, ang nagpa-medical kaninang alas 11 ng gabi. Matapos nga itong bugbugin naman ng kanyang kinakasama, katropang Ali. Residente naman ito ng barangay Matahimik dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagtamo ang ginang nito ng pasa sa mukha at umiiyak ito, katropang Ali, nang magpa-medical dito sa ospital ng Palawan. at desidido naman ito na magreklamo laban sa kanyang kinakasama o asawa katropang Ali. So yun lang yung ating itala dito sa ospital ng Palawan at ang ating inabangan ngayong araw ng Miyerkules ay nasa dalawang ating inaabangan na manganganak ngayong araw na ito. Dumako naman tayo dito sa may Police Station 1 Katropang Ali na kung saan ay kaninang pasado alas 3 isang 19 anyos, residente ito ng Barangay Pag-asa, particular na sa may Biwok area, ang diumanoy ay pinagtripang bugbugin dito sa may bahagi naman ng Abaneco Road, Barangay San Pedro. Nagtamo ito ng pasa sa kanyang nguso katropang Ali na base doon sa kwento nitong 19 anyos ay dumayo sila doon para sa isang kaibigan at nakapag-inuman daw umano ito katropang Ali na kung saan na ilang kalalaki na napadaan sa lugar ay napagtripan ito na bugbugin at humihingi pa umano ito ng pera para magkaariglo ito ng biktima at ito mga suspek katropang Ali. Binigyan ng Police Station 1 ng endorsement sa ONP para sa kanilang medico-legal at magre-reklamo ito dyan sa Barangay San Pedro. At kanina naman isang 19 anyos naman katropang Ali na huli na nambuso sa barangay sa lungsod ng Puerto Princesa katropang Ali at nahuli at dinala dito sa Station 1 at pinapabura itong video kung saan nga na aktuhan na sumisilip doon sa isang lugar doon sa barangay at nahuli at nakita doon sa kanyang cellphone ang
1: anong
7: binidyuan.
1: Barangay kaya ito? Anong barangay?
7: Ah, sige, bagay natin. Barangay Bangkaw katropang Ali. Oh, itong kanya na mga nabusuhan ay edad naman ni Sinebianos katropang Ali.
1: Naku naman.
7: Oo, ay nung maaktuhan ito, nakita sa cellphone na meron nga...
1: Binidyuhan!
7: Binidyuhan yung isang estudyante na babae in 19 at naaktuhan siya, nakita doon sa cellphone at kinausap na burahin at nabura at nirereklamo ito kaya narito siya sa Station 1 Katropang Ali. At isa namang lalaki ang nagmaoy, anak naman ito ng opisyal ng barangay Katropang Ali.
1: Anong barangay?
7: Barangay Bagong Silang Katropang Ali. Nagmaoy kaya dinala mo na dito sa Station 1 para sa kanyang safety.

0: kung saan ilang mga motorista ang nakipagpatintero sa kanila dahil umiwas sa kanilang itinatalaga na checkpoint dito sa may kahabaan ng Malabar Street. Yan ang ating update, Katropang Ali. Atin naman sa atin yan ng numero ng vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C, na ito'y mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung Katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Roninha. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 24 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Inyo na po narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Miyerkules, Setyembre 2, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay stations sa buong lalawigan po ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Sa ngalan po ng ating partner sa bahaging technical, Moises Acosta. Ako naman po ang inyong nakasama. Ang inyo pong tagagising at nambubulahaw sa inyong umaga para magatid ng mga balita. Katropang Alizon Salbatus po, maraming maraming salamat at magandang umaga na, Pilipinas!
2: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa nag-aatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan, mapagpakonsultahan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Kaya bisitahan niyo po, puntahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: Welcome po mga katropa. Kasama po muli ang inyo ko at isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. Sa alam po ni Dr. Remily Tuoy, live na naman po tayong magkakasama-sama dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayan pa rin po natin ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Dok Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Dok Michelle, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Welcome po sa ating pong programa.
0: Samahan po kami ni Dok Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga inquiries po niyo about your health. I-texture lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo ang kamasalan po mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din dito sa ating pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Kung ano man po ay inyong pinagkakabalahan ngayong mga oras na ito, ayan, ayon po kayong inyayahan na samahan po kami dito sa atin pong talakayan. At syempre, pag-uusapan na naman natin itong mga ilang punto patungkol sa atin pong kalusugan. Ano yung mga narapat natin gawin? Ano yung mga solusyon, Dok, na dapat po nating magawa na pwede nating makuha sa ating bakuran, sa ating pong kusina? Kinakailangan lamang Dok is sapat na kaalaman kung paano natin isasagawa yung iba't ibang mga kapamaraanan gamit ang natural na pamamaraan para pagsolusyon sa ating pong mga karamdaman. Mahalaga yan na meron tayong sapat na alam Dok. At ang isa sa pinakamahalaga Dok din is alam nila kung ano yung mga do's and don'ts.
1: Yes, kasi consider natin na itong ating katawan ay isang sabihin na natin, isipin natin na parang isang machine.
0: Mm-hmm. Yan,
1: na alam mo, bumili ka ng sasakyan, di ba meron tinatawag na owner's manual. Alam?
0: Yan,
1: ano yung maintenance? Mm-hmm. Ano yung gas na ilalagay mo? Is it crudo ba yan? Mm-hmm. Yan ba ay gasolina?
0: Oh.
1: O yan ba electric vehicle?
0: Mm-hmm.
1: So, alam mo kung paano ito tatagal.
0: Mm-hmm.
1: At pag inignore mo anumang mga nasa manual, posibleng masisira agad yung ating makina. So, sa katawan natin, although ito ay isang highly superior na no need na mag-push button ka to restart the body at mas sophisticated itong katawan natin because it is created by God. Pero kaakibat din ito yung tinatawag nating laws of health na dapat nating i-observe para talaga makaiwas tayo sa mga pagkakasakit. Nakakalungkot na ang daming mga dahilan na maagang kamatayan na talagang highly preventable.
0: Yes, oo.
1: Ang crucial lang doon, kumbaga yung very thin line is yung knowledge mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating doon sa mga information na pwede magligtas sa'yo para hindi katamaan itong mga common diseases.
0: Oo.
1: Na ito.
0: Minsan nga nabibigla tayo sa mga balibalita. Ano? Mm. May mga tao nakakilala natin. Ano natin? Kumbaga we know them. Ano?
1: Mm.
0: At may isang araw, bigla-bigla na lang mababalitaan natin na namahinga na pala yung mga tao po na yun. Ano? Nakakagulat. Na sana meron man lang mga precautions na nagawa na hindi humantong sa ganun pong mga sitwasyon o ganun pong mga pangyayari mga kaibigan. Ano? Kaya nga dito sa atin pong pag-iingat sa atin pong kalusugan, napakaraming po tayong dapat na isasaalang-alang mga katropa mga kaibigan. Ano? In all aspect ng atin pong kalusugan, kinakailangan balanse. Yan yung lagi ating inuulit-ulit, ano? Dito sa atin pong programa. Hindi po pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang na kulang din. Kinakailangan ay nababalanse po natin lahat sila, ano? Nutrisyon, pagkain natin, yung ating pagkatrabaho, pagkikilos natin, pamamahinga natin. Kinakailangan balanse po lahat yan. Hindi po pwedeng sosobra yung isang parte, yung iba naman ay magkukulang, ano? Kasi magdudulot talaga yan ng problema sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya di sa programa natin, tinatalakay po natin, hinihimay-himay natin ang bawat aspeto ng ating pong kalusugan. Sa ganun makamit naman natin. Yung tinatawag natin na optimum health, mga katropa, ha? Kaya samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan, ha? May mga katanungan, may mga mensahe na isapabot sa ating pong programa, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag kalimutan, i-like and follow ang ating pong mga Facebook page. Search lang and i-follow, i-like nyo po. I-share nyo na rin, mga katropa, ang ating pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, ha? Para update kayo lagi sa atin po mga promos, announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan. Ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, San Doval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Alam niyo ba ang pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix? Ay makukuhanan po natin ng napakayaman na mga isoflavones. Ano ba yung mga isoflavones na yan, mga kaibigan, ha? Ang isoflavones ay tinatawag ng mga phytoestrogen, mga kaibigan, no? Ang isoflavones ay merong iba't ibang klase yan siya, no? Tulad ng genistein, didzin, glycine. Yan yung mga common na isoflavones kung tawagin, ano? At ito po ay nagbibigay ng hindi matatawaran na benepisyo sa atin pong kalusugan. Ito, Doc, napakahalaga to para sa pagbabalanse ng hormones ng mga kalalakihan at mga kababaihan. sa mga kababayan natin na hindi balanse ang hormones sa kanilang pangangatawan, yung nakakaranas lagi ano, ng iba't ibang problema due to hormonal imbalances. Nako, e araw-arawin nyo po mga katropa, mga kaibigan, ang pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix.
1: Oh, Santone Plus Coffee Mix, isang variant ng ating healthy coffee na ito ay soy base ano.
0: Mm-hmm.
1: Na ito ay isa sa pinakang pangunahing source ng highly absorbable natural protein. Kasi yung protein kasi maraming klase yan, may from animal, mayroong mula sa halaman, and ang isa sa pinakaligtas na protina na kumbaga tawag natin diyan is class A protein ay matatagpuan mo sa plant based. So yan yung soya. And beside of that, meron talaga siyang mga yung binabanggit mo, ano? Mga hormone precursor na pwedeng mapakinabangan kung tayo ay dumarating na sa punto, babae man o lalaki, na nagkakaroon ng imbalances.
0: Yun.
1: Oh, so, bukod doon, yung mga fibers, yung sustansyang mula sa mga halaman na kaakibat ng population, particularly yung ating mangosteen and moringa, nagbibigay ng extra boost of nutrients para sa ating enerhiya araw-araw. So, kung magkakape ka na din lamang, piliin mo na yung kape na makapagbibigay sa'yo ng sapat na sustansya para sa araw-araw nating pangangailangan. Kasi yun ang problema ng mga tao ngayon, Dr. Sel.
0: Yes, ha? Kaya sa mga gustong ma-enjoy ang pagkakape at gusto pang magpapasok ng napakaraming mga sustansya sa inyong pong pangangatawan, eto, piliin nyo po, Santone Plus Coffee Mix. Ito yung tinatawag natin na Friendly Neighborhood Coffee. Ayan.
1: Parang
0: superhero yun. Kasi nasabi natin na friendly. Kasi kahit mga bata, pwedeng makainom. Kahit si Lolo, si Lola, napakaganda pa inumin nyo po ng Santone Plus Coffee Mix natin.
1: Eh, may iba nalilito. Kaya linawin natin. Ano? Meron tayong tatlong klase ng coffee. Ano?
0: Yan, oo.
1: Kasi yung iba, nalilito sila sa mga pangalan ng coffee natin. Mm-hmm. Yung pinakang senior na coffee natin, yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yun yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yung ikalawa na coffee natin, specially designed para doon sa mga taong may mahinang buto.
0: Yun, no?
1: At nagnanais ng mas magandang energy level. Mm-hmm. Yung Premium D3 Coffee Mix. Yun. At yung pinakabago natin, pinakabunso na kape ng Yes to Health, yung Santone Gold Coffee Mix. Yeah. Yun naman yung merong halo ito na active phytochemicals na tinatawag na glutathione at collagen.
0: Yeah.
1: Na meron pang limang herbal extracts na matatagpuan doon sa coffee na yon. Mm-hmm. So yun po para sa inyong kaalaman lang kung kayo ho ay bibili na ating mga healthy coffee. Mm-hmm.
0: Pili-pili lang kayo dyan. Pero Dok, yung iba ang ginagawa.
1: Mm.
0: Kinocombine yung mga coffee natin.
1: Oh, depende sa taste preference.
0: Ang nasubukan ko pa lang ano eh. Combination ng Santone Plus Coffee Mix saka yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Oh, masarap yun.
0: Sarap.
1: Oh, sarap yun.
0: Oh, yung iba naman, pinapartner-partner nila ano. So sa mga gusto makatikim yan ha, nako, available na yan sa pinakamalapit.
1: Pero yung yung nagustuhan ng iba na hindi na kailangang haluan talaga ng iba, yung Santone Gold.
0: Yun, no.
1: Oh, yun yung talagang
0: balancing na talaga yan sa lasa nila eh.
1: Oh. Eh ngayon ang tanong, yung bang Santone Gold para saan yun, swak na swak?
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga Santone Gold, pag tinawag na gold, nasa golden years, 50s pataas.
0: Yun.
1: Ito yung kape na para sa mga medyo kailangan na natin ng extra boost sa ating mga kasukasuan, sa ating balat, kalamunan. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga nagkukulang dahil sa pagtanda, yun yung sinusuportahan nitong ating Santone Gold Coffee Mix.
0: Yes.
1: Lalo na dun sa mga feeling nila, pumapangit na sila dahil ng balat pumapangit.
0: Mm-hmm.
1: O kaya lagi na lang silang sumasakit ang tuhod at kung lumakad, ang bagal-bagal na. Dami ng aray sa katawan. Kailangan nyo po, swak na swak sa inyo Santone Gold Coffee Mix.
0: Yeah.
1: Kaya iba-ibang preference, iba-ibang kondisyon, merong choices sa Yes to Health.
0: Pili-pili na lang kayo mga katropa. Okay? Yan po lahat yan ha. Mabibili yan sa mga butika sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo na lang po. Ganun din sa ating po mga Yes to Health Clinic. Pwede po mabili. Ito po mga napakasasarap at very healthy na mga coffee po na ito.
3: The secret of health.
0: Yan. Dako tayo sa ating po pag-uusapan. Tatalakay natin dong. Itong isang napakahalaga na kinakailangan na maalaman ng mga kababayan natin. Ano? Kasi marami ngayon ha. Sa sobrang taas ng mga fuel, sobrang taas ng diesel, sobrang taas ng ng gasolina. Halos ayaw nang lumabas. Nakakulong na lang lagi sa bahay nila, sa kwarto nila. Ito pag-uusapan natin, mahalaga 'to, ano? Ito ang tinatawag na indoor pollution. Meron palang ganito. Hindi lang pala dyan sa pagpupunta tayo sa mga mataong lugar, sa mga overpopulated na area, mga lansangan na kung saan naghalo-halo mga usok at hindi malaman ng mga kemikal. Hindi lang tayo dyan makakakuha ng pollution, mga katropa, mga kaibigan. Meron din palang tinatawag na indoor pollution. Ano nga ba ito, Doc? At ano ang impact nito sa ating kalusugan?
1: Nako, tama ka dyan. Kasi yun nga, wala ka namang choice. Kundi kung hindi ka lalabas, sa loob ka lang ng bahay. Ngayon, alam mo, lahat tayo kailangan talaga ng malinis na hangin. Mm-hmm. At para tayo ay mabuhay ng mahaba. Kasi ang we can survive only in just a matter of 5 to 10 minutes without oxygen. Malinis na hangin, we can die. Even yung ating utak ay very sensitive yan sa kawalan ng oxygen. Pero 99% na ating hinihinga nakakasira sa kalusugan at marumi. Totoo yan, na ang air pollution ang tinuturing po nila na isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan natin. Mm-hmm. Actually, tinatawag nga natin itong sabi ng mga pag-aaral, it's a global emergency. Mm-hmm. Nasa 7 milyong tao ang namamatay kada taon dahilan sa air pollution. Mas higit pa itong doble sa namamatay mula sa malaria, tuberculosis at HIV at AIDS combined.
0: Ganun
1: just imagine, ganun karami yung namamatay sa mga sakit dulot ng air pollution. Mm-hmm. At ito daw ang pinakang pangalawa sa nangungunang dahilan ng sakit na mga non-communicable diseases sunod sa smoking. Mm-hmm. Oo, yung air pollution, isa sa malaking public health issue na kinakailangan nating harapin dahil ito ay lumalala ng lumalala, mga katropa. Kaya nga ang mga populasyon sa buong mundo na nabubuhay doon sa mga lugar na merong polluted na hangin ay binigyan ng World Health Organization sila ng warning and anything that they can do to prevent further health issues because of yung talagang air pollution. Pupunta ka sa mga lugar kung saan mahangin, maraming sasakyan, mas mataas sa mga cities. Saka sa mga industrial areas na kung saan ito ay pwede mong makuha yung air pollution. Pero hindi doon natatapos yun, mga katropa. May mga invisible particles na nagpe-penetrate sa ating cells, sa mga organs sa ating katawan. Sa pamamagitan ng ating baga, pumapasok ito sa ating dugo, papunta sa utak, na nagiging dahilan ng napakaraming paghihirap sa sakit, gaya ng asthma. Yung stroke pala is also related din ito sa air pollution. Pati heart attack, cancer at yung dementia. So hindi lang matatanda, pati mga bata na apektuhan ito. Ha? At ito yung tinatawag na indoor air pollution. Mm-hmm. So ang fresh air natin, hindi lang naglilinis ang bagay yan. Ito rin ay nag-boost ng ating mood, nagpapababa ng ating heart rate, nag-i-increase ng energy, at nag-i-improve ng digestion. Mm-hmm. Kaya pala pag nasa tabindaga tayo na kung saan, sabi sa pag-aaral, ang mga lugar na malapit sa gubat, malapit sa dagat, ang may pinakang the best rate ng oxygen. Yes. Kaya nga sa bansang Canada at sa bansang Europe, meron silang tinatawag na nature therapy, PARX, short for Park Prescriptions, isang wellness initiative in partnership sa isang organization, yung BC Parks Foundation, na doon ini-encourage sa mga healthcare professional na mag-prescribe ng time in nature para ma-enhance yung physical and mental health ng kanila mga pasyente. Kasi ayon sa kanilang pag-aaral, Doc Misael, being active daw sa nature is scientifically proven na may positive effect sa ating katawan, sa ating puso, sa baga, sa immune system, and sa psychological benefit, especially mga may stress, ha, na hindi mo na maintindihan paano maputol-putol yung stress mo, ito palang pagpunta doon sa mga lugar na may mataas na oxygen percentage, malaking tulong sa buong katawan
0: natin. Dapat sa atin, Doc, meron na rin ganyang prescription, ha?
1: Actually, matagal na. Minsan, may mga doktor na, may asma ka, hindi ka gumaling-galing. Iyaano nila na tumira kayo sa isang lugar na tabi ng dagat. May mga ganun na talaga. Kasi proven naman yan scientifically.
0: Malaki ang contribution nila.
1: Kasi kahit kumakain ka ng healthy, hinihinga mo naman polluted air.
0: Nako.
1: Talagang matindi yun. Ngayon ang tanong, ano yung indoor air pollution? Ang household air pollution, ito yung nagdudulot ng mga major non-communicable disease gaya ng binanggit ko kanina. at isa na ang obstructive pulmonary disease, mm-hmm, chronic obstructive pulmonary disease at lung cancer.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, maraming pinagmumulan nito, ano? Unang-una, yung mga technology, like yung paggamit ng ginagamit natin, yung mga pangluto natin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga biogas, natural gas, alcohol fuels, ay meron niyang level of emission targets, mm-hmm, ng WHO guidelines. Meron talaga sila kasi yung mga ano pala niyan, mga byproducts na mga ginagamit natin, mga sinisindihan natin, lalo sa loob ng bahay, kung kulong ang bahay mo, can increase air pollutants sa inyong katawan. Okay. Meron tinatawag na biological pollutants, kasama ng mga bacteria, mga molds, especially kung hindi ka naglilinis ng kasulok-sulokan ng bahay mo.
0: Malikabok, nandiyan sa bahay natin.
1: Oo, yung mga viruses, yung mga buhok ng mga hayop, di ba, na inyong inaalagaan. Yung mga dust mites, yung mga ipis na hindi mo nakikita pero namatay na sila, mm-hmm, tapos yung kanilang mga katawan na tunaw, naging powder na humahalo sa iyong hangin. Yan, yun yung isa sa problema, no? Yan yung mga pets natin, okay lang mag-alaga pero kinakailangan daw maging maingat at mas sanitize yung lugar na kung saan meron po tayong mga alaga. Isa kasi yun sa mga cause ng indoor air pollutants, mm-hmm, based on study. Ganon din yung mga molds. Kaya dapat ang ating mga bahay, halimbawa naglilinis ka, talagang yung mga lugar kung saan madalas dumpy, nilinisan mo yun. Kasi nagre-release pala ng toxin na sa hangin, yung mga mold na yan. Pag na-inhale mo yan, talagang magkakaproblema ka. Tapos yung mga ginagamit nating lutuan. Binanggit dito yung mga... Indoor ito ha, yung setting.
0: Mm-hmm.
1: Kasi okay lang sa labas yung may fresh air. No. Paggamit nung, di ba yung traditional, yung mga kahoy.
0: Oh.
1: Pero ngayon, kung gumagamit ka nung, halimbawa, sinisindihan mo yung mantika, mm-hmm, para gawin mong fuel, mm-hmm, indoor. Tapos sinisindihan mo yung change oil.
0: Mm-hmm.
1: May mga kalan ngayon na
0: Mga used oil
1: ang ginagamit nila. Isa yun sa itinuturong malaking risk kapag, mm-hmm, ginagamit mo ito sa loob ng bahay. Kasi yung pagsunog pala nun, mm-hmm, nag-i-emit sa hangin ng toxic fumes na hindi mo na mamalayan, dahan-dahan sumisira, mm-hmm, sa iyong baga at sumisira sa iyong... Para ka naninigarilyo din, mm-hmm, ng nasa more than 3 times pa ng effect nung smoking.
0: Kahit nga, Dok, diba, pag nagluluto tayo ng mga mantika, ng mga ng mga lutuin, nagigisa tayo, diba, umuusok yun. Yung mga usok nun, kumakapit dun sa mga mga lutuan, yes, at dun sa iba't iba pa. Pagka matagal-tagal na hindi mo nalinisan, talagang...
1: Na.
0: Parang mga... Naglalangis talaga, Dok.
1: Oo, totoo yan. Tapos, napakarami. Tapos, pag ang amoy ng hangin, medyo, mm-hmm, hindi maganda, mag-i-spray tayo ng mga tinatawag natin mga pampabango ng hangin. Which is, doon lang umiikot-ikot yun.
0: Mm-hmm.
1: So, napapaltan ngayon yung amoy na kulong, mm-hmm, ng amoy na mabango.
0: Mm-hmm.
1: Which is, according to study, hindi magandang option kung gusto mong maging healthy ang baga mo.
0: Kumbaga yung amoy lang napapalitan pero yung mga pollution
1: yung
0: nandun, pa din.
1: Nandun pa rin. Kaya kung titingnan natin mabuti, if we want daw ng ating baga ay maging healthy, we need to make our houses, yung mga design ng bahay natin na talagang nakakapasok ang hangin, nakaka-freely, lumulusot ang hangin at ang ating gagamiting pang na fuel ay hindi yung mga sinasabi nilang napakataas na mga emission ng nakalalasong fumes, no? At ito ay dapat yung lutuan natin, mas better ilagay natin sa isang lugar na ventilated, mm-hmm, o kaya naman ay gumamit tayo exhaust. Ayun na ginagamit for us na hindi talaga directly ma-inhale yung mga ginagamit. Kasi minsan walang choice . Yung mga kababayan na, mahal ngayon ng gumagamit sila ng alternative solution. Lalo alam mong yung LPG.
0: Mm-hmm.
1: Ang tindi ng presyo, pataas ng pataas yung presyo. So mapipilitan silang gumamit ng mga iba pang mga pamamaraan para makatipid. Pero paalala lang na kung kayo ay may asthma o meron kayong iniindang problema sa lungs at tatingin nyo lumalala kahit anong gawin, tingnan nyo kung ano yung ginagamit yung mga panluto. Tingnan nyo yung environment sa loob ng bahay ninyo. May mga dump area ba dyan? May mga lugar ba dyan na hindi nalilinis? May mga pets ba kayo na kung saan umiihi? Dumudumi na hindi nyo namamalayan? Meron bang gumagamit ba kayo ng matatapang na kemikal sa inyong bahay? Yun ang inyong titingnan mabuti. Kasi even yung mga materials na ginagamit mo, mm-hmm, yung mga asbestos, formaldehyde, and lead content ng mga materials na ginagamit natin ay nakalagay sa list ng mga delikadong materials that will emit indoor air pollution. So sa madaling salita, ito isang paalala lang kasi alam mo, dumarami na dumarami sa ating bansa ang mayroong seryosong problema sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Na ito ang isa sa pinakang parang natatagong cause na hindi napapansin kasi parang harmless naman eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi natin alam yung pala yung nagtitrigger ng paglala ng isang karamdaman. Oh. So kahit na anong inom natin, halimbawa nagiinom kayo ng Santon Plus Gold, nagtataka kayo, ba't kaya hindi nag-improve yung lungs ko?
0: Mm-hmm.
1: Eh, umiinom naman ako ng Santon Plus Gold. Mm-hmm. Meron palang nagiging, ano, nagtitrigger yung environment sa loob ng bahay natin that give us yung environment na polluted.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Akala mo nasa loob ka na ng bahay, eh, ikaw eh, liras na. Sa isang pag-aaral, nasasabi nila na mas sigit ang panganib sa loob ng bahay sa pollution kasi kulong.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, naka-concentrate.
0: Oo.
1: Kumpara mo sa labas.
0: Lalo na doon kung walang ventilation yung
1: yes,
0: bahay
1: niyo. Yes, tama ka. Ay, marami talaga ngayon bahay na walang ventilation. Oh. Alam mo kung bakit? Bukod sa meron na silang grills, mm-hmm. may screen, may kortina, kasi iniiwasan nila yung magnanakaw.
0: Yan na nga, oo.
1: Oh, hindi katulad noon sa probinsya, bahay kubo, mm-hmm. ditukod lang eh.
0: Oo nga.
1: Tapos pawid lang. Tapos ang kawayan yung ano mo, yung sahig mo para yung hangin lumulusot.
0: Lusutan talaga.
1: Oh, di ba ngayon iba na ang design ng bahay. Uh-huh. Talagang ano na, dinisign for security purposes mm-hmm. na halos walang makakalusot kahit hangin mm-hmm. na fresh, na hindi nakakalusot. Di ba? Kaya i-consider nyo mga kaibigan, mga katropa, na ang indoor air pollution ay pwede nating ma-resolve. Depende sa ating choices.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Pinapaalala lang natin na ito ay isa sa hidden problem na itinuturing ng global health emergency. Mm-hmm. Yung pagkakaroon ng problema sa baga dahilan sa hindi lang yung air pollution sa labas, kundi yung indoor air pollution.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin, lalo na Dok, yung nag-aalala at yung nababahala ano at nagtataka bakit kaya ilang linggo na tong ubo ko mm-hmm. ilang buwan na tong ubo ko hindi nawawala-wala
1: mm-hmm.
0: yan po yung mga possible na mga dahilan ano at mga factor kung bakit nanghihina ng gusto ang atin pong baga mga kaibigan ha na halos hindi natatanggal yung mga problema natin sa atin pong respiratory tract
1: mm-hmm.
0: Ano natin yan? Kumbaga, bigyan natin ng pansin, ano? Yung mga small, ano na yan? Small things, ano? Dahil yan ay maaaring pag nag-ipon-ipon, ay magdulot ng matinding banta sa atin pong kalusugan, ha? Kaya bukod sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, gaya ng Santon Gold natin, Dok, ano? Makakatulong naman yan ng malaki para sa ganito pong mga problema sa atin pong respiratory tract, o gano'n rin yung atin pong Santon Vitamin C, isa sa pampalakas ng atin pong baga at ang atin pong premium D3, isikapin natin C2-8, ano? Na natitingnan natin kung ano yung mga bagay-bagay na nabanggit ni Doc kanina na maaaring makapag-contribute ayan, sa pagkakaroon ng ganito pong mga problema. Ano? At yun nga, Doc, ano? Isa sa mga prescription. Lumabas naman tayo. Ano?
1: Oh, park. Sabi nga, park prescription.
0: Park prescription.
1: Ibig sabihin, nature.
0: Mm-hmm. Hindi lang basta outing yan, mga kaibigan. Mm. That is for our health.
1: Tama. Kaya ang pinakang the best talaga na kapag sa tingin mo ikaw mas lagi nang nai-stress, ano na lang nangyayari sa kalusugan mo, kahit one day, two days,
0: yan,
1: during the weekend, punta ka sa isang lugar na talagang sigurado. Ang pinakasigurado talaga, bandang bundok at gubat at saka dagat.
0: Dagat.
1: O yung sa dagat naman, very good yan for respiratory problem kasi yung hangin sa dagat pala, meron na siyang minerals.
0: Oh, taas ng minerals niya.
1: Oh, minerals na siya. Oh. Tapos pag nagbabad ka pa sa dagat na mga isang oras, yung skin mo mag-absorb ng mga minerals na kung saan kulang siya.
0: Napaka-healthy para sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, yan. Ang atin pong health tips na rin para sa mga kababayan natin na laging hinahapo, laging inuubo, hindi mawala-wala yung mga problema sa inyo pong respiratory tract. Ito po yung mga magandang gawain para po sa inyo, mga katropa.
3: The secret of health.
0: Ano, Dok? No, napakabilis ang oras natin. Uh-huh. Baka may pahabol ka pa minsahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much sa ating mga katropa. Ano? At sana po yung nakapag-iwan kami sa inyo ng mga mahalagang information paano tayo maging healthy. Lalo na yung baga natin, napaka-importante niyan. Paano natin ingatan sa tulong po ng fresh air. At siyempre, sa tulong din ng ating pong mga dekalidad na produkto. Maraming salamat po. Ako po si Dok Algie Bakla mula mula sa Yes to Health. Malusog na araw, mga katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Kaya na rin sa lahat pong tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito, oy, atin pong CEO. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po lang dalangin ang Panginoon Nawa na siya ang patuloy ng kapagaling at magkapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mga katropa, excited!

0: sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasay niyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM Time, 6:01 ng umaga. Oras, atid sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ang alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa mga baunahing headlines. Kalagitang natagpuan, ligtas matapos apat na o matapos ang apat na araw na hindi nakauwi. Headlines.
3: Wala naman po kaming ano nung time na umalis po siya.
2: Driver na inireklamo, tinangking pinababa ang pasahero. Destinasyon umano dahilan habang si Traffic Management Office dinikitan at pinagmulta na ang driver ng tricycle.
4: Pinikturan niya pala yung tricycle ko, pati ako, pinos niya pala. So dapat ate, hindi mo ginawa yan, hindi kita inagrabyado sa auto lang.
2: 120,000 pesos na bayad sa lupa. Inamin ang inireklamong si Tumala sa harap ng mga anak ni Dr. at sinabing waiver of rights lang ang hawak sa bentahan ng lupa sa Burlan.
5: Binili niya po yung lupa sa kanya po.
6: Hindi, yung sakit. May sakit siya.
5: Sakit niya po.
7: Drama na ito.
6: Hindi, drama.
7: Tinuruan ng asosasyon ito.
6: Teka muna.
7: Ngayon, kung ganun mag-deny, dinayan tayo, ikurte ang kaso.
2: Sa Balitan National 28th Impeachment Trial Day, Kernel Buransing isinalang bilang bagong testigo. Sa Balitang International, Iran, binalaan ang mga bansa ng pagpapagamit sa U.S. At sa ating Balitan Sports, football superstar Lionel Messi magre-retiro na sa paglalaro sa Argentina.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, pag-iiwanan ng mga balita, dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Miyerkules, ika-dalawa, September 2, 2026. Ito Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Sa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din pong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
8: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Dako na tayo sa mga nakaka-high blood na balita.
1: Express Balita sa umaga.
2: Dumepensa
8: ko. Kainan ko na ba ng gamot? Kainan ko na ba?
2: 120. Kaya pa raw. Kaya pa.
8: Kaya pa.
2: Kaya pa.
8: Diretso, diretso.
2: Dumepensa si Dionisio Tumala sa mga paratang kaugnay ng bentahan ng lupang sinasabing ibinenta niya sa mag-asawang doktor sa Sitio Valderrama, Barangay Magsaysay sa munisipyo ng Aborlan. Sa programang Bullseye, giniit ni Tumala na hindi umano pagmamayari ng lupa ang kanyang ibinenta, kundi ang kanyang rights sa lupang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama at lola na si Teresita Domingo. Batay sa mga dokumentong ipresenta, waiver of rights, subdivision plan at barangay certification lamang ang kalakip ng transaksyon, habang walang titulong ipinakitang nagpapatunay na nakapangalan kay Tumala ang lupang ibinenta. Lumitaw rin sa listahan ng DNR na wala pang pangalang Tumala sa 89 na subdivide lots mula ho sa sinasabing 373 hektarya na pagmamayari ng kanyang namayapang lola. Iginate naman ni Tumala na ibinenta niya lamang ang kanyang karapatan sa lupa. Batay umano sa bili ng kanyang ama at lola at sa payo ng kanyang abogado, umano na siya ang tagapagmana. Inamin niya na hindi niya alam kung ilan ang iba pang anak o apo ng kanyang lola. At sinabi niya hindi lamang ang aktibong nag-aasikaso sa lupa sa aktual na inspeksyon noon sa ibinentang lupa. Samantala, sa kasagsagan ng interview ni manager Calu Villarosa, biglang tumaas ang BP ni Dionisio. Ngunit sa huli, nanindigan itong ituloy ang pagtalakay sa usapin at sagutin ang kinakaharap na reklamo mula sa mga naiwang anak ni Mr. Doctor.
9: Express! Express! Balita sa umaga!
10: Anong karapatan mo?
7: Siguro!
10: Hindi. Sagutin mo ko!
7: Ibalik ko sa bugado ito.
10: Hindi. Ganito ha. Anong karapatan mo para ibenta mo yung lupa na yon? Karapatan lang.
7: Sa abogado na lang, sir. Abogado ang gumawa niyan. Daming gamot.
10: Dali, bibipihin ko lang ha, mga kaibigan. Mahirap na eh. Ayaw
7: ko na ako ng gamot.
10: Nag-drive ka na motor.
7: Kaya ito.
10: Okay na yan.
7: Kaya!
10: Kamayin mo.
7: Kaya yan. Huwag yung ambulansya.
10: Hindi, pagka na high blood ka na, alay, mahirap na eh. Mamaya, kami pa yung masisigit.
7: Kaya na yan, sir.
10: O, ibibipi kita ulit.
7: Hindi na, kaya.
10: Ha?
7: Kaya. Tuloy ito kasi sayang eh.
2: Express. Yan ho ang paninindigang kayang-kaya ni Dionisio Tumala.
9: Express.
2: Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap. Tulad ho ng mangustin, tulad ho ng ampalaya, tulad ho ng malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Panlawan.
9: Express! Express! Balita sa umaga!
8: Ituloy ko na, Choy! Kinumpirma ni Kapitan Lorenzo Magsipok ng barangay Magsaysay sa Bayan Aburlan na nabigyan noon ng barangay certification sa Dionisio Tumala matapos itong sabihin na may authority siya mula sa mga magkakapatid na naiwan ng mga namayapang magulang. Ayon kay Magsipok, idinulog din sa kanya noon ni Mr. Doctor ang transaksyon. Ngunit hindi umano niya alam makabuang detalye ng pagmamayari ng lupa. Samantala, wala ang pangalan ni Tumala sa lista ng DNR para sa 89 na subdivide lots na sinasabing bahagi ng 373 hektaryang lupain ng kanyang namayapan lola. Iginit ni Tumala na rights lamang kanyang ibrenta sa mag-asawang doktor.
11: Long time po kasi sa lagpuntay sa barangay sir, tapos pero yung binigyan ng authority ng pagkapatid. So, ngayon, ako sabi po, sila kasi nabigay sa ako na pakaposisyon dyan sa area na nangawa sa sila na isipan. Pero pag once na sinablayan po ninyo yan na may tutuloy ng lupa.
8: Yan po ang tinig ni Kapitan Lorenzo Magsipok ng barangay Magsaysay, Bayan ng Aburlan.
2: So yun ang mainit-init na kaganapan kahapon.
8: Kaya nga, yung barangay certification kasi, actually Choy, kagabi, sa doon sa Golden Tree, merong kahapon may nagbinta-binta na naman doon.
2: Meron na naman.
8: At barangay certification ang ginamit. Naku. Tinignan ko yung barangay certification, kung ano yung nakalagay. Ang nakalagay lang doon, proof of residency. Kaya gusto yun. Kong malaman dito, gusto kong makita yung barangay certification nito. Baka ganun din.
2: Ganun lang din Choy, standard yun. Pagka ikaw ay hihingi ng certification, sertifikasyon na pa katibayan na ikaw ay
8: nakatira doon.
2: Actual occupant.
8: Ayun, pero hindi siya nakalagay na yung lupa ay wala doon sa barangay certificate. Hindi nakalagay doon na yung
2: na ikaw ay nagmamayari
8: ng lupa.
2: Ng lote na yan.
8: Wala proof of residence lang.
2: Residency lang, wala yung katibayan na ikaw ay nagmamayari ng lote na yan, lupa na yan. Hindi nag-i-issue ng ganun ng barangay.
8: Hindi ganun, walang ganun. So, wala. Malamang dito pinapatunayan na ni Kapitan sa sertifikasyon na siya yung nakatira doon.
2: Yun, oo.
8: Pero hindi sinasabi na siya yung nagmamayari ng
2: lupa. Wala, hindi. Ito na nakita natin dito yung punto ni Mr. Doctor dito eh. Ang punto niya talaga dito, pagbebenta lang ng...
8: Ni Tumala.
2: Pagbebenta lang ng rights niya lang.
8: Yun ang problema eh, kasi yung walang waiver of rights, nag-waive ka lang ng walang...
2: Kaya lang mabulaklak si Tumala.
8: Tumala, magaling eh.
2: Magaling magsalita.
8: Saka magaling abogado.
2: Mabubulan niya yan yung tao. doon niya sasabihin na para bang papaki... Paano po ikaw, i-ano ka niya, encourage ka niya na yung lupa na yan, sayo na yan, sayo na yan.
12: Oo, kaya ka. Ako tagapagbana niya.
2: Oo, nasamantalang hindi niya naman binibenta yung lupa. Ang binibenta niya lang yung daw, sabi niya, daw. Yung karapatan niya lang.
12: Ay, sinong niluko mo? kaya ka nag-wipero branch, eh, kasi lupa yung ano eh, di ba? Parang gano'n na gano'n, Choy. Parang sa Golden Tree, hindi binibenta yung lupa, yung bahay lang.
2: Yun, o.
12: Parang gano'n na gano'n eh.
2: Parang katulad sa amin dito sa Dagumboy, squatter talaga. Informal settler, di ba? Pero oh. may mga ano kasi dyan, pamilya na umaalis na.
12: Oh.
2: So yung lupa nila, na ibebenta nila, pero alam nang bibili na squatter na sila.
12: Squatter sila.
2: Oo, yung rights lang nila doon sa lote na yon yung usapan nila. Pero ano yun ha, sa kanila yun, unawaan nila yun.
12: Pero kung totoo sa'yo, wala naman talagang silang rights.
2: Wala.
12: Walang rights. Kasi
2: anytime pagka kinuha ng gobyerno yun.
12: Oo, kasi ang may rights, gobyerno.
2: Yun.
12: Oo, di ba katulad dito, wala namang rights si Tumala. Ano yung rights na dyan? Wala namang titulo na...
2: Maraw siya ng lupay na yan. Sabi ng lolo niya, lola niya.
12: Kaya nga itong Weaver of Rights na ito, naaabuso ito eh.
2: Hmm.
12: O, yung mga paggawa ka ng Weaver of Rights. Yan. O. Tapos, dapat talaga...
2: Ang malungkot lang dito, Choy, kasi nga na bumitaw ng pera eh, 120,000 pesos. Ang ganong ano, presyo, 150. May mga titulo na yan pagdating ng Aburlan kasi mababa yung bentahan ng lupa doon.
12: Mura lang at doon. Magkano lang per square meter yan dyan eh.
2: Kaya nga eh. Pagka ganong presyuhan na, meron ng ano eh, may mga kalakip na ng mga titulo. Oo. Ano lang, maliit lang na lote. Tapos ang benta ay nasa 150 o 300. Mga ganon, may kasama ng ano eh, titulo.
12: May titulo na. Ito sa kanya kasi, hektarya. Hindi pa nga natin alam kung ano ba ito, alienable or disposable itong classification.
2: Yan, di ba?
12: Oo. IND ba ito? So, parang IND naman kasi may, ano, di ba? May groups doon. Hindi pa natin alam. Wala pang sinasabi. Hindi natanong eh kung IND ba itong lupa na ito.
2: Classification kasi ng lupa.
12: Kasi kung timberland ito, IND na. Nakatitulo na. Na-subdivide na. Okay. May IND na pala. IND na.
2: Sabihin nun, pagka IND, ang klasifikasyon ng lupa, pwede nang iproseso yan, pwede nang patituluhan yan. At sabi nga, natituluhan na ito at ang nagmamayari ng mga lupa ay nakatitulo ito sa mga...
12: Taga-DNR!
2: Ako naman, taga-DNR. Oh.
12: Sana all taga-DNR.
2: Sino pang unang makikinabang? Eh? Siyempre, sino yung nakakaalam? Di yung concern din sila sa lupa, DNR.
12: Oo, sila yan. Alam nila kung saan yung ano eh.
2: Baka talaga DNR, ha?
12: Baka.
2: Malaki-laki na palang ano nila dyan?
12: Pwesto
2: nila dyan?
12: Oo, ay siyempre, taga-DNR sila. Alam nila yan eh.
2: Hmm.
12: Saan ba dito yung mga wala pang titulo?
2: Ang tanong doon, nako, ano ang lagay ng pamilya doktor na magkakapatid na ito na nawalan na ng magulang? Sila ba ay mapapaalis? Sila ba ay mananatili? Ang sabi ni Mr. Tumala, kung sino yung pupunta doon sa magkakapatid at halimbawa persa na papaalisin sila, isumbong lang daw sa kanya.
12: Aba, matindi ha?
2: Isumbong niyo sa akin. Ha? Oh mga anak, yun ang tawag niya eh.
12: Ay, nabinta mo na yung rights mo eh. Wala ka ng rights doon. Ba't isusumbong pa sa kanya?
2: Tagapagmana raw eh.
12: Oo. Sabi niya, may nagtimbre sa akin, Choy.
2: Ano sabi?
12: Kahapon. Sabi niya, tinawag ako, Mike, tanong mo yan kay Kapitan Mong Sayang pati kay Kapitan Dodge Trinidad.
2: Oo.
12: May ginawa din siyang ganyan dati.
2: Meron din sa Mitra Road.
12: Tsaka sa San Jose daw?
2: San Jose, ganun din.
12: Oo.
2: Meron din. Oo. May comment nga dito eh, nasabi, hindi na yan kinikilala, hindi na yan pinapansin yung complaint sa San Jose, sa Santa Monica.
12: Oo,
2: kilala na namin yan si Mr. Tumala.
12: Oo, kaya nga.
2: Sa Jacana, ganun din. Kilala rin siya doon.
12: Kilala rin siya?
2: Oo, may problema rin si Mr. Tumala doon sa Bangkaw-Bangkaw.
12: Aba, talaga maraming ano ha, maraming lupain ha?
2: Yun na eh. Pero lahat yan, alam ni Mr. Tumala yan, pagka masusukol na yan siya, iidaan na sa korte. Sa korte na yan.
12: Sa abogado tayo, sa abogado!
2: Yan.
12: May paganon-ganon pa.
2: Kakasuhan mo yan. Yes, sir! Kakasuhan mo yung sanggunian? Yes, sir! Kakasuhan mo dinar? Yes, sir! Lahat kakasuhan. In fairness naman talaga, kinakasuhan niya rin talaga.
12: Kaya kinakasuhan niya rin talaga. May abogado rin ang naniwala sa kanya, no?
2: Matindi. Talaga kinakasuhan niya rin.
12: Sino kaya abogado niya?
2: Marunong, may alam kasi pag hindi niya nakaya, yan na lang eh. Dalhin na natin sa korte. Korte na natin 'to pag-usapan.
12: Malupit yung rason niya kagad eh. Siyempre ko ikaw ba naman na bumili ka ng lupa, katulad ma-intimidate ka eh. Ayaw mo na korte, 'di ba?
2: Ayaw.
12: Pero pag ginanon ka na ng Mr. Tumala, parang manghinaan ng loob mo eh. Katulad ng mga anak ni Doktor. Pag ginanon yung dalawang 'yon, siyempre wala namang alam sa korte 'yon eh. Di parang manghihina naman 'yon.
2: Yun na nga eh. Parang sinasaywar niya nga oh, na pagka lumakihan, pagbabantaan ako mga ganun eh. Parang sinasaywar niya na, ah, ito pala ang pwedeng gawin namin kay Mr. Tumala. Kapag nangyari yun, ako, kaso na naman.
12: Kaya ka. Magaling talagang may magaling tong ano, bihasa, Choy.
2: Kaya
12: expert.
2: Lang, kaya lang na high blood eh. 200 over 110. Aroy, grabe kataas ng dugo ni Mr. Tumala. Eh, sigaw kahapon eh.
12: Eh, sino ba naman ang hindi ma-high blood? Di na booking na eh.
2: No. Express. Biroy mo, Choy. Inamin ni Junicio Tumala na tumanggap siya ng, ano, ng 120,000 pesos cash.
12: Cash talaga, ha?
2: Oo, bilang bayad sa lupaing ibinenta o mano niya sa pamilya, Doktor. Kita mo, laking halaga nun, ha?
12: Ay, oo. Isang hektarya, di ba?
2: Kaya nga eh. Nagkaharap-harap si Tumala at ang dalawang anak na namayapang si Mr. Doktor kung saan sinabi ng magkakapatid na nakalaan sana ang 120,000 pesos sa pagpapagamot ng kanyang ina na may kanser. Itinanggi naman ni Tumala na alam niyang may kanser ang asawa ni Doktor na mangyari ang transaksyon. Gate na magkakapatid, matagal niya nang iniindang may sakit sa obaryo ang kanilang ina at alam umanon it ni Mr. Tumala na personal itong pumunta sa kanilang bahay. Sa kanilang pag-aharap kahapon sa programang Bullseye, itinawag umanon ni Mr. Tumala na drama ang pahayag ng magkakapatid. Ayon sa mga anak ni Doktor, si Tumalang bismo ang unang pumunta sa kanilang bahay kaya mahirap umanong paniwalaan na hindi nito alam ang kalagayan ng kanilang ina.
9: Express! Express! Balita sa umaga!
10: So, sa madaling salita, balik ako sa pera. Ano sabi mo? Hindi mo alam na may cancer yung nanay?
7: Wala, sir. Hindi ko alam.
10: Ikaw. Sabi, ikaw. Ma'am, sabihin mo dito kung ano yung sakit ng nanay mo.
5: Bago yan siya pumunta dun sa bahay namin.
10: Lapit sa mic. Sige.
13: Bago po siya pumunta po sa bahay namin, ano po?
5: Kinuwento po ng nanay namin yung pinagdadaanan namin sa kanya.
10: Hindi, nanay mo, may sakit na ba yan?
13: Opo. Matagal na rin pong iniinda na.
10: Anong sakit niya?
13: May sakit siya.
5: Binili niya po yung lupa sa kanya po.
10: Hindi, yung sakit. May sakit siya.
13: Sakit niya po.
7: Drama na ito.
10: Hindi, drama.
7: Tinuruan ng asosasyon ito.
10: Oh, teka mo na. Okay. Teka mo na. Huwag ka magsasabi ng drama. Anong drama? Madadamay ba ako sabihin gawa-gawa ko to?
7: Hindi, ikaw.
10: Huwag ka magsasabing drama. Hindi
7: sila.
10: Drama to.
7: Sila.
9: Express Balita sa Umaga.
2: Kaganapan kahapon dito ho sa programang Bullseye, una nagpahayag yung pong magkapatid na si Lionel at si Eugene. Tapos yung pong paliwanag din ni Mr. Tumala. Nasabi, drama raw yung nangyari kahapon.
12: Magaling siya mag-ano eh. Pag nakikita niya na, ano, na masasapol siya, isasaywar niya na ano eh. Kung ano-ano eh. Hindi drama yun yung mga bata yun eh.
2: Biro yun.
12: Pag drama pa yung mga bata na yun.
2: Minor de edad pa yun.
12: Kaya,
2: tsaka yung pag-iyak ay galing sa loob. Ang hugot nun eh, namatayan sila ng ina. May pera sila sa halip na ipagamot, hindi nila nagawang ipagamot ang kanilang nanay na mayroong kanser. Ang ginawa, ibinayad na lang, ibinigay na lang ito kay Mr. Tumala na wala rin palang assurance doon sa mga dokumento para masabing lupain na yan ay ibebenta sa inyo, sa pamilya Doktor.
12: Nagreklamo na pala siya noon si Mr. Doktor, ha, bago na maya palaban kay Junicio Tumala matapos mo nung may taong nagmag-claim sa lupang binili niya at maglipat ng mga muhon. Sa video na hawak ng mga nagreklamo, maririnig si Doktor na nagsasabing na biktima mo siya ni Tumala dahil ibinenta sa kanila ang lupang hindi naman ito pagmamayari. Nangambarin si Doktor na lumitaw ang saklaw ng lumiit ang saklaw ng kanilang lupain at mawala na tirahan ng kanyang pamilya. Dahil dito nagreklamo muna siya kay Tumala sa barangay magsaysay noong March 2026. Umasa naman noon ang yumaong si Mr. Doktor na matulungan sila ng samahan ng mga kalutubok asosasyon sa kanilang reklamo.
9: Express Balita sa Umaga. Express Balita sa Umaga.
12: Dada tayo kay ano, Choy, kay Idolfon Undam, yan ha?
2: Ayan,
12: kinumpirma ni ano?
2: Sige, kinumpirma ni Idolfo Undam, Vice Presidente ng Samahan ng mga Katutubong Magsasaka sa Aborlan Association, na ilang beses lumipat sa kanila o lumapit sa kanilang grupo si Mr. Doktor upang humingi ng tulong kaugnay ng lupang binili umano nito kay Junicio Tumala. Ayon kay Undam, lumapit si Doktor matapos niyang malaman na hindi nakapangalan kay Tumala ang lupa na kanyang binili. Pinayuhan naman ni Ondam si Doktor kung ano ang dapat niyang gawin sa naturang problema. Sinabi ni Ondam na paulit-ulit na humingi ng tulong si Doktor sa kanilang samahan, pakiramdam dahil pakiramdam umano niya ay naloko siya sa bentahan ng lupa.
14: Express, Express, Balita sa Umaga.
15: Nagalit po sa akin bilang isang pangalawang pangulo sa asosisyon upang tulungan po siya sa kanyang problema tungkol po sa lupa. Kasi ang kanyang nabiling lupa po ay hindi raw po pag-aari nung nagbinta. So ang sabi ko po kay Mr. Doktor, gumawa po kayo ng inyong complaint letter at ibigay po sa barangay secretary ng barangay Magsaysay upang pag-usapan po doon yung inyong problema.
14: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: Si Idol po, Ondam, vice-presidente ho ng sabahan ng mga katutubong magsasaka sa Aborlan Association.
14: Express.

0: korte.
1: High blood.
2: Kailangan ilabas niya raw para mamaya hindi niya nailabas yan. Bigla na lang tumire kamata niyan.
1: Mag-collapse, no?
2: Oo.
1: Rigado.
2: High blood na si Tomala eh. Lahat daw yan, lahat ng mga problema ninyo daan sa korte, kasuhan nyo si Mr. Tomala. Mukhang hindi titigil sa ano sa racket si ano si Mr. Tomala.
1: Si Tomala, no? Talagang meron pala nag-claim doon sa lupa eh. Yung binili may nag-claim. Ay siyempre subdivided na yun eh. May mga titulo na yun eh. Nakatitulo na sa mga taga DNR yun eh. Oh, 'di ba? So ngayon bininta niya pa eh baka mapaalis talaga yung mga doktor. Kasi nga meron ng ano eh. May mga may-ari na yun.
2: Meron
1: eh.
2: Nakapangalan na kaagad eh. Yun ang problema pagka talagang paalisin na yung magkakapatid na doktor. Ano ang panghawakan nila? Ito man, wala mang ano to, yung kay Tomala.
1: Sabihin nung... Hello, may titulo yung ano na yun. May titulo. Sabihin nung may-ari doon. Hindi naman ako nagbinta sa'yo, Mr. Doktor. Diba? Ay, hindi ko kilala yan si Tomala na yan. Eh, wala akong pakialam sa transaksyon ninyo. Umalis kayo dito. Yun ang masakit doon.
2: Yun ang mahirap. Yun ang masakit talaga eh. Si Mr. Tomala, mukhang ano na, hindi na may babalik yung perang 120,000.
1: Malabo na yun.
2: Ang gastos na ni Mr. Tomala yun. Tsaka wala raw ang sabi ni Mr. Tomala, wala sa kasunduan namin na ibabalik yung 120,000 pesos.
1: Ay, meron na may Supreme Court decision nga, 'di ba?
2: Oo.
1: O yung kahapon binanggit natin kapag yung premises na nagbenta ng lupa hindi natupad, pwede mong i-refund.
2: Ay hindi pwede kay Mr. Tomala yan. I-korte nyo, i-korte.
1: I-korte.
2: Wala yung mga ano na yan, Supreme Court ruling na yan, Mr. Tomala. Ang sa kanya kung ano nilalaman ng kasunduan. Pag wala doon sa kasunduan, ibabalik yung pera. Wala!
1: Wala eh.
2: Kung gusto ninyo, i-korte ninyo.
1: Hindi nga natupad, Mr. Tomala. Eh. Wala ka talaga. Hindi nga natupad yung, ano, yung waiver of rights. Ba't ka ba nag-waiver of rights? Siyempre yung lupa ang ano mo doon eh. Yung karapatan lang.
2: Ano tayo ha, mag-ingat ho tayo sa mga ganitong tao na ano ba, na pag marami ito, hindi lang naman siya, marami
1: hindi,
2: yung nagmamayari ng lupain, yung angkin ng mga lupain, gamit yung mga...
1: Kahapon lang, nagkakabintahan doon sa Golden Tree, sa Puruknara.
2: Anong gamit doon? RP title o yung mga torrents title? Mga
1: walang title, barangay certification ngayon, ano? Ito ha, nandito sa ano ko, sa chat zone, may...
2: Nagkakabintahan na pala doon?
1: Nagkakabintahan, nakapus pa sa, ano yan eh, sa... Palawan na no, buy and sell. Oo.
2: Ikaw ang bintahan dyan?
1: Itong binta niya ay...
2: Yung lupa na yun, Choy, ano yan? Sa gobyerno?
1: Sa ano na eh, sa BFAR na yan eh, sa BFAR.
2: Oo.
1: Yan ang...
2: Magkano bilihan? Gaano kalaki?
1: Ano lang yun, maliit lang. Ito, nakapos sa Palawan PPC Properties for Sale. 70,000 lang. 80 square meter.
2: 80?
1: Oh, barangay certificate. Pero nung tinignan natin,
2: ano yan, Choy,
1: may bahay na maliit.
2: House lot yan. Maliit lang eh. Hindi nga mabot ng 100 square meter.
1: Ayan o, oh, yan ang ano.
2: 70?
1: So, 70,000.
2: Anong status na lupa na yan, Choy?
1: Ang status na lupa na yan ay sa mga penya, dinonate sa...
2: Ay!
1: Sa... Dinonate sa BFAR.
2: Okay.
1: Kay Sir Abrera.
2: Oo.
1: Tatayuan nila ng... establishment doon, yung mga ospital ng mga isda. At yung ginamit na certification, ito...
2: Ospital ng mga isda?
1: Oo, diba yung...
2: Ospital ng mga isda?
1: Ospital ng mga isda. Laboratorio.
2: Yun sana nga. Pero tuloy ba yung plano na yan? Wala na?
1: Eh, tutuloy. Sabi ni Sir, nakaraan na doon si Sir Abrera eh. Si RD.
2: Anong mangyayari doon sa mga, ano na yun, sa mga bumili ng lupa na yan?
1: Iyan ang problema. Oo.
2: Ako.
1: At ang ginamit ay certification. So ito na abuso yung barangay certification eh.
2: Okay.
1: Pero nakalagay dito, ito permado to ni Kagawad Mark eh.
2: Mukhang yan ay sa taas eh. Yung yan na ba yung daan dito sa may ano?
1: Sa may cementeryo sa baba.
2: Ah, sa baba?
1: Oo.
2: Okay, okay.
1: Ang nakalagay dito ay this certification is being issued upon the request of above mentioned person as a proof of residency. Walang nakalagay na proof na ikaw ay nagmamay-ari ng lupa na yon.
2: Malawak pa, marami pang open, marami pang bakante.
1: Marami, tsaka ano yun siya eh, may, yun na nga, mayroon na namang nagbuo ng mga ano, katutubo-katutubo, Choy. Sa may ano niya, may mga katutubo-katutubo na rin.
2: Oo.
1: Oo, na, pero hindi naman kinikilala ng NCIP. Oo, mayroon ng nagbuo-buo ng ano.
2: Yan ang mahirap.
1: Pero ito, pumunta yung buyer kahapon eh.

0: Anong klaseng yung buyer mismo ng lupa na nakapost sa Facebook?
1: Oo, oh, pumunta yung buyer doon.
0: Hmm.
1: Oh, at ang sabi nung magbibenta...
0: Nakabayaran na ba sila? Wala pa?
1: Wala pa, mamaya pa daw eh. Ito daw, pwedeng itong barangay certification, pag nabili na, pwedeng papalitan ng pangalan. Hindi ka naman bibigyan ng proper residency pag hindi ka pa nakatira. Hindi ito mapapalitan ng pangalan.
0: Patunayan mo talaga yan na kailangan doon ka nakatira.
1: Oo, at saka dito pa pwedeng gamitin itong barangay certification na proof of residency na bili ka ng lupa. Ito yung ito, ipapalit mo. Hindi ho ganun. So, hindi lang si Mr. Tumala. Yung may ganitong diskarte. Diyan sa Siksikan, diyan sa Purok Nara, diyan sa Golden Tree, madami.
0: Marami.
1: Oo. Kasi siya umaalis na rin yung iba. Siya umaalis na.
0: Good morning din kay Mr. Boyet Naraga.
1: Yun.
0: Problema rin ng lupa eh. Talaga matindi rin kahapon eh.
1: Ay, matindi.
0: Sa
1: bakaw-bakaw?
0: Oo. Talagang di po pwedeng siya yung nandun eh. Hindi niya papayagan eh.
1: Nakaraan, sinabi sa akin ni Sir Boy Jose, si Sir Boy ito ni.
0: Oo.
1: Kasi may naglagay ng tarp, may naglagay ng mga...
0: Yun nga.
1: Pinang-backlas daw.
0: Backlas eh. Maraming mga problema ngayon pagdating sa mga lupa-lupa.
1: Nung Linggo, yung grupo nila, kasama rin ni Sir Boyet yun eh, ni Kuya Boyet eh. Si Sir Boy, may pinadlock sila doon sa Siksikan.
0: Ngaroon?
1: Oo, na nag-occupy din doon sa lupa ni Peña.
0: Oo.
1: Sabi ko, mga lupa-lupa, grabe. Hindi lang yan dyan, ha?
0: Ingat na lang ho tayo dito sa mga ganitong bintahan ng mga lupa.
1: Salvation.
0: Salvation meron din.
1: Di ba
0: yung gilid, yung biodeck ba yun?
1: Yung biodeck.
0: Oo.
1: Di ba nung...
0: Ang dami na bang abahay dyan?
1: Mga may nakikinatulong sa atin dito.
0: Mm-hmm.
1: Oh yun. Pag... Ayun, sa ano daw yun eh, sa mga katutubo. Pero pag hindi ka mag-entrance, hindi ka rin makakuha.
0: Wala rin. Magkano entrance naman doon?
1: Ha? Iba-iba eh. Depende.
0: Depende
1: sa... Napuntahan natin yun doon.
0: Depende sa kung ano yung kakayanan mo, depende
1: yun.
0: Sa estado mo, depende sa kausap mo, parang ganoon.
1: Diyan naman sa may dito banda, 7,000.
0: Oy, mura lang ah.
1: 2 hektarya.
0: Mura
1: gusto
0: lang.
1: Mo ng, gusto mo ng form?
0: Meron
1: ng form.
0: Saan yan?
1: Ay, form ako.
0: 7,000 lang oh.
1: 7,000. Eh.
0: Diyan lang kami sa Irawan. Sa may Masagana, good morning.
1: Oo nga eh. Maganda doon sa Masagana eh.
0: Yan talaga, may ilog pa doon, dikit doon sa may Balsahan.
1: Talaga magpatayo na nga ng bahay si doon eh, ng Kubo.
0: Yan, morning mo na, Mike Palma ha.
1: Sir Mike Palma, sige. Meron ka na ba doon? Hindi, ang uncle ko yung, auntie ko yung original doon.
0: Pwede eh.
1: Siglo, nagpatayo na ng Kubo eh. Sabi sa akin ng mga taga-agriculture, katropang Mike, di ba doon sa may nag-firing kami doon eh.
0: Oh.
1: Alam mo yung Masagana, sa lupa pa namin yan. Ngayon lang, wala na eh. Napasok na eh.
0: Dami, mahaba. Dami, dami ng mga tao doon sa looban.
1: Kaya ang ganda doon, Choy. Naligo kami doon eh. Sa may gilid.
0: Oo.
1: Kasi si Otol may konting area doon eh.
0: Aba, meron din pala. dami na mga bahay doon. Ang dami ng mga nakatira doon sa loob sa may Masagana.
1: Nakapasok ako dito sa maliban sa may ilog dito sa kabila.
0: Oo.
1: Oh, dami na nga doon. May palayan pa doon eh.
0: Meron. May palayan.
1: Doon sa may Acacia, doon papasok doon.
0: Ayun, yun doon sa may Acacia.
1: Doon sa may Acacia.
0: Oo.
1: Express. Dami talaga ang lupa ng Puerto Princesa?
0: Malaki pa, oo.
1: Oh, kaya
0: nga. Kung kung seseryosuhin lang na magtulungan yung gobyerno, ang laking land area na meron sa Puerto Princesa na matutulungan yung mga nasa informal settler, yung mga tabing coastal residents.
1: Kung ako nga, hindi nga ako magpatayo yan ng high-rise building, Joy.
0: Oo.
1: Hindi na. Yung lupa ng gobyerno. May panukala si Chis Escudero, si Senator Chis Escudero.
0: Na?
1: Meron siya panukalang batas na yung lupain ng mga gobyerno, patirahan sa mga mahirap.
0: Yun ang maganda, di ba?
1: Pero hindi mo aangkinin, papatirahan lang sa mga mahirap.
0: At least maganda yung maganda yung kalagayan ng mga ng mga residente.
1: Oo, kasi high-rise building, yung mga taga-kusta, nilalagay mo sa Erawan sa high-rise, saan nilalagay yung bangka nila? Sa third floor?
0: Pwede yun.
1: Di ba? Talaga 'yon? Babalik pa rin kung saan
0: Babalik pa. Luwa naman na natin ang lupain. Marubela muna tayo.
1: Sige, punta muna tayo dito sa natagpuan pong ligtas sa isang pundalagitan na pinanawagan noong araw po na Lunes ng hapon matapos hindi makauwi sa kanilang bahay ayon sa ina ng bata. Sabado na umaga pa umalis sa kanyang anak at nagpaalam na magpa-practice ng sayaw sa kanilang paaralan. Hindi na ito nakauwi hanggang nitong Lunes kaya agad itong hinanap at ipinanawagan sa publiko. Kahapon na umaga, natagpuan ang dalagita sa barangay Bangkaw-Bangkaw.
0: Bangkaw-Bangkaw.
1: Kasama na nito ngayon ang kanyang mga magulang at ligtas naman ang kalagayan nito ng matagpuan.
2: Hindi ko po alam sir kung anong niya po sir. Pero wala naman po kaming nung time na yung umalis po siya.
0: Hindi siya nagpaalam sa inyo?
2: Hindi nagpaalam po siya sir. Humingi pa po siya ng pamaklay sa akin kasi maliliit na daw po sa practice. Kasi ang po nila is 8 a.m. po.
0: Paalam niya, pupunta ng school pa, practice ng sayaw.
2: Opo.
0: Tapos anong oras yun ma'am?
2: Alas 8 po ng umaga nung Sabado.
1: Yan po ang tinig ng magulang ng bata. Yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayari ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobadong FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Express.
1: Malamang Choy, doon sila sa may ninyo, yung maganda pasyalan.
0: No.
1: Kasi yung apat namin na kabataan Choy na nawala.
0: Doon
1: na nakita.
0: Doon din.
1: Nakita namin.
0: ako, pasalamatan ko lang yung kabarangay ko ha. Na-i-post ko talaga ito Choy sa sarili kong account. Bago yung mga kabarangay ko kasi nakatutok din sila sa account ko. So, mayroong kumuntak sa akin na kabarangay ko. Sabi nila, kagawad.
1: Akala ko, kapitan.
0: Kagawad, pagkasabi na kagawad. Yung post mo na nawawala, nandito sa amin ngayon.
1: Ayun.
0: Di nung sabi ko, sigurado ka na nandyan yan? Sigurado, dito pa. Kita pa namin, halos, ano pa yung nakahiga pa? Sabi nagpapahinga pa, umaga.
1: Oo,
0: mga alas 6
1: pa lang. Doon sa bahay nila?
0: Sa, hindi ko alam kung bahay nila o bahay na kapitbahay nila. Oh. Pero sabi nila na doon daw sa kanila. Compound kasi yun eh. Compound.
1: Sino kasama?
0: Yun ang hindi ko inano, hindi ko tinanong sa kapitbahay. Basta siguro, sabi ko, siguraduhin mo na nandyan sa loob. Sabi niya, sigurado po, kagawa nandito. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung nanay. Sabi ko doon, kayo po ba yung nanay nung nawawala? Opo, ano pa yun? Natutulog pa. Nung tinawagan ko, nagising, sabi ko, nanay, si Kagawa Gerald Galis ito ng Bangkaw-Bangkaw.
1: Nasuntubi ko, Kapitan.
0: si Kapitan pa rin, siyempre. Sabi ko, may timbre sa akin yung kabarangay ko na nandoon. Kasama niya yung nawawala mong anak. Di nagulat yung nanay. Saan? Sige. O di usap-usap na hanggang sa pinuntahan, nakita na.
1: Nandun.
0: Kahapon ng umaga nandun.
1: Taga saan ito pala siya?
0: Ika-apat na araw ha. Ang pagkakalam ko, San Jose.
1: San Jose.
0: Ika-apat na araw bago naka-uwi ng bahay. At kung tatanungin mo kung ano ang dahilan, bakit tumalis ito, hindi pa rin kinakausap kahapon. Tamang sinundo lang, pinagpahinga yung bata. Tsa-tsempo lang nakakausapin pero hindi naman papagalitan yun, hindi na sasaktan.
1: Paborito kasi nila yung Bangkaw-Bangkaw kahit yung sa amin, Choy.
0: Diyan din sa Bangkaw-Bangkaw?
1: Diyan sa Bangkaw-Bangkaw din namin nakuha eh.
0: Palakaibigan kasi yung Bangkaw-Bangkaw
1: Kaya nga eh, mapagmahal yung mga Bangkaw-Bangkaw.
0: Yan, oo, ganun ang nangyari.
1: Pumasyal sila doon sa, maganda dyan, boardwalk ba yun? Tapos na ba yun?
0: Wala pa. Oh, pero maganda yung pagka natapos, Choy.
1: Kaya doon talaga, saan ka galing? Doon sa boardwalk.
0: Yan,
1: naglakad-lakad, magka-holding house. Holding.
0: Naglalakad lang
1: ng masyal.
0: Hindi, pasyalan talaga yun.
1: Pasyalan talaga.
0: Yung dulo pa lang ng Rizal Avenue. Yan, ang dami nakapwesto yun yan pagkahapon. Pasyalan yan dyan. Lalo na pagka natapos na yung boardwalk na yan.
1: Kaya maganda talaga dyan eh. Kaya yung mga kabataan dyan na naiinggan nyo kasama yung jewelers nila.
0: Sana matapos na kagad proyekto ho ng DPWH yan eh. Merong environmental concern pa kasi.
1: Oo, pinatigil.
0: Oo, pansamantala. Pero maiko-comply at matatapos din naman yan. At pagkagamit ho ng mga kababayan natin na papasyal dyan po sa Rizal Avenue sa dulo sa may BRC kung tawagin noong una.
3: Express.
0: Dito na tayo. Itinanggi ho ng isang tricycle driver na sinadya niyang magpababa ng pasahero para bigyang daan ang mas maraming sasakay at igini ito na malayo umano ang destinasyon kaya ipinaliwanag niya na maaari siyang malugi sa pamasahe. Ayon kay driver Leonzo, hindi niya pinababa ang dalawang pasahero ang inalamang umano ni Zenzen Herdero ang nakasakay sa kanyang tricycle ngunit bumaba Ngunit bumaba matapos niyang ipaliwanag ang layo ng kanilang destinasyon. Humingi umano siya ng paumanhin at nilinaw na minimum fare lamang ang kanyang ipinapatupad. Itinanggi niya rin na namimili siya ng pasahero kasabay ng pahayag na hindi niya ikinatuwa ang pagkuha ng litrato sa kanya at sa kanyang tricycle. Nagharap kahapon ng umaga ang driver at nagrereklamong pasahero sa tanggapan ng City Traffic Management Office upang pag-usapan ang insidente. Sa huli, tinikita ng CTMO ang driver dahil sa paglabag sa refusal to convey passenger kung saan 1,000 pesos ang ipinataw na multa. Express
4: Balita sa umaga. Bumaba po yung pasahero ko.
5: Okay.
4: Pagbaba ng pasahero ko, dumiretso ako sa unahan. Pala yung tatlo na yun, may kasama pa palang dalawa, isang bata, balilima po sila.
5: Okay.
4: So, yun na po yung sinakay ko. So, wala na po sa akin yun. Akala ko walang mangyayari na pipiktura nila yung tricycle ko, pati ako. Palabas ako ng Arua Street. Papunta na kami ng anong kwan yun? Sa UNITAP.
5: Malbar.
4: Tumawag sa akin yung kapatid ko maya-maya. Sabi niya, bakit ka nakapos? Anong problema? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, isesend ko sa iyo ang post. Pinikturan niya pala yung tricycle ko, pati ako, pinos niya pala. So, dapat ate, hindi mo ginawa yan, hindi kita inagrabyado sa auto lang.
0: Tinig ho ni Gidoong Leonzo, yung pong tricycle driver na inireklamo. Express
1: Balita sa umaga. Sa panig naman ang nagpost sa social media at ang reklamong mag-ina na rapat lamang daw na natikitan at pinagmulta ng CTMO ang driver ng tricycle.
6: Nararapat lang sa kanya.
7: Nararapat lang din sa kanya yun.
6: Mm-hmm. Tapos nagbanta naman
7: galit
6: siya.
7: Galit na naman siya kasi parang kasalanan daw po namin. Ibig papakain niya pa nga daw po yun sa mga anak niya.
5: Oh.
7: Isang matang siya rin naman po may kasalanan.
6: Kaya sabi naman, tignan natin.
5: Sige, po na. Nanay, ikaw yung sakay?
6: Opo.
5: Sumakay na talaga kayo ng tricycle
6: Opo.
5: Bago pinababa kayo. Mm. Pinagsabihan niya takoy na aswang.
6: Oo,
5: ano ba yun?
6: Aswang. Aswang daw kayo mag-ina.
5: Paano
6: sa
5: naman?
6: Comment.
5: Ah, sa comment?
6: Oo. So, ano? Hindi, sa chat niya. Sa ano niya talaga.
5: Bakit naman kayo nasabihan aswang?
6: Aywan ko. Express
1: Balita sa umaga. Yan po ang tinig ng mag-inang nagre-reklamo. Siguro kung hindi natikitan, Choy, walang paglabag. Natikitan, ibig sabihin, may paglabag talaga.
0: Oo. Dalawa nga, Choy, ang po pwedeng violation niya sana eh.
5: Mm.
0: Kung naisakay niya yon sa halagang 20 pesos,
5: oo.
0: Halimbawa, sinakay mo.
5: Mm.
0: Dalawa sila. Sabi natin, tag 20 ang isa.
5: Mm.
0: 40, dalawa na yon. Kung naisakay mo yon at nahihatid mo doon sa kay Dr. Ong,
5: mm-mm.
0: Overcharging ka pa rin.
5: Overcharging.
0: 18 pesos lang daw palang pamasahe doon.
5: Kung...
0: Kaya lang para sa driver, kulang yung 20 pesos na sobra.
5: Ay, may taripa.
0: Kaya nga marami pa rin talaga sa tricycle driver natin na ayaw sumunod sa taripa. Sa halip, ang gusto ay pag-uusap.
5: Ganun. Kaya nga. Pero matapang yung driver, ha? Matapang eh.
0: Mahirap talaga sa driver kung titignan natin. Mahirap talaga akayin siya para mapabuti sa mata ng tao. Mahirap talaga. In fairness sa Mr. Leonzo, mahirap yung sitwasyon. Kasi alam na mga tricycle driver yung ganitong sitwasyon na ganito ha. Isasakay mo na yung dalawa. May nakita kang lima.
5: Lima.
0: Mahirap yun na kasi anong nangyari doon, pinababa ang reklamo, pinababa mo yung dalawa, pinili mo yung lima.
5: Mm.
0: Practical at yun talaga yung nangyayari, di ba?
5: Ay, sabi niya, hindi daw. Malayo lang daw ang destinasyon.
0: Kaya nga yun.
5: Pero nasakay mo na kasi.
0: Ito.
5: Nasakay mo na eh.
0: Kung titignan natin, bilang tricycle driver, papapiliin ka, saan ang pipiliin mo? Yung dalawa o yung lima? Sigurado yun. Ang pipiliin talaga doon ng tricycle driver, yung lima.
5: Lima.
0: Dahil naman malaki ang kita doon. Nagka-problema lang dahil nasakay niya na.
5: Nasakay niya na kasi.
0: Nasakay niya na yung dalawa.
5: Nasakay niya na, tapos pababain mo dahil na-realize mo, malayo yung ano, parang hindi naman yun ano. Ngayon, ngayon kasi talaga, pag nagawa ka ng mga ganyan, picture lang talaga.
0: Tsaka gusto ni Mr. Leonzo, pag siya ang irereklamo, huwag sa Facebook, ha? Doon sa mga pasayero, huwag nyo raw siyang i-post doon mismo sa CTMO. Yun naman ang tama sa CTMO. Kaya lang sabi ko nga doon sa kanila, hindi na natin makontrol ang tao.
5: Iba ang sitwasyon ngayon.
0: Ang tao talaga ngayon, na totoo ha, sa mga tricycle driver, hindi sa CTMO, hindi sa LTO, ngunang lalapitan yan. Facebook, magpo-post yun. Yan. Pagkatapos niyan, magre-reklamo yan sa mga radio station. Yan ang gagawin. Una, magpo-post. Pangalawa, sa mga radio station. Panghuli na lang yan. yung pagpunta nun sa tamang ahensya, sa CTMO at sa LTO. Yan ang realidad.
5: Kaya nga, mag-ingat kayo. Huwag kayong gumawa na ka ng, ano, ng hindi tama.
0: Ingat talaga tayo kasi wala.
5: Kung walang paglabag talaga, although tinatanggi niya, pero nakita ng CTMO, yung CTMO naman, hindi naman mag-issue ng ticket niya kung walang makikita ang paglabag.
0: Doon siya. Oh.
5: So may paglabag talagang nakita.
0: Meron yung refusal.
5: To convey
0: passenger doon sa nagkaroon ng violation. At naunawaan naman lahat ng pag-ticket, pagmulta, naunawaan ng driver. Pero sana naunawaan din ng driver na mabuti sa City Traffic Management Office nilapit, hindi sa franchising, hindi sa LTO.
5: Kasi pagka doon ay mas malaking problema. Kaya tanggapin mo na lang yung pagkakamali mo, yung pagpupo sa social media, ganun talaga ang realidad sa buhay ng tao ngayon. Nasa AI world na nga tayo eh.
0: Yun na nga. Tsaka yung concern na pagtawag ng aswang, na amin din talaga ako, tinanong ko rin, tinawag mong aswang? Upo, natawag ko na aswang. Kaya lang, nandahil yung sa galit, sa sama ng loob, kaya niya natawag na aswang. Yung mag-ina naman, tinanong ko kung aswang ba talaga kayong mag-ina, hindi naman daw.
5: Anong gustong ibig sabihin niya raw ng aswang? Bakit niya tinawag na aswang?
0: Na yun lang siguro yung naisip niya salita na sa sama ng loob, nabanggit niya.
5: Wrong choice of words.
0: Pero hindi ah, walang aswang sa puerto, hindi aswang yung mag-ina.
5: Wala pa kasing wala pang pagkagalit ka, Choy. Wala pang Supreme Court ruling pag tinawag mo aswang. Merong Supreme Court ruling pag minura mo.
0: Ay, ganun?
5: Oo, walang libel yun. Pag minura mo siya, galit ako sa'yo.
0: Okay.
5: Murahin kita.
0: Pag ganun,
5: ayun na expression of anger ayon sa Supreme Court ruling. So, walang yun. Walang ganun. Sabi ng oral defamation, okay. Hindi. Sabi ng Supreme Court, yun ay expression of anger lang.
0: Malinaw, ha?
5: Murahin kita.
0: bali ang dulo nito, Choy, natikitan siya pagkatapos nun ay hindi pa rin talaga papayag daw si Leonzo, yung driver, rereklamo niya sa barangay itong mag-ina.
5: Sa pagpost naman sa social media?
0: Sa pagpost naman sa social media. Yun.
5: May karapatan naman siya doon.
0: Sa part na yun, kasi nagpapatulong sa CTMO yung driver, pero hindi siya matulungan sa CTMO dahil ibang
5: Ibang
0: aspeto na yun. So doon lang sila, yung CTMO sa pag-ticket at pagkakaroon ng violation.
5: Ay paano kung ireklamo din siya sa pagtawag niya ng aswang?
0: Oo, tsaka sabi mayroon daw pagbabanta.
5: Oo, kung ireklamo din siya ng ganun, may discrimination na di ba? Na inamin niya naman. Hindi niya pa pwedeng sabihin ng yun ay dahil lang sa galit niya kasi nga sa Supreme Court ruling, yung pagmumura pa lang meron.
0: Yan. Sana magkasundo na lang sila. Lesson learned ito sa kanilang dalawa rin naman na hindi pag-post kaagad para sa mag-ina. Tapos yung sa kabila naman na huwag pagpili sa pasayro.
5: Magkasundo na lang, magkasundo na lang.
0: Sana. Express Balita sa Umaga. Sa ating po mga live report. DDR Arebo, katuwang po sa pagpapalakas ng mountain training safety sa lalawigan. Tropa mo sa balita, Alison Salvatos.
8: Pinalakas ang kaalaman at kahandaan ng mga mountaineer at outdoor enthusiasts sa isinagawang Basic Mountaineering Course o BMC Training na isinagawa naman sa bayan ng Narapalawan. Isinagawa ang naturang pagsasanay mula Agosto 26 hanggang Agosto 31 taong kasalukuyan na nilahukan ng 30 kalahok mula sa iba't ibang sektor. Naging katuwaan ng bilang mga trainer ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng pamalang panalawigan sa pagsasanay na inorganisa mismo ng LGU NARA sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Tourism Office at ang Tecno Maru Philippines. Kabilang sa mga lumahok ang mga kinatawan mula sa NARA MDRRMO, Bureau of Fire Protection, Tourism Sector, mga lokal na mountaineer at climb organizers. Tinalakay sa naturang pagsasanay ang mahalagang alaman at kasanayan para sa ligtas sa pag-akyat at paglalakbay sa kabundukan. kabilang ang wastong paggamit ng kagamitang navigation, hazard assessment, first aid at emergency response, climb planning, climbing techniques at pangangalaga sa kalikasan. Layunin ang naturang programa na higit pang mapalakas ang kahandaan at kaligtasan ng mga responders, mountaineer, climb organizers at outdoor enthusiasts sa mga aktibidad sa kabundukan. Patuloy namang isinusulong ng pamalang panalawigan sa pangunguna ni Governor Amy Roa Alvarez ang mga hakbang para sa ligtas, handa at responsableng pag-akyat sa mga kabundukan kasabay ng pangangalaga sa likas na yaman ng Palawan. Yan ang balita natin naman sa atin, ang numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika sa inyong mga lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Pangunahing kalsada sa sentrong ng bayan ng El Nido, pansamantalang isasara. Katropa mo sa balita, Belia Mucha.
9: Asahan ng pansamantalang pagsasara ng ilang kalsada at mabagal na daloy ng trapiko sa bayan ng El Nido ngayong araw, September 2, kaugnay ng Grand Opening Parade para sa ika-126th na Civil Service Anniversary. Nakatakdang magsimula alas 8 ng umaga ang parada na magmumula sa Abdullah Street sa tapat ng Casa Mariela at El Nido Elementary School. Magsisilbing assembly at holding area ng mga kalahok ang open field ng El Nido Elementary School. Ayon sa traffic advisory, maaaring mapiktuhan ng pansamantalang road closure at mabagal na daloy ng sasakyan ang Abdullah Street, Amboy Street, Balinsasaya Road, Real Street, San Joaquin Street at Sihama Street bago pa man magsimula ang parada. Pinapayuhan ang mga motorista, commuter at tricycle drivers na bumiyahe ng mas maaga, gumamit ng mga alternatibong ruta at sumunod sa mga traffic enforcers upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko. Bibigyang prioridad naman sa pamamahala ng trapiko ang mga emergency vehicle, pedestrian at senior citizen. Bahagi ng parada ng pagdiriwang sa Civil Service Anniversary na nagbibigay pugay sa dedikasyon at serbisyo ng mga kawani ng pamahalaan. Hinihiling ng mga organizers ang pag-unawa, pasensya at kooperasyon ng publiko upang maging maayos at ligtas ang isasagawang pagdiriwang. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Mga magsasaka sa Aburlan, Palawan, ang tanggap ng dulong mga buhayan mula ho sa Dole. Sa tropa mo sa balita, Ray El Garan.
10: Nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa Dole, Palawan ang mga katutubong magsasaka sa Aburlan, Palawan kamakailan, kung saan ayon sa ahensya tumatayang humigit sa 2 milyong piso ang tulong pangkabuhayan para sa mga katutubong magsasaka sa nasabing munisipyo nang layunin umano upang bigyan ang mga ito ng kabuhayan mapataas ang kita at iba pa. Samantala, ang ginawang aksyon na ito ay nagpapakita lamang ng pagkakaisa ng iba't ibang kinatawan ng pamahalaan para bigyan pansin ang kapakanan ng mga katutubo. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Ray El Garan, XFM News.
1: Isang motorista tangkas sugatan matapos mag-self-crash sa barangay Punta Baja sa bayan ng Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
11: Sugatan ang driver at angkas ng motorsiklong sumimplang sa barangay Punta Baja sa bayan ng Rizal, Palawan. Ayon isang residente na kapanayam ng news team, mabilis ang takbo ng motorsiklo na sakay ang isang minor de edad nang biglang mawalan ito ng kontrol sa manibela. Napagalaman namang nasa impluensya ng alak ang driver na siyang tinitingnan dahilan ng disgrasya. Sa kabutihang palad, ligtas naman ang angkas nito at nagtamo lamang ng minor injury. Samantalang ang driver ng motor ay agad ay sinugod sa pagamutan matapos mawalan ng malay. Paalala naman, mga kinukula na mahigpit na pagbabawal ng pagmamaneho sa ilalim na impluensya ng Alangka at inimok naman ng lokal na pamahalaan ng Rizal at Rizal MPS ang lahat ng motorista na sumunod sa batas trapiko at unahin ang kaligtasan upang maiwasan ang ganitong klaseng aksidente. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mulan sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Magkakapatid na naulila, meron ng sariling bahay sa tulong na rin ng iba't ibang mga personalidad. Katropa mo sa balita, Girly Kaldasyo.
12: Meron ng bagong bahay sina Landler at Lionel Dotor mula na rin sa tulong ng iba't ibang mga individual na nakakita at bumisita sa kanila sa Sitio Apok-Apok, Aburlan, Palawan, kung saan lubos ang kanilang pasasalamat dahil napansin ang kanilang kalagayan at nabigyan ng bagong matitirhan. Matatandang noon ay nakatira lamang sila sa maliit na barong-barong, butas ang dingding, butas ang bubong at hindi kumpleto ang kagamitan. Ngayon ay makakatulog na ang magkapatid ng maayos at ligtas. Samantala, sa kabila ng tulong na kanilang natanggap, ay magpapatuloy pa rin ang magkapatid sa pagbebenta ng mga bulaklak na gawa sa plastic bottle upang makapag-ipon para sa kanilang future. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
13: DTI Mima Ropa, maagang nagpalabas ang babala sa mga nabibiling Christmas lights. Ngayong pumasok na ang Bermans. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
14: Nagpalabas na ng babala ang Department of Trade and Industry o DTI Mima Ropa sa publiko laban sa pagbili ng mga Christmas lights na walang safety certification ngayong nagsimula na ang Bermans. Pinalalahanan ng DTI mga mamimili na tiyaking may ICC certification at sticker o PS certification mark license ang mga Christmas lights bago bilhin online man o physical stores. Ayon sa ahensya, mahalagang suriin ang mga sertifikasyon upang matiyak na mapasa sa safety standards ang mga produkto at maiwasan ang posibleng panganib sa mga tahanan ngayong holiday season. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
13: Hoy, good morning muna kay Sec. Ralph Padilla, nanonood sa atin. Sec. Ralph, sa Barangay Santa Lourdes, magaling na sekretary ito. Ay Mr. President Bondal Nicardaño sa La FIPA, kaya timawing, good morning.
0: Yeah, happy birthday ha kay Alvin Escobar. Yung mga batch ko ito ha, Alvin Escobar, Banrex Pasco. Yan, happy birthday pati kay Franz. Ay, Franz siya.
13: Yes. Isama mo na, Cho, yung kapatch ko rin.
0: Oh.
13: Nandiyan sa Talaudyong. Si paring Jimmy Pipito.
0: Yan.
13: Paring Jimmy. Yan, happy birthday. Happy birthday. Ano yan sila ngayon? Sa grupo namin, ano yan sila eh? September 2, September 8, tsaka...
0: Dami birthday yan.
13: Dalawa eh. Si Maria Cristina Bautista Muhammad sa Siksikan. Happy birthday. Mayra Joey Ruta, happy birthday. Kay paring Janro de los Reyes, ha? Taga-siksika na rin. From Los Bibinta, taga-siksika na rin. Si paring Janro, happy birthday.
0: Sherwin C, happy birthday. Rowena Mabelin, happy birthday. Kay Ednalyn Valencia, Royce Rodriguez Mulaga, happy birthday. At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakala po ng buong versya ng XFM Network Philippines.
13: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
13: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para ko sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyo naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
13: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga,
13: Pilipinas!
3: Express! Malitas umaga!
15: Ito ang XFM Palawan.
16: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
15: XFM. Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!
17: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
18: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpi Rose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
19: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
17: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
22: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
23: Ice yan!
22: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3.
24: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
27: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
28: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminoria.
28: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
29: Mga katropa, excited!

oras, mga katropa, 7:08 ng umaga. Ang oras sa tidsaad din ng Uno Plus Feeds na kalidad. Sa'yo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Chai. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: kumusta mga katropa? Guys, ikalawang araw na pala ng buwan ng Setyembre. Pasok! Itong Setyembre, pagkadating ng Bermans, ang bilis na ng araw eh. Diba? Tulad niya, no? 113 days, Pasko na. Boys, pakitawagan mo na si Rambo. Para unahin natin yun. Tatawag na yung mga katropa natin sa iba't ibang probinsya. Para mauna tayo dun sa impeachment trial report ni Silvestre Rambo Labay dyan sa Senado. Mga katropa, ang baladon dun ang bullseye. Atid sa atin yan ng Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Incorporated, mga katropa, ito kilalang kilala na sa Pilipinas to. Sila po ay number one complementary and alternative medicine provider. Number one complementary and alternative medicine provider. Mga katropa, katulad po ng Santon Gold Coffee Mix. Sila po ang nagmamanufacture itong mabentang kape. Kasi nag-ship na po eh, ang mga kababayan natin sa Pilipinas doon sa kanilang brand na kape into Santon Gold Coffee Mix. Kasi alam nila sa panahon ngayon, hindi sapat yung basta kumakain ka lang eh. Kailangan palakasin mo resistensya mo. Yun sa simpleng paraan, yung pagkakape lang. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, may antioxidants, may moringa, may spirulina. Habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na ng katawan mo. Practical na, healthy ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
1: President impeachment coverage.
0: Okay, mga kaibigan, unahin muna natin yung update dito sa impeachment trial na isinasagawa, no? Mga kaibigan, nag-upisa nga kahapon dahil no Lunes walang pasok. At syempre, physically present doon sa Senado sa ginagawang trial na to, ating katropang Silvestre Rambo Labay. Sir, good morning!
2: FM. Good morning, Peach. Good morning, katropang Lili Pamaya. Ika-21 impeachment trial na laban kaya Vice President sa Duterte. Palikan muna natin yung nangyari kahapon. Ay nilinaw ni DFP Colonel Manaros Bulansing the second na walang pondo na inilabas mula sa aliman na government agency para sa first and country tabaka decision ng 2023. Sa pagdinig na kahapon na sinabi ni Colonel Bulansing na ang pondo para sa Youth Leadership Summit o YLS ay nagmula pa sa iba't ibang ahensya ng pamalaan, Army budget para sa mga ating participants, local government units para naman sa mga estudyante at out-of-school youth at sa ating pondo ng iba pang participating agencies o civilian at stakeholders nang usisain tungkol naman doon sa confidential funds o iba pang pondo mula sa Office of the Vice President o Vice President Security and Protection Group o GPSPG. Sinabi naman ni Colonel Abranting na walang pondong gati sa aliman nga government agencies ang inilabas sa kanilang unit noong 2023. At kahapon din ay nilaw ito na posibleng gumastos ng Department of Education Debt para sa sarili ng President ito, ngunit wala siyang kalaan kung confidential regular funds ang ginamit ng tatong combined intelligence funds na gastos ng AFP kung dahil ng mga aktividad. Sinabi niyang na posible ito dahil nga sa intelligence item ang mga operation ng army. Nilaw din ni kahapon ni Senate Impeachment Presiding Officer Senator Judge Chief Escudero na AI generated at hindi totoo ang tumanak na karawan na wala'y mga experience airpiece si OPC Assistant Chief of Staff Lemuel or Punto habang tumistigo sa impeachment trial. Ayon kay Escudero, ang nasa China ni Antonio ay Felix o Air Force at hindi Air Force. Naglabas din ang impeachment court ng direktiba na nagbabawal sa mga testigo na magkaroon o gumamit ng Air Force headset, cellphone, smartwatch, smart glasses o anumang device na maaaring gumuling sa pagpapadadala o pagkatanggap ng informasyon habang nagbibigay ng testimonya. Ikinagbabawal din ang pagtatanggap o pagtatanggap na tumanggap ng anumang komunikasyon, suggestion o solusyon sa group, senyas, mensahe, prompt mula sa sinumang tao hanggang sa papal na ma-charge ng korte ang testigo. Kahapon, ipinaliwanag ni Senator Judge Tito Soto III ang pagkakaiba ng alias at fictitious o yung peking paklad. Matay sa Republic Act number 1685, ang wanag ni Senator Jack Soto na may tutuloy na alias ang isang pangalan kung may tunay na taong gumagam ito ang fictitious o name naman kung walang taong nasa likod nito. Ginawa ni Senator Judge Soto at pagliginaw matapos talakayin ni Senator Judge Robin Padilla noong August 19 ang paggamit mga alias na kanyang naging bahagi rin ng pagkakakinalaan ang ilang kilalang personalidad tulad na Jose Rizal at dating Senator Nicolia Aquino. Kahapon, ipanilipanag ni Senator Judge Tito Soto ang pagkakaiba nito, no? Kung saan ay binakay sa sinabi nito na ang mahalaga na malaman talaga o may tuturing na alias yung pangalan kung may tunay taong gumagamit nito habang ang fictitious name o fake name naman kung walang taong nasa likod nito.
0: Okay.
2: Yan ang paliwanag katropang katropang
0: Louis.
2: Kahapon.
0: Kahapon nagpa-presscon yung ano no yung mga tagapagsalita or yung nasa prosecution team sila Congressman Chua na parang pinapaiksi na lang nila by November yung trial no sa panig nila. Masunod lahat yung schedule. By November, tapos na. Maaring matapos na itong trial. Katropa yes. Rambo.
2: Yes, yun nga talagang target nila. Dahil,
0: November.
2: Matatandaan katropang meron 37 mga testigo ang prosecution.
0: Okay.
2: At itinan lamang yung mga nakisarang dahil nga sa hindi matapos-tapos ang mga testigo.
0: Yan.
2: No, yung isang testigo ay tumatagal kung minsan ng dalawa hanggang tatlong oras na dapat ay dalawang araw, no? So, dalawa o tatlong araw dapat ay isang araw lamang.
0: Yan.
2: Yun, so, no? O kaya dapat nga ay sa isang araw mga dalawang testigo ang isasalang para mapabilis katropang Luwi.
0: Yun nga. Okay. So itong kasunod last na to, bribery. Bribery na, di ba?
2: Bribery.
0: Bribery.
2: Okay, tama. Bribery. pagkatapos na ay tuloy-tuloy niya upang isa na lang.
3: Isa na lang.
2: At yun na sinasabi ko, mas lalong pinapadali nila ngayon dahil sa marami pang mga panukalang batas no, na dapat nilang i-prioridad.
3: Oo.
2: At marami pang hinihingi nga ng mga kababayan natin na dapat nilang tutukan katulad ng usapin ng flood control.
3: Yun,
2: talaga no, na dapat naman nilang tutukan
3: yan.
2: Ang daming mga binabaha katulad ng Luis.
3: Parang naanong ha kami dito sa Palawan katropang Rambo, nagtatrial sila samantalang ang Bulacan, Pampanga, lubog sa baha.
2: Yan. Tumik. Tama yo, ka. Correct. Yo. Yung distrito ni Senator Judge Joel Villanueva.
3: Yung.
2: Kung saan ay tumayo nga siya sa nagbigay ng kanyang manifestation na
3: sa Elex.
2: Masyado daw ma-traffic. Ilang kilometro na. Mahigit 7 hanggang 10 kilometro ang traffic. Dapat daw ayusin nung doon sa bahagi ng North Luzon Expressway. Dapat na pinag-aralan na may mga...
3: Kasi tingin natin mas importante yung baha na hanggang ngayon baha sa ibang parte ng Pampanga at Bulacan. Tapos nagka-trial sila diyan yung mga tao walang matirhan, parang kakaiba man. Kakaiba man 'yon, katropang Rambo. Oh,
2: ang galing mo. Ang galing ng pag-analisa mo, katropang Tuwi. Yun ang tinatanong. Yan din ang iniisip ng kaya parang na-consensual sila.
3: Kaya
2: sila nagsagawa ng press conference ng prosecution para bang sinasabi binabato na sila ng mga takot-takot na mga batikos na sa social media ng ating mga kababayan kung saan panay ang pagmamadali nila sa impeachment trial dito kay D.T. Sara. Samantalang ang daming naghihirap ng mga kababayan natin, lubog pa rin sa baha.
3: Kaya si
2: hindi na umuulan.
3: Binanggit mo si Senator Villanueva. Parang nagugas kami na kahapon kasi sinisisi niya na yung NLEX, di ba? Bakit hindi ginawa? Noong nakaraang mga taon, dapat tinaas na yan, hindi na. 16 hours na traffic. Abay, grabe. Oo.
2: Para ba yung sinasabi niya na dapat aksyonan na dyan yung problema ng traffic. Hindi niya binabanggit ang problema ng baha kasi parang nagagalaitin siya para sumasakay siya doon sa issue na maraming mga na-stranded katropang Louis.
3: Galit
2: no?
3: Na galit.
2: Doon sa pangyayari niyon.
3: 16 na oras pambihir. Walang galawan sa NLEX, ha?
2: Grabe. Ganon.
3: Ang tindi.
2: Doon katagal, katropang Louis. 16.
3: Sige.
2: Walang galaw, hindi mo usap. Hindi na mahabang parking sa history. Pwedeng ilagay sa Guinness Book record to.
3: Grabe.
2: O, pinaka mahabang parking sa buong mundo. 16 na oras, isipin 16, mo. Walang galawan yan. No?
3: Walang galawan, pambira.
2: Walang ganyan, gakahaba. No? Takal ng katropang Louis dahil nga doon sa nangyari sa baha na nararanasan hanggang ngayon.
3: Hanggang ngayon.
2: Pa rin sa baha.
3: Okay.
2: Yung
3: so,
2: ating mga kababayan.
3: So mamaya, tuloy pa rin yan, impeachment, yung trial, ng bukas. Okay, sige. Katropang Rambo, salamat po.
2: Yan na, tuloy pa rin yan mamaya sa sinado yung itikad na upot isa na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako, si Petropang Sintes by Global Mobile para sa DSR Impeachment Coverage at Sonto o Convictado.
1: Impeachment Coverage at Sonto o Convictado. VP Sara Abs

0: nung katindi ang traffic nung isang araw. Hanggang ngayon, baha doon sa lugar, mga kaibigan. No? Kaya sabi ng prosecution, ito yung impeachment. Ha? Ina-update ko lang kayo, mga kaibigan, kasi nationwide, yung XFM nationwide, minomonitor ito. Kasi gusto ng panel ng prosecution, tapusin na ito by November. Desisyon na. No? Kailangang desisyon na ng senator trial judges itong usapin na ito na nandoon sa korte nila. No? May isa pang articles of impeachment, mga kaibigan, yung bribery. Yun na yung pinakahuli. Tapos, desisyon na ang mga trial judges. Senator, trial judges.
1: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
0: Pero, mga kaibigan, update muna tayo. Nakakausap mo si Kap? Oh, sunod natin kay ano. Puntahan muna natin, mga kaibigan, ha, yung ito importante, lalong-lalo yung katulad kong may hika. Ha? Oo. May asthma. Kaba Manong Art Bintura, may ano ka ba? May asthma na ano sa atin si Manong Art. Good morning, Manong Art. Kaugnay niyan, 'di ba yung haze nakaraan hanggang kahapon meron. So update tayo dito sa sitwasyon ng ating lungsod. Dito muna tayo sa health natin. Ano? Meron pa ba o nakaka-apekto pa o makaka-apekto pa sa taga-Puerto, taga-Palawan, itong nangyayari sunog diyan sa kalapit nating bansa na yung usok na punta rito. CDRRMO Head, Earl Timbangkaya. Sir, good morning.
2: Good morning, Kaluwi. Good morning sa mga nakikinig po sa programa nila. Kumusta po dating ko dyan?
0: Okay po. Mobile ka ba, Earl? Mobile?
2: Apo, apo.
0: Okay, sige. Okay pa naman ngayon. Sir, kamusta na yung sitwasyon natin? Hindi natin nakikita itong mga haze na ito eh. Nasa environment natin, nasa hangin siya. So, kamusta na po? Meron pa ba? Nandiyan pa ba? Makaka-apekto pa ba, sir? Sige po.
2: Apo, based sa latest release ng ating DENR-MGP Mimaropa, ito po, alas 8 pa kagabi.
0: Mm-hmm.
2: Ang susunod na release nila is alas 8 ngayong umaga.
0: Apo.
2: Pero based po doon sa ano nila, sa pinakahuling advisory nila, yung PM2.5 ay nandoon pa rin po sa nilalagay sa category na unhealthy.
0: Nako.
2: Ngayon itong PM10
0: oh.
2: is na-downgrade na po sa moderate. So para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, yung moderate po is doon according sa classification ng air quality index, yan po ay sinasabing acceptable.
0: Mm-hmm.
2: Pero medyo maapektuhan pa rin yung mga sensitibo sa mga allergy.
0: Okay.
2: Ngayon yung unhealthy naman po dito sa PM2.5 is yun nga po, delikado po na malanghap yung hangin ng pangkalahatan po ng ating mga kababayan.
0: Dito na lang tayo sa unhealthy tsaka moderate, madaling intindihin ng mga kababayan natin lalo sa baryo. So ang klasifikasyon ngayon natin as of 8 kagabi hanggang ngayon, tingnan natin mamaya sa huling doon sa pinaka updated information ilalabas nila. Moderate ang Puerto, Palawan.
2: Moderate po. Moderate dito sa mga malalaking particulate matter. Ibig sabihin, dalawa po yung minomonitor sa sinini EMB.
0: Oo.
2: Yung mga sobrang niliit na mga particles na nandun sa hangin natin at yung medyo malalaki.
0: Mm.
2: Yung 2.5, yun yung maliliit. Yun yung paglalanghap po natin, pwedeng dumiretso sa baga natin, pwede rin dumiretso sa dugo at may infect yung ibang organ natin.
0: Ganon?
2: Sa katawan.
0: Oo.
2: Yung medyo malaki po, paglalanghap natin yun, hanggang dito lang po sa upper respiratory tract natin, malamang hanggang dito sa ating lalamunan.
0: So yung mga
2: yung malaki. Yung

0: Medyo unhealthy. Hindi yung mga maliliit masyado.
1: So ano yung nasa hangin natin ngayon sa Puerto? Anong particles yan? Moderate, anong kwan?
0: Dalawa po, dalawa.
1: Dalawa?
0: Yung maliliit, na-classify as unhealthy. Yung medyo malaki, yun po yung moderate.
1: Nakahalo sa hangin yan, ha? Nakahalo sa hangin?
0: Opo, opo.
1: Okay, mga kaibigan, nakahalo sa hangin, moderate tsaka unhealthy. Mga particles na yan. Hindi nakikita to, Earl, no? Hindi nakikita ito.
0: Po, masyado pong maliit, maliit ito para sa panita.
1: Kailangan mo microscope siguro. Ano, makikita ba sa microscope yan? Baka hindi pa nga eh. Di ba? Oo. Pero yan yung nakahalo sa hangin. Dito yan sa Puerto ngayon.
0: Opo. Yan po yung base sa monitoring na
1: Ganon?
0: Puerto Princesa Station
1: Oo.
0: Ng ating DNR EMB.
1: Oo. Parang ano naman siya? Clear. Kahapon, medyo parang cloudy siya na ano, pero ngayon medyo clear siya ng konti. Pero may halo pa yan, yung hangin
0: opo,
1: natin kahit.
0: Yun lang po, kailangan natin atabayanan din yung pinakahuli. Update ngayong umaga kasi yan po, yung kagabi pa.
1: Kagabi pa. Opo. So, makaka-apekto pa yan doon sa mga pwede mag-trigger ng asthma, allergy, pagka ito hindi kinaya ng katawan at pumasok sa katawan nila, itong mga particles na ito, na sa ngayon, as of 8, tingnan natin mamaya, ay nasa hangin, nandito sa Puerto at Palawan.
0: Opo, opo. Tama po yung kaluwi. Sa katunayan, marami na tayo mga kaibigan na nagsasabi na medyo inubo sila or nahirapan silipon, nahirapan rubing.
1: May data ka ba na sa City Health? Kila Dr. Rick na may mga ganon, simulan nag-umpisa to, yung haze na ito.
0: As of now, kinakala pa po natin, wala pa. Tayong ano, hawak.
1: Pero yung may mga hika, delikat. Kailangan ba mag-face mask, Earl? O ano?
0: Opo, kung nasa labas po tayo, as much as possible, kailangan po natin protektahan yung sarili natin.
1: Ganon? Oo, so dapat pala, tama pala na nakakausap ka namin ngayon, lalo na may mga asthma, nandito pa ho pala. Pero abangan natin, dahil 30 minutes from now, kung maglabas sila, ano yung kasunod nun, Earl? Yung unhealthy tsaka moderate, anong kasunod niyan?
0: Ayan po yung delikado na check natin, ha?
1: Oo.
0: Moderate. Kasunod ng unhealthy.
1: Oo. Delikado pala ito, mga kaibigan, ha? Lalo may mga hika. Nandiyan pa.
0: Very unhealthy. At saka susunod po doon is yung hazard loop.
1: Nako. Pero hindi naman siguro abot sa ganon. Medyo clear na eh. Sana.
0: Sana po.
1: Okay. So anong payo ng CDR, Earl, sa ganito na sitwasyon natin? Although hindi natin siya...
0: Opo, based na rin po doon sa advisory ng ating DNR MGB, may mga rekomendasyon din po sila. Unang-una, i-minimize po yung paglabas muna natin.
1: Yun.
0: Kung hindi rin man kinakailangan. Ngayon, kung hindi po tayo, kung kailangan po natin lumabas, is kailangan protektado po tayo.
1: Face mask,
0: no? Especially yung face mask. May mga recommended yan sila, ano yung DOH, yung sinasabing N95 mask.
1: N95, oo.
0: Opo. Pero kung hindi po tayo natin kayang ma-acquire yun, o hindi po available sa atin, any protection, kung ano man protection siya.
1: Panyo, Earl.
0: Panyo.
1: Pwede.
0: Na basahin yung panyo, basta may protection po tayo. Ngayon, kung nasa loob naman po tayo ng ating
1: bahay,
0: tahanan or na sa loob ng ating opisina, as much as possible po, tigilan din natin yung pagpasok ng hangin doon sa ating mga tahanan or sa ating mga opisina.
1: Parang naalala ko yung COVID, ah.
0: Parang ganun, pero ito po is hindi naman ito vector-borne.
1: Oo nga.
0: O tamang ano lang talaga, iniiwasan lang natin ma-inhale.
1: Pero ano siya?
0: Yung mga particulate matter na nasa hangin.
1: Hindi man siya bacteria, pero airborne siya. Di ba? Airborne.
0: Airborne siya, pero hindi po siya nagpo-. I mean, mas may explain po ng mga ano yan. Oh.
1: Nasa hangin kasi, di ba? Oh, hindi natin makita, hindi natin alam kung kaingin ba na hangin lang yan o uling na hangin lang yan, usok o ano ba yan. Eh. Pero yan ang ano nila ngayon dahil nandito sa ating area, yung mga particles na sa hangin nakahalo, nila makita, Earl. No?
0: Apo, according po doon sa pag-monitor natin, umabot na ng Luzon.
1: Pambira, no?
0: Buong Palawan hanggang Luzon.
1: Opo. Grabe, okay. Sige. So, Earl, CDR, RMO, sir, baka may payo pa tayo dahil kayo yung lead agency pagka mga ganito, then tsaka yung health, no? Sige po, para sa kalusugan ng ating mga kababayan sa puerto.
0: Well, patuloy lang po para sa atin po mga kababayan. Patuloy po tayo mag-antabay sa mga latest update. Ang mga latest update po is available po yan doon sa mga Facebook pages ng tanggapan natin.
1: Okay.
0: Yung CDRR o Puerto Princesa at saka yung Puerto Princesa Risk Communication page ng ating po tanggapan. So, nandiyan po yung mga latest, ano, latest update with regard sa mga existing po na bantang panganib na meron dito sa ating lungsod.
1: Sige. Handa lang tayo ng face mask talaga. N95. Yung di kayang pasukin yung ilong po ninyo. Okay. Sige. Earl, thank you, boss. Thank you po.
0: Maraming salamat po, Kaluy. Magandang umaga po.
1: Yan, si Sir Earl Timbangkaya ng CDRRMO. Naalala ko na naman yung COVID, ha. Oh, N95. Kung meron kayo, ha, pwede rin panyo. No? Wag ho tayong yung mga kababayan natin, huwag tayong magpakampante, lalong-lalo na yung membro, yung mga asthmatic group. Ha? Nakahalo daw po sa hangin natin yung moderate at saka yung unhealthy. No? Mga particles na nakahalo sa hangin na hindi natin makita. Pag pumasok yan sa ilong natin, pumunta sa ugat natin, sa heart natin, sa lungs natin, maaring mag-trigger ng asthma o heart attack o ano. No, basta delikado, mga kaibigan. So, ingat lang po, ah. Payo po yan ng CDR-RMO. Ano na ang nangyayari o nangyari doon kay Baby Katropang Gerald, no? Kay Baby Safety. Ito ay minomonitor natin, no? Para sa baka kasi kala kasi nung nanay nakalimutan na to, eh. Alam mo, nakalusot ka na yung magulang. Hindi lang yung nanay, alam nga naman yung nanay na yung magulang na babae lang nagsak, 'di ba? Dalawa sila. Mga kaibigan, hindi lang natin alam kung sino nag iwan doon sa kay Baby Safety doon sa septic tank. Ibabaw ng septic tank. No, kung yung tatay o yung nanay. Akala ninyo eh nakaligtaan na kayo. Ha? Hindi. May mga initial na kami, ha. Meron. Ayaw lang natin i-divulge ng maigi yung info. Nandito lang sa puerto yung magulang niyang batang yan. Maari siyang estudyante o maari siyang nasa edad na 23 hanggang 28. Mga ganon. No? Na ayaw mabuntis. Na ayaw malaman ng magulang na may anak o hindi pwede sa trabaho na o hindi siya makakapagtrabaho dahil aalagaan niya ito hanggang sa lumaki. Kaya iniwan doon. O, may mga ganon, di ba? Si Baby Safety ay nasa parang pangit Baby Safety. Si Gerald nagpangalan ito. Binigyan naman ng pangalan ng DSWD, anong ano yan? CSWD? Lapa, di ba? Parang pangit, Baby Safety. Septic tank. Alam naman natin kung ano laman ng septic tank. Oh. Di ba? Oh. Sige, ganun lang muna. Walang pangalan niya eh, Manong Art Ventura. Eh. O, si Baby Safety, nandyan pa ho sa ONP. Nagpapalakas. Ngayon, yung nagtatanong ho doon sa adoption, yun nung CSWD ang kausapin ho. Ano? Dahil ang dami yung nakapila doon eh. Kung makikita nyo yung requirements, parang ayaw na ipaampon. Ha? Oo. Mahirap. Pero kung talagang desidido kayong ampunin yung bata, pwede naman. Ayan, ang laking bata. 3 kilos nung tinimbang. Nung makita siya doon sa ibabaw ng septic tank, mga kaibigan. May dalawang CCTV, yung isang CCTV, yung papasok doon sa PD Road, nag-negative. Dahil talagang nireview namin eh. Yung papasok galing doon sa main road ng Mandaragat, mayroon diyang pakiayos nyo. Pakiayos nyo yung inyong pong ano diyan, yung inyong CCTV. Dahil required naman yun sa mayor's permit. Pag wala kayong mga CCTV, pwedeng i-cancel yung mayor's permit po ninyo. Yung kanto, yung bakery, yung laundry, lagyan nyo ng mga CCTV yung kahit isa lang. Kasi ordinansa po yan eh. No, na dapat Moise, paki-check nyo mamaya yung ano yung on air natin na may humming sound siya pero mahina. Baka sa mga wirings natin dito yan. Reviewin nyo mamaya, maririnig nyo yan. Ganun eh. Sa mic siguro dito o yung katulad nito. O yan, sige. Paki-review na lang ha para clear yung ating sky. Yung bata ay nandyan pa, no? Pero mawawala na ho yan sa ating monitoring after na mailabas ho sa ospital, no? Kasi nasa isang safe house na yan kung saan doon siya palalakihin o kung may mag-aampon, pwede rin. Natatandaan niyo yung nakita dito sa may San Manuel ba yan? Diba? Nabuhay din yon pero nawala na sa radar natin yon. Hindi natin alam kung naipaampon na kasi classified information nyo kung kanino mapupunta at sino yung mag-aampon sa kanya, mga kaibigan. Okay? Sinusubukan natin para mamamonitor lang natin. Ano? Kasi ang akala nung magulang, nawala na sa radar natin ito. Ano? Hindi ho. Hindi. Dahil laging controversial itong bata eh. Mayroon tayong may mga manghihilot na nakatira diyan sa paikot ng area na yan na pinagkakitaan ni Baby Safety na minomonitor. Ano kasi hindi kaya ng nanay lang na ilabas ito, batang ito nang siya lang. May kasama siya o mayroong katulong para mailabas itong bata na ito. 3 a.m., 4, 5, 6. Yan yung oras na inilalabas niya. Iniluluwal niya itong batang ito base doon sa sitwasyon nung makita itong bata. Ano? Mga kaibigan, yung kanyang umbilical cord, mahaba pa nga eh. Siguro, minamadali yung pagputol, mga kaibigan. Itong bata gusto mabuhay. Yung dumaan yung nung inilapag siya doon ng kanyang walang hiyang nanay, yung ibinalot niyang yan, yung brown na tuwalya na yan, mga kaibigan, pagdaan ng dating kagawad, yun yung huling lakas niya nung iniangat niya yung kanyang kamay. Kasi kung para makita siya anong dumadaan nung dating kagawad, nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero kung yan lang, nakakumpul-kumpul lang, hindi mo makikita eh pag dumaan ka doon sa septic tank, sa ibabaw. Kala mo lang ano eh. Kala mo lang damit na iniwan doon eh. Inangat yung kamay. Parang ano, parang yung huling ano niya, yung huling lakas niya, binuhos na doon itong bata. Agawad, dito ako! Parang ganun eh. Tapos binaba niya, hindi na muli niyang naiangat. Itakbo si kagawad, di ba? Binabalikan ko lang. pagkita niyang ganun yung bata, yung kamay ng bata, hindi na maiangat. Ganun na lang, oh. Oo. Big sabihin, huling lakas niya yun. Kung hindi niya naiangat yun, lalampasan siya ni Kagawad. At doon sa lugar na yon, ang daming langgam, dahil medyo may tapon ng mga tinik, may ano, kita ko doon eh. At may aso. No? Kung inabot siya ng maraming langgam, may aso, tapos nakita siya mga kaibigan, eh, wala na. Hindi na siya mawawala na siya. Oh, may update tayo. Thank you, Kagawad Jerry Abad. Eh, wala na sa ospital pala. Sorry, ha? Oh, kahapon kasi nandun pa. Wala na. Wala na sa ONP. Ibig sabihin, siya ay nasa kamay na ngayon ng CSWD. Papalakihin, aalagaan, pero patuloy pa rin yung pagtanggap ng mga donasyon. Pwedeng maitulong doon sa bata, mga kaibigan. Okay? Oh, so, yung magulang, standby ka lang. Di ka namin patutulugin. Bantay ka lang. Bantay ka lang, babae ka. Mga kaibigan, okay? Oh, si Baby Safety. Wala pang pangalan eh. Wala pang ano. Ewan ko lang kung anong pangalan may ilalagay. Marami nagbibigay ng pangalan. Pero sa ngayon, wala pa. Okay? Oh, so yan yung update, mga kaibigan. Wala na sa ospital ng Palawan itong bata. Baby Safety. Ha? Mga kaibigan. Nasa kamay na siya ng CSWD at yan ipalalakihin. Mawawala na sa radar natin yan kasi nasa isang safe house, classified information na yung mga informasyon. Nung nasa ospital pa, pwede pa, di ba? Pero pagka nasa DSWD na yan, CSWD, yan eh nasa kanilang pangangalaga na. 7:47 ng umaga. Kahapon ay hindi ho halos tayo magkaintindihan dito kahapon. Ano? Eh, umikse na itong si Junicio Tumala eh. Natatakot na akong puruhan siya ng puruhan ng mga tanong kasi yung kanyang BP, paki ano mga, replay mo nga yung BP niya, Moise, yung nandiyang video natin na i-record kahapon. Kung ilan yung BP, umabot ng ilan yun? Hindi. 119? Hindi, ilan? 199. Over? 200. Hindi, 119. 110. 110. 199 over 110. Eh, ang normal, 120 over 80. So, konting init ng ulo, konting stress, baka umangat ng 200 over 150, mapuputulang ka na nun ng ugat. Ha? Mga kaibigan. Okay? So, nung binipi namin, andyan na sa'yo. Okay, play natin. Tingnan muna natin yung BP niya kahapon, ha? At pag-usapan natin itong nakaka-high blood na usapin ng lupa. Itong na-bulgar kahapon. Sige. Muna, ano, amlidipin?
2: Hindi, Lusartan.
1: Lusartan, uminom ka hindi?
2: Uminom na.
1: Ilan?
2: 2 times a day.
1: Hindi, kanina, kainom ka na.
2: Kainom na ko, sir.
1: Ilang milligrams yung Losartan mo?
2: Nakalagay dyan, kunin ko.
1: Roy! Hindi, dyan ka lang. Roy! Tawagin mo si Roy, paki. Kunin mo nga yung pang-BP ko. Ayoko rin yung ano eh, mahirap na eh. Tatanungan lang tayo dito eh.
2: Sige lang, kaya na ito, sir. Nag-inom na ko ng gamot.
1: Kaya mo, ha?
2: Kaya yan.
1: O, kaya, sige. Kaya mo yung mga tanong ko, ha? Kaya pagka yan. Medyo, ang sign ng medyo na ano na, high blood yung Yung tenga, gumaganon-ganon.
2: Sige lang, kaya,
1: sabi
2: sir.
1: Kaya, sir. Sabi ka kasi...
2: Kaya, sir.
1: Kung hindi, hinto ko na to.
2: Kaya, ituloy, sir, tuloy.
1: Tuloy.
2: Sayang ito.
1: Sayang. Ituloy, ha. Maganda.
2: Maganda ito.
1: Sige. Ngayon, ito lang yung basihan mo sa pagbenta ng lupa dito kay Tumala. Ay, kay Doktor.
2: Yes, sir.
1: Ito lang.
2: Sige, kaya na ito. Ha? Ay, dami kong gamot dala,
1: oh. Akin na yung pang-BP.
2: Sige.
1: Ay, BP kita.
2: Panigurado.
1: Alam mo ako, meron din akong high blood, eh.
2: Oh, ay.
1: Alam mo, traidor yan, eh.
2: Ay, daming gamot.
1: Hindi na, BP kita, mahirap na, eh.
2: Tuloy natin ito, kaya ito.
1: BP-in mo muna ito, Mike. Gagawad, Mike Scott, eh.
2: Sayang ito, eh.
1: Akin na ito.
2: Sayang ito, tuloy ang programa.
1: Pagka mag 200 ka na, tatawag na ako ng ambulansya.
2: Kaya,
1: magtawa-tawa dyan.
2: Dami kong gamot. Nakainom
1: ako ng gamot.
2: Ito. Tuloy ito, sir.
1: Andali nga, BBP nga kita para sigurado, eh. Mahirap na, eh. Ayaw pa rin maano ka sa ano, eh.
2: Huwag natin hihinto ang programa.
1: Hindi hihinto to.
2: Maganda ito.
1: Ayun na. Tatawa pa ito si Dionisio.
2: Kaya yan. Daming gamot.
1: Dali, BBP-in ko lang, ha, mga kaibigan. Mahirap na, eh. Ayaw ko.
2: Hindi ako ng gamot. Nag-drive na ako.
1: Nag-drive ka, motor.
2: Kaya ito.
1: Akin na yan.
2: Kaya.
1: Samayin mo.
2: Kaya yan. Huwag yung ambulansya.
1: Hindi, pagka na high blood ka na, alay ay mahirap na. Mamaya, kami pa yung masisigit.
2: Kaya na yan, sir.
3: Lapit sir.
2: Kaya.
1: Lapit ka na sa akin.
2: Kaya ka. Kaya yan. Tuloy ang programa.
1: Gusto mo, doktor, pantawagin ko.
2: Tuloy ang programa.
1: Ganyan mo.
2: Oo.
1: Ganyan.
2: Tuloy ang programa. Huwag hinto. Maganda ito. Nabuksan na ito, eh. Vulgar ito lahat mamaya.
1: Huwag ka magpabangit ng pangalan o labi.
2: Sige, sir.
1: Nalihating naman natin yung BP mo.
2: Yes, sir.
1: Mga doktor ba dyan na naka-ano? Monitor?
2: Panigurado, sir.
1: Ano yung huwag mo gagalawin?
2: May gamot ako.
1: Broadcaster na ako. Nurse pa ako, eh.
2: Yun. Maganda. Marami akong gamot, eh.
1: Ano bang gamot mo dyan?
2: Lusartan.
1: Ano pa?
2: Dami pang Chinese herbal medicine.
1: Ganyan mo muna.
2: At saka...
1: Umaga na ba?
2: At saka approve na yan.
1: Yan ang mga kagawa, Gerald. Kung ano. Ito, nurse to yung misis niya, eh. Wala pa nga, oh.
3: Wala pa.
2: Kayang-kaya yan.
3: 200.
1: Tumawag ka na ng...
2: Huwag kumulan siya. Kaya ito.
1: Ilan na?
2: Tuloy.
1: Tingnan natin.
2: Tuloy ang programa.
1: Andali nga, ito nga't binibipi kita, oh.
2: Yes, sir.
1: Huwag ka mo na mag-ingay dyan kasi nakaka-apekto yan sa BP mo.
2: Yes, sir.
1: Pag tumaas ka na ng 200, tigil na to.
2: Wala yan. Kaya yan.
1: Mahirap naman ko si St. Peter pantawagan ko rito.
2: Kaya.
3: Kaya, Roy!
1: Ilan na?
3: 199.
2: Ha? Kaya. Kaya yan.
1: Tama na.
2: Kaya.
1: 199 over 110 ang BP mo.
2: Kaya pa ito, sir. Kaya yan, kaya.
1: Kaya mataas to.
2: Maganda pagkaramdam ko. Kaya. Tuloy lang. Sayang, sir.
1: 199. Yun! Nakakuha din, ha? 199 over 119. Mataas yun. Kung 199, halimbawang tumindi pa yung pressure ng usapin kahapon, baka nag 200, nag over 150, baka maputulan na ng ugat. Pero tinuloy, eh. Nakalimutan ko lang sabihin sa kanya, kailangan mo mag-waiver pag ganyan na. Kasi baka mami, tumambling ka rito, di ba? Mr. Dionisio, kasalanan ko pa. Di ba? Pumayag. Okay, sige. Sa lupa tayo! Mga kaibigan, kahapon, tinatanong ko si Mr. Dionisio Tumala. No? Mga kaibigan, ito'y may patungkol pa rin sa usapin dyan sa lupa. Moise, meron ka bang... yung mga file ni Axel kahapon, yung mapa? Mapa? Meron, sige. Kakita natin yung mapa. Merong mapa na nailabas. Nakinig kayo, mga taga DENR. San Roman yan o Penro. Ang hinahabol lang natin dito, ano... yung totoong mga dokumento at totoong pangyayari. Kasi may namatay dito, eh. may namatay sa namasamaan loob, no? At gustong bawiin ang kanyang pera, no? Nagdaring ba siya, Kapitan? Hindi sumasagot? Oh, nasa antike yan eh. Pero kailangan sagutin to ni Kapitan Magsipok kasi kahapon tinatawagan namin siya. Si Kapitan Magsipok ang kapitan ng barangay Ramon Magsaysay. Ano? Gusto ko lang liwanagin sa kanya kung ano ang ibinigay niya, anong klaseng certification ang binigay niya kay Mr. Dionisio Tomala, no? Kasi tinatanong ko si Dionisio Tomala, sir, ano ba ang basihan mo at yung papel na hawak mo para sabihin mo na yung lupa na ibinenta mo kay Mr. Junel Dutor na namatay sa sama ng loob sa'yo, no? At sa stress do sa mga nangyari sa kanya, eh talagang sa'yo. Ha? Hindi mag-ring yung number? Roy, pakiyan, bigay mo nga yung number ni Kapitan Magsipok. Pakikuha mo dyan kay paring Roy Alcantara. Number ni Kapitan Magsipok ng Magsaysay. Kasi itong dokumento na to, importante ito. No? Tinatanong ko si Dionisio Tomala, ano ang basihan mo para sabihin mo na sa'yo yung lupa na binenta mo ng 120,000 isang ektarya kay Junel Dutor, tatay ng apat na naulila dyan sa Ramon Magsaysay, Sitio Valderrama. Ang sabi niya, ang hawak niya ay itong mapa na nakikita po ninyo. Yung mapa na nakikita po ninyo. Yung mapa na yan ay subdivision plan. Subdivision plan na ito ay subdivided na. 330. Hoy, tawagan mo si Kapitan Magsipok. 339 more or less, no? Hectares subdivided. At yung subdivision plan ay nakapangalan kay Teresita Domingo. Oh. Yung mapang nakikita ninyo ay nakasubdivide na sa iba't ibang mga tao. May lot 1, lot 18, lot 17, no? At nag-apply ng tax declaration sa Municipal Assessor's Office ng munisipyo. So kung approved subdivision plan at subdivided na, ibig sabihin, alienable and disposable na yan ng lugar. Di ba? Sa nakita kong mga tax declaration doon sa subdivided subdivision plan, base doon sa tax deck records ng munisipyo, walang nakalagay na Dionisio Tomala. Ah? Walang nakalagay na Dionisio Tomala. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, papaanong naging sa'yo ang lupa na binenta mo kay Junel Dutor na namatay, no? At binenta mo ng 120,000 samantalang wala yung pangalan mo dyan. Sabi niya, ang inattach niya doon sa web, doon sa dokumento, mga dokumento na ibinigay niya kay Junel Dutor, waiver of rights lang yung subdivision plan at barangay certification. Ang barangay certification ay hindi titulo. Sinisertipika lang doon na ikaw ay residente ng magsaysay o kaya gusto